0: ke le bua motsotso re se ba ka sena se o fileng tsona ntate malimi a gona phama mahala teng o bolela bolo ba a se ka bohlale ba gona ke ka mahau ntate a maka bohle ke na mokhulu wa gona o tswela pele ka mosebetsi wa gae gobane ke moeti o tseleng o tlo mo maatlafatse ntate o tlo mo sireletsa tlo qeta mosebetsi wa gae ka thabo le ka nyakallo godimo a maatla ohle re baballe lefatsheng le a le gore beileng go lona re senolele seo batlang gore re fetse le seo batlang gore se ke ra seetsa re be le phadimego le tlhaloganyo ka go phelela modimo re kopa tsena tsotlhe re tshepe lebitso la Keresete Moporosi lebitso le reng ga lebitso le godimo le lefatsheng mangole otlhe a lokela go kopang ka Jesu Moporosi amen
1: amen mosia
0: ke nkgone kgotswa ke legela phologo nka dimele ge leo le tsa leo ngwaneso eo ke matlileng ka ena thekeng sa moriri o botlhoko boo ka magetle segolo-golo se galang ga goa ema mo mokhumame a koditlise kwano ko ikele ka tseso
1: kgotso ga ya tetshele
0: ke a leboa wa tseba mosia pina ena yankgono mantsopa ka metlha ga e binwa e nkotla ka gare le meokgo ya ka e ya tswa
1: o emamela ka botebo ga kalo
0: meokgo ena ka tsatsi le le leng le leng la jale ke llile ga o ntse o ebina gobane ka re re a bona empa ga re bontshise ra utlwa ka ga go utlwisise koo fitlhela ne fitlhela ke tlile morena o ile a tsea re ge tsayare tšhaba selo se tla bona empa se ka sa se tla utlwa keke sa utlwisise e ba ba sa yago ke se bolelele gore e tla go tla e tsala go o fitlhelane a go fitlhela ke tlile le gona jale go ntse go le jalo o tla ba a itlele mora motho a tlolata kereke ya gae ge ntse re se utlwe ge ntse re se utlwisise ke a leboa ka tseso morana ga o fe maatla
1: amene mosia ke a o leboga mme
0: ke a leboga.

0: Halala, ere go dumedisa he wena morati mothaseli motholetsi molatedi motsietsi wa lena na ola palo ya buka holela ha ofi hohle hohle mo mametseng sa lemo ya sa lesotholo hona ding le bitso la ka tna he ke president masimene mesense go hwehla ka lotsole mofuthu ka letsola moya ke ratamela hle nna le wena re ke tlaba mmo lena na ndo le ratang lena na hola palo ya buka bukere tsoreng ke chaka bukere ngo le tsonga ba khabane bo boholo mo ke re Thomas Mofolo re le kepelana la mashomo mahlano le metso emene ka sa sehlo se reng chaka o fihla ho tingizwayo o bolaya lehlanya ntwa ya hazwete ke kgaolo ya borobedi re go hopotse he ka mela e semekae mo nna le wena he re leng ra rwana te
1: ebe ha ke qeta ho etsa jwalo o ntumelle he a bokile dikgomo jwalo ke boele ke fete le mona fela.

metsotso nge mashima mabedi a metso robong hantle jwalo fela wena morato wa ka re mametse selmo ya selosotho mesongena ya latsatsi la laboraro ile ha kgwedi ya mphalane e hlola jwalo fela matsatsi a supile khile ga hlaha mona wena mo mamedi motle wa selmo ya selosotho lwana le ile boroko le letlehle khoeng ya gaso ya naha mo teng re ileng ga ipiletsa gore o elehle ho kopjwa batho ba ka batle hang ho phalla ba ya kamane ka tshepo eleng sepetleleng sana sa sehopotso sa mofumofumahadi mamohato ba lofana ka madi ka ha ntate morero eleng president Masimane ane a lokela ho sejetswa ka nnete batho ba ile ba phalla ba ya mono ka ditiladile ka ho fapana ge a leboga ke hona empa le ga go le jwalo o lwanne ntwa e molemo o iphethile thomo ya hae lefatsheng lena ba bangata ga o utlwa ke lelekelela jwalo he ka ditaba tseno tsa selelekela sa hae ga na a kena palong ya buka gantle mane he a tlo re balela buka ya tšhaka gelele ai man e re ke tle ke setekalela le memphate ko o dumelele wena leila boroko o kene ka mantswe a kgothatso mantswe a matshediso mesong ena ya letsatsi la laboraro 2231-6429 le plus 266-5993.

0: a di dira a di tsamaela a sa di fa sena ka ke robala ka khotso
1: mofuta wa mananeo a o ke a etsang ha ile motsheare mo mamedi o kenyetsa le nana o la nehe la merapelo ka nete ha se mananeo a ntumellang hore motsheare e ka bang ka le bulela ba ga qoqa ka yena ha ile
2: tala ga tlo ga
1: ka ofela
2: tshabana sa go mo di mosiadine
1: tumela hle ndate re lokela ho hola mohaungwa mogena
2: ngwana mme wa tseba ke na le kopo go dima taba eo tatang wa ya
1: eya ntate
2: annete mona ke kopa a leta sejana a mpa ntshwarela kopa re dumelle motho e mong le e mong
1: o le ba mamedi ka bomong
2: eya ha fela ba kena hantle ka boitlhompho motho a itlhalosa gore ke mme mamang ke ditate mang ke abuti mang ke ausi mang ntego ba dumele
1: ee ntate
2: gantsi ke a ikokobetsa ke wa tsala mangwele fane mosia ke a o leboa dima tsose ke leboa ntate modimo a o fileng kelelo eno dume eno mebalo ya gore elena ba kajeno o koretse le bamamedi ba sealemoya sena
1: ke a kokobela wena ntate re lokela go hola mohaung wa morena le go ja petsana ya gao he yo latletse fatshe e le gona o ne o ntse o teka ditaba tsa gago le ga go le jalo ke a kokobela a ke tsebe ga e be go ka ba le leila boroko le ka latlhagang mona ya balege mosia ka nnete maikutlo ano a ntate re lokela go hola mohaung wa morena nna ke ne ke utlwa ke ya re sela ee kapa re fumana ya a tlatsang a re ka nnete ke utlwa e le taba e molemo gagolo president masemene re mo tsebile ba botlhe ka lentswe la ga e le monate jale ke ne ke re tlhele ba mamedi ba boithatelo bo botle ba letileng ka tsebe ba kene ga e letwe
3: ka lerato le ka magetse
1: ka ofela
3: re tshabana sa go
1: mosia
3: hele hele a re pitla
1: ee la bophelo ko retsa ga otho re phela ka nako e adimilweng ee mme
3: ke kopa kere ke tlatsa ntate re lokela gola mohaung wa morena fela ke a kopa tse re ba e ditaka tse ba tsentse ba kena ka boitlhompho bo botle lebaka laka la go motlatsa ke lena e kila ga o lokisetswa gau ya ntate Phohledi
1: am
3: ya ba ke abelwa mosebetsi wa gore ke phuthe dipheiso tsa malekathojana
1: ee mme
3: ba tseba ngwana mme ga ga tsona go le ba ga kena ba e letang ka tsebe ba pheisa le gona jale lethathamo leno ke ntse ke le bolokile ka makgethe le motlha austamagano a nkopanyang le ena jale ke se ke mo fa mesala e ileng ya tla ka mogaletsatsi la mokete ke ne ke mo bontsha ore seke wa re ke maletaphejane empa ke bamamedi botlhe ba radio e golo ee ya ngwaneso ba kentseng tsogo e tlhile ke tlatsa ntate go lokela gola mohaung wa morena ke feta ke batla se

0: tlo sithela bana le swabang re se be ka khutla
1: eh mme
0: mogana modimo o lauletse batho lefu empa ba patetse nako nako.

0: kwane mana sebeditse go no hulekane
1: mm
0: go ya ka monga bophelo a thi go na ba lefatshe lena ke nntse ge na gana gore ke ma ha iswe ke le pele ke ma sa re teng ka pele go ntate masemene a thi monga bophelo na o fihlile mo tema ya gao o iketileng o lokelang wa moela moputso wa gao go bophelo ha re fadime re dule mbala beso e mo le mo ngantse a tsebo go le fa tse mo na ke moeti ha e ke le go di mo o go metse go tla mo sebetseng go re a ka o sebetsa go ba ne na go yo mo nga bo phelo a tlatla go wena e tla tshwana le modisana ha a ditse megaka a natefetse go utlwa diphoko a di lla a di sa mohlape o mo nga hai ebe monga gae gore letsatsing le itse o tlo o theole motlhape ke tlilo kutla ko bana besa re seke ga dula lefatshe na re name maoto re tlolotse dikobo ge ntse re tshwana le tsienyane tla gae bona botala e re ga bobo e ka boa bajwa nne e tlolatlholege kankane ke tla bofumana ga e bofumana tla sale jo moo phoka e sa ka nyalala ya boja e ntse e re ntse ke phela lefatsheng go bophelo ke ntwa lefatshe la motsia ke a leboa ke siela bana beso ba bang ke nkgolo kgotso ke legela pholo ntate ga phomole ka kgotso ka mau wa modimo o titsimile o tetile sebaka se mo tshwaletseng motlhakatlholo se tla mo gopola ka lentswe la gae le monate la palo ya buka a bileng a e siang ka legage ke a leboga ngwaneso
1: thank you mme ke nkgone kgotsa ke legela phologo o tlatsa maikutlo a ntategelo kela o hola mohaung wa morena gore le ba mamedihle ka thoko ba letileng ka tsebe bana le tokelo ya gore ba ka kena ke santsane ke maketse jalwa bankgono ka seotlwaneng le yena o nketsetsa molaetsa a re mosia ke tholetsa taba eno tlhe ga re ba dumelele botlhe mamedi wa selemo ya sa lesothotlhe le wena gotlhe mo mantsingwe le gona teng president masemene le a motseba lona ba ratua waka gelele tshela wetho hiletwe
2: kana ga tolo ka magata
1: ka ofela
2: ge tshawana sa kgomo
1: mogatuwa waka
2: oa tsela mme mafata a kwaela
1: ke phela ka mogao ntate ka ba wena o phela jang
2: ya nete ke a phela
1: ee ntate
2: ya ka nete nna ke wela mantseng a ntate go lokela go aa mogaung wa mogela obare ka nnete tlhile motho a jalo o ne a sa mamelwe ke gona fela maile a boroko o ne a mamelwa ke lefatshe ke batho botlhe ba neng ba mo mamela
1: ee ntate
2: nna ebile ke motho e ne ebile le mogaisano wa ka motho ya ne ebile a nyetse ngwana e ne ke mo godisa ga e sokwana mantshwenyane eno le ena mogatsa gae o di a tlhokala ga ka ba qeta le beke ya ba o sothwe ka nnete diopero ke mofue banna ati ka nnete o nanyetse mothoene e ne le ngwana e ne ke mo godisa e ne ke dula gabo
1: ee ntate
2: ka nnete ne le batho ba na ba nalela kato ke gopola nako nngwe ebile ke ka kwana ke tla ke ne le ditswe dimpho go thwe dimpho tsena o tlo o fe ntate masemene o fe ntate petswa mageng ke di fua ke motho e mongwe ebile a ka ba sebogodi ke ntate manna banna ntate monono wa mo go itlogosiane ya gage
1: ee ntate
2: ka nnete ile ga ke fitlha lesotho mona ka theoela gona ka mona o gaile ka mona ka
1: maswetrin
2: jale nna ke tlhefeletse ka godimo ka mona daka ba teng le lefung le lamagatsa gae kore e ne le gotho yaaka bamfetoela le nako mogatsa a sa tlhoka etsa gatshe motho ena ke motsebe ke motsebile ka mogatsa a ka nnete o na le bana ba babedi ba banana

0: e letwe.
1: Ka lagato le ka magetse.
0: Ka ofela.
1: Re tsabana sa khomo.
0: Mogato wa waka.
1: O phela hantle nna mogena ke apere kganya ya gago.
0: Ke phela ka mogaui ka ba wena o phela rwa mme ke apeya ka lengeta.
1: A sa mme ke apeya ka lengeta o phela hantle sebuing sa maile moroko.
0: Mogato wa.
1: Ke swabetse fela gore ke bona ke fitlhang ga masome a mabedi. A masome a le mararo. Ka morago ga bobedi.
0: A ke re ke a tsebana wa boroba ditsekeng.
1: A ke re wa tseba.
0: Ee, boemo bane ba khutswe telele.
1: A tsatsing lena ga se le yona.
0: Yaba
1: ke ntse ke na le DJ letse ka bona ke na le yena nako e telele a lokolola batho ba gae ka morago ga lesome le motse o mongwe. Yale a thita ba tsaya ile ka utlwa ke na le thasello odima tsona. Ko ke kadile hantle le wena ga o ntse o lebua thape le o ntse e tswang ga ke a tse a o na ke ntho tsa matsoo. Hei a tsentle ntate Masemane o re segileng eng gobane setlhopheng sa ka mona ke fumane ka Moqebelo taba ena a le o tla utlwa ka bomana ba re ga ke ba le melaetsa kaofela jale aba ke kwa botsa le wena o ile neng.
0: Oh.
1: Hey, you got one.

0: pele mengata fela fela ka fumana hore eh hona le tabi ralo
1: eh bya lo go botsa o hlakelwe
0: eh
1: ga fumane molaetsa ka la bone bya le ka le bakala gore kana ko eno ne le manane wa bomegapelo jalo a tshi aba hakirele
0: eh ho le ntwa dinyana
1: ke ka hona ke reng ke bua ka tsona ka je
0: oh on pa o di le o fya ka sopin fan sa ka gama
1: eh ya
0: oh hey hey la palena la masimini le la hletse ka dilemo tse latellana ngwatse ba batho ba ha masimini he bona ke batho ba hore ba tsimile ngaholo re le ga qala ga tswa ntate re filo masimini ane a sabone a khutla ya ba mo paramente ga tswa ntate a rune masimini mo ina hai o ne a re sebele tsa o sinyane ya batho ba sabone ga tswa mo ina bona re tshidisitse ena ke o kutlwa ka ntate ba le ga tswa ntate mogego ba le le ena re tshetsa le nana wa ga monate a re alala
1: alala
0: a ga a re la setse mo hele rona re la setse ka tsela e phahameng a holo wa tseba o mo kwa hantle a tsela le qephe a bina pinela ha e monate o mametse radio le suit kalintsi he
1: Mm.
0: Okay, ntse ka ka re tla mongwe. Kore. Mm. Ama wa haile me ba dumedi ho fa le tsimpe phumule ka khotso mosong wa modimo.
1: Ha ho be jalo mme.
0: Ke ntse ke le nne ke a pea ka lenyeta tse ke le buin sa maila ba go go khotso ke mo itlang le teng.
1: Ke a o leboha mme khotso ha yate.
0: Amen.

0: maeletwe.
1: Ke ba batlo ba go ha.
0: Ka ofela.
1: Ke tsawa na sa go.
0: O pheta mehlala go belaela.
1: O re go pheta mehlala go feta wa ye tsidi.
0: Eh ended.
1: Na be ba tsene o na na go thata ba lotu.
0: Eh ended.
1: Go tlela ra ha e. Nele phunye ye re so ba le ntse le thitsa bo ba go la di sera. Bana ke magetse ha o sothi o tlhoka madi o bona la gore tseba leo le lotong tlhasong mona ke lona lesene dirang fa bathata ba gore a tlhoke madi bane ne se ka lebetege anthe ke leo jale dikedidiri mo qetela madi gobane o na bidaka mogoea kapo batho ba bae ba gaola lotu le fela ane gaole tsenya tlase mane ditakailaneng e ntse le utlwala gore methapo ya teng ntse sebipa jale ka nnete ehlile ke yona tabene ke dibetseno gore ka nnete esene pe ba senene o na na le bothata bono ba le tseba gadileng le legolo tlhafumola le ntse le phitsa fela ke o na na le bothata bono ae moaro wa badumedi botlhe o phophomola ka kgotso mogaung wa modimo ka nnete ae re tla sala re mogopola ka ditaba tsa gae tse monate eno ga e tsa buka he motho o na e le motho mobadi wa palo ya buka jale a boitse gape a e tsa ko etsa nnete histori ga itsebe gona ka sekgowa ke utlotlhe ntho ke histori ga ke tsebe ka Sesotho
0: eentete
1: ke a itewela feleitso laka ke ngate o leta thojano go ipatlela kgotso empa ga re motshega ke ngate fositheko ke gaile boi mo na a siame
0: ke a o lebogantate kgotso ga yate
1: tanki mme mafata ya kwaela
0: histori ke nalane wena moratiwa wa ka re saleletswe gantle jalo fela ke metsoso e robedi pele re fitlha goreng yena ya

0: ha ke tsebena ho baneng abuti Tholang Jacob Molalle a kgetha ho mohopola ka pina yena ka pa kgetha ho lelekella ditaba tsa hae ka yona. Ene pine ena ha o ka wa mamela molaetsa wa yona hantle, ke ka ona ke reng ha ke batle le ho kena ho yona e re ke fete ha iletwe
1: ka la ka tlo ka mohet
0: ka ofela
1: e tsaba na sa khone
0: mogato
1: ya dinya ha se le nya na sa ta kwa ela
0: ngkhona mona te ha o puthe
1: o ya te na se nne o re khetlo dia o mo le bala ka mohana re tsetsa dipitse mona te ka le ntse mona te e mo go tsiwa phatsa phatsa re mo go kwa madi a tlo thusa impana ko se le ntse mona ko
0: ha e fihlile e fihlile
1: ha e fihlile e fihlile e ka re ke a bona ha na ke na ntse ya tamela ya ba o bina go ile ngkhatile pelo le fatshile le le letle a re ke itwa bohloko ke feta mekgo
0: a ke ntse ke le hopola
1: a re dumelang ya tsamaya jeso wa ntisa o ntitiseditse sebaka ka orula nako ha e fihlile sebaka se se se lekisitse ao basotho ba bo rona ao nako e ne e fihlile jale le sebaka se se se lekisitse ore tloho sebaka sao se fihlile ya ba ho ngolwa le ngosalane le sa kosi ka tsela efe kapa efe ao moya wa ntate Masimene wa badumedi bohle ba saletseng o phomole ka kgotso mohaung wa Morena ke nkgono Mamati ha o phuthele ka hodimo setlhaba sa matsimo ana a moima ke ha ese lehata ya leboha mme
0: ke a o leboha nkgono monate ha o phuthelwe.

0: Ha ke so ba utlwe ka jeno.
1: Hela ba lo tinya ma fela di a ma re ka ke la riyo.
0: Ke utlwe ka pa ke bone tsebiso ye re ba tlo sebetsana le lona bekeng yo na ina.
1: Ha ne ke wa le so go phamisi ja ba so re. Na se le nna e tla ba ntlo ta o ya le go nya. Re se le le tsinde ya ke tsebe.
0: O ite bekeng yo na ina go tlo sebetswa taba ya thabatseka mme le bokatse di tla kenella mono.
1: A se me go lewe. A ntse ke ha ile ke ba ga tlo ga magaya tla se mo go le bontwa te mo go bo a butile a o si.
0: Ntate.
1: O me le bontwa te ga ne ke ha ile ke.
0: A ila le ntate.
1: Thank you me.
0: Thank you. Hai letwe.
2: Ba ya tlo ga magaya tla mo.
0: Ba fela.
2: Ka ho ya ke tsana sa khong.
0: Mogatu wa ka.
2: Ke se ke le tebentang ta ke na se mene ba.
0: Ho jalo mogatu.
2: O ke en khono ke ka ile ga tsunya mo gana ka meshe me ba.
0: E ya khono.
2: E me ba ka nnete ha ke tla nna ntse me ba ka nnete go di e me sa le nne ya tsabe anta ke ke ke ma se mene. E ka ke ga lo ka ntse me ba. A ne ke me ke mo fa ga ke tle mo mo tla ke tlisa bo se ka ho fa me ba. Ke tla mama ke tla tsama ntse ba ba mo di ba se ma fitile mo ba bua ke batla bo soka ke re matla fa tse re tlisa me ba.
0: Mogatu wa.
2: Ho ka ba ga ho bua gore sa ge ta ge mpe ge mpe ge sa ge. Ho le so ona ba fuwa fela mo ke ne. Ma ya o ge e ho ba ya mola mo switi ya bona. Ne me se ya bona e tla ba late. Ntate ma se bini me se ke ha e la ni tsena. E tla mo sa ma ga o me ba. Ke ke me sa le lo ntane ke me ba. Empa ha mo di mo tla ga tsamela. Le la palo se ntate ma se mini. Bo se ka o fa le metsala. Ke se dire mo di mo o sa fo se. O tla ke tsisa bo se. Ka le bo me ba.
0: Ke o le bo ha mo gatuwa.

0: hae letwe.
1: Ka lekgato le ka mosethe.
0: Ka ofela.
1: Sebana sa kgomo ke itima retu o ngwanaka. Ke itima retu o moratuwa wa ka ga ke bone ke le sisi.
0: Eya moratuwa.
1: Ao, mme ma le tuka.
0: Mme.
1: Ka tlaka le ke le ba botima retu o ngwaneso tle.
0: Eya.
1: Nnake. Maoba ga o ntse o thwe ntate masimene o kopelwa madi ebile ntse ke e ba bolele dikrupu ya ntate masimene gona
0: kupu
1: ya ga e wela ka gae gobane ga o tho motho o kopelwa madi o tshwanetse o bolele new ya gae ntate masimene ke a mo tseba gagolo ngwaneso le ga a bewa boruti mono ga ntate motlhomi mono na ba beelwa boruti le molamo wa ka ba ile ba utswetswa gong le ena ka nnete ntate masimene lelapa la bo ke a le tseba le ntate re sile masimene e neng e le letona ne ke sebetsa le ena ka ke bona kaka ke lelapa le sa goleng le batho ba teng ba sa goleng gagolo ka nnete empanengke ke ka mo modimo ga ba beiseng ka teng gore ka nako e nngwe o tla go godisa o qetelele o sole ntho e nngwe e ka thoko go tsela ya gae ga ntse o beile o le monyanyana o ntse o etsa mesebetsi ya gae o atla o etse mesebetsi ya gae tlela ga o tsete mesebetsi ya gae ga ba gopola ka nnete lefu ke tsela eo re e begetsweng ka yona eo motho o thong o tla a sa ntsa lefupego gona o tla tsamaya neng o tla tsamaya jwang ee ya mme tate masimelo o entse ntho tse ntle a tsamaya a ntse entse ntho tse ntle batho ba ntse ba kgotsa dintho tsa gae a tla se ka tsamaya sa kgopisitse a sa entse dintho tse ngwe ba re ka nako e nngwe motho e mongwe ga o tho o etsa gantle e ba ntho eno tla mo matela tlhogong e ba o sa tla etsa dintho tse fapanele tse dingwe ka nnete re a leboga ka bophelo bono ba gae gobane e mongwe le mongwe o begetswe nako ya gae ona o ne a begetswe nako e ka e ratlang dikgotsa ngwana wa modimo wa tsamaya le monyane ngwana wa modimo wa tsamaya nako ngwe o tsamaya le

0: sekolo ka nna tsinana a teng le batho ba ba ka hate le re dentle le no hate le no ka so etsa ba ke le go hana go ine ntse ke modimo a re fileng yana ka yona ya hai a e sebeditseng hantle a e sebeditseng hantle a tsamaile nga thithile mesebetsi ya hai hantle a e ntse ka ka tsela e e ntseng ka yona wane motho mo le mo na le nako ya hai motho mo le mo le hetse mesebetsi ya hai fela ha tema ya hai e ne e wetse o na ke ke ba e ke le tswara nkana go yona nako ya hai ne e tshaile je e tla e mamona nako ya hao ke le bona go ino ke le go hinna go ine mo di ma mo fike nyona ke le go ne se be se ne ntse ma se mene ga ne ga yi a yi ntse ga bo khala ne bono ka bo nyanya la bono ba hai ke mo tsaba ha go lo ge a le bo ga ya le bo ga wa ne ka nne ke ona ke ba etsa ntwe e se ka nna go ya hai
1: e yan
0: e ona ke ba etsa nna go e se ka nna go ya hai ntse
1: mogato wa
0: le nkgatile pelo lefatshe le la le letlelele utlwa botlhoko ke seka megoga ke ntse ke le gopola nako eo e ntate masemene a e fueng ga e leboga ge leboga le nako eno ke batswadi ba gae le bana babo ba tshedisege gobane ka nnete a ona nto e ka etsiwa a motho a sa a entse le tsela a neng a opela ka yona e ne e utlwa ke ena gona ka ne ka sa itlwe ge ne ka ya fela ka ntse ka mo a opela ke mo utlwela botlhoko wa utlwa gona tsone tso tse botlhoko tse e utlwisang botlhoko maya gae o phomole ka kgotsotlhe ntate masemele ntate modimo o mo beile nako ya neng a mo begetse yona ga ya leboga tlhenmaletse ga ya leboga ga ya leboga bane beso ga re tshedisegentle ga re tshedisege gobane motho o mongwe le mongwe o beetswe nako ya gae ke ya leboga mmetlhe ke ya leboga ngwaneso
1: ke a o leboga mogatwa waka
0: Thank you, Noah.

0: Hi Letwe.
1: Ala ka tsela ka mahe.
0: Ka ofela.
1: Ka bana sa ho.
0: Ai. Ne ha feela ntate.
1: Okay. Ba ntabanya. Ke ya khutla ya ba ya le hao.
0: Baby.
1: Ke tla ga ke tata go lekela ho la mahang wa moya. Ka tsimola le ho. Ke ba ni. Ya ba ho tswa kae? Ne se ra sa mo ke se le mo yeo.
0: Nake.
1: Eh, jale wa nkaola ha o tse salang le itaela, yena o re salang le itaela.
0: Eh, e bo.
1: Eh, ha ntle di na mo.
0: Eh.
1: Ya bona go ntlha. Ya bo tawa bona bo tawa eng ke bana bana ba rona. Ke yena e mo di tsipile mo.
0: Hai.
1: Eh, mo sia ke khauile mane mo ke neng ke re. Ke leboa lenaneo lena, wa tseba lenaneo le, ke lona le ila lang katametsa gore ke mamele sealemoya sa lesolo.
0: Ee, ntate.
1: Fela, ape mohlalefila o na na le kgatiso tsa neng a di bapala mono ka mo godima semeng. Ke ne ke ipotsa gore na, ntate mohlalefila a dintho tsena o di nka kae, a ke re ka nako eo ke ne ke soutse mo godi.
0: Ee.
1: Empa ka gago dikgatiso tseno go na le e nngwe eo setlhoo sa yona se neng se re modimo ga o fe motho ka lepogo. Kgatiso eno mo ke ne ke thoka re motho eno a buang mona go na le seo modimo e ijeng lebeneng la gae. O fitlhela jale ke be ke ithuta gore o. Tato mohlalefila dikgatiso tsena o ntse a dinka gona sealemoyeng mona go na le moi a kenang mona a manane wa botlhapholelwang bakudi e neng fitlhela ke tlile mo utlwa le maanong a na a palo ya buka jwane
0: ee ntate
1: mme ka nnete maoba ka sontaa ga ntate photlhedi a bua ka yena e leng ntate kgotsofalang gore itagakala a bapala kgatiso ya gae fela. Ha qeta ho bapala kgatiso eno a re momamedi le a mo tseba motho
0: wa o sontso.

0: maikutlo a farasa.
1: Hey, a tla ka utlwa ke senye ya mme wa ka fo ke ka tlhaka tsa ka. Ha ke tlhile ka go tla ka go bua. A ke tlo nya di taba ape. Ui. Ori. A go ane le a u fa go mona go tsenye. A he a hona na po ya motho e mong le mong. Jwa ke mang a ha. Mo go tsima simene. Ke tswa yo phetile ang khediwe ha sitse a yi kule ga yi kule a sa u tsang ha ga u tsa a ile wa ha mo se se win la tla ka mo khonta ti o le tatso jane a bulela mbukulo ba ha e ka te u ntlisa mantse nga re lu ile ha hona taba o jile tsa lefatshe le na ka thata ha bohloko mpa tsa kutula tse mo le mo le go di mo la tla mo di tswa ha ha go bala ka khotso mo tlhaka wa mre
0: ha go be jwa lontate
1: e ya me bana ba hai go tle ha go lo ha o tse ba di wa ha o tsana hloka ha le jwa le o sia bana ba ntse ba le banya ha o ba mpa le la pala ma semene le lo go ntate le bomme bana bao at least ka go gosane ya ba ngwana o go goja mme le ntate ba ntse ba phela fela lona le ntse le le teng morena modimo a leetse gantle le bona morena modimo a ba tlhonolofatse a etse gore ba utlwe ba utlwe batswadi ba sekebe ba ba batswadi ba bona bona ba mabitle ka leboa mosia ga ke na mantswe ga ke na dipolelo kore ke ntlhabile ngakalo mpa ga gona taba ga ka ya moeleng leditso la ka ke ntate ka lokela go la mogamo wa mokaela kgotsogaya
0: kgotsogaya te ntate ke ao leboo
1: a leboa
0: tanke ntate ha ntate re lokela go la mogaung wa morena a fitlha a bua ka taba ena ntshwarele ganyane leila boroko tshina mogala ganyane a fitlha a bua ka taba ena he ya gore bana ke bao lelapa la ga masemene le tlhokomele bana bano le ba godise le ba otle bana ba jalo ba tle seke ba utlwa le gore ga ba sana batswadi ka bobedi se le dikgutsana kgolo ya bataba ena e fitlha e mpusetsa morago go emeng ya metsi eno e ka maloting ka mono go na le ngwana wa ngwanana a fitlhang a kena leboko seng la ka mona ntho tsena tsa di-Facebook magang ga mmane bitsa inbox fitlhang ke tsetsa molaetsa mme Maletuka lebitso la ka ke nna nyeo nyeo ke dilemo di mashome a mabedi jale ke na le moenaka moenaka o na le dilemo tse leshome le metso e mene ga re sana mme ha e le ntate ena o ne ba ile ba tla ba hlolana le mme ka lenyalo ya ba mme wa rona o gutlela ha bo ka rona mme masimo a bo rona a sebedisitswe kapa a keneletse ditabeng tsena tsa morego wa metsi a dihlaba mme ka lebaka lena mme wa rona go pheleng wa hae o ne a ntse a fumana matshediso kgwedi le kgwedi kapa nako yane ya bona he ya ditšhelete ya gore e fitlhe empa ya ba mme he go tlhokagaleng wa hae nkgono o phutha ditokomane tsena ka kgopolo ya gore re gole re thuthue ga re se re thuthuile o tla re fa tsona o tla re tataisa empa ya ba malome o fihlang ka ditokomane tsene a ya ho morena a kopa morena hore a mo etsetse lengolo la bojalefa e le hore ho pakahatswe hore ke yena mojalefa wa ditšhelete tsena tsa masimo a heso morena o mo etseditse tokomane eno a nka tsena he tsena tse mona tse kgonang tsa di bolokile ya ba o fihla a etsa dikutu dikopi a di qhwaella moo a di isa.

diofising tse lokelegang he hore a tla fumane ditšhelete tsena tsa matshidiso. A re mme ke bua le wena tjena ke pudufaletswe, ke selebaletswe, re tlaletswe ke noka. Haebe ke nna ngwane moholo mona heso dilemo di 20 jwale, ke ne ke re ke nke kgato hobane ke sitilwe le ho ntshetsa dithuto tsa ka pele ka ha tjhelete ena ya maqheku ha e boemong ba hore ka re phedisa ka tlung ya ba ya re isa sekolong. Ke sitwa ho ntshetsa dithuto tsa ka pele ya ba ke ema ka maoto ha ke utlwa hore batho ba ntse ba fumana ditjhelete ka masimo a bona. Empa nna hobaneng re sa fumane, e ba ke botsang kgono, nkgono, hantle ditjhelete tsa bo masimo yeso tsona dikae? Ya ba nkgono o mpha ditokomane hore ho nna ngwanaka ke ne ke emetse hore le thuthuwe. E tla re ha le se le thuthuile, e ba ditokomane tsena he le tla latela ditaba tseo le tsebe ho fumana ditjhelete tse jwalo. Wa tseba mamedi wa Salmiya sa Lesotho le wena le ile boroko le letle. Ngwaneno ha a fumana ditokomane tsena a nka kgatohe ya le ba diofising tse lokelegang. Ha a fihla a fumana hore enwa malome o fihlile moo ka lengolo lena la le etseditsweng ke morena. A supa hore e se le yena mojalefa. Mme ka lebaka la mabaka a hore bafu ba ne ba sena le bana, o kopa tjhelete ena e le bogologotho, ntho re ka ra e bitsang ka hore ke lump sum. Kopa tjhelete ena e le bogologotho a lo kwala mabaka a hae. Ke bolellwa ke hona hore tjhelete e hakanyetswang ho 300,000 e ile ya lokollelwa motho eno. Ke be ke hlalose hape hore motho ya tshwanang le ena o na le masimo a hae. Fela masimo a hae ona o ntse a kgolla ka nako e lokelegang ha morero ntse o ya o isetsa batho bana tjhelete. Yane yona e bogologotho o latlhaeng ka a ikgapela yona le ha e se e le fela soka ena e ntsho. Ga ke tsa ebe soka e ntse le teng ha a ka efa bana bana ba kgaitsedi ya hae. Ngwaneno ha a qeta ho nkatamela ka ditaba tsena tse tjena a re mme ke tlaletswe ke noka ha ke tsebe na ho lokelang ho etsahala ke ho feng tsa nkotla ka hare. Ke letsetsa ntlokgolo Masego kwano ke ba kopanya le ngwana enwa. Ka nnete ba la batho ba re rona re le morero le ha e le mona le hlaha he le le bana ba mofu le itela ka hore le jwe mmetwane. Gona re tshwere ditokomane ke tsena tse tshwaregang tse seng le fofo, ehlile ke ditokomane tsa nnete wa utlwa o di etseditswe ke morena. A ba sebedisa le dipampiri tsa mantlha di-original a etsa dikutu a tla re fa tsona. Jwale sena se re hlile re tshwere ditokomane tse nepahetseng. Le ha ho le jwalo, boeletsi ba rona tabeng ena ke hore e yang sepoleseng hobane tlolo ya molao e se e le teng. Jwale ho bulwe nyewe, sepolesa se etse diphuputso tsa bona. Jwale ebe nyewe e jwalo ha e se e le teng, labe se le titimela lekgotleng mane re tla fuwa ntho ho thweng ke court order. E kgenang hore motho eno a jwalo le ena ditšhelete tsa hae di emise ho tswa e le hore bonyane e tlebe tsona tse tlata di phedisa bana bana. Wa tseba taba ena bana bana ha re qeta ho bua ditaba tsena ba ikgodisa. Ke ne ke fuwe mookamedi wa lefapha leno la ditaba tsa matshidiso re bile re bua mohaleng mono le phala ya morero wa metsi wa dihlaba. A re qeta ho bua ditaba tsena tsa rona ka nnete a utlwisisitse he hore o tla lokela hore a ye mapoleseng a lo bulang eo. Ao ke ha a fihla a re ka nnete ha a tsebe hore na ditabeng tsa diagente o tlo etsa jwang. Ke re ha hona motho a tlo batla agente mona. Tsamaya o lo bolela ditaba tsena mono lekgotleng mono mapoleseng a o so butsing eo. Ha o le molli, diagente tsa hao dipedi ke sepolesa se sebetsa ha mmoho le batjhotjhisi hodima taba e jwalo. Mme ha e le mona ditaba tsena e le tsena di tshwareha se ka ba ngongoreng. Wa tseba bana bano ha ke tsebe na ke manyeno e ba ileng ho yena, ha ke tsebe.

Bana ke re nkgono le yena o nkgalefotha ditabeng tsena. Fela bana bana ba qetelletse ba tshilentsi hore ba ka tswela pele ka ditaba tsena. Ngwana no la nkotla moya ga me malituko ke tshwile hore malome o tla re bolaya. Ha ona taba ko re ditshelete tsena ge di tloele. Taba ena e re ho wena ha re ntse re phela. Ha re ntse re tila ka kwano ho mabitla a rona re ntse re atle ho phetha merero le boithatelo ba dipelo tsa rona. Ga ha o hetswe. Wele ha re ke re etseng wili. Wa bona tokomane ye ye bontshang hore na kabo ya mafa ha o so le siyo mang a tla fumane eng. Ntho eno ha e hloke le diagente tsa molao. Le ho yena marena o nana a o kajeno ba bang ba re tswang tlase o fihla ya ho yena mono he o ngola hore nna mme morena ke apere kganya ya hao. Ke ne ke tlo bontsha hore ntlo ena ya ka ya diphaposi tse robedi ha morena nkgopola ke yabela moradi wa ka nyeo nyeo. Ebe wa bontsha hore ha e le dikoloi tsena tsa ka tse pedi tsona ke di abela moradi wa ka nyeo nyeo. Ha o qeta ho etsa jwalo ho lokela hore ho be le dipaki bonyane tse tharo ditabeng tseno tse tlabelile le bona mono mapolisi moreneng. E ba he ho tla otlwa taba yeno ka setempe. Ha e le jwalo ke taba ya molao, bana bana ba hao ke be wa mpolella hore ha ba le jwalo ha hona o mo tshepang. Ke nnete bana ba rona le bona ba eme ka maoto hore hlasela ho hleka bophelo ba rona. Re la ra e bona ha e etsahala mono ha mabote mo e leng hore ngwana o lahla ba ntatae ka thipa re ntatae o di a o shwa. O na sa mo jwetsitse hore malaine a boikarabellong ba hae jwale o na shebile mafano. Empa ne ke re ka hara bano bana bano ba hao hle o na le o ka mo tsebisang kapa ha o be o sena o ka mo tsebisang. Ya ba he o ba le amfoloponyana mo beileng ditokomane tsa hao tsa bohlokwa tse ba tsebang hore tsena tsona mohlala tsa bo di-insurance. Mona ha lefu le ka lahlahara tseba ditokomane tsa mme kapa tsa ntate re tla tlameha ho di fumana ka mona. Ya be le hore le yona eno o e qhwaeletse o e suntse ka moo. Sena se tla re maemong a tlokotsi. Ee, bana bo katamela di sutsa ha ba re ba fihla ba fumane hore o sontse o rakalletse mono o entse tokomane e ba thibelang hore ebe ba tlotla ba nka mo ba sakang ba sebetsa teng. Ha re ithuteng hobane dintho tsena di a hlaha, di a etsahala, re a di utlwa letsatsi le tjhabang le dikelang. Ntumelle hle re hatele pele, re ntse re letile thojana ka lerato le ka makgethe, re kene matshedisong, re bua ka President Masemane.

0: Hai letwe.
1: Ka lerato le ka magetlo.
0: Ka ofela.
1: Ge tshabana sa kgomo.
0: Moratu wa waka.
1: Hei, ntle ke iqale baneng bana bo buang ka bona pele.
0: Ee, ya mme.
1: Bana bana wa tseba bjale le nkgono o sa tlo kenelwa ke letswalo goba nkgono o se a phediswa bjale e ka nna ba sa phediswa ke yena moga. Jale o sa ka mo buela ntho a e ratang ka nako a e ratang goba bana bana ba bua bana go bo nkgono wa gona se. Batho ba o malome he ba komakoma bjale nkgono a shebile go phediswa ebile bjale go se o na le masimo at o tsa le ho neelana ka ditokomane ke a kgola o ile nna neelana ka tsona go ntse o thoya isa ke tlo di beya hantle wena wa lebala ya badile felo tsa ke a kgola le nkgono bana ba ile nne ba e bua nkgono wa re bana ba ka ga ona taba motlogeleng mohlomong tsa tla nne a re tsitsilele gobane a tshaba fela dikomang tsa moga bana bana ba ne ba na le menyetla e meholo ya gore ba ka nka kgato e nngwe mme morena ke apere kganya ya gago ke le nne ka jowa setshwantse ke le gona mo
0: o ntse o phela tsena
1: kore ke ntse ke phela tsena taba ya go fela kile ke ka sesego ya ba se ke ikela malaineng fela ka ga lefatshe mona o na le batho ba ratang motho motho a tla re hei o jowa o ntse o le gona mo tsamaya o ko o makala moreneng gore na go e tsaetseng mone a mme jack fihla mono morena pepe tampe ga ona ntho jwa heri ka ga mahaitse na ke ba ntitsi ho yena nka ba ka tshodile ka itshoka pelong ya ka fela ya ba

0: nna ke letsetsa ba morego ona wa metulung gona ha ene bile le metulung authority
1: eh
0: nka nete ku kwa go hona le nthetse na etse na ka motho ya itseng letseba bang ntle go fitisetse kae kae ba mphitisetsa ka bua nthetswana ba a ka nete mehle e tenta ba yeno
1: mm
0: ka re na le ka nthusa ka ongetsa print out ya tabatsi ba ga ha mona tiba ka ga ka tsa tsile itseng ke atla ke kopa ke tlebe se ke etse ditse ba ga ga ka etsa o fihla a tsa ka nnete tsa fihla fa ka ba ntshukulisa lo ntshukulisa re bua ka gore tse o tsohle ne ntse di tempuwe ke mogena ha go kumana mo tla thuba le ka ha mogena o sia entse a tshe se re ke ke ga etsolla hona mo gono ntse go entse mogena ka nnete
1: mm
0: ya ba ke ya yetse tsa mme ho yetse tsweng ha yona ho ile wa mpha go ke nke gato e ya mpile le fatse mona ha o sina ba o yemelang ihle o ka sebeletswa ke mapolisa le magotla qha ya ba tsohle di aloka
1: mm
0: me ka nnete wa tseba ha ka ba itsa le kgang a ka nnete ho bile jalo eya tsena tsena tsena tsena batho motho a o qetela ke mogena tabentsene mm mogena ba bontsha gore ka nnete mmehle o ijile ka phoso fela ka nako empa go entse mammola gore ebe mme o qeteletse a bile le tšhelete ya ijileng yena jalo wa utlwa ya seng a dieletswe toga ke ena eno a qeteletseng a sa jwetsitse gore hela o na le ntho e itseng o tlo tekena mona wena o tseba o fumana matshedišwana go tlatsa ga o monate go ja go monate ile a e tsala ke tseno ka nnete ya batsotlhe se ke qetelela ke di lokisitse gantle o a bolela ga gore re lokise dintho re sa ntsane re le teng ba re lungise ndaba ya kono Jesu kona manje kona manje jale re tle go ntate masemene mona go na le sefela sena ke se rata finwa ke Steve Kekane sena se reng lala go nna shalane e wele meriti ya bosiu ke ena ba neng ba nthusa ba tsamaile wena morena tlola le go nna wa tseba ngwana ya monyane o batlelwa batho ba salang le ena e tla ga go mo tlwaetse ena o mo tshwere gantle o mo hodisitse ebile o bona a thabela ena le o feta mme wa gae ebe o sa bona e mong a mo patlotsang
1: wei
0: go eno e o reng ga a tsamaya mme wa gae a tsamaya ebe ngwane eno wa lla mme wa gae o tabantsa ga eno wa tefa a sa tsebena lebaka ke lefeng taba ena ke tshwantsha gantle le ntate masemene ntate masemene re le ga mo tlwaela jalo ka buda buda ntate matsepe masa o ne a re balla palo ya buka ga monnate ka nako e telele a tsamaya re tshela wetho ke tla tshela wang kolo e ihatile kobo go re ne re ga o sotho o tlhokaetse le ena ebile ena a ne a sa kula le o kula he ka nnete ba ilempa bana bana ba batho ba pelodi botlhoko ba pelodi mpe ya ga ga a tswa sealemoyeng moo ya ba ba larile ba mo laretse ba qetelela ba mo timeditse kore ya batho e botlhoko go rona ga re gopola palo eno ya bukaneng a e bala kore ke gopola ga a ne a bala Thakwana Tshwana ka nnete re ile ga tshwana gantle le bana ba banyane ga ba ne ba ntse ba fetolelwa batho ba salang le bona ga re re tlwaetse he jale se re re tlwaetse ntate masemene ke enwa le ena kore nate masemene gantle o ka go one se ntse o na sa ntse a bona wa tsa o na le batho ba e kampane sentse ba bona lefudi ya bone go latela gore ntate masemene ga a se a kula o sile a se a entse dikgatiso tse ngata tseo a ngwetseng matsatsi a tsona.

0: tsona hore ena e etswa ka letsatsi le itseng. E ba lona sentse le bapala dikgatiso fela. Kore, ai, ba re sejana se setle ha se jele. Empa re tla reng mopheagang le modimo ke mang. Ka nnete o tsamaile kore o lampa a sitwa fela hore e be ula a beya mantswe ya gae go ye mong motho ga tsa ke utlwe ka ke sana le lona. Kore dintho tsa di entseng ebile dimakatso gore o latela gore batho ba nne ba etse mananeo a ke a se bone a seng a ngotse ntho e ngata ga kalo a se a gatisitse a gatisitse. Go santse o bapalwa fela ena ke a tsatsi le itseng ena ke a tsatsi le itseng. Kore atšhe hai ke nne ke pe ka lenyetsa ke bueng sa maila boroko kgotsa ke o metlaletong
1: kgotsa ga e ate wena moratuwa wa
0: a re leboa.

kapa ho nwa metsi o tsebe a esa masiu ha o so utlwa mmele o hana e ke a khutla wena le ile borokolo wena mo mamedi wa Salmeya sa le sothohle.

0: o na le ba fihleng he ba tswang ha ga ngwane kwana be long hore khona ba kena a e ka nete ka ke neng ka o fela he o ska ngongore ya wena mogatwa wa ka khala amohela le lona be leng hona ba fihlang ha ile twe
1: ka la ga tole ka magethe me mal tika ke e tshabana sa khomo
0: tumelane
1: ne ke tle ka le go ne ba ile tanga tsebe re buletse
0: o jwa lontate
1: ya me ke a buti bulela ni kebe ke ka kuthing ka mona ke mo

0: nna ntate Masemene ke mo tsebile hantle ke le high school. O ne a bala buka Radio Lesotho mona ya Arola naheng ya Mabuo. E ngotsweng ke ntate Albert Nqheku. And nako eo a neng a e bala Radio Lesotho mona e ne e nepane hantle leo ke neng ke e bala sekolong. Jwale rone hangata jwalo ka jeshwa ke re ke mophuthi, Sesotho ehlile ke mathata ho rona, tla fumana ke mathata. Ke thata fallo le ke dibuka ho bala sekolong, empa taba ya hore ke ne ke bala buka eo sekolong ebile ke mamela radiong. Ntate President o ile a nthatisa ho bala, a nthatisa dibuka, a nthatisa Sesotho jwalo ka mophuthi. Qeteletse se ke rata dibuka ka pasa Sesotho, ka ba ka qetella ke ratile Sesotho ho ke labang ka etsa botitjhere. Ke titjhera Sesotho le geography hona jwale le Malituka.
1: Ditaba tse monate ntate, ke a o lebohela
0: ka nnete. Selahlekelo President, selahlekelo titjhere etho ya ke Moyeni, selahlekelo titjhere etho ya Msakato. Ke taba le tete bohloko ka kgolo teng, ba ke akukho mothula ya disikhatsi. Semakatse kuye a etse la ya teko kothi lokunyela lokunyela kuphelako kunesikhatsi sakho. Mwekele siya uyatsho uthi ifalenyela lenyele phelako inesikhatsi sayo. Sikhona sikhathi sekukhola lizwe, sikhona sikhathi sekulilahla, sikhona sikhathi sekujala, sikhona sikhathi sekuvuna, sikhona sikhathi sekudalwa, sikhona sikhathi sekufa. Yimikele siyahare ntho engwe le ngwe
1: inalenako.
0: Ke a leboha mme Malituka.
1: Motlhang ke tlang kuthi mona ke tlo ithuta sthepo le tla ikutlwa.
0: Ebile sephuthi, sephuthi se monate le o feta sthepo. Ke o batla sephuthing.
1: Oh, ke sephuthi ho ntso
0: ke sephuthi, ke sephuthi hona mme Malituka.
1: E ka ga ke kena horeng ya 12 ho ya horeng ya 5 ya baketse ke re sa thiqo balatho. Ke re batla ikutlwa.
0: Ke kgotse mme Malituka.
1: Kgotswa ya thegaitsedi ya motho. Hi, letwe.
2: Malituka.
1: Moratu.
2: Ke mo ba ke manela nka tsene se.
1: E ya me wa ka.
2: Kwa he kwa ha ke thata jo e le sa tshaja le e fono. Kan ke kama sa di ha ho. Pelo di bo poko. Kwani ndate masemene ha ke a motsebella bona ga motsebeletse ha bo masitise.
1: AM.
2: Gale le khomo e re kopantse. Motswala wa ka o nyetse kgaitsedi ya hae.
1: AM.
2: Kanneke. Kuka sa ke tshabile botlhana ba la se sotho ha bona ke ha ka bo. Ho se mo hlaga ka re ya a mona o le bisitse ha ntse ntse le ya. Kanneke. Serere. Moya wa hae jo a ba dule di bohle ba faletseng o ke o phumole ka kgotso.
1: Ha ho be jwalo.
2: Amen.
1: Amen. Mme o itse ke mme mang ka qutheng ka moo?
2: Ha ke ka qutheng nna ke mona ha Mabote. Qutheng ke kena sekolo teng.
1: Moratuwa wa ka.
2: Ona masitise moo. Ke nkgono Florina Pheko.
1: Ke a o lebohang kgono.
2: Thank you.

0: motho sitwa le o di dietsa mesong ena o tla di dietsa jang re tshwere sehopotso ha e ledwe
1: ka legate le ka magela
0: ka ofela
1: setšhabana sa kgoma o di dietse fela akere ntse go tlabolola le gona gantse
0: ee tentse le ntlhabololang ja inyeka leqeba
1: ee yaka nnete le gona ntse le itlhabolola ee ga tsewa ke tlilo leboa ntatilo a buang se a dusa mola e ka ba mme legato le molemo go kae bane
0: ga ke a gala ke a gala ke re ntse e tla ya kuthi mo le tla ntse ba gantle tla ga ke kena fela goreng ya lesomele mesome ba sa se tsebeng ke tabeng ya bona ha
1: jale o entse bopaki ba mosebetsi wa president obe a ba a magatisa go bala dibuka a ba a magatisa fela gana ebile ebile ke ditlhaka ya setoo a gotse a sa se tsebe jalo empa ke eno ebile o a sego utsa ka lebaka la mosebetsiandate maseleng a lebaka la sealemoya se gore taba eno e monate gagolo mosia ga a kena mono lentsi lena la ga e le tshwana le la botisisi ka malesinyane ka mane mme ke re ke ya botisisi
0: eeum
1: ke kopaganyane fela ko ntumeleleng ke kere banna jale malome taba ga a sa tshwaetshwaela batšhana banna mpa ba sotlhogege bana ba gaitsedi ke bana ba ka le motlhabanyalwang batšhana ke tsebe ke o gapa magomo ke gape mapego apokile o gapa fela mpa ke sa godisa
0: motho a madimabe a kalo
1: empa jale ke na le go e sheba ka matlho a mabedi ga ke re ausi ore mme wa ka le ntate wa ka ba tabana mme a kgutlela le rona gabo
0: o jalo ntate
1: jale ka tsa ba nkgono o la ba sa sekamela ka mona ka go morake
0: aba
1: jale ka mane ka go mora a sa sekamela gagolo jale le ane le a ketelela le re le bana ba ka go bonala ga ba sa gatwa go gatwa bana ba ganyiwa ke re ena ngwaga o ntse ba bitsa ka kwana ga ba kere bagae bana ntse banka e le bataung ga gata bataung bana fela bana bana e le ba bataung kwana gao e ka nna ba ke ditaba tse tlositseng gaitsedimane eno o ntse a sa di utlwisise gobane bele seeta se na ne se sa tshe se ena ee jale o keteletsa ke o thekelela mosadimolo ka gore a re o lo etsa eng o lo etsa eng gante o lo fetola dintho mane utlwa ele taba tse botlhoko kore ao batho ba modimo ga batho gana go ba moela gore motho ke motho le yena o tlameya o phela
0: hai
1: jale gana ele ke ga kese ke nkile ditšhelete tseo ka o fela wa utlwa le gore ke fitlhe ke enke e le kontane e tlhile ke etsetsa gore le go sane ga ba fitlha mona ba fumana
0: ba seke ba fumana letho
1: ee jale ga keketa go enka e le kontane jalo bona ke ba sekese ao ao batho ba modimo mme ga go ye meka lekeang
0: o tibile o feta kwetsa
1: ae kana bano ba tlameya go phela
0: hae
1: ga e ba ke ba gotisetsa ga bo bona ba gotisetse ga bo bona ba phela
0: hai
1: eng ke ba bolae ka tsala batshwage ke re beng le botho fe
0: ga re ke re beng le botho jele le rona ga re ke re ithuteng go etsa ditlankana ditokomane tsena tse a bang mafa re sa phele
1: a nna eno yona nkebe ka eetsa kobetse ko o tlanya thusa le lefatshe
0: gobane o bona ka ke yone e tla oja
1: a ntle le gore ke yone e tla nja kobane ke ntho tsa matšhaba
0: ntate re lokela go gola mogang wa morena jele go molemo bana ba ga ba lwana ga re se re thotse
1: nna gobaneng se sa lwana o batswadi ba gona bona gobaneng ba saka ba ba lwana
0: hai
1: jale mantho tsena tsa matšhaba ke tsona tsena tse ntseng di etsa ke gore batho o nno tlobo go a lwana go a lwana tsana ntle ke reng ba tsa ha re nna ha neng ho ka ka ba ke mong le mong o tame a ope tsela ntle tsena tsa machaba ke tsona tsena tse re tsitsa ntle tsena tse madi madi ha le bo ga khadi ya ona ba ntse ba khutsa manyalo nkwana o tsia o ntse ke mo tsena nna ke go buisa ntle tse di tsitsi.
0: Ee, ntate.
1: Ba khadi ya ona ba ntse ba khutsa manyalo nkwana ha ba fitla hai mona a fuwe mono go tlo ga khadi ya lona bana o tla le matsiane le yana ka mo ga le fula ga khadi ya gona masimano re a tloetse go bana ba haya ga ka ba ga go khutsang ha bolona ke kwa
0: yo
1: o fuma no ga khadi o tswile mona ntare ana ba haya ba itlotse ke tsang re re nne a fa tsere ga

0: bana ba hao ke bana ba go a tla phela mona mo le go naga phelang teng
1: eh ntate
0: a nne ke botho bo go tsela botho botho botho bo ka ke ka
1: au
0: ka le bua mo sia
1: ntate ga le kela ho la mahang a mo rena ke le wa sa bo sa ha ntate
0: ho tso ha ya
1: thank you ntate Tata ga lokela ho la mahangwa mogana o itse mosiela o ka di dietse wena ke mbotata Ari nwe metsi wena ga salletse jwa lokemo soso le mompile re fitla ho rengena ya bone

0: tsebe se sotho se monate hore o tsebe se sotho se monate hore wena mogato wa ka tlotlontswe e ke pue ne ratwa ke yena president masemene le yena ah hi wena hle hey a gele kenya ha monate bona bo a o nka o be ya sebakeng sa ketsa halo hi let
1: ka tlo ka baghet
0: ka ofela
1: e tsaba ma sa khomme
0: mogato
1: ka
0: Hey, amme.
1: Me o iphe khotso ka mehla.
0: Me o iphe khotso ka mehla.
1: Ke ne ke le la wa mo sia motho ba.
0: Kats kats.
1: Hey. Kats re o ile moya. Ha o qala ho tsena ka hao. Ke ha mora dia ka papa.
0: Hey, amme.
1: Ha me o ke prestere se ne.
0: Oh.
1: Ke ka ka itse mona ke khatiso tsa hae. Ya go le ho itse se go putse sa hae. A je go khone nna ga tla dinga lo bu.
0: Oh.
1: Ya le tshe, ne o so ka ba o bua ka teng ke ka tshaki se re bana ka ga tla. Go ke se, ana tsena sa nja iketse ha ga ngwana.
0: Mm.
1: A se ka nne bana ba bona ba sa re tshaholo. Ba sagetse ga golo go la neng ka bulela sale me ya se se ka passe fu no go ba se ntse ba sala o khono se sa tsa go ntse ke masine ni a se ka mo hopola le bana ba bona ba ka mo hopola ka nnete
0: mm
1: a moya wa haile wa ba dile di botle ba faletseng e phomola ka khotse
0: ha ho be jalo
1: a se le bo wa meriti
0: thank you
1: Hey.
0: Hi, Letwe.
1: Kala gato le ka mafet.
0: Ka ofela.
1: Re tsaba na sa khomo.
0: Mogato.
1: O re ntse re tsaba na bana, e u khoko re ano. Ntate wa ka, o ne a ya ri hana ka molao wa le go thodi. Ke tsena batho bana ba re mola wa le go thodi ba tla le ja le fele tu a tsena ka mola wa le go thodi
0: mm
1: ba tsena go re ba setsana ga bana kabelo mafeng ba e tshiri hona mono o ga tsena nna se hlomatiso se se teng kae kae ke a segata
0: mm
1: se sa mola o wa ba ditshala
0: eh
1: ke bona ka tle gona ba setsana le ga be go dula makhofeng ga ha ba tsadi ba gona ba ile se tsebo wa segela fa na seneng se re sire le di ya pula ena le ya tsatsi le tshefa le le sile
0: mm
1: e ba nan le matla ba ntse ba haha ga ba ntse ba re molao wa le go thutsi e ga go tsetse ba molao wa le go thontse tsho molao wa le go thoi Yesu kwa ka ne ka tlo ka tsaka fela molao wa le go thutsi o he habana batho bo mang habana abana ka lo mafeng ke re le mo nan le moena hai ana re nthotse na di re nna o
0: mmm
1: e nna ya mo go ke nna tsa mafa go wa lu kwa le

0: Ai, Bele le yona ena ya o phatlalatsa maruo ha re tsena re tla bona re entseng. Wa hopola ka mola ka masuwe mme o la go phatlalatsa maruo
1: a bona ba bana bana ba motswela matla.
0: Aha. Tsale re tla bona re entse jwa. Hobane ke tabe ke re ke jwetsa motho e mong a ka thuko wa lelapa a tsebe taba ye. Le yena o tlo ntswa tlase a mpatlela batho ba mpola yang. Ka nqe ye hobane a tseba le rona ditokomane tse ke di ukae. Kore. Nna ke tlatsana go nepagetseng ke eng mone. Se re re modimo o tla iponela. Ka nnete wa le teng ga o go di entse gantle ke tseo. A di a uja. O tsamaya modimo a sogere go o lata. Kwele wa ukwa. Kana bana go ja ba kopile maleba ela bonyane. Koko wa ukwa jale ga ba se ba tsuele ke nkgono. Ha re sa tseba na re reng. Go ba le mona se nkgono o sa ba tsile le yena ke o tshaba moga.
1: Ee, la bophelo ke ntho e nngwe tjena.
0: Hai! Go ba eno a le modimo a shome ya mabedi o sana le boikarabelo ne re ka gare ee. Ngwana, kola matsatsi a masesanyana bona le dia le itimono. Ge re bona kae kae. Kore wa tseba ntho ne di tlabe di tsitse nna a tsaya ke so dumele gore nka roa mme mogena ke apere kganya ga o ntse ke phela je
1: ee
0: se ke re nkampa ka fa le tsona ntho je ga e le ya gore teng ke tla roa a he motho ke motho ka batho ngwaneso he as ntse re le teng watsa ntse re le tile thojane ka lerato le ka makgethe ko go tse bana bano ke a kgolwa ke bana ba banana ba ntseng ba etswa ntho tse botlhoko teng
1: ke banana
0: ee bane wa utlwa le mo children's court bane ba kaya e ne mo santsane a le dilemong tse tlase go tho ena a tla tlo phela kanye wa dilemo le lesome le metsemene
1: hai
0: ga gologale yo jale ya fa sa qeta sekolo malome ya gagaga ke re ga o na le ntle ke molao wa legotho hai e molao wa legotho nketee setšhaba ke tho molao wa legotho ke sebue fa maila boroko
1: o lokile sebueng
0: ai o lokile
1: neso

0: Hai Letwe.
1: Ka legato le ka mongetse mme.
0: Ka ofela.
1: Ke shabana sa ho.
0: Ho tso mme.
1: Ho tso mme.
0: Ho go ka ntsena ta.
1: Ta mafa. Ta banana ta eng. Mogana la bua ke tla mo gatele mantseng a shule le hona ba. Wa tswa ma me ne tse ya bo me hala ditwe. A bo le khopola khubetswana bo le khopola ka tle ho. Ha mo gana la bua tla etsa me ne o tse ma kwao.
0: Eh.
1: Wa tswa ona e tsa banana. A re. Ha re se re shule. Ona ba kholo ba lona. Ke ba ga ba gona ba tla le tibela malateng mona. E be le se le bana ba tsamani. Le tshwese ke ka gore ona le sa tswarwa. E ke ka go no tshwetse bona fela magalefa. Mahala di tsene ne e di tshwe bana la ba masitwa. Bana la ba sa nyalwang. Bana ha o bone ha batho ba bang ba ile ba bana ba tetella ba bile ba hlanana le bana ba ne. Bana ba ile ba ngola ka mabitso a bona mo batswalwang. Wa ne mogana la bona re o etsetsa bona banana bana ba modimo bana ba o re sa nyalwang ge ba ile ga ba masito ba go bana fela ha ba se ba sile ba tswadi ba gona e ba re fihla malapeng mona ka poka hlotswe ke lenyalo wa ne mo tswa nteng e ba bana ba re thadile ba etse ba ha re fihla lapeng mosadi yo ngwane so le ngwane so ba se ba re jwetsa gore hey ke se ba la kena mona ha le letho mona ka botala le matwana bo mohala ditwana ntate le ya bua na itse bana ba masitwa batho ba hlotsweng ke manyalo.

0: malapeng wa na go le ba tla mal malapeng ge ya sihla e ba re se re fitla ha bo rona e sele ha bo rona lona le ngetsweng lona le ka lona le tswetse hantle le bona bana ba bo rona di khaitse tsa bona e ka ka ke tsona tswetseng hantle ho feta rona kana go mo bile ke tswetse le pele ho yena ke nna ke a mbolo pele yena wa ntlhahla ho ba ne sele ke monna ke motona e ba se ba le tile tsa ga go shabana ka tsela tsa nama ha bo rona. Mm. Mahala di tsene ne di tswe ona ntwetswa na tsena tseo. Ke ke re mogena le bua ha ga a ga khutla. A fumana matwana sa le maphatsa sa le jwa. Ke ne re tsetse di tshomo mo mone le matlo a bona ano. A batho ba modimo ba sna letho ba meputso e menyanyana hape hape le mona mona ke se bitsa ke. O na ile re na hanela. Ntse le motho wa le go thodi jwa lo ntse o thumela wa le go thodi. Ntse le mwana morena jwalo fela o ne a tseba o nana le botho bono ntateno o nana le botho bana ba rutei bana ba ntseng ba re batla ding gore ge etse nyo ena ya ntho ene ga di ne re tlotla itse master of five cotton e nne tlotla ga ja mone nne tlotla ja mafa a bo rona mafa a rona le mafa mafa ane o tlamana le ona a nang otsongotso itse o itse master of five cotton. Master of five cotti e jalo go feta lona dimba mafa otlwetse ngwaneso megala dite ena montatele ya buona a etseditse rona batho ba nang bofoko rona batho ba senang letho rona batho ba senang maatla bare basadi ga e sale retseng wa maatla empane o ile a re naganela o ne a ile a re naganela mokwene eno a re naganela rebe le malapa ka nnete ngwaneso go na le dintho tse molemo tse senang molemo tse dingwe tla utlwa go ntse o tho barutei bana ba gona jale le bana ba ntseng ba etsa ke bana baji bana ge joa ke baji bana ba barutei bana ba tswafang go iketsetsa letho ba batlang go ja o go utlwa gore ga motho a tla ja lefa la ngwanabo a senyetswe ke lenyalo e ba o balegetse gabo fele o tlotla moja o bolela o fotlhisitse bana bano ba ngwanabo e be utlwa bana ba bakgaitsedi ge ba le bana ga ba se ba sena letho ena a ntse a ija le bana ba gae gobane o ntse a ija le bana ba gae o na le bagadi le ena o na le bagadi bana ba bangwana bo utlwa go le jwalo batho ba meeme pe mema le tuka ntho tsena tsa mengolo tsa eng seo ntse o thore ngole ge etsewang ge ngole ge tlega tse onna ge tere ke tla bolaelwa matla a gona ge tebetse manyalong ga o le khutletse o itshebeleditse ga motlha o tswang mona ba tla kena bona bane ba neng ba o tibetse gona o tshwa wa nyala ga ba etseo o tla maaka letlebe se e le bona ba ka pelepele bana ba gago ba se ba le morago ka nnete ntho tsena tsa lefatshe lena ko boetse di utlwisa botlhoko gona o tsotlhe ngwala ge ngwale bona go ba tseba batla ba tseba bona ba fumana kae ka nnete ee moya wa ntate masimone o phomole ka kgotsotlhe batho ngwaneno wa modimo o sebeditse ka nnete moya wa e o phomole ka kgotso ngwaneso o phomole ka kgotso ka nnete gona ga tseba dintho tse ngata ge ntse re bona mona ga ntse re utlwa mona ga ntse o thongolang le etsebang ee di na le molemo a di na molemo gobane le bona bana ba rona le bana ba tholwang o tla utlwa wa dopte ngwana o tla etsaa ga a etsa mona o mo godisitse ka thata o mo entsea a tlo tla o bolaya ga sa bona go bua le o etsa ntho goba batho ba gona ke nale ba meya e mebe batho bana ba na le meya e mebe bana ba na le meya e mebe ga bana botho ke a leboga tle ngwana ka ke ke a leboga mme malekutlwa ke a leboga ngwaneso
1: ke a o leboga moratwa waka
0: tanke mosia wake
1: gomme molaetsa o keneng marangrang a ka Facebook wa re fela highlightwe ka legato le ka makgethe moya wa president Masimane ga o phomole ka kgotso ga go be jalo a re ash palo ya buka ga a na e bala o utlwa re geleletshela wetho we dipelo tsa rona di botlhoko molaetsa ona kwa itumeleng ga le ting hi letwe
2: ka legatole ka makgete
1: ka o fela
2: sa bane fa go
1: ntate

0: Ne, uvale audit agaria mi godie mi honor.
1: Ei, endat.
0: Te nane un liu nu la palo ya buga ke mutwale mandela nga ho.
1: Ei, endat.
0: Ntati ino a menga tsame tsane nane un lina. Unu ka hore. Ke motho a tsitse. Empa nna ke tala ho ka hore se le mofu hobane se dira ka wa wa na le se ya le moya matsatsi ana.
1: Eh ntate.
0: Eh ka nne di se le bana ba hae ba se di se. Hae le mo se la na. Ha ke a utlwa hantle ho na o hloka etse ke bokulo ka pake.
1: Eh ntate o kutse haebe ola e ba ditse ba ke qala mona ke ne bile ke ntse ke tshoga re ne re ile ga etsa kgoeletso selmoeng kwa no hore batho ba boithatelo bo botle ba e spetlele sana sa sehopotsa sa mofung mahadi mamohato ba lofana ka madi
0: ee
1: mo wa neng a lokela go a sebetswa
0: ha ke a utlwa jale ebile ke motho a gole mana se bona go tlwa se mafuga
1: a ona bothata ntate
0: ee tjhe ha ba o kutse ya se ka matsogo ana one ba thetse di digatsa ba bang ka re ka nnete bana ba hae ba thobe moya hobane ba o kile ntata bona
1: ha go be jalo ntate
0: ee ya mme ya ke ne hanyane fela go ena ya mafa wa tseba mme tabeng ya mafa batho ba etsang thena haholo ke barui ba ne ba kgekelela bana ba sa ruang ebile ba ba sepisa go ba bolaya gona jale motho eno a ganelang bana ba motho ka ding tsa bo bone e ka tlo ya ba o a ganna o go ganna se o bua phofolo e ka tlo ba ke mogoi wa ditšhelete le hoja ba bang batho re sa tshwane e ntse e le batho ba senang kae le bona ba ka fetuela bana ba etsa ntho batho maikutlo a bona a fetuile empa molao o reng ngwanana le moshanyana ke bana ba gago kaofela e monganke setsibana e monganke setsibana ke a o rata ke a o rata ke ne ke bua mona maoba re ne re o tlisitswe ntate a ntseng a re lalamelago a na nnane ungwe molao ke a o rata wa bona kae kae marena a ile a sireletsa ba bona borena ga ba ne ba re ngwane e motona go bona a nna sa entse le botlhatlhane ka tsela e tse jalo empa ka mona ka gone ka nnete ke utlwa o le motle ke a leboa ke ntate takadi ya mekoti megolo nne
1: ke a o leboga ntate waka
0: gobane o ka ba le bana ba banana ke le honda mabashanyana
1: ee
0: fela o sebeditse o entse mesebetsi e megolo jale go tlotla kotelwa bana ba gago go tle ba moina kwana kapa ba ntatemogolo kwana ba tlolele ka bana ba gago gobane go thwe ke ke ba setsana e botlhoko e nngwe ke ga ba nyalelelwa le thepa e kang masimo ke yona moeleng ke utlwela motlhoko gana teng empa he ntate a neng a le mona o re file gona ga ka engola jwang taba eo e jalo
1: ee ntate
0: ee ke a leboa se mme ke a bodithakadi ya mekoti e megolo moare se kumona go tswa se mafuga
1: ke a o leboga ntate kgotso ga e yate
0: tankeng
1: ntate.

Halala, ere go dumedisa he wena morati, mothaseli, motholetsi, molatedi, motsetsi wa lenane la palo ya buka, o lela haufi hohle hohle mo mametseng sa lemo ya sa lesotholo hona ding. Lebitso la ka nna he ke President Masimene, mme se ntse ko hwehla ka letsole mofuthu, ka letso la moya ke ratamela hle nna le wena re tlotla ba mmo. Lenane o le ratang lenane la palo ya buka, buka e re tshwereng ke tšhaka, buka e re ngoletsweng ka bakgabane bo bogolomolo ke ne re Thomas Mofolo, re leqepheng lane la 54 tlasa setlhoo se reng tšhaka o fihla go tingizwayo o bolaya lehlanya ntwa ya hazwete ke kgaolo ya borobedi. Re go gopotse he ka mela e se mekae mo nna le wena he re ileng ra rwana teng. Ora ntate Mofolo mona lehlanyana le le teng naheng haramoru maphaongano ka ya mfolosi le senyetsang batho haholo ka o ja dipudi le dikgomo tsa bona. E ne ka

0: gobane o tsebisisa ho bopjwa ha rona o elellwa ho ba re le role fela. Ee motho ditshiutsa hae di jwalo ka jwang o kgaba hantle jwalo ka palesa ya naha. Ha moya o feta hodima yona ha e sa le yo. E sita le tulo ya yona ha e sa e tseba. Mamedi hopola lwena li laboroko le letle hore le fu ke lona fela le nqosa le mole le kopanyang hantle jwalo motho le mopi wa ha dipelo le ha di utlwile bohloko empa president Masemene re tla dula ga mohopola ka mesebetsi e metle ho boulela puo ho ruta ho bala ka boqhetseke bo tsote ha motho a qapolla mantswe ke go utlwa ke ga qapolla a qapolla e hana bala mono ke rata ho bolella o na o nka hantla o be a sebakeng sa ketsahalo dintho di etsahale hantle ka mo holokele hang ka teng a ke re wena mogato wa ka ke metsotso nge mashuma mabedi a metso e supileng hora ya bone re fureletse nete hle a isa masiu so batla o le gakala ha holomo re tswang ga saletse fela ke metsotso e fokolang lena la gele tatu jane ba keng sa ka jeno e ba gele be ha khutlo ha ile ka
1: lagato ka magete
0: ka o fela
1: re tsabana fa go
0: mogato wa ka
1: e ka go ka bo e ntse life ena he e le ga re fihla mane re iketse ya ntle re so we re hantle
0: au
1: o wa bona ona mo mo ka mo ya qetellong ya yona
0: au
1: o re tswelle ga le re bua o go e otlela

0: 5, 8, 5, 6, 5, 6,
1: 2, 4, 2, 4, 3, 6, 3, 6,
0: Dipete.
1: 58, 58, 56, 56, 24, 24, 36, 36. O na le mokgwa o re ka re a tshe ke sebedisa 6 o feta 5 teng re re
0: 69, 69,
1: double 4, 20, 20,
0: 62, 62.
1: Le tsona e re ke tshwara lona o qetela 69, 69, 44, 44, 20, 20, 62. Ah, tshedi re nawe ka o fela ga di le jalo. Ha o na le mohlang o sena nye sa fumaneng.
0: Mogato wa waka.
1: Ke bue re sa maila bo go tlo tsa ma hantle he re wena o tlo khutsa o tlo itsa ka la ga tola ka magethe mo sebetsi ona.
0: Be ke tlang.
1: Be ke nye tlang he ntagamane le yana o ikagetse ka ntena. Ke a bona ga le ntena o re se re fetola re kena hlabuleng le teng ha re so ugwa ntlo go ke hlabula. Hai ha re ke hlabula go abaka go ba bang ha re sa tseba.
0: Ha o so tsitsi.
1: Ah, sabe se me dire kgwedi o ntse so tsitsi na ayo na la mohla o tla tsitsa. Acha. O lokile mme.
0: Ya o lebo ha mme ke ape ya ka lenge.
1: A re lebo.
0: Thank you wena mogatwa wa ka hle re metse sengwe mashumo a bedia metse tsheletseng re habile horeng ya bohlano e bile le hora ya karohano.

0: tswe
1: ai ka le ga tlo ka makhete
0: ka ofela
1: ka ofela ga tsabana sa khomo
0: magatu ya waka
1: ya le bo ka dinotolotse o tsa ha e ke tla ke ke bua le yena ka thoko
0: ke a le bo hanne
1: e ya mme wa ka ke a le bo ke a rata thoyana e fana ka ka ditaba tsa bohlokwa pe ha hang di be re sna le tho ya re thusa re di olo sotho ke re ha e hole
0: ga le bo hanne ha e hole
1: ya le bo
0: thank you.

salwa gona jale o na sa batla o ifanya ha tlile matsatsing a phomolo o dula kwana bothabotha o nna wa gae o gata ntate ka pelo yotlhe o gata buka tsa gae buka ena ya chaka o na sa batle le thabile go bala e sanne moya wa ntate masemene ga o phomola ka kgoso ke utlwile ganyane.

0: tseo se ke ba mogana ka mona ka monyakwane ntate ga tla ka kgogo ke re ntate modimo a motlhonolofatse a motlhonolofatse o sebeditse o titimile o qetile sebaka mme a fumane mothapa wa gae wa tlholo ke a leboa mme
1: ke a o leboga morato wa ka kgotsoga ya
0: tanke mme
1: ga ona ntho e botlhoko jalo ka lefu gobane o sitwa gore o utlwa gorena batho ga ba opaka ba reng ka wena go letlhono la motho wa mokalo ka photledu ba ne ena o le a ka utlwa ka nnete gorena motlhang a thotseng re tla reng moketengwane wo a neng a o etseditse jale president masemene gona jena o se a sitwa go ka utlwa mantswe a na a monate a kgothatso gobane jale a se a le seo se re mo bitsa ka lebitso le boima lebitso le kotsi lebitso la mofu ee nnete ke tsela ya rona ba botlhe eo re tlo tsamaya ka yona lefatsheng lena la re ka ba ra rata jwang le jwang ga le ka o leqoba ga leotobile leotobile jale ke bua le wena o ntseng o le ka kwano go lebitla la gago ke tsho wena o ntseng o tila o ya godimo letlase o santse o atlega go phetha merero le boithatelo ba dipelo tsa lona e be o monko o jwang setšhabeng seo o phelang go sona ka gara lelapa la gago mosebetsing kerekeng bophelong botlhe ba letsatsi ka leng e be o monko o jwang ana o monko o phedisang wo o ka ona batho ba gaufi le wena ba o gantse molemo tse maatla dikgothatso batho ba tsebang gore ga re ka galelela go yena re tla fumana matshediso a nnete ya sebele re tla fumana dikeletso tse tlang go re isa go lokeng kapa wena o mofuta wa motho o letsatsi le tšhabang le le dikelang o dutseng o le gotha gore na e be nka tshwela eng ka molomo wa ka go senya lebitso la motho ye mong e be nna ga letsatsi le ntšhabetse tjena ke tlo etsa eng go ka bona mang a sulafalelwa ke bophelo e be o monko o jwang ga e ne re le tebelo o ne ke tla re di salane le wena di sa

wena a re bua ka bo Pilato ba ka jeno ke bua ka nna le wena a re bui ka Pilato ya no a kana go yane wa o hlogisa masea wena o ntso o yetsang ana e tla re ha go hopola be go hopola ka tse monate khonke se ipone o itadime o ikekotse o itshabe hantle gona o ntso hata ka le bathana menya buketso ya ha o itadime hantle ka pole bitla la ha o tla re mahlanga le bonang e bire le tshela ka mathe go tseba wena nna ke tsebe.

0: tsoga tshwere le fiela a tlo fiela o tse ha o le tsena ha ile etwe
1: ka le ga dole ga maghe
0: ka o fela
1: ka tsabana sa khumo
0: mogato wa ka
1: wa tseba ne wa ka no di motlo tsane di ntse sentse ke re ngwana nyana a dingole
0: ei
1: tsane ke ate ya ka nyetsa
0: Viene lo nata ba sa ha lo ngwana nyana ga mo.
1: E ya ke se re fumane teng.
0: Ha ke a di ngola.
1: O lu ena ha wa di ngola.
0: E ya mme.
1: Nka fana ka taka.
0: E mpo bitsa tsa ha o yana a tla o tshware. Ko re ya re bila o bitse ditsetse pedi.
1: 57.
0: 57.
1: 7 5 7 5 2 9 2 9 5 1 5 1
0: ke a le bo ha mme
1: ke a le bo wa mme wa
0: go tso ha ya teng mme
1: e ya

0: Hi Letwe.
1: Ka Lerato le ka Magetse.
0: Ka ofela.
1: Se tshabana sa kgomo.
0: Moratuwa wa ka.
1: Ke kopa o fiela ka tsela.
0: Tswela pele mosia.
1: Ke phetlile bukeng ya senolo. Kgaolo ke ya 20. Temana ke 11. Yema ka 12.
0: Mm-hmm.
1: Jale ka bona tugoni e kgolo e tshweu. Ya o ditse godima yona. Le fatshe le godimo tsaba le a pela sefahleho sa gaetsanyamela gore. Ya ba ke bona bafuwa bagolo le ba banyenyane ba eme ka pele go tegong. Ga phetlwa dibuka, ga nto phetlwa buka e nngwe gape e leng buka ya bophelo. Le bafu ba hlolwa go ya ka mesebetsi ya bona e ngwetseng bukeng eo. Letsatsing lena la kajeno lena, ke bua ka president. Molaetsa wa kajeno jwane se gore ka bona togone ya Modimo o re dibuka le buka e nngwe ya bophelo bafu a hlolwa go ya ka se ngwetseng dibukeng tse ke tsa ba gona go ntse re ngwalang dibukeng tsa rona. O e ngotse poresidente buka ya hae, mme gona jalo o shebane le yona. Nna ga o sitana gona lefatshe re mo tsetselela ka mosebetsi ga e kgatlhegang, nna monga bophelo ena o bona jwang. Bana beso ga re tshwanele poresidente re beng dibuka tse tla ga diphetlwa re seke ra inamisa difatlhego, empa re phamise difatlhego mme difatlhego tsa rona di ele ka mesebetsi ya rona e kgatlha monga bophelo. Gobane ga re etsa mesebetsi ya lefatshe lena ruri ya ruri re tla silafalelwa motlha re fitlhang ka pele go togone ya Modimo. Mosia, ke badile palo ena batsatsi lena re lenkile le la matshediso a poresidente. Ga re itekole gona re ntse re etsang, re ntse re lwetse go tseka mafa a lefatshe lena a senang go tadingwa ka pele go le togone ya Modimo a na le gore lokola tla sala mona. A ke ntse tsena ka Jesu ke sieletse moruti. Modimo a kgotso o bolokile. O babaletse ka dihora tsena o phethile mosebetsi wa gago ka Lerato, ka Magetlhe le ka Nyakallo. O tlo Modimo a tla o sireletse ka manyelo ya gae ke o fitlhe o phomole gantle. O tlo boele o tle o ntse o jere kgotso yona eo.
0: Ke a o leboga mosia letsatsi le letle le tlhono lo fetse mme.
1: Ke nkgolo kgotso ke legela phologo wa mosia. Tsamaye gantle ka tseso.
0: Ke a o leboga moratuwa wa ka.
1: Ke a leboga.

0: leetwe
1: ka lato ka magaetse
0: ka o fela
1: ai sa ho
0: mogato
1: madume ha
0: e ya
1: nna mantu tsha ke kopa ho kwala ka thapelo ke me ke tshe bo se ke ba mo gaela
0: tsala pele mme
1: madume ntate madume ga madume ga la ntate mata o se jo ho fa ke gona bana bana ba ho jo fa madume ntate ha le bua Jehova ho le re fa motsotso le se ka sa ho re fa di mehe na go nye ne kgolo e go neng go bua ka ntate wa rona ntate bana ba rona ba magatang le rona ga magatang a neng a re hlabolla ka palo ya buka Jehova ga re ntate ha tsa ma ntate o ditimile o qetile se ba ka Jehova modimo o la mo tlisa le fatseng ho ga a tlotla a pheta talente ya hae no e phetile ka bogabane a pheta ka nnete le ka tiyo yohle Jehova o tlo go thusa ntate ya matla o hlore ntate le gona ditalente tsa gona ge ke ge di ba ba le jolo ka ntate ya masenene ge ke se ga dithuntetsa ka dintho tsa lefatshe le ne Jehova le bana ba gona le bana ba bana ba gona ka moka lefatshe le lesotho ge ke rebelle kgotso le kgotso ge ke ge tsebe gore ge tlotle motho a santsana a phela mme ntate masenene ka nnete re ile nna ga thaba ga nyaka lantsa ge tsetsa dintho tse ntle Jehova modimo mo thuse ntate a kene thabong le nyakalong ya legodimo o tlo seka mobala o mo atlhola ka katlholo e boima Jehova mo e bang o la o sitelengpaga mo kopela mogau wena Jehova ore ntate o tlo mo fe ka mo a sebeditseng ka teng lefatsheng mme ntate ga leboa Jehova modimo motlhona lo fatse moqhubi gona ke eno ntate ga qhubetseng koloi ena ka katlao Jehova o mosireletse go ba balla o fitlha le dihaelong tsa gae ka katlao mme ntate wa mahele a tla gotlhe ka moswa a tlotlagaisetsa mosebetsi ona gona wa maletato jana ntate ke a leboa tsotlhe ka lebitso la ntate lamoga lamogalla mme tsamaya gantle moratuo
0: amen morato wa ka ke a o leboga mme e baleletsa se le letle le tlhogonolofetseng
1: ke a leboa mme
0: thank you mme ga metsotsong e robong gantle jalo fela wena mamedi e motle wa sealemoya sa lesotho ge ya re lebile goreng yena ya botlhano ebile e le hora ya karogano leetong la rona le simolotseng goreng ya lesome le metsweng medi go fitlhela mo nage moo re tlotla re lebega khutlo gona teng.

0: dumele hle kere riense lena non lena la kheleta thojane misong ena ya letsatsi la la laboraro hle mo ba nkile ka gibela ya ba ko hata toronto nga ko nkine le matso ma dinga mrena Jesu Kristo se ba gone se moraro waka empa mo ba nkentse handle teng ke a kokobela ke isa matla poko thoriso ho ya ka letse mmago ke bile ke sentse kere hle ma ile boroko ororiswe legato lena le boetseng le re kopantse ga mmogo la re ka ra arogana jwang le jwang ka metlha dipelo tsona di tle di teane lebitso la ka ga e le gorentse thata tsa ga ngwana a tshaba tsona tse mona gantle tse thata tsa botšhatšhalakwana ke mme morena ke apere kganya ya gago empa ke ke tshoka metlha le matsatsi ngwana ngwanana gore motlha ke ne ke fitlhela peng lena la thojane yana ya e ba ditlatse ya e ba medidietsane ba re ka jeno re fitlhetswe ke e motle mosia ka baka lena kamogelo ya tlhaba ye mofuthu ga dinqe le mmetšhe ga ke qeaqee mabitso a natlhaka dikanta tsotlhe o tla botšhabela bophirima borwa le leboya ka baka leno nna ka nnete ga ke kgomo ga ke bitso le leng e tla beile o shwaentse e letšha lebeke ga o rata o kampitsa jalo fela mmena le tsana ya maila boroko kapa wa mpitsa jalo fela mme mafata a kwaela bitsong la seboko saka empa re leboga modimo gore tšhabetse ka jeno letsatsi le molemo re bona mahlasedi a se o bane re le ba molemo ka o fetisisa re mpa fela re le ba gauhelwa matlhong a gae mme ka lebaka leno o ntumelele ke re ga letsatsi le se le tšhabile he wena moratua wa ka ke bitswa jalo le nna ke ipitsa jalo maletukataunyane wa mogauhelwa ke a lerata la utlwa ke lerata ka pelo ya ka kao fela Jehova a le tlhogono lo fatse ke hona bohle mme a le boloke. Jehova a le khantsetse sefahlo sa hae mme a le hauhele. Jehova re teletse sefahlo sa hae ho lona ka mehla mme a le fe kgotso. Kgotso pulana la tshaba sa thesele.
1: Ntate ya matla ohle ya mohau re fapuhile ditsela tsa hao jwalo ka dinku tse lahlehileng. Ke ka moo tsatsing la kajeno re tlang ho wena re bua mantswe a reng re a leboga ka tlase ho coronavirus re a leboga ka tlase ho dikotsi tsa tsela re tshwana le Dafita itseng ha utlwa lentswe le re ho yena a re yeng ka tlong ya thapelo ya ba o tlela thabo le rona re tletse thabo re tla ho wena re bolela mantswe a reng modimo

0: sena ke Selma ya Selesotho se ha sa njolo ka maqhubu a medium wave le FM. Mama Mary ho medium wave re fumane ha ho 639 kHz for 69 meter band. Ato FM o teng re fumane ha dipakeng tsa 90.8 MHz ho isa 106.1 MHz. Boithabiso tswelo pele le thuto. Kajeno ke laboraro bekeng. Kwedi yehudimo ya mphalane e hlola jalo fela matsatsi a supileng selemo ga ha ba o sokodumetsa sa diketetse pedi mashumo a medile metso e tsheletseng ya o dumedisang ka thabo e kgolo ho seng hona mo mamedi ke maletuka taunyane wa mohauhelo ke bile ke sentse ke nka monyetla ona hle ho lakaletsa letsatsi le letle le senang tshitiso ya letho mothating ona ko memela ho mamela thamiso tapelo ya o seng ka ntate moruti nyare ntate moruti
1: ke a leboha ngwaneso ke leboha le ba mamedi ba Seyalemoya sa Lesotho

ξέρουμε αυτές το χώρο καταλέγεται είναι καμονιά και όμως χώρο χώρο χώρο όνα να όν πάνω να μονίσω εκεί δεν μάντζε ατατέλω καντέλω τσινιά να ακού είναι τα τιμούρα να μου δίμω άλλη που ακάλε να νόλε να τα μέσω ατατέλω όσοι Wena ole modimo ntate ho ite go memedi ntontso hle re to qala letsatsi lenana re to qala letsatsi lena la kajeno re kopa ho mema ho re telle pele o re tataise ka ho fitisa ntato rona o re hlohona lo fatso re trelletse o re baballe ka lebitso la morena Jesu Kriste ra le boa amen mo mamedi ba se ale moya sa le sutu wa lena no lena la thami so thapelo ya ho se ke rata go tsatsi la kajeno ke re sala setlhogo sa molaetsa wa ka ke gore Jesu ke ena tsela ke re bale ka go Johane kgaolo ya 14 temana botshelela yona e bale ya tenana ke nna tsela nnete le bophelo ga o ya kayang go ntate ka ntle go nna mmamedi jolo ka ga o soboletse a buang le wena o seng wa letsatsi la kajeno ke moruti Nyaredi go tswa kerekeng ya El Shaddai bolela fela modimo o maatla otlhe fumane ya Lesotho High School ka go jarata ya Lesotho High School mo gagong o bitswang 14 sonta se seng le se seng ka 10 go ga lesome kereke ya qala tshebeletso ya qala moo mme re kene tabeng tsaka taba ya tsatsi la kajeno ke go sala Jesu ke ena tsela mmamedi re le batho lefatsheng re na le dintho tse ngata tse re di labalabelang re le batho lefatsheng re na le dintho tse ngata tse re batlang go di qala re le batho lefatsheng re na le ntho tse ngata tse e leng ditoro tsa rona tse re batlang go bana diphethagala empago ya motho mongwe le mongwe e ka godimodimo kogore ka tsatsi le gae la go qetela la lefatsheng le nana e be le gore o le o ba le modimo wa gae mo re badileng tsatsing la ka jono re ithuta le gona go utlwa ebile go utlwisisa re tlhakelwa ke gore ena e molo mo mokhubedu buka e molo mo mokhubedu e re tataisa e le mmapa wa rona gore ga ba fela re batla iphumana qetellong re na le modimo wa rona qetellong re na le mmupi wa rona ga gona tsela e nngwe re isang mmupi mo re badileng teng Johane 14 verse 6 Johane kgaola 14:4 temana botshelela ke tena ke ebitsa jalo ka senyesemane bane o na le pine e tlwaeleileng ya gore Johane 14 verse 1 empa ga re tswele pele ka gore e bolela fela gore Jesu ke ena tsela nnete le bophelo ga ona ya kayang o ntate ka ntle o ena o batla qetellong ya bophelo ba gago o tlobe le bokamoso bo sa feleng o batla qetellong ya bophelo ba gago o tlobe le bophelo bo sa feleng o batla qetellong ya bophelo ba gago o tlobe le mannoni o batla qetellong ya bophelo ba gago o tlobe le mmupi wa gago ka go sa feleng mo mamedi wa thamiso o seng wa tsatsi la kajeno re hlakelwa go jetswa gore nthwenana e nngwe fela tsela enana e nngwe fela nthwena o e batlang e fungwanwa ka Jesu ka gore ke ena tsela tsela ke enana e yang go ntate ke Jesu ebile o hlakisa gore ka ntle o yena ga ona motho a ka bonang ntate ga o batla go mo bona e ka sitanang le bophelong ba gago dinthong tsa gago tse o batlang go di etsa dinthong tsa gago tsa letsatsi le letsatsi o batla go bona katlego o batla go bona tswelopele o batla go bona phunyeletso o batla go bona phetogo o batla go bona tlholo o batla go ba lekgotso nyakalelo wa lethabo ntho o ka e etsang o iketsetsa botoka ko go fela tlogo Jesu momamedi wa thameso momamedi wa sealemoya se segologologolo sealemoya sa Lesotho sealemoya se segologolo ka rona tlogo go Jesu gobane ke ena tsela motlhomong ka o fela re le tsenana ge sa tlotloa ge tlo phasaphasa ge tlo tla ge phathagana ge tlo tla ge tsamaya ge kena ka digogo ka o fapakana e le gobaneneng ge batlana le bophelo ka o fela ge batlana le bophelo bibele mo re badileng teng e re jetsa gore bophelo ke Jesu ntho ene ntse re batlana le yona re phathagane ga re gwabale re sebetsa ka thata re a fufulelwa re sebetsa ka thata ba bangwe ba rona ebile qeteletse re le mala e le bane re batlana le ntho e le nngwe bophelo bibele e re jetsa gore bophelo ke Jesu tlogo Jesu momamedi ya gabane tlogo Jesu mosotho wa heso tlogo Jesu ngwaneso Jesu ke ena tsela nthwena o e batlang tseba ga o ka kenya Jesu ka gare go yona o tlo e tshwara ka matsoo a gago Jesu ke ena tsela ka mantswe a mangwe ga Jesu e le tsela ga o ka tla

modimo wa rapela mntate magala modimo ka lebitso la Jesu wa ya mntate magala modimo ka lebitso la Jesu jolo ka ha re badile bibele e tshojwalo gore ke ka Jesu fela ke ka yang modimo jwale ntho tsa ha o tlo di bona di arabelo thapelo tsa ha o tlo bona di arabelo ke a tswa o morapedi o rapella botlhobo bo botle gona jwale tsenana o rapella motswadi wa hao ka pongwaneno ka pomogatuwa wa hao e le goreng hana o tlhobo bo topat o patentse tshisang bibele re hore a fole Jesu ke yena tsela ya gore ngwaneno eno a fole mogatuwa wa hao a fole mohlomong ke wena ya babang Jesu ke yena tsela ya go fole ngwaneso ya kgethe ya ratehang ke rata go bolela tsatsing la kajeno gore ga o batla ntho e leng ya nnete o kgathetse ke ntho tsa mmamphediphedi o kgathetse ke bommenemene ba batho o kgathetse ke mafosi sa batho o kgathetse ke ntho tse sa sebetseng Jesu ke yena tsela ya nnete e sebetsang mane gore ke yena tsela nnete le bophelo ga ba sela go batlana le bophelo e le ka nnete le ka tiro Jesu ke yena tsela tsatsing la kajeno motlhomong ke bua le wena ke sa mo mamedi o ka gaga maqaqabetsi o ka gaga mahlomola o ka gaga kebiditla ya taba o ka gaga o ikentse ka nako tse ding kapo okentswe o kobaneneng o sa ikemisetsa ka gaga bothata bona ka gaga mahlomolana ka gaga matlala ana a o tlametseng Jesu ke yena tsela ya go tswa ka gaga bothata bona Jesu bebele mo re badile re bontsha gore o ka ka o ntsha gobane ke yena tsela ya go tswa o kene ka gaga bothata o kene ka gaga mahlomolo o kene ka gaga bolwetsi o kene ka gaga mafu Jesu ke yena tsela a ka o fodisa ngwaneso tsatsing la kajeno ke rata gore o tsebe fela ntho ya go qetela ga se ke tlotla ke kwala ka baka la nako Jesu ke yena tsela go na le motho emong le mongwe a na le ditogo a batlang go kena kanana ga ona motho a sa batleng go kena kanana ya gae ga ona motho a sa batleng go kena makgulong a matala Jesu ke yena tsela e yang kanana Jesu ke yena tsela e isang makgulong a matala Jesu ke yena tsela e le goreng a ka o fa tabatabelo ya gago sena se o se batlang ga kanakana o sa se sa go batse ka baka la nako ke kopa resebile ke rapela ntate morena modimo ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nasareta e leng tsela ke kopa o ntshe momamedi eno ana le malwetsing ana a leng gona mo ntshe phatentse tshesang fodisa go tloa tlhong wa tswalotong mo fodise ka ntle ka gare diphio le fola gona jwale pelo o fola gona jwale mala wa fola gona jwale maso wa fola tlhogo wa fola methapo fola o fodisa ke Jesu gobane ke yena tsela e fodisang malwetsi otlhe gona jwale tlhogo lo fala fumana sekolo gona jwale ngwana gago o fumana sekolo gona jwale o fumana ditlhapiso gona jwale o fumana tšhelete e tla mo thusa gore a ye sekolong gobane Jesu ke ena tsela ya gore ngwaneno a fumane phenyeletso ke tsela go kgwebo ya gago e fumane phenyeletso ke tsela go be le kgotso nyakalelo le thabo Jesu ke ena tsela gona jwale o fodile gona jwale o fumane phenyeletso o fumane katlego o fumane tsela ya go fumane ntho ena go e batlang ga re leboga ka lebitso la morana Jesu Kriste amen ke kopa etsa thapelo e goreng o inehela go Jesu gona jale ga ba o batla go fela qetellong o tlobele tsela ya go kopana le mmopi wa gago ya go phela le ena ka go sa feleng a ko gore ntate modimo ke a leboa ka legato la gago ke amogela morana Jesu Kriste e le morena le mopholosi wa ka ngwala lebitso la ka bukeng ya gago ya bophelo ntlhatswe ka madi a Jesu ke a leboa amen ke mo go tinya redi a sare e bang le letsatsi le hlohonolo fetseng ka tsela e kgetheileng go tswa El Shaddai kerekeng e Lesotho High School e kenang ka gora leshome sontaha se seng le se seng mogala wa kgotsogale hlanolo fatshe ba mamedi amen.

Dumela kudumedisa momere ya khabane ba selama ya salesotho lenana o le go kenang ho lona ke lenana o la re bitsa dihwai re bitsa dihwai ke lenana o la lekala la temo ka netswa di jole pepene paetseng le tlhophisetso ga so ke phatlalatso ya temo lenana o lena le tla ho wena ho seng hwa manta ho isa la bohlano ha ga ya bohlano e fetile ka metsotso e le shumele metso e mehlano ya obela nona moyeng ke wa wa ka mehlano ma ka mohelo wa magwadinyane ha ke tsa maikele mong ke na lo amphato wa ka ne o mokwaga ka machining ena ntsa bona go ditaba tsena tsa gona di fihla wena ho setsetiso ya letho manana ana a re bitsa dihwai sepheo sa ona ko lefa thuto di tabeng tsa temo e ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng a bua ka phepo ene ba hetseng mesebetsi ya matsoho ke ngene tsa le pabalo ya malapa a bua ka diphoofolo mo le shebileng haholo ditaba tsa bopheko di kapa bontlafatsi ba tsona diphoofolo tseo a bua ka ditaba tsa dimaraka mo le shamaneng le taba tsa theko le thekiso ya dibewang ke temo moho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo ke laborago wena so ise setle mme wa hopola go haelela borago e ba re bua le wena ka ditaba tsa dijalo lenaneong la rona le fetileng re qetelane e ne e le ha re bua ka bohlokwa ba ho apesa mobu jwalo ka ha re tseba wena mosotho e motle hore bora mahlale ba lepile hore e ka komello e tla ba ngata haholo nakong ena eo re yang re lebile ya temo mme ke lakatsa hore re tlo thakelanang ka malebela hore na ebe re ka etsa jwang hore temo ya rona ya majareteng e be temo ya moshwelella e ka re tswelang molemo mme mona ke lakatsa hore re tlo bua ka mosuela ha na mosuela ke na mosuela ke motswako o etswang ka ho putisa moitedi masala a dimela le dijo o sebediswa e le manyolo a tlholeho ho ntlafatsa mobu melemo ya mosuela mosuela o ntlafatsa sebopeho sa mobu o eketsa manoni a mobu o ntlafatsa potoloho ya meya mobung o thusa ho boloka metsi mobung nako e telele o thibela kgoholeho ya mobu ka ho fokotsa sekgahla sa phallo ya metsi.

o fokotsa sekgahla sa mafu a dijalo. Mosuela o boetse o bolokehile ho sebediswa mobung, o sa silafatse tikoloho le ho fokotsa tshebediso ya menontsha e entsweng ka ditjhefu. Tse hlokahalang e leng disebediswa bakeng sa ho etsa mosuela. Masala a ditholwana le meroho. Dikgaketlana tsa mahe. Molora wa patsi. Moitedi wa diphoofolo. Jwang le matlakala. Makgasi le masala a dijalo. Mafoforetsane a mapolanka. Le setoroi. Alaka. Moho le palo ya bolelele ba dimithara tse pedi. Eo re ka reng ke bolelele ba kgarafu e felletseng makgetlo a mabedi. Mokgwa wa ho etsa mosuela. Qala o kgethe sebaka se ommeng se tjhabelwang ke letsatsi. Sisinya mobu botebo ba kgarafu ho isa ho tse pedi o sa phethole. Tsetela palo bohareng. Ala mokgahlelo wa pele botebo ba seatla. Mona o ala setoroi, makgasi le masala a dijalo ebe o fafatsa ka metsi. Ala mokgahlelo wa bobedi botebo ba halofo ya seatla. Mona ke mane moo alang masala a dijo le meroho. Sebatalatse ebe o fafatsa ka metsi. Fafatsa ka molora kapa ka kalaka ho thibela monko nakong eo ho bolang. O nto fafatsa ka metsi. Ala mokgahlelo wa boraro ka moitedi botebo ba halofo ya seatla. O nto fafatsa ka metsi. Tshela mobu botebo ba halofo ya seatla. Nosetsa letsatsi le letsatsi. Pheta mekgahlelo ena e seng e boletswe ka hodimo ho fihlela mosuela o fihlela bophahamo ba mithara le halofo ebe o a nosetsa. Kwahela ka mobu botebo ba halofo ya letsoho. Qetella ka ho kwahela ka setoroi. Ebe o nosetsa mosuela o ntsha palo ho dumella potoloho ya moya. Tlhokomediso. Matsatsing a mabedi kapa a mararo mosuela o lokisitswe, kenya letsoho ho hlahloba motjheso. Ha mosuela o le fofo, eketsa metsi. Dibekeng tse tharo mosuela o entswe, fetola ka kgarafu, feroko e lemang kapa haraka. Fetola hape ka mora matsatsi a 10 ho dumella potoloho ya moya. Mosuela ha o lokile, o ba le monko wa mobu mme disebediswa di fetoha mmala o ba le fifi. Ka hona sebedisa mosuela wa boima ba 30 kg serapeng sa boholo ba 10 meters. Se ke wa sebedisa tse latelang. Mantle a dintja le a dikatse ka ha a tsamaisa mafu a ka bang kotsi bathong. Dintho tsohle tse sa boleng jwalo ka plastiki, kgalase le tshepe. Masala a dijo tse mafura le nama ka ha di bola butle, di ka hlahisa monko o mobe. Dijalo tse sitisang tse ding ho mela jwalo ka bolaukomo le tse ding. Dijalo tse fafaditsweng ka ditjhefu le tse tshwaeditsweng ke mafu le tsona ha di hlokahale. Ha re bue ka mosuela wa moitedi wa dikgoho. Ke mokgwa o motle wa ho etsa manyolo ho ntlafatsa mobu wa serapa le ho fokotsa tshilafalo ya tikoloho. Molemo ya mosuela wa dikgoho. O molemo bakeng sa ho hloma sethopo le ho sebediswa ka hara serapa sa hloma ho hlomole. O fana ka tekano e ntle ya matswai. Disebediswa. Moitedi wa dikgoho. Setoroi. Makgasi le jwang. Le palo ya bolelele ba mithara tse pedi. Mokgwa wa ho etsa mosuela wa dikgoho. Bokella moitedi wa dikgoho. Kgetha sebaka se moriting ho qoba hore mosuela o lahlehelwe ke mongobo ka pele. Tsetela palo bohareng. Tshela moitedi.

fofaretsane a bohobe a omisitsweng, masalla a dijalo, jwang bo ommeng, masalla a meroho, dipampiri tse bonolo le mabokose a kgabetsweng, dikgaketlana tsa mahe, nyoponyopo hang ka mora kgwedi, hlapolla ka metsi, lithara ho metsi a etsang dilithara tse 10, e fa manyonyobetsane matla. Dijo tse sa lokelang manyonyobetsane ke dijo tse ngata haholo, dijo tse mafura, hobane jwale di bipetsa manyonyobetsane. Hanyane se, konofolo dijo tse nang le monko o bohale. Tshedisi le dijo tse tshetsweng dinoko. Dihlahiswa tsa lebese, mefuta ya dilamunu, nama e baka ditshintshi le ho etsa monko o mobe. Hlokomela yona Mosotho motlotlo tsena tseo ke qatang ho di bala ke tse sa hlokahaleng bakeng sa phepo ya manyonyobetsane. Nako ya ho kotula mosuela. Mosuela o ka kotulwa nakong ya dikgwedi tse 4. Ha o loketse ho kotula o ba mmala o lefifi, o ba le monko wa mobu wa selokwe. Mokgwa wa ho kotula ka letsoho. Ngwatha mosuela ka seatla. Tlosa manyonyobetsane le masalla a dijo. Behela o lokileng ka thoko. Letsatsi la kajeno ona Mosotho e motle ke ne ke o tshwaretse hakana. Atamela hape le nakong e tlang hobane melemo ena ya ditaba tsa dirapa tsa malapeng e bohlokwa, mme re tla nne re tswele pele ho ntshetsa ditaba tsena. Nakong e tlang re tla tla re bua ka tlhahiso ya dinoko meriana e leng di-herbs. Ke fihlile pheletsong ya lenaneo la rona la letsatsi la kajeno. Atamela hape le nakong e tlang o tlo ikgolla tse molemo hobane mananeo ana ke mosupisi ya haufi le wena ka dinako tsohle. Mohoma temeng ha dipane.

le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo weleseng. Kore ka re lele, ke tlhapamelang.

0: kgulo ka mekgatlelo e fapaneng. Mohlomo re thusa ho tlisisa hore na tshebetso na ke tshebetso e lileng la iqalaneng le hore na sepheo se seholo sa hore ebelela kena mosebetsing o ke sefeng le hore na ne le sebetsa le bomang ha mosebetsi o qala.
1: Baka sena sa rona ntate hantle ke bona ke sheba dikomane tsa ka hore tsalile hantle ka selemo sa 2016 ho ntlafatsa makhuda. Ke qalile ho ba puso mona ntate ka selemo sa 2011. Se ka bona hore ntse ntse na mabuele a re atlele ho hang ho ntso senya fela. Ke ha re tla inyana ka morao ke re ke hore sebaka sena ke re se entse ntlafatsa re bone nna e be le sona a se hore atlehe. Ke qalile hantle ho ntlafatsa ho la sa 2016. Sebaka se le ntate mo le kgwaga fela ke o le go empa he ke la ga qala o se qala ka nako eno ka 2016 ya ba bo ke go ane wa tiare ka la la tiare silare ya re thusa ntate ba gona gore ba re thuse ntho ya rena ya tle ga me mali le kala le la la muso ma di mumani la re thusa le ona ntate ntho ya rena ya tle ni la ba le kolozo ntate ya ga ba tiya fela tseno nama ka le motsetsedi batho ba sentse ba tsa ka o phuntsa kankane empa aa ka se ka dumela ke le mogena ntate ka se ka dumela ka mathama gotla ga le fitsa ile a tseya ntweni wa gona ntate ya benga le motsetsedi tlhano ke tle phunya ka selemo sena sa botshelela nako ena e re iphunyang ke a re sia ba tloge ba tlela mofane na bitsang Jeff ntate Jeff a fitsa tlhatlha tlhoba le ena fona go kele go hutle Jeff ha hutla mo na sa bone botle a batla re ke di ga mutse 10 tse hlang kwana mabuku kwana maplastic yele ke fitla ke ya ba re na ta ka mutse bona mutse le mutse o fa ga o mutse le mutse ko fa ga mo e mo ke le mpena ya satla ho nna ka kotlo a ne di ke a tsaba se ka bona gore hele ke ntwe na e bohlokwa e
0: taba ya tshebedisano le sechaba ibile joang sechaba se kentse letso ha ga ditabentse ke nete o bontsitse go la ka nna ba le ikholotso empa tshebedisano dipakeng tsa botlhe ba meyang setšhaba ebile jwang nakong ya dilemo tse o fitlhela ga jwale
1: wa tseba ntate ba ba setšhaba ekile bone ba nthusa se itshireletsa gagolo ntheno gagolo ke rata mona mo e sakang ya tšhesa go ga ntate ee ka ba ya tšhesa le ga ntse le gogijalo mme setšhaba la tla sa nthusa go badisana se ka tsamayang ka melelo nageng la ketsela le tsisitse mane ga golo nako e re phuyang jwale kapo nako o tshwaga ntho tse tsa bona ka thata ga e ka ba ya tshiswa ntate tshaba se ka sa nthusa le tsona e le ba thusa gobane o tsiba sebakeng sena sa gona mona ntate kore se itlaleng go ago se o sena madi go sena dithapo gona jale sedile le ngata mono go gotle ntate ka nne matsa a sa le teng mono bana ba sekolo bata ba sa sele le baditsana a sa le sekolo se ke mogatata fela gona jale matsa ke ga bona ga ka mona a mangata gago
0: ke haufinyana ha leboela le fumana thuso ya tjhelete ena e ka hodimo ho dikete tse 700,000 kaofela tjhelete e mohlomong le rerile hore le tle le sebedisetswang haeba se ntse le ntse mosebetsi ono se o ntse o le motle ko ona o bolelang gore mohlomong le jwale makgulo a ntlafetse matsa a sa bile a ba teng a na le siwa ka lebaka la mohlomo bane makgulo ana a sa baballwa tjhelete e lenana e tlotla e le thusa ka tsela efeng le rerile o e sebedisetswang
1: gona mona bo itse o setse se bagatatanyanang bannyana otare se batla difate dina tsa mogaga ntate re tlo bona nae gannyao ya tela ra itse re na tlhasela o le madifate a tsa mogaga ntate e nngwe gape re na le mogaona wa pudi gadi ka mona re tlo lage re gaela bagatlhaodi ntate go bagatlhaodi bana ba tlo tla ba fitlhela gogo ona mona ga ba tlile ba kgone go nne ba sia letho gape matsa ona matsele ke jonga ona mangatana a santse a senya dijalo tsa batho mona ga re batle ga thungwa ntate ka pantsa a ntse a le letswa ka dintja go na le ntho re di batlile mona re tlo tla di a thusa re yatabela tsena re a baleye ke le tse ding tse ngata ntate
0: matsa a jwalo a seng a le teng ngwana ntse a hlokomeleile setšhaba se a hlokometse a kere go na le ditaba tse nang le etsala jwale e be go ba le batho ba se ba ipolaela ona ba bona diphoofolo tse kang tseo jwale ka o bontsitse gone ntse di lesiwa se di le teng jwale na ba utlwisa botlhokwa ba re bentse ba hlokometse diphoofolo tse jwalo ga ba di bolae di hlokomeleile
1: kannete ntate ba dihlokometse ba le ona mosupola tabona sa ntse a matha mona a ntate re ba rutile ntate le gona re tsamaile thupelo ka bogena go ntho tsa mofuta ono di na ba balolwa re ba jwetsitse ntate ga di sa eletse ga di sekefetse ntate e tlile diphuthuloile mona sebakeng sena sa kamo
0: re hlokometse jwalo ka o se bontshe.

0: tite hore morero wa metsi a dihlaba le ona o bile wa gahlwa ke mosebetsi ono ntse lo etsa mme le ona wa kenella ho le thusa re bone mmuso le ona e ka nna ba le ona o kentseletswa wa le tshehetsa ditabeng tsena UNDP le yona le bohle kaofela mohlomong taba e e reng ho lona le le setšhaba o fumana tshehetso e kana ka mafapheng a mangata
1: kannete ntate re setšhaba re motlotlo ka nnete re a bona gore ka gare gare madubadio bona bogotlong mona ka nnete re ntse ke le batho ba mmuso ka ba tsebang ka nnete re thabileng ntate le kala e sale le eme le rona le na la mmuso ka tabantlafotseno ya rona ka nnete ntate ehlile re motlotlo ke gona
0: ya gola a se ntse re tlo qetela ditaba tsa rona re thusa go utlwisitsa fela jwalo ka go bontshitse gore legulo se le ntlafetse a golo ka sebakeng seno seo le phelang go sona le bulelwa ga o le jwang le bulelwa ka mora nako e kae legulo leo
1: legulo lena ntate ka a se ke na le magulo a mapedi mona eseng a sa ntlafetse gagolo le bontsena ke phuntse tlhakong lena leo ne re sebetsa le metsi ya ditšhaba metsi ya ditšhaba la re thusa le ona ntate nako o bonang obesile
0: diphoofolo tsona nako le nako ga di bake tshenyo magulong a jwale setšhaba se ba le tshebedisano kapa ba ikarabelang diphoofolo ba na le tshebedisano netefatsa gore tlile magulo a dula a babaleile diphoofolo a di bake tshenyo
1: magulong a na re buang ka onang tate ka ga megala go na le setšhaba ebile thata etle ga o sengwe ba dipatala tsa teng di batla dipapala le tsena tsa ba boelela fela ra tla ga dina fatshe ga tla ga ngola ga tikena gore phoofolo e gojana e tswaga mono ke 50 rand e telele ke 100 rand mme patalene boima ntate a ga ona motho a
0: ntate a bia
1: ntate
0: o ne o se o nyamela ga re tswele pele gape tabeng e o ne o bua ka yone empa e ka go se o dikela ga ke tsebe na go etsala wang ka fono ya gago se o sa utlwale gantle ee ga re tswele pele
1: ee ntate ke ne kere ke la ga dula fashe le setšhaba ntate ka tsona ditafotsee tsa rona gore ka se reetsa ntlafatsa gona jale ga re bele megalo go nthona gone tseya teng mme ile ga gala ntate go phopolo e telele kono ke 100 rand e gotshwane ke 20 mme ka gona patalaleng ntate ee boima ke kgalemeka ga ona motho a batlang go ya boikobojwang
0: sebaka se sa lona ga le sebapisa le dibaka tse dina dibaka tse ding tsona di ntse di etsa ditaba tse tsentle tje tseo lona le di etsa nna mosebetsi o le lona le ele kgothaletse gore setšhaba sa dibaka tse ding seetse na
1: wa tseba ntate madubadube mona madubadube mona ke tikologo re na le marena a batlhano se ke ba tshaeditse ntate dibake tsele tsa bona seditsentle gona esile se ke ba tshaeditse mona gaeso marena gaeso re se re tshwana ga jwale le bone
0: mohlomong ga sentse re qetelela he mantswe ga o qetela e ka bafe mohlomong go setšhaba sa haino le setšhaba sa dibaka tse dintse se sa kenang ka maatla ditabeng tsena tsa paballo ya magulo gobane re phela nakong ena ditaba tsa phetogo ya boemo ba legodimo mo ditaba tsa paballo ya magulo di tlamehang go nkela godimo empa dibakeng tse ditlhile taba eo e ka nna ba ntse e sa letse morago mantswe a gago ke a feng go dibaka tse jalo esita le setšhaba sa eno gore mohlomong se ne se tswele pele go ba le tshebedisano ena o qetang go e bolela
1: sabasaeso se bone botlhokwa ba ntho e nang tate gona jale re ka gara temo mona sebakeng sa ka sa dikgameng mme temo na re ya ketelelong ya yona dipone di se itlhaile gagolo ntate re bona re kala temo ganta ka kgwedi yao e ke jwang mo le bongata jale dibakeng tse dingwa go wa fitlhela ba dikgobo di tse di tsosa mathata fela ga ona jwang temo ga e so kale mme ke nte ntse ke buela mokala ka tlhoge ka nte ataka a etse o kankopanye le makenane a gae mane tabang seteke ke ba eletse ntate go bogotlo mona ge etse ntho e tshwanang naga ena e be ntle gagolo gobane re kebe gare re rata temo re sena legulo ntate legulo le temo ke diatho teng di bapile mme re ntse re tseba go legulo le sireletsa temo ga ke na motho a ntsalela mona ntse are pono tsaka disenito bare re sireleditse ka ena magulo a na ntate ke a leboga
0: mohlomong go tlo ga jwale go ka moga dilemo tse e tlhano fela ke a gola tšhao soba re leka go shebashebelo pele ya lona gore na le lakatsa go bona sebaka sa eno mohlomong se se le boemong bofeng ko go re sheba o tlwana jwale go ya dilemong tse e tlhano tse e tlang
1: ka di ntate o tswana go le lagatsa go sebaka.

0: shebisang ke nna ho bo ho tshwana kaofela ntate se be se le setle hona hona hona o sa dantse o thong mona ho tena mona ho tena ehlile gana ke lwanela gore ntate sebaka sena saka se tshwane se tshwane ebe jang fela o se ka ba le go atata ka gago tsonamo.
1: Ah, ka nnete ntate a bia ge le buile golotlhe ntate go buisana le wena ka ditaba tsena tsa tshebetso yo le ntseng le etsa ya ditaba tsa paballo ya magulo mono tikolong eo ya madiwa dibe ntate ge le buile golo tswelang pele ka mosebetsiong.
0: Ya leboha nda.
1: Ge ya leboha mamedi ke ha re fihla metsotsong e kabang e mene ge lebile hantle goreng ya botshelela o tla gopola gore goreng yo ya botshelela ge tota re fumana ditaba tse qalang tsa letsatsi le ditaba tsa Sesotho yo he ke neng ke buisana le ena jalo ka ke ile ka tlhalosa pejana ke morena Bia Luta ke morena wa sebaka sane sa digameng tikolong ya madiwa dube seterekeng sa mogotlong re ne re buisana le ena ka lebaka la tshebetso e bonagetseng e ntse e tswa sebakeng seno ya paballo ya magulo le ntlafatso ya magulo a bonalang e ka nna ba ane a sentse a senyeile e le o netefatsa ditaba tsa bophelo bo botle ba setšhaba isita le diphoofolo tse phelang gona tikolong eno mme ge ne re buisana le ena ke a gola gagolo ge e shebile gore gaufinyana ba sa tswa fumana tshehetso ya tšhelete ka godimo go dikete tse magolo a supileng tsa maludi e reletseng gore ba tle ba etse tshebetso e ntlafetseng go feta motlhomong yeo ba seng ba ntse ba e entse go tloa ga jwale e leng tshehetso yo ba e fuen nakong ya dilemo tse pedi kaofela ke ba ikarabelelang e leng lenaneo lane la mokgatlho wa matšhaba a kopane la ntlafatso UNDP ka morero kapa letsete le bitswang ka gore ke Jeff ke tsona ge ditaba tseo re neng re di tshotlha le ena ka mora ditaba tsena tsa gora botshelela re tlotla re ntshetsa pele ditaba tsena tsa rona le go buisana le morero one wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho e leng LHDA jalo ka ga ke ile ka bontsha gore le bona ba na le seabo ditabeng tsena Sesuthu re tlo utlwa gorena morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho ona na seabo sa ona ke sefeng kapa ebile sefe nakong yena yeo ba seng ba sebeditse le setšhaba seno ka dilemo tse ngata Sesuthu gobane ge tlotla re tswela pele ka ditaba tseo ga nkamaga ditaba tsena tsa gora botshelela ke suthela puleng selong.

Nako ke hora ya botshelela, sena ke seyalemoya sa Lesotho, kgotso mo mamedi, ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Boto ya Naha ya Lebese e qadue ho rarolla diqholotso tseo setsi sa dihlahiswa tsa lebese se tobanang le tsona le ho lokisetsa moralo o motjha wa tsamaiso. Letona la Temo, Kanetso ya Dijo le Phepo e nepahetseng Mohlomphehi Sediwe Motjhabarwane o supile ha boto e ne e tobane le diqholotso tse ngata tse ammeng dihwai le bahwebi ba dihlahiswa tsa lebese. A re boemo bona bo mpefaditswe ke boteng ba ditho tse senang seabo ka hara boto ya Naha ya Lebese. Ka hona, a re sena se ile sa qosa mmuso ho iqala, setsi sena se tla tsamaiswa ke mmuso ho fihlela ka Pudungwana ha mmuso o se o kgethile boto e ntjha. Ho sa le jwalo, Mohlomphehi Motjhabarwane o re setsi se theilwe ka 1987 ka mora tumellano ya mmuso wa Lesotho le Canada, mme dinaha ka bobedi di ile tsa dumellana hore Lesotho le nke karolo ya dinoko tse 60 lekgolong ya tsamaiso ya dinoko tse ha tsamaiso ya dinoko tse 40 e abetswe dikgwebo tse ikemetseng le batho ka bomong. Letona la Mehleng la Bophelo, Mofu Mohlomphehi Nyapane Khaya, o pakilwe e le setsibile mohlanka wa setjhaba ya neng a dumela hore ngwana e mong le e mong wa Mosotho o lokela ho fumana monyetla wa ho kena sekolo. Sena se boletswe ke mosebetsi mmoho le yena wa Mehleng, Mofumahadi Mmante Botshita, tshebeletsong ya sehopotso sa bophelo ba hae Bothabothe. Mme setho sa paramente sa Mehleng, Mohlomphehi Motlui Madiehe, o babaditse seabo sa Mohlomphehi Khaya ntlafatsong ya ditshebeletso tsa bophelo nakong eo e neng e le letona lekaleng leo, ho kenyeletsa ho tlisa metjhini ya kalafo ya diphio sepetleleng sa Motebang. Mohlomphehi Khaya o hlokahetse a le dilemo di 62 ka mora bokulo bo kenyeletsang kgatello ya maikutlo, lefu la diphio le ho ruruha pelo, o siya molekane, mora le moradi. Ho sa le jwalo, lefu le mokgaoletsa nakong eo a ntseng a ntshetsa pele dithuto tsa hae tsa PhD sekolong se seholo sa setjhaba. Radiphatlalatso lekaleng la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba, Mofumahadi Mphamakgetha, o latotse ditaba tse ntseng di hlahella marangrang tsa hore ditsiane tsa kgwedi le kgwedi tsa batho ba hodileng di fokoditswe ka maloti a 50. Mofumahadi Makgetha o re lekala le ntse le tswela pele ho abela batho ba hodileng ditsiane tsa bona tsa tjhelete maloti a 1000 ka kgwedi. A re tjhelete e jwalo e ananetswe ka molao. A ipiletsa ho bohle ba ntseng ba phatlalatsa ditaba tsena ho emisa hanghang ka ha ba ferekanya setjhaba. Ditheko tsa mafura Lesotho di nyolohile kajeno, mme di lebelletswe ho nyoloha kapa ho theoha kgwedi le kgwedi ho latela diphetoho dimmarakeng tsa matjhaba le maemo a ka hare ho naha. Ho latela phatlalatso ya letlole la mafura, ditheko tsa matjhaba tsa petrol, diesel le parafini di nyolohile ka lebaka la phokotseho ya phepelo le pokello ya mafura lefatsheng ka bophara. Ka hona, sena se ekeditse ditshenyehelo tsa ho kenya mafura Lesotho. Ho sa le jwalo, ho tloha kajeno, theko ya petrol 93 e nyolohile ka maloti a mararo le disente tse 70 litara ka nngwe, ha petrol 95 e nyolohile ka maloti a mararo le disente tse 80 litara ka nngwe, mme diesel 50 e nyolohile ka maloti a mararo le disente tse 85 litara ka nngwe, ha theko ya parafini yona e nyolohile ka maloti a mararo le disente tse 80 litara ka nngwe. Ho tsa moruo, loting ha le bapiswa le dollar ya America ke maloti ya 16 le disente tse 50.

0: metsemene halwa piso le ponto ya Britani ke maloti a mashome a mabedi a motso mo le disentetse mashome a robong a metso e tsheletseng mme halwa piso a le euro ke maloti a le shome le metso e robedi le disentetse mashome a tsheletseng a metso e mmedi mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi re di be ha khutlo mona tse latelang tsena ke tsa senyesimane hore nya bosupa.
1: E sena le EcoCash mogato. O se o ka bulela mogato wa lona EcoCash mogato account. Ho sebetsa ka ponaletso o bohlokwa. Ka ho se thoka seng se ka itjebela balance ya pokello ya mogato ka fonong ya sona. Ho kenya kopo ya tjhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe ya nanelwa ke setho se le seng. Ho romela tjhelete ho tswa pokellong ho ya ho setho, ha o sa hloka o ya EcoNet Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa, o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form EcoNet e haufi le wena. O bule mogato account. Sasai EcoNet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
2: It's OK Furniture's best sale ever. And we have unbeatable deals in store for you. Grab the KIC 170 litre top freezer fridge for only 3,999. Save 500. Or save 1,000 on the two-piece Montego Corner Lounge Suite. Now only 10,999. Offers also available on credit. Valid until 11 October 2026. T's and C's apply.
3: OK Furniture.
4: Ke taba ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona ho itukisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo lahla kapo a kekeng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta e le hore ka tsela eo rona re ikisang ho utlwisisa bonna le ho bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
5: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba na le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne othwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jale 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhege le na le o ge le bonang.
6: Ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua haholo ka rona bana ba bananyana tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le se ke be la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batle gore ka ofela lona le lejwalo sekolong moo le ka ofela le tswana le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e ne bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tswana se ka batlang gore tsatsing lena ga e ba nna ke fuwe scafting se etsang 200 go sane nne wa wena o fuwe 500 ya ba o batla go a lwana. O lwana mona o sa tsebe gona bela o tlhae mana o tse ka taba gore le wena o ntse o batla go fuwa tlhokomelo tse bang hantle gore lape mono a se ntse bana ikamogeleng le tlwele go amogela dipho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa e gotlhe.
7: Nna ke bonyaka ke mosolo taba e ne e traiseng. Ke ipele mosolo o tlaetse babodiona batsa nneta ba maikutlo a ka le ya komiti ke sitwa go ke ao ko sona empa se ntse ke latima maikutlo ona a laelaeng re swa kopa.
8: Mamedi re gotla jwalo ho ditabeng tseo tsa hora ya botshelela e le ha re dula metsotsong e robong re foraletse yona hora ena ya botshelela mme re lebohe mo sebetsi mmoho le nna Puleng Sello ka ditaba tseo tse qalang letsatsi ebile e le ditaba tsa Sesotho jwalo ka mehla o tla boela hape a gotla ha morao ditabeng tsa hora ya bosupa e le ditaba tsa Senyesemane jwalo ka ha ke ile ka bontsha pejana ke ile ka supa

0: re re tlo ntse zapele ditaba tsena tsa mane ma duba dube me re tlo tla re buisana le bane ba morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho LHDA me teng re tlo buisana le ofisi ya ditaba tsa taolo ya magulo ho tswa hona mono LHDA ke ntate Mabari Lebamang me re tlo tla re buisana le ena ho fihlela mane metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ena ya botshelela e le hore re tle re utlwe jwalo ka ke ile ka bontsha hore yona LHDA e na le seabo ditabeng tsena ba ile ba kgahlwa hore ba tle ba sebetse le setšhaba seno sa tikoloho ya madubadube mono seterekeng sa Mokgotlong ho utlwa hore na ebe seabo sa bona ebile sefeng esita le hore na mohlomong bona tshebetso eno ba lebeletse hore e tle tswele morero ono wa metsi ya dihlaba molemo ka tsela efeng mme ke sentse ke na le nakwano mohaleng ntate Lebamang ke a o dumedisa ntate wa motse salemoeng sa Lesotho o sengwa kajeno.
1: Dumela ntate Morosi, ke a leboha ntate, ke be ke dumedisele bamamedi ba hao.
0: Re hlokometse ka mosebetsi o ntseng o etsahala mane tikolong ya madubadube seterekeng sa Mokgotlong wa Manang le ditaba tsa paballo le ntlafatso ya makgulo ka mekgatlhelo e fapaneng mme re bile ra buisana le morena wa sebaka seno. Mohlomong re kopa o go thusa gore ke re utlwisise gore na gobaneng morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho o ile wa bona go le bohlokwa gore le tle le sebetse le setšhaba seo sa madubadube ke eng ntho yo le morero wa metsi ya ditlhaba le neng le lebeletse mosebetsing o le etsang le lona.
1: Ke lebohile haholo ntate Morosi. Hantle morero wa metsi ya ditlhaba mosebetsi wa ona o moholo ke o bona hore ka re ho matamo a ona go kena metsi a hlwekileng ka hona mehato ya ho ntlafatsa le ho sebetsa le setšhaba ho ntlafatsa lekgulo le ho sebetsa le setšhaba e ntse le mehato ya pele ya ho bona hore metsi a kenang ka re ho letamo lena la pudihadi e ba a hlwekileng ntle le mono hape ka ha setšhaba seo re buang ka sona magulo a bona a tlotla a ameya ka gore a tlo kwaelwa ke bodiba ba letamo la pudihadi re tlile ra sebetsa le bona gore magulo ano e bang ha a tlo kwaelwa ke letamo la pudihadi a be le tšhai e ntle e tla etsa gore le ha ano a sa ba se le molemo bonyane go bona le mo diphoofolo tsa bona di ntse di fula teng.
0: Jwale ha re kene ka botlalo ditabeng ke mona tšhao se bontshitse gore e tlile le batla gore mohlomong le netefatse gore e tlile phallo ya metsi kapa taba yane ya letamo la pudihadi mohlomong ga e amege ka lebaka mohlomong la bo metsi a tleng a be a leba mo pudihadi mohlomong go utlwa fela ka botebo tshebetso jwale eo le le morero le e ntseng le setšhaba seo sa tikolo eno.
1: Ke lebohile haholo ntate ka selemo sa 2020 re ile ra qala tshebetso ya ho ntlafatsa makgulo motse wa morena bia e le morena a ketang ho theowa le motse wa molalana ile a ba bona pula madiboho ditabeng tsa ntlafatso ya lekgulo e entsweng ke morero wa metsi ya dihlaba ka lehlakong leno la kgalagadi mme re fihlile ba sentse ba hatetse pele haholo ka ho ntlafatsa lekgulo haholo motseng ono wa dikgameng ka thuso ya UNDP moo baneng ba tataisa ke TRC ho fumana grante ho tswa ho yona UNDP re totse ba sentse ba ntlafaditse lekgulo le boholo ba dihectara tse 37 mashome a mararo a metso e supileng ya ba rona re le ba morero wa metsi a ditlhaba re fitlha re eketsa re ntlafatsa dihectara tse 141 mme e fitlha e etsa 178 e le lekgulo le rereng ke lekgulo le ntlafetseng motseng ono wa morena a bia fela ke se ka bua ka metsi ena e meng jale mohlomong ha ke tswela pele e ka ba gore mesebetsi ya ntlafatso eo e bang re entse motseng ono wa dikgameng ebile go etsa gona go tlwaeleileng ka gore ke betseletsele e boholo ba 170 kilometers ga boela ra etsa go go bitsang ka di-stone walls kapa masakana ao

0: kare gona re tsela mo buibire le majwang wa le wa difate tsa ditlwana le tsa patsi ibile ditlwana tse ka ba 600 tsa difate tsa patsi le tse kaloka 1000 tsa difate tsa ditlwana jwale re boetse ra kgaetsa senwelo sa diphoofolo jwalo ka ga o ile wa bona nako eo onong o le teng mane digameng madubadube re ile ra etsa senwelo sa diphoofolo mme botlhokwa ba senwelo sena sa diphoofolo ke gore ka ga go na le mekgwabo kapa matsha a potapotileng legolo leno la digameng ge etsa bonnete ba gore diphoofolo ga dikene ka gare go matshano le go etsa bonnete ba gore ga di tsamaye sebaka se selelele go kena ka gare go ya dinokaneng di le ona metsi goa jwale ka go etsa jalo di ntse di gata jwang bona bona bentse re re a bo baballa ntle le mono gape senolo sena sa diphoofolo se kgothaletsa gore dihwai kapa badisana ba katle diphoofolo go feta go di bulela fela kapa go di agela fela ka gare go legulo e le ntho e ka ya senyang ntlafatso eno re entseng mono ke a gola ntate ka bokhutshwanyane ga ke le ka go salosa mosebetsi re entseng mono ebile batho ba 829 ba imonneng monwana ba motsono wa dikgameng fela e le bomme ba 415 le bontate ba 414 e le go ile ba le tekatekano mona ntlheng ya go abela batho ba nwa ka mono tshebetso mme re sebeditse tšhelete e kalo ka 2 million e nang le dikarolwanyana tse itseng go yona mono go ntlafatsa legolo leno la madubadube la mokanabisa
1: go buile ka taba ena ya senwelo sa diphoofolo re thusa go utlwisisa gore nagana gore e entswe ka tsela e feng ka metsi a tswa mo mekgwabong ya tikolo yo ka pa jwang
0: go jalo ntate ka go na le mekgwabo e potapotileng sebaka seo sa mogelabia mme mekgwabo ena ke mekgwabo e sa tšheng selemong pota mme metsi ona ano a ka gare go senelo sa diphoofolo ao a boneng a tswa gona ka gare go mekgwabo eno e teng sebakeng seo
1: mekgwabo e jalo e na le molemo o feng go morego wa metsi ya ditlhaba gore ebe a ntse e bolokwa mekgwabo e jalo ga e senye yone
0: nate botlhokwa ba mekgwabo ke go bokelela metsi nako e dipula di nang ka maatla mekgwabo e bokelela metsi ebe e a hlwekise ebe e a lokolola butlebutle e se e le metsi a hlwekileng a phalla ka gare go dinoka le nako eo dipula di saneng metsi re tla bona tsa phalla ka gare go dinoka e be le metsi a tswang ona mekgwabong yona ena eo re buang ka yone
1: fela ke a gola he ditabeng tse o lentseng le di sebetsa motlhomong he le ona setšhaba seo sa tikolo yo fela na setšhaba le sona se na le sebedisano le lona o fitlhela ga jwale ga ona dikolotso tseo le lemogego le tobane le tsona ga le ntse le tsa tshebetsweng
0: wa tseba ntate ka kakaretso ga ke bua ka tikologo eno ya madubadube eo morena a e tlhalositseng gore e bopie ka metsi e metlhano kapa e mene eo re sebetsang le yona ka kotlologo ka nnete wa tseba re sebetsa le bona gantle gobane re bile ga ba thusa go theya mokgatlho ona ona o ntseng go bua ka ona gore o fumane grant go tswa go UNDP mme ba bona etse ba sebedisana gantle gagolo le rona ka ona mokgatlho ono gobane mokgatlho ko wa setšhaba ka o fela ga sona ga se wa ditho tse theileng komiti fela mme ka nnete re sebetsa gantle gagolo le bona gore ke oketse motlhala fela motse o mongwe wa matlakeng mane morena wa teng o ne a ntse a le siko ka nako e telele empa ba atleile gore mosebetsi ono ge ba etseditseng ona mono bao ba balle gantle gagolo o bobe le tlhagiso e ntle gagolo

0: ya magwang me na go yohle ge buisegele teng le rona na go yohle go bona go ba thusa o nepa me ke ha ke na pela ya lonta ti ishi ke se bisa hantle go lo le setjaba se eno
1: tsebetso ya lona le setjaba se ke yana go e kae ke yana go etelele ka ba ehlile tla fihla pheletsong ne neng ka paro
0: a ka nete dikamano tsa rona le bona e tla ba tsana go itilele nako yohle e morero o ntseng o le teng jalo ka ga o tla ba teng go ya go ile mona mogotlong ge tlabe ntse re sebetsa le setšhaba seno sa marubarube e ka tsena le setšhaba sa metse e meng
1: ditaba tse tsa go boloka botaba tse tsa mekgwabo le ditaba tse ding ke nnetetšhe o bontshitse gore le sebetsa ka nna ba le sebetsa metseng e mmalwa gona tikolong eo ya madibadube ke ne sempa fela ke batla uka gona le metseng e menye ka theko mohlomongntle le tikolo ya madibadube ditaba tse tsa go thusa go setšhaba go se be le seabo ditabeng tsa go bokelela metsi le mehlodi ya metsi botlhokwa go leta molapodi ga di sona na le sona ntse le sebetsa le sona dibakeng tse dingwe
0: go jalo ntate wa tswanga ka go botsa mona gore di khakele ka pa di bagatse o re sebetsang ho tsona ka o fela ha tsona ke kopanya le tseo e bang ge se re qetile sebetso ho tsona ke di bagatse 25 ka o fela me o so ntso ka nna wa utlwa gore haeba ke mashome a mabedi a metso e mehlano ko o ne go bolela gore mogotlong ena ka o fela ke batla ge akareleditse go so setse fela ka more mogolo ka male le ka gobedu le teng ge ntse re tlotla ge fitlha more mogolo senku le gobedu ge ntse re tlotla re fitlha le teng ke santsane re tladile go bana e tla ga re bona e ka re sebeditse le bana ge tla ile go fitlha ka metseng eo e meng eo e bana go so fitlhe go yona e le gore ka bokhutshwanyane ntate ehlile re sebetsa metseng e mengata gagolo ntle le ono wa marubarube fela
1: ga se re phethela ditaba tsa rona fela mantswe a gao qetela ke a fe motlhomong le go setšhaba seno sa setereke sa mogotlong se ntseng le sebetsa le sona ditabeng tse tsa pabalola tikolo ya ditaba tsa magolo sireletsa mehlodi ya metsi le tse dingwe kao fela
0: a ka nete ntate ke lebile gagolo ntho e nka ka ratang fela go phethela ka yona ke gore pabalolo ya magulo le mehlodi kapo matsha e bohlokwa gagolo gobane ga re shebile taba ena ya phetoho ya boemo ba legodimo e tsebagalang ka gore go ka ba le dipula tse ngata gagolo tsa dikgola kapa ga ba le komelelo e godimo gagolo e etsang gore metsi a qepe ka mane ka dinokeng ha ge ba balletse magulo le matsha kapo mekgwabo ge tlo iphumana ge atleile gagolo gore ge itse matlele kgatlhanong le phetho ena ya boemo ba legodimo gobane dimela tse ntlafetseng le mobu di hula meya ena ya sepakapaka e tshilafatsang sepakapaka e be di boloka ka gare go tsona ka go tshwana le yona mekgwabo methapo ya majwang a naga mekgwabong ga e ntse e bola e etsa mobu wa motlhaka o nang le melemo e mengata gagolo nka etsa motlhala ka goreng e hula yona meya yane ya sepakapaka e tshilafatsang sepakapaka mme e boetse e bokelela metsi ebe a lokolola bukebuke gore a tse o phalela gantle ka gare godimo ka tsa go mme taba eno ke kekeng ya e tsagala eno ya melemo ya magulo e ne e ntse ke bua ka yona le mekgwabo ga fela e ba setšhaba ga se ikobele taba ya gore ga re ba ntlafaleditse magulo a bona ebe ba fela ba ba balla gobane ge tena re kena ka gare go magulo a bona go ba thusa go a ntlafatsa gobane ga o sheba ka gare

0: mahulo ana ha ina le sutu ka ofela ka ka kagiso go kenyile tsa lona ana a mokutu ha ho sana jang o di pofolo di bufula go se ho tletse dikamatlama tsela tse o reng ke di halaha me ha o fitla di halaha le mono o sheba ta bona ha ka tlasa ya ka mona ha hona jang ke mo bu mo ngata fela ke le ngona ona o etsa ngore ha di noka di tletse dipula di nele e be re bona e le metsi a masotho fela go tletse mo buka ga o di noka mme ka nnete se ke ipiletsa ho setšhaba ore se ba balle magolwana ao re ntseng re ba ntlafaletsa gona gobane nnete ke gore go na le dikolotso tse golo karolo e ngata ya setšhaba e utlwisisa bohlokwa ba go baballa magutlo gobane ba bona melemo eo morero o ba etsetsang yona ya gore o ba fumantsha tšhelete ga ba ntse ba sebetsa go ntlafatsa magulo ano empa karolo e nngwe ya barui bana ba diphoofolo bao ke ipiletsang go bona bona ba utlwisisa e ka ga re ntlafaditse legulo ge le ntlafaleditse bona babile ba etsa qepe ya gore fela ba iphodisetse go se tumelelano ya letho go rona ge le ba ntlafatsi e ka itsala le go lekala la ditaba tsa magulo mme ka nete ntatene kere ke mpe ke qetele ditaba tsa ka fela ka gore ntate ke leboele mokgatlho ona wa rona wa maduadube o fumantshiweng tšhelete eno e ba e fumantshiweng e se ka ba ka ikeletsa gore ba e sebedise gantle ka nepo gobane ke a tseba gore ga ba e sebedise gantle ka nepo ke entse mabaka ao e bang e a reretswe e tlo tshwaetsa le megatlho e meng e e bang e teng gaufinyane gore le bona ba utlwa e ka ba na le tšheseo ya gore ba ka ba le kgatlhego ya gore ba fuwe ditlhapiso tse jalo ke UNDP mme ka nnete ke boele ke leboe gape le tshebedisano mmogo eo re nang le yona le lekala la ditaba tsa magulo e sale re tshwagane le bona ka matsogo go bona gore botle bono bo re bo bonang ka mono ka moranabia bo fela bo ba jalo ga bo senyei go gang ka ona ntate ke le buile gagolo ntata
1: ge le buile gagolo tlhe ntate le ba mang le ka moso ntate ge kopa gore o tlo nne o buisana le rona o na ditaba ga le bontate
0: ke a leboga ntate
1: mamedi jalo ka ga o tlile eno ke ntate mabari le ba mang ke ofisiri ya ditaba tsa taolo ya magulo go tswa morerong wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho e leng LHDA re ne re utlwa tshebetso ya bona yo ba etsang le setšhaba seno haholo ga e le mona go ntse go na le mosebetsi o ntseng o tswela pele wa gaoyane ya letamo la bodigadi gore na e be mesebetsi eno e ntseng e tsala gona sebakeng seno kapa tikolong eno na e be yona e tlo kenya letsogo jwang ditabeng tsa paballo kapa gao eno ya letamo la bodigadi re ga re le mothating ona ge e potele fela ka morating re tlo tla re e tswela pele se go tshwaretse ntlha ya bobedi kwano lenano la sebuping.
2: Modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka gore bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le go utla bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba ketsa go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba go utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang
3: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kaontshe ge bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntshena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona le ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le

0: Kwa OK Furniture's best sale ever. Miro tsharetse ditheko tse sa hlolweng lebenkeleng. Iphumanela sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge fela ka 3999. Boloka 500. Kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2 piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka mokitlane. Ho fihla ka la 11 Mphalane 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
1: Ditaba tseo sa ka mmarakeng di re fihlisa metsotsong e 20 le metso e robong re lebile mane horeng ya bosupa, ebile le ha re kena mokgatlhelong wa bobedi wa ditaba tsa lenano lena la sebopeng. Jalo ka ha naha ya Lesotho e lena e sebetsang ka ditshiya tsa puiso ya setšhaba ka setšhaba, ha nka mora dilemo tse ding le tse ding tse hlano, Lesotho le kena tshebetsong ya dikgetho tse akaretsang mo setšhaba se etsang kgetho ya sona. Dikgetho tse fetileng di bile ka la supa kgweding ya Mphalane selemong sa 2022. Sena se bolela hore ka jeno naha e qeta selemo jwale ho bile le dikgetho tse akaretsang jwalo ka ha e le la supa kgweding ya Mphalane ka jeno. Nako ya dikgetho ke yane eo setšhaba seng se fumane ditshepiso ho ba kenetseng mojao wa dikgetho rena mohlomong ha ba tla etsetsa setšhaba eng e bang setšhaba se ka ba fa thomo ya ho ba baemedi ba sona mane lekgotleng la setšhaba. Dikgethong tse bileng ka selemo sane sa 2022 di tlile nakong eo setšhaba se tobaneng le mathata a ntseng a tswela pele ho eketseha ka lebaka la ditaba tsa moruo o putlameng o bakang diqholotso ka mekgatlelo e fapaneng ho setšhaba sa Basotho. Nakong ena eo jwale ho setseng selemo mohlomong pele ho phatlalatswa dikgetho tse hlahlamang, lenanong la rona la sebopeng ka jeno re tlo buisana le ba bang ba bakgethwa ba setšhaba ba ileng ba fuwa thomo ke sona setšhaba ho tloha ka selemo seo sa 2022, mme ditaba tsa rona di tlo shebana le tshebetso ya bakgethwa ka hare ho mabatowa esita le mane lekgotleng la setšhaba rona bona ba kentse letsoho ka ntlafalong ya bophelo ba setšhaba, mme re tlo buisana le mokgethwa lebatowa la Tshwana Makgulo mane seterekeng sa Berea ke Mohlomphehi Tebo Notsi. Athe a morao re tla hokana le mokgethwa lebatowa la Phoqwane mane seterekeng sa Mafeteng. Ntle le mona re tla boela hape re ntsetsa pele ditaba tsena mane horeng ya bosupa ka mora hora kapa ditaba tsa hora eno ya bosupa, mme re sentse re na le ena kwano mohale. Mohlomphehi Notsi, ke o amohela ntate sealemoeng sa Lesotho wa moitse.
2: Ke ka leboha fa ntate, ke mpe fela ke mpe ke dumedise baamedi ba sealemoya le bookamedi ba sealemoya kaofela fe ntate, tseo ke dikgomo, ke a leboha.
1: Re ya leboha ntate. Re le sealemoya sa Lesotho ka jeno jwalo ka ha ke sa tswa bontsha hore ka jeno re qeta dilemo tse nne, naha e qeta dilemo tse nne ho ile wa ba le dikgetho ka selemo sane sa 2022. O emong bakgethwa ba setšhaba ho tswa mane lebatoweng la Tshwana Makgulo bao setšhaba se ileng sa ba fa thomo, mme re kgatlhile hore ke re utlwe hore na mohlomong tshebetso eo ka e supang e sale o fuwa thomo ke setšhaba sa eno na ebile thomo ya mofuta ofeng. Empa ke a kgola re ka qala pele ke re sheba hore na nakong eo o neng o iketela dikgetho ke diqholotso difeng tse kgolwaholo tseo o neng di le teng ka hare ho lebatowa leo la heno la Tshwana Makgulo.
2: Ke a leboha fa ntate. Ke mpe ke qale fela ka hore hle ke ya tseba re tlameha hore ke lebere ke ene mona ka 10 past 6. Ke la rampa ka ba le qholotso fela, ke le ka itlhalosa hore ke a kgola ke hlahetswe ke mokgohlane ka mona ka lapeng heso. Ke na le abuti wa ka eo ka nnete ya seng a re siile eo ke tlameha ka Moqebelo ona re yang ho lebise. Ke a leboha hle ntate. Ke ka nnete ntate o bua nnete, re qeta lemo tse nne jwale ho tloha 2022 ho fihletse hona jwale. Ge le ka hara puso, ge le ka hara paramente, ge ka ntlo bakgethwa. Le ha o le jwalo hle ntate, re fihlile kwano ka hara puso mona kapo ka hara lebatowa la heso la Tshwana Makgulo. Ho ne ho na le diqholotso tse tshabehang tse ngata haholo tse mmalwa tseo tsa tsona di tata ke ditoloka kaofela tsona hore na ke fumane diqholotso le tsa mofuta ofeng. Ke a kgola ntate.

ka rona ha re keta re le bagetho ba setšhaba hangata o ka sesogo ge le setšhaba re a tseba ditlhoko tsa setšhaba ke metsi ke motlakase ke ditsela ke fumane na haeso go na le ditlholo tse tshabegang tse tharo tsena tse ke di badileng di dijalo empa ke a gola ka lemo sa 2023 ga re keta go tsena 2022 kapo ke tla ke qala hanyane go na 2022 mono fela go na le tsela ya e somona eo e tlowang ke epite ne gunwana kapo ga bogo e bitswang ka teng e tlowang le batho la 24 lefto ya lekopale le batho la 25 tsela eno ja gola ga ke qala ke tse ke keta ke ne ke bontsetšhaba tsena gore a kante ke lokisetsa tsela ena hanghang ga ke qeta go amogetwa empa fela ke ya gola itsa re bona gore tsela ena e bangope ya ba mokgetho wa 24 o na le metšhini e mengwe gae ya ba ka nnete o a potlaka o fitlha a mpha metšhini ya gae fitha e kena ka ga sebaka seno sa eso sa le batoa e kata mangope ano a nna le mo ntate ka nnete dikgotso tsa eso ga o fitlha sebakeng sa thupa kubu ka mare ka ga mmatholwana ga e sale go ba le metsi ka mono kapa o na le dipompo stand pipe mawaleng ka mono motsong wa thafeng sebakeng seno sa bo kgongwantšhela le gammatholwana thupa kubu gantle empa jale go sena metsi ka gara metsi e ke qadile pele ntate ka gola ka bua le tšhaba seno sa mpontsha mathata a bona o senwe metsi na ke a feng ya bataba tse jalo ke a di fitlhela ya ba kgongwantšhela go ba le metsi ga ke tla gatha feng ka fumana gore tabela ntse le pharela metsi a ba teng gane metsi a ba siwa ka mora nako a fela le ga mmathola ka go tshwana go tla bo bua ka di-valve go bua kaeng go bua kaeng empa ke a gola ntate ke leka lesetsa taba tsena le batho bano ba Wasco le batho ba go water supply le batho ba yes ba le jwa ya ba ke fumana gore tharollo enana e gana gore e ye moriting o fitlheletse ke gola ke tle ke tle qetela taba tsa ka mong ga mmatholwana go fitlheletse ke fumana gore a khona ke tlamehile gore nke ke tswaka ka ofisi le bohlanka bona ke le mong ke gola dieta le bona ya bantate ke founela komiti tse ikarabelelang ka mono tsa metsi e ya baka sebakeng seng ya gola ke kgoding tse tharo fela tse fitileng ga re ne re le ka mono ge fumana gore a khona go na le sekolo sa mohladisi high school mono tlasa teng mono le motswane mono ona le thotho ke donka cruise nyentswe ka pipe ya plastic mono ka bogo nka ebitsang ka teng ge fumana gore motswane le ha le tletse fela le dia pipeng empa ka toka no tlabele gore ka lehlonolo kapo ka molao ka mokgwa o nepaetseng e ba tshetse mono ka pipe ya tshepi eo e tla ba reinforced kapo e tla tiiswa ka mokgwa o le ha lengotswana leno le tletse ebe ga le kgone go qhala kapo gora go tshwatla pipe e empa ga re bua ke ena ntate ke a gola ka mogala ko e telele ya sebaka seno seo e ne ba back and forth ya metsi ya bona ao ba ne ba sa faka gago ka nnete ke ile ka thaba gagolo ga o ne o beiwa mogena ba sa leng mane tšhaba sa mogaogao mane mo thweng ke ga motshwari sentsetsa go ntate le gona ga motshwari mona monne re sa nwe metsi yo le retwa metsi keo ke dikgotso tseo re nelela le tsona ntate tseo direng tsona gape-gape mo sebakeng sona seo ka nnete go bona etse re di fitlheletse ka sebakeng sona seno seo ke reng tlhe bua ditaba tsa tsona tlhe ke di qete ga ke fitlha mona mocounselara wa a na le teng nako eno ntateng peter o na njetse gore ntate tšhaba sa eso selela ka gore ga e sale se tloa go na le batho ba falesiwa ba nne ba tloa metsing ya ditlhaga batho bana ka nako eno o ne o sobe le motlakase sebakeng seno go ne o sobe le metsi sebakeng seno go ne o sobe le ditsela sebakeng seno ya ba re ge ne re ngotse gore ga kenyetse motlakase ga isitswe tsela ge ga e le diholo ya ba ke fumana gore motlakase ka lesonolo ka sebakeng seo o ne o se o le teng ka lebaka la morero wa metoloo jale tsela eo e ba e batlang ga re tla kenelela gagologolo sebakeng sano sa thafeng empa ka fumana gore ntho e setseng go bona mone ba senang yona eo le ba ne ba e ngotse listing ya bona e ne le digolo ya ba re a dumelelana he ba ngwala lengolo ba ya komiting ya ditlhodilweng paramenteng mane

empa ha o kenella ntate se bakeng seno sa thupa kobu ka batho ba hantle se bakeng go na le tlhobotsi e tshabe ya mono ya tsela eo ka nnete go na le tsela tsa lokiswa eo e leng teng ka budget e tlowang ditankeng tsena tsa betolong tse tlowang di tlowa di fepela toropo ya tiatiane ha o nyolowa mono o tlhaelela ka sefikeng sebaka seno o thoke medi ha o tsamaya mono tsela eno tota e lokiswa ntate e teng ka gara lethathabo la ditsela tse tsale lokiswa le mosola sena sa ditšhelete ha go pela go lokiswa tsela eo tsela ena e kenelelang ka gara matho lwana ka gara motse ka nnete e kopetswe ditšhelete ntate e bontshitswe gore ka gara di-variation order e ne ya tsela moedi ge se re dumelelane gore ka ga yole se le tlokotsi ge tlo kenelela ka gara sebaka seno sa thupa kobu ga matho lwana taba tseno ke taba tse ngotsong fatshe tseo di arabetsweng ke letola la mesebetsi e megolo le dipalangwang ntate Matjato Moteana ka nnete ke ditaba tseo batho ba le batho ba yeso bao ba tsebang ba di bonang le mo dingotsweng le mo o kile ga bua letso ka tsona dibakeng tse fapaneng ka gara le batoa ka nnete ntate ke dile dikotsi tse tshabehang tsona tsa ditsela sebakeng sona seno sa thupa kobu sebakeng sane sa pitsaneng ga moshati sebakeng sane sa ditshilong sebakeng sona sena sa gakwane sebakeng sa gano le dibaka tsotlhe tseo ke sa di balang tseo tsaka tse di kenelelang e le tsa local government kapo tsa puso ya dibaka tseo tla le tsona tla ke bua taba ka tsona ka go phethala gore na re ga kae ka tsona ga shentate ka nnete ke dilekgolo tseno tseo batho ba ba mantseng ba safara le gona jale ga o fitlha ditshilo mane ga ona tsela ga o fitlha mane pitsaneng ga moshati ga ona tsela ga re a tlameya go patatsa batsa setšhaba ntate gona dintle kapo dimpe ge di bua ka mokgwa o di ding ka teng empa ga o fitlha tseo kile ga di fitlhela ka nnete godima dikgotsi tsa tse di fumaneng kao fela ke dira tlameya go tse ding tsa tsona ke bona gore ke kenya letsoa pokothong nna ka bonna e le go kgatlhametsa setšhaba gobane ga ne re iketa ge ne re le rona re tla etsa ka seo re nang le sona ka nnete ga o fitlha sebakeng sona sena sa ke tle ke qale gona ka mono tse ke tla le tsona mo tho eng ke Masaleng ke ntse le sebakeng sa thupa kobu ka moo ga o fitlha sebakeng sa Masaleng o ndumelele ke tla diotla sentse ke dikopanyeletsa kao fela tsa puso ya dibaka ga ke theowa tsona e le go tle ke dikete ka pelenyana sebaka le sebaka ka sona ga o fitlha sebakeng seno sa Masaleng mono ntate gona jale go ne go sena motlakase ga ona tsela ga ona metsi empa ke le ga fitlhela tharollo eo ga re bua tsena sebakeng seno sa Masaleng ge ileng ga fumana gore jale ke metse le šome ka go fela eo e tlamele go kenya motlakase e leng malapa a 800 e leng household tse 800 ka puo ena ya setauo ka metse e lesome sebakeng seno se mono tshwanetse go kenya dipalo tsa motlakase data ke gola goding elana go tla bo tshwanetse go ulwa dithapo tsa motlakase e le gore ke nngwe se re fitlhetse tharololo ya rona Masaleng ka metse neng šome bonyane re e file metse malapa a 800 motlakase eo le ona e ngotsong fatshe eo yone ke le teng mono eo ileng ga ganna poo e na le komiti ya e ikarabelelang ya motlakase ka sebakeng se jwang ga ke fitlha mono no seta metsi ya ba ke bua gore ka nnete motseng eno wa boampusi mono ke kopa gore water affairs e lo dusila metsi mono go fumana ya metsi a le teng ga re tse re metsi taba gore a metorong ke rata ga fiwa metsi jwang ka gara sebaka seno motho e mongwe le mongwe le ena a be le pompo le baleng a gane a nnete go ile a ba jalo ntate ga re bua tjena metsi ya teng sebakeng sona seno sa Masaleng mono go na le metsi go na le dipompo metseng mono boampusi mana le sekolo gaufinyane ntate seo e ne le reception kapo seo re la ga gola gona go tokisa dikonyana ka puo eo mosotho e mongwe le mongwe a tla se utlwisisa eo ge gotseng go toke dikolo tsa dikonyana batho ba monne ba lela ka gore jale le bana ba gona ga ona mo re ba rutelang teng ba tsoa sebaka sane sa sefikeng se gole go bana ba bannyana sebaka sane sa thupa kobu ka male ga gag matho lwana go gole ka baka la bana ba bannyana ka nete re ile ga kopang date ga papa gore date o ile ga re fumane gore bana ba na re ba thusa wang ya ba ka nnete wa nkutlwa o ge gaela bana bano sekolo classroom tse pedi le di-toilet tseo

di entseng sebakeng sona seno sa Gabašiane. Gabašiane ke sekolo seo se gaiweng sebakeng seno sa Masaleng mo o thweng ke Gampusi. Le sona ka nete re gaga reception amen dikolo seno sa Dikonyana sebakeng seno se jalo. Ge ne gakane ka sona ke a gola kgweding ena e fedileng date le date ga papa e ne ga re fana ka sekolo gore ka nete baithuti ba ka tswela pele motlhomongwe go histara e le gore mo sela sa January gantle sekara be ba kelela ka tlelaseng tseno tsa bona gantle ka mofuthu. Kanete date ke tsona tsentse re di fetseng ka mono sebakeng sona se tshwanang sebakeng sona se tshwanang ga gona tsela ntate tsela ya teng e tloga sebakeng sane sa sefike ilo tlhaelela ka mane ka mmatholwana mo e na ya mmatholwana e ne e letsanang le ya mosebetsi e megolo dipalangwang e tloga mane sekontirong ya nyoloa mane mo thweng ke tsitsa sebakeng sane sa thuate empa senana go tloga monana ga mmatholwana go tloga mona sefike go ya fitlha motseng o thweng ke gaqetho ke sona seo ge lebeletseng gore tsela ya mesebetsi ya ena ya diphuso ya dibata go tlo tla go lokisiwa mono ke a gona ofisi ya eso ntate ya mokgethwa e sebetsa gantle le ofisi ya le ya council kapo ya puso ya dibaka gobane tulong ya bona ga ngata ke ofisi ya mokgethwa ke dula le bona ge shebisana ditaba le megalo e ba nang le yona gore na re thusana jwang ka gaga le batoboa ga ona e leng mogelo ga re bua mokgethwa wa puso ya dibaka le mokgetho wa le batho ba ka gare batho ba tshwara ga go. Ka nete ge ile ga fitlha tharollo le go qeta gore ka gare di priority kapo ka gare kgetho e ka ka ile ga go dimodimo ya ditsela tsa puso ya dibaka tsela tse se nelela ka gare metsi. E ba re fumana se ba ka sala sala le sona ke se seng se tlokotsing gona gona gona go. Ka nete re ntse qeto ya gore ge a se ba ntate local government e fana ka tšhelete eo le monsa o feta e nentse e fana ka 10 million le monsela re bone re bone hore e fana ka 15 million eo e tsa ntlatsetso e kgolo hore basebetsi ka bo setšhaba se tlotla se igolla bofumeng ka tsela ya hore ditsela tse tla di lokiswa ka gara metse ge tlo bona go bale ntho tlo ke difatofato tla e bitsa difatofato ntate obane setšhaba ga re bua difatofato se buisa gape le na re bua kae ga ke na e qhakolola ka tsela e mona eo ge e bitsa yona ya mefuta e mengata ge lebeletse gore ditsela di tlotla di sebetsiwa ka gara mabatoka go na ge tlhokometseng date gore go na le invitation kapo lengwao le ntseng le potologa mona le e bontshang gore na batho bana bagwebi ba nang le metšhini ya bona na ba ka e submita kae diterekeng ka go fapana ge le bone lengwao le le potipotileng go na e sobere ya mona se ke le fumane gore deadline ne biele ka di-2 gore bora machine ba ngodisitseng ka molao ba submite kapo ba farane ka makoloi a bona kapo machine ya bona sebakeng seno ka gola ke GDA kapo ofisinyane ya local government ka nete ke ge e lebeletse gore machine ya basotho ke yona ntate e tsatsa lebisa ditsela tsena tse ke relelang ka gagametse ke biele kgoso e telele gagolo ya machine ya local government eo ka nete go no bonagala jwale e tla go thita e nka nako e telele e nka le motsela tse a themele motse tlhako kago fela e ntse le sebakeng se itseng motlho bong kanana mane mo ne e le gore a teng from kanana e betloa e mane mosale mane ele go tla fitlha bakeng tsela tse dintsela ne re bona gore e tlo ba kgotso eo e tla ba pharela go setšhaba ebe setšhaba ga ona bo o se tsamayang teng empa re ile ga ikeletsa ge le puso re ile ga ikeletsa gore ka nnete le ga o le jalo metšhini ya basotho batho basotho go bonagale ba fuwa monyetla go jalo wa gore go tlo tlwa go ba le di bafare ka metšhini go tlo lo sebetswa dibakeng tseno tsa bo bone mme mo bo o sebetsiwa mongwe o tla faua dibaka tse jalo go tlatla go ba le basebetsi ba tla sebetsa mono tse wa basotho ba phelang dibakeng tseo go tla bo ntse o lokisa go tsona e le gore ka godimodimo ntate ke batla gore ke re gaufinyane ka baka la gore basotho se ba goleditswe feleletse gore gebetse gore re bone dithaka di dikena ka gara metse go tloba le gwene sebakeng seno sa Masaleng e se tale sebakeng sane sa Pulane motho mo o tlagana a Pulane ke batlang empa re a tseba re ya pusong ya dibaka ntate sebaka sa Pulane boga mosidimane wogo ke bone sa le bosiwa fela mono sebaka seno ka gara puso ya dibaka bontse bo wela ka sebakeng sena sa gola sa Sefikeng community council e le gore ga re sa wela ka lebato wa nna ga ke ka mane ka Pulane empa ka council Pulane ntse wela ka gona ka mona e le gore ga o tlwa Masaleng ke Pulane ka go e le nngwe baka ke tseno bo mo dibetsane mono bo kotsongwane ge leletse go metšhini ge bona go tloba le go ele dibakeng tse jalo.

0: tsa ke mo re tla bona go tloba le wena dibakeng tse jwang ka pele ka potlako empa tate ke re fela re na le sebaka se o tsweng ke kwadi ka metse eo le yona e leng 11 go tloa mona mo nka nna le batho ba motlhomo le ka teng mo tsweng ke ga sebekene ga o tlaa sendegnese kapo sendegnese e mona substation ena e lec o potela ka mokathabo ka mono ke sebaka se o tsweng ke ga sebekene wa nyoloa ka sona go ya odimo mare ka go ya sesikeng ke metse e 11 ka go fela ke a gola ke re 11 e keleletsa le ga mothao e le go ga o fitlha mono tate go fitlha sekolo se o tsweng ke Pukane High School e setse le sebaka se pela mo o tsweng ke Kotswangwane modibetsane tedikgunwana ga koto e le mothebiswane aa ka nete tate le ona mono ga o finyane ilampa fela go a ememelwa wa go tlhogodiswa ge nyana ka lebaka la difantse go le a bonagala go ya gore re tlotla re thagolo empa a re bua mekontraka gale gagolo ke sebile e tshwauwe sebile e baloetuwe ke lebeletse gore ge bona mokontraka tlo tlhagiswa sebakeng seno sa kwadi mo e sa le go sena e le phagela ya metlakase ka moo le go ja network e yona ne sentse e feta ka sebaka se jwa ka nete ke kwadi eno ka metse e 11 ka malapa a na ene 160 malapa a na ene 160 ge lebeletse gore galo la etuwa sebakeng se jwa seno sa kwadi motlakase ono wa mono bitswa kwadi electrification so le ona ge lebeletse gore ga o finyane ona se lebeletse fela go o thagola ebe seba sa mono se a laetela simona menoga empa sebakeng se jwalo tate go ne go na le phagela ya tsela e buleng ka yona qalong ge le ampa ka e katakata bagope fela le go oketa go kela puso empa ge le ga go ba le tendera eo ya sebetswa sebakeng se jwalo gobane dikoloi le tsamaya masimong a batho sebakeng sena se tlowang ke epitenegunwana e le lebato ya le 24 mo lekopane lebato ya 25 ya bagalete ya lokiswa tsela eno e la lokiswa pe mo mba lesoso jang ka nete mokgetho ona ntse a kopile gore e be le tshwana empa ga bontshwa ke ba bagolo ba ikarabelelang go fela ka nako eno o ne ge e sebetsa ka 2023 tšhelete eno bonagala e le fokola gagolo empa ge tla e beya boemong ba gore e tlaga tsa ge e kenya le tshwana e be se se tuo gagolo e ntse le tebelelo e golo tšhaba sa mono tate le nna ke le mokgetho wa gore ge bone ga letona le teng yeo ileng ga ya sebakeng sona se jalo le letona ga lo e sheba tsela eno gore re bone gore ka lete tate e se senyeile eitherwe ke ya di-motle ene ntse re bua ka ona wa e sentse go sebetsa wa di-pavement kapo ge kenya le tshwana ke taba yeo a ntseng a e sekaseka gona ge e beya boemong a fetsela e jwang gobane ke gravele ke letlhotlhojane mme ga o ka e sheba compaction ka nete nna ga yang kgotsofatsa gantsobae gobane o ka sentse e tlatlha mae
1: ke ne ke re ke tlhokomela gore re saletswe ke metso tse e supileng fela ne ke batla fela ke a gola ge ke re thetse le ditabeng tse dingwe naya lesotho morago tjena e tlile e tobane le taba tsane tsa tlhokalo ya mosebetsi ditabeng tsa batho ba ntse ba le tlase dilemong ga re ke re kua letlhakoreng le eno re na taba tse jalo di boemong bofeng ka go le batho ala ga eno le mokgethwa mme na go na le motlhomo ditaba tseo wena o laka di etsa motlhomong go thusana ditabeng tseno la yaba motlhomong ga ona maatla makalo empa wena o laka etsang o emetse setšhaba sa eno mo leparamenteng
0: ke a leboa data ka nete ke tlhe ke otaka pelenyana ke na le dibaka tse mmalwa go ga madimabe bokae mono sena metsi bo ga dikotsi ke ile ga bona date ga setšhaba sena le phagela eo ke ileng ka kenya letsogo ke bona gore batho ba tlhoka metsi le batho batšha ba tlhoka gore bato botlela ba etseng ba etseng ka kenya metsi go na le metsi a tlametolong a yantiati ya dintoropong ya ba nna ka bo nna ke bua le wasco ke patala wasco ke kenya metsi ke patalela tšhaba seno sa ba madimabe ke patalela tšhaba seno sa ba dikotsi ka tšhelete e tswang pokothong yaka ka ikotla pokothoo ka nete yona e ne ntse re kgola ka o fela ke ise setšhabeng mane ke patalele metsi setšhaba se be le metsi eo se anwang ka metlha le metlha se sa se kwala dipompo ka nako tse itseng empa ntate ka bokgoso yane gape tabeng ya boikgolo wa bona ba ka gao bona ke mathare dilo tsena ke ne ke bua le demote yane gore ke ne re tsamaya le bateng ba ditshilong gano le ha moshati ga o finyane ntate metšhini tse sebetsa kamane ka mothweng ke gafu ga e qeta ka mono kgoding yona ena kapo e tlang ge tlabe re e bona e mathabakeng seno sa moshati sebakeng sena sa ditshilong sebakeng sa gano go lokiswa le go batalatsa mabala a ditsela tse jwang empa ntate e tlile kere e sa le ikela mona ke ikotlile sefuba ke ikotlile pokotho ka patalela wasco setšhaba sa meono metsi le go ja gona jwa lekola ke ntseng application ya metse e mehlano hape ha

0: pokotho hape hape sebakeng sane sa modibetsane bo ha slowe ka ofela mono metsene tsa masadeng sa thuati o ba le sentse re tsaba sa thuati ka ofela empa se wela nka mona ga ho nna ga tshwara mago ke taba tseo je sentse ke di etsa ntate ka bo khutshwanyana le ba rita
1: ka nete ke hlokomela hore ke neng ka lakatsa hore re tswela pele re buisane empa ke a gola ne ke buile ka taba yane ya hore na hona boemo ba taba tsa tlhokala mosebetsi o bona di le jwang ka go le batwala eno la tshona magulo na hona le tshebetsong mohlongola ka ithusana ka kae go thusa batjha ba heno e ka sitana le batho ba tlhokang ditaba tsa mosebetsi re bua ka ditaba tse di amanang le taba tsa boiphediso ba setšhaba ditabeng tsa gore mmuso o dula go kgothaletsa batho nako le nako gore ba kena ka maatla ditabeng tsa kgwebo ka gago le batwela heno ditaba tseo di jwa nna batho ba nketse ditaba tsa gore ba kene ditabeng tsa kgwebo ba beele mekgwa ya boiphediso ntle le go emela ditaba tse tsa kgirwa mesebetsi
0: ka letate go jalo ke a gola ka gaga batšha ba se thotso e kgolo gagolo ya tlhoka gwa mesebetsi ke go fitlhegwa ka mona fela tate ile ga ba le taba yeo ile a saya yeo ile ga bona le tlholotso batšha ba itshematlele ka bo bona empa go na le batšha ba mmalwa ba kile ga ba thusa ba ngodisa ba loetsa di-license tsela tsane tse nneng di farwa mahala tsane tse diaga mmuso yare ka nete batšha ga batle le bona go bona gale ba tota ba fana mahala ba tota ba fuwa di-license ba tseba gore ba kene ka gara kgwebo le kgwebisano ka mokgwa o o nepagetseng ka nne ntate re ke se ke thuse batšha ba bangata gagolo ba bangwe ba lela ba ga ba thusa go ba ya dikolong tse itseng tseo ba neng ba le ithuta go etsa bo di-vaseline tseo ba neng ba ithuta go etsa dithu tse mmalwa gagolo sebakeng seno sa Lakeside ga o nyelwa bo Hi-Fi City moo go na le mo o ne o thusana gagolo o thusa batšha ke thuse batšha ba mmalwa gagolo gore e raba eso ga re tsamayeng ke dibakeng tse itseng ya gola mo o ne o dio tlhokala ditšhelete le teng dira ya di-transport-o ya go patela mono kao fela ke tla bonagala mokgetha wa lona ntse a le thusa keng ya letso mane le mane getseba gore re bona gore ga re gotla mono go tlo thusang batšha ba bale jwang le go nyolola mmaka ka kaga sebaka sa bo gona ka nete ntate se e tsotse golo go batšha ba bo
1: ka nete motlhomphitlhe re lebuile gagolo go buisana le wena ka ditaba tsena le ka moso ntate ga ntse go tlhoka re kopa go nne o fumane re buisana le wena ka ditaba tsena tsa setšhaba
0: a ke a itebogela ntate le go ja taba tsa le batho ba leng di ngata gagolo tseo re di fitlhetseng tseo ke sa di buang ka go fela le dikgotsi tsa teng tsentse di di teng ntate empa ka moso lelo ka gao sontate re tla diseseta re tla di bua ke a leboa
1: re a leboa ntate sentse re fetisa le matshedisotlhe ntate le sebetsantle
0: dikgomo ntate
1: mamedi eno ke mokgethwa wa lebatowa la tshwana magulo ke motlhomphei tebo notshi re a re le mothating ona re boela re sutlele puleng selelo ditabeng tsa hora ya bosupa e le tsa senyesemane ka morateng fela re boela re tswela pele re tlo phetela ditaba tsa rona.
2: Nesse bonyaka ke mosolo taba ena e traetseng ke ipele mosolo o traetse babosiona ba tsa nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke ao koo sona empa sentse ke basima maikutlo ona a laelaeng re soa kopane sa sekgetlhela sa mathe soa se re ta tswela ke tsena ga se ke tsea moele yang ga ke nagale dikgato tse tlameya go utlwa mono ka ga kgona go dinka obane babente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkereikea dikgato tse nepagetseng tsa molao motho ga e sale o tloa ka 2013 se matha re bua ka molao ona paramente na e tswa yao kalakalong ena e tswa yao kalakalong o emetekelele gore ga o e tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jala ga go ya dikgongko mola fana go tletse babone ba utswa dikgomo ba leta ba bolana ko o tsene kwena ka o fela
3: gantle bothata ba dipapi tsa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pele ga o jala go tona le boboloko o na le batho ba shebile ntho ena bula ka bone o thege shebile fela ga motso wa ba go tshetse ke yone ntse tsebe ntse re futsaneya dintate ka yona ena ntse futsaneya koo go ya pele fela basotho ba ga e futsanee kgwedi ba phela le bokoa le dole di ya le boemoga le ba bape le go fela ke rete o bua o ko bona wa sa setlhomiwe ga setlhomiwe ke mmuso ga setlhomiwe ke dibogodi ga setlhomiwe ke bona bapolotiki bana kore ga ona ntse le gona le retsetse bua letsa ga ona ntse bonang le puso mona etsiwa ntse le bona gosone o jo tšhelete ya mmuso tlabe tšhentšhe ke ena ga ba re letho gona ba tshwasetsang le ditemo ba ikaenya difofane ba tse ofa le utlwisa monomong le stenti
4: eleno a gadimpho ga ona taba dumelang ge ba baeti ba re ga e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tlo

0: Re khutla jolo mamedi ditabeng tseo tsa hora ya bosupa e le ha re le metsotsong e supileng re foraletse yona hora ena ya bosupa re boele re le boye puleng sello ka ditaba tseo tsa senyesemane mme re tswela pele ka taba ena yo re ne ntse re bua ka yona jolo ka ha ke ile ka supa pejana hore kajeno naha ya Lesotho e qeta dilemo tse nne jwale e ile ya ba mane dikgethong tsa selemo sa 2022. Taba ena e bolela hore mohlomong o setse selemo fela pele ho phatlalatswa dikgetho tsa selemo se hlahlama mme re ntse re buisana le mekgatlelo e fapaneng ya bakgethwa ba setšhaba jwalo ka setšhaba se ile sa ba fa thomo ka selemo sane sa 2022. Mohlomong re ke re lekole hore na bakgethwa ba se ba etseditse eng setšhaba, ke dintho diseng tseo ba ka di supang ho latela hore na mohlomong setšhaba se ne se lebeletse eng ka sona selemo seno sa 2022 hona mawatweng e ka sitana le mane lekgotleng la setšhaba hobane mesebetsi ya bakgethwa ha e mane mawatweng fela empa ba boetseng ba sebetsa e le boketsa molao mane lekgotleng la setšhaba kapa paramenteng. Mme re ile ra buisana le mokgethwa lebatowa lane la tshwana makgulo seterekeng sa Berea. Re tlo tswela pele ka hore ha jwale re buisane le mokgethwa lebatowa la Phoqwane le fumaneang mane seterekeng sa Mafeteng. Ena ke mohlomphe Matankiso Tekane. Re le ka hore tle re hokanele ena pele re phethela ditaba tsena le ena go utlwa hore na mohlomong tshebetso wa hae o fitlhela ha jwale na o supa eng yeo a etseditseng setšhaba ho latela hore na mohlomong o ile a iketa kapa a tshepisa setšhaba ditaba dife nakong eno ya dikgetho tseo tsa selemo sa 2022 ka mohe ditaba di leng ka teng. Mme ka mora ena re tla boela hape re buisana le e mong yo re tlhophileng hore re tle re buisane le ena re metsotsong e robedi re foraletse hora ena ya bosupa. Re mothating re lekang hore re tle nne re buisane le ena empa ha re ntse re emetse hore mme ke hlokomela hore re sentse re na le ena kwano. Mohlomphe Matankiso, ke a o dumedisa mme o amotse selemoeng sa Lesotho o sengwa kajeno.
1: Ke a leboha tse mogosi, ke kopa o dumedisa bamamedi bohle ba selema ya sa Lesotho. Ke ba dumedisa ho seng ho hotle hwa letsatsi ke re dikgomo.
0: Re a leboha ka nnete. Re kgatlhilwe hore nakong ena yo Lesotho jwale le qetang dilemo tse nne ho ile wa ba le dikgetho ho tloha ka selemo sane sa 2022 ka nnete. Re ke re buisane le ba fokolang feela bakgethwa ba setšhaba, re ke re utlwe na ba reng ka tshebetso eo ba se ba e etseditse setšhaba. Mohlomong re ka qala ho sheba hore na lebatowa leo setšhaba se ileng sa o fa thomo lona la Phoqwane ka nako ya dikgetho ha o ne o iketela dikgetho, ke dintlha difeng haholo tseo o ileng wa di tshepisa setšhaba? Ke a kgola re shebile hore na diqholotso tsa ka nako eo e ne e le difeng mo lebatoweng la Phoqwane.
1: Ntate Mogosi, lebatowa la heso le ne le sena metsi, le sena motlakase, le sena ditsela, le sena dikolo, le sena ditliliniki. Ke hore lebatowa la heso e tlile tlhokahalo ya ditshebeletso tsa mantlha tsa botho e tlile ke bothata ntate.
0: Jwale ha re utlwehe ke tsena wa di bolela, mohlomong wena jwale ho fitlhela ha jwale ke di mesebetsi efeng eo o e supang ka hare ho lebatowa la Phoqwane yo o etseditseng setšhaba, mohlomong ho ntlafatsa bophelo ba setšhaba?
1: Ka nnete ka lehlohonolo ho na le tse re di fihletseng le ha re sa di fihlela lebatowa lohle hobane ditsela ha eba ke tlhokalo ya ditsela lebatowa lohle o hona ke etseditseng tsela ya lehlakoro le le leng. Jwale lebatowa kaofela ha lena ditsela, ke tla re ke tshwaetse ditseleng fela tse ntse di sanela lebatowa. Ka mokgwa o tshwanang le motlakase, ho na le project e ntseng e etswa fela ho latela lefifi le hara lebatowa ntse le sanela fela ho na le project.

0: e sebetswa ya motlakase boima ba le batho 110 dele ko hore di tlhokotsena di hohle di le batho wa lohle jale na go thongwetsa motlakase ha o etse le batho wa lohle ha o etse ditsela ha di etse le batho wa lohle empa ka nnete ka lehlohonolo tsela re etse ditse ke go utsi motlakase ke gona o ntse o etse ha o so qete fela o so ntse o kanelanwa ha o sinyane dikolo tsetse haile bo phakwe ebile re ntse re tlo phepa re ha gape re lo gaga le magodi primary empa e le gore jale gore go pharalele le batho wa lotlhe ntse re soka ba re anetsa fela nyane go na le kore di supang tseo re ka rangwalelang ba gae ka tsona le ga di sa anela le batho wa lotlhe.
1: Re tlhokometse gore mmuso o kene ka maatla ditabeng tsa tsena tsa go kielwa motlakase mo ba shebileng o retlhile selemong sane sa 2030 mosotho mo lemong a be a ena le motlakase ka gare go le batho a lagaeno motlhomong ga o se o gakanya o bona ka etlhile le se le le gakae ditabeng tse tsa go kielwa motlakase etlhile bogolo ba setšhaba se se se na le taba ya motlakase kapa etlhile palo e sa le tlase gagolo
0: annete go jalo etlhile mmuso o kene ka maatla empa e le gore mission 300 a ga le batho wa la heso teng ga wa tshwawa ga wa thetsa go ganganganga ga wa thetsa fela tsela eo mmuso o sebetsang ka seka jaaka teng ka nnete ke na le tshepo ya gore le ga e le mona e le gona e leng 20% le bathong la phokwane ya motlakase ke na le tshepo ya go 2030 teng le batho ba lotlhe le tla be le laetsile
1: go na le ditaba tsena tsa tlhoka la mosebetsi ke nngwe jwale ya ditaba tse bonalang morago tjena e le tsona tse ameng setšhaba golo e ka ba batho ba ntseng ba le tlase dilemo le ba seng ba le ka godimo dilemo tsa batšha boemong taba e boemong bofeng le bathong la haeno la phoqwane e ya taba tsa tlhoka la mosebetsi na go na le tshebetso wena mohlomong o la ka etsa e ka ba go thusana ka mekgwa o ka etsang fela ditabeng tse tsa tlhoka la mosebetsi
0: annete ntate morosi ena ya tlhokalo ya mosebetsi yona ke sewa ke komatsi yeo le motlhomphei tonagolo a la ba e phatlhalatsa gore etlhile gona ke komatsi e le gore taba ena ga ya re sia ka morago le gona e re a mme ya tlhokagalo ya mosebetsi e ka ba go batšha le go batho ba seng ba fetile dilemo tsa botšha etlhile yona ke komatsi mongaka ke a gola nna seo nka karengkedi e ntse ke le mokgetha gore ke ba tlhaitlhaiso tsa mosebetsi e lekilekile go ba etsetsa di-projecte le ga e se kao fela go latela thasello a bona gobane ke ne ke ile kare batšha ba heso ngwala di-proposale le ditlise le batho mona o senya mokgetha jale e be ba bangwe ba ngola ba tla kopa digogo ba bangwe ba kopa dikolobe ke se ke na le beo ke ileng ka ba kgankgalela ka digogo le go ja di sa lasta ba bangwe ga ba keta go rekisa fela ba saka tšhelete ga ba sa tswela pele ba bang le go rekisa ga ba rekise ba se ba gotse dikgogo tseno jale ba bangwe ba se ba le go ithekisetsa ka bongwe kapo ba se ba lo ja kore o le motho wa tsiele ya gore na e be tlhagiso ya mosebetsi e tla ba e feng e ka tlang ya ba ya moswelelela gobane ga e le gore ke re ba tla hirwa ka o fela ga bona le bathong la heso mona hai ke bona ka re e tla ba ntho e thata ke mo gona ke neng ke naganne gore ga re ntse re etsa di-projectengyana tsa gore na ba nne ba phelephele jwang ba tla kgona gore ba nne ba beye bogobetafoleng ba letsatsi le letsatsi jalo o bona batšha ba tlhile ba thabela go hirwa go feta gore na bona ba rata go iphedisa jwang go na le ba bangwe be ke laka ba fa dipeo ba qala ba re ba lema ba tlo rekisa meroyo ba tla ba lema ga ba qeta go rekisa fela ba ba shaka tšhelete kore ga ke tsebe na ebe ba ka kalelwa kgwebo e feng e ba ka tlang ya ba ya moswelelela
1: ke gola ga sentse re phetela he ditaba tsa rona motlhomong re le ba paramente mane le le ditho tsa paramente na o bona paramente e sebeditse gantle go fitlhela jwale go beya mmuso leitlho o netefatsa gore mmuso ntse o etsa tshebetso e e nepagetseng ditabeng tsa go ntlafatsa bophelo ba setšhaba
0: annete ka nnete ke bona paramente e sebeditse gantle ke bona paramente e ntse e sebetsa gantle ntle le ga e ka ba ga ke sita o compara gobane jale ke sa le motšha ke fitlha e ka nna ya ba motlhomong bala ba ba teng paramenteng ya borobong ya borobedi jalo-jalo ebe ba kare ae re bone e na le seme le motho o mong e ntse e gidela mo na le maane empa ka nnete nna so fang ka re ke bona e ntse e sebetsa gantle
1: ke nnete ge saletse jwale ke selemo he ke gola motlhomong pele ka nna ba o phatlhalatswa dikgetho tse e tlhatlhamang ke gola ntho ye kgologolo yo o le mokgetho wa setšhaba o ka lakatsang go bona o e fitlhetse le bathong la heno pele ba dikgethong tse tlang kefe
0: ba tsoka le batweng la heso ntate morosi ntho ke batlang go bona ke e fitlhetswe ke tsona ditlhoko tsane tseo ke ileng ka dithathamisa qalong ga nka ka bona di leka gore e be di aneanetswe le ga e ba di tlabe di swefitlhelele le batowa lotlhe gobane ka nnete ka kutlwisiso ya botho fela gomo ga di kae batho ba bangata ga e ba le batowa lapakwane lenyoguwe kao fela a lona nke ke be ka retla re ke ge ya dikgetho mane ke be ke lefile metsi kao fela a lona empa bonnyane ga go ka ba le metsi e mmalwa etse ditsweng project tsa metsi nka utlwa ka re go nna go na le go theuleng gore ditlhoko tsane tsa mantlha tsa botho tse ke di boletseng kao fela ga tsona ga go ka ba le tse tlabe di nanabeditse kannete nka utlwa ka re nka ba sebete le gore nka kgona go fitlha ke bua le setšhaba
1: mohlhompeng ka nnete tle re lebuile golotlhe go buisana le wena letsatsing la ka jeno ke a gola ebile ne re qala go buisana le wena le ka moso ke kopatlhe re tle nne re buisana le wena ka ditaba tsena tsa setšhaba
0: kannete ke a leboga tlhendate ke a leboga ke leboga le gore ebe e lakara ga lesheba ka ga ntlo ya bakgethwa laka la sheba ka phoqane ka mona gore e ke le utlwe gore na go ntse e tswang ka mona ka lebatweng la magaeng
1: ka nnete le gona ge a leboga ka nako ya gago ka nnete le ka moso
0: ke a leboga ntate modimo ampolokele basotho
1: ge a leboga mamedi jalo ka utlwile eno ke mokgetho wa lebatowa la phoqwane mane seterekeng sa mafeteng ke mohlomphei Matankiso Tekane le ena re ne re buisana le ena ga re le mothating ona re tlo qetela ditaba tsa rona ka gore re buisane le e mong wa batšha ebile le moithuti mane sekolong se segolo sa setšhaba ke moithuti ya ntseng a ithutela dithuto tsa dipolotiki gona sekolong seno se segolo sa setšhaba ka metsotso ena fela e fokolang gere ke re buisane le ena mohlomong re shebile letlhakoreng la batšha re bile re shebile letlhakoreng la gore mohlomong ena a fane ka taba ya maikutlo a gae kapa taba ya go analyse ditaba tsena tsa tshebetso e entsweng nako ya dilemo tsena tse nne ke bakgethwa ba setšhaba ka morago re ge e be ba ile ba fiwa thumo go tlwa ka sona selemo sane sa 2022 jalo ka ga ke bontshitse mme ke bontshitse gore re tlo buisana le Toka moeketsi le moithuti ge mono sekolong se segolo sa setšhaba eno e le ge tseba go phethela ditaba tsa lenano la rona ka jeno jalo ka ne re bontshitse gore tlile ke selemo jwale se e salang pele go bitswa dikgetho tse e tlhatlamang ge lakatsa gore ge lekole tshebetso ya ba ikarabelelang ba fuweng bosebeletsi kapa ba fuweng thumo ke setšhaba gore setšhaba se le go ba sebeletsa e ka ba gona mabatweng le mane lekgotleng la setšhaba ntate Toka ke ya o dumedisa ntate wa metse sa lemoeng sa Lesotho o sengwa ka jeno
2: dumela ntate ke a lebo ntate
1: ke bontshitse gore ke selemo jwale ke a gola ke selemo sa bone naga e qeta selemo sa bone ka jeno go ile go ba le dikgetho tsane tsa selemo sa 2022 mme go bile le ditaba tse ngata golo tseo baikiti ba ileng ba di bua le setšhaba go na ditaba tse ngata tseo mmuso o ileng wa di tshepisa setšhaba go na ditaba tse ngata tseo setšhaba le sona se ileng sa bua le ba neng ba iketa gore na setšhaba se lakatsa gore na ba se etsetse eng motlho mongwe wena ga o se sheba o le moithuti wa dithuto tsena tsa dipolotiki kapa political science o bona tshebetso ebile jwang ya ba neng ba fuwe thomo ke setšhaba o fitlhela dilemong tse tsena
2: ke a lebo ntate ka potso eno nonye botlhokwa golo go ya ka tshego ya ka ke bona tshebetso ya mmuso go fitlhana jwale e le entle haholo go latela gore na re tloga kae ge le naga ya Lesotho lebaka la ka la pele ke lena re bona go na le ntho re bitsang ka gore ke political stability ka gare go naga ya Lesotho e leng achievement e golo bane re sheba puso na kopanelo go tloa qalong yone selane o tla fumana mebuso ya fetoa from time to time mme tabe eno sedisa implementation ya di long term policies ba gona tsena re sheba re fumana gore ae mmuso o nana o stable ebilane o sentkile motse for e leng achievement ka gona o kgone wa achieva taba ya infrastructure e leng road infrastructure for example ga o sheba tselena e tlang goma monana e ntšhafetse agolo taba eno e molemo jwang go setšhaba sa Basotho o tlo fumana gore batho bana ba lokisa dintho ditsela tseno ke Basotho ba se ba kgona go etsa go iphedisa ka tšhelete enono e ba e golang monono and ga ba kgona ga ba etsa balo what you call above the poverty line ba se ba kgona go etsa ba afforde basic needs e le ntho e leng gore e ne le bothata ba go feta due to high unemployment ka gonaga empa re bona mmuso o leka gore o solve problem eno e jalo gape a re sheba ba kudi ba ne ba tlwa ntho St Joseph mane tsela tsa tlatse le mena goma o tla fumana gore tsela ne dikoti kana kweno ba ba ne ba gaolo ba ne

0: o supporta o supporta tutu ya bana ba rone na mme ba tla bona gore na o achieving regarding our the education of our children ka bana ba rone re shebile ka 2023 itla fumana batho ba ne ba le waiting list ne ke le mongwa bona mohlompe e confess uti ola tshe ba student tsalo a ae MMDS ka ofela motho mo le mana le waiting list ola gore fumana sponsorship ke taba tselo ba sotwa ka tla ba di share ba a emotional ehlane ola le taba tabelwa bona bana ba rone ba rutile e ngwe ba tlo shaba hape ke taba infrastructure muso ngo wa RSP infrastructure tse ke am foot of thing e bileng implemented se shebile ho muso o tifitsa ho tabenya road infrastructure ba sotwa tlo gona go ba shebe mono gona ho ntse ditlala tse kae ka rona se le ditlhabelo tse ke tse gona ho di be accessible ka rona through infrastructure ena na ya ditsela ka tsela eno tla gona go ba gete ba bona gona o like ho ditlala tse are they important to us ka po bula ka ba bang ba ga ba di tsela but ba bang ba appreciate di tsela so re tla bona ka leboko se mohlompe
1: Nade tjoka khale bo ile ho lonta de ho buisana le wena ka jeno le ka moso ke kopa hona ditaba ge tlenne re tswela pele ho re buisana le wena ke hlokometse go ngola dihlahlo ba ka jeno ke ola ka letsa mahlono
0: ke a lebonda
1: ke a lebo mamedi eno ye mo ithuti mane se kolong se se holo sa se chaba ya ithutilang dithuto tsena tsa dipolitiki ka pa political science ka mo e tse bana ka teng buisano ena ya ka le ena ke re fitlisa pheletsong ya ditaba tseo mo ifo wa eso wa se bopeng ono ngo hlopetse tsona letsatsing la kajeno re ile ga qala lenano la rona ka go buisana le ditaba ka ditaba tsa mane seterekeng sa mogotlong mo thweng ke madubadube tse amanang le ntlafatso le paballo ya magolo athe ga morago teng re buisane ka ditaba tsena tsa amanang le gore naga ya Lesotho kajeno e qeta dilemo tse nne ile ya kena dikgethong go tloga ka selemo sane sa 2022 la kajeno lenano le tlhagisitswe ke mmogo le pheane la tlhophelwa kgaso ke mmaletlhwa motiane ka metšhining ya kgaso re sebeditse le mahlomola toronko a the lefapheng la ditaba re ne re na le puleng selelo lebitso la ka ke ntebalo mogosi mamedi ke sentse ke re o fitlhela re kopana gape nakong e tlang ge le boile golo ga o bile le rona letsatsing la kajeno e bang letsatsi le monate

ka moka mo iseng ye ona ona ona ka moka mo iseng ke ka bona ka mo ba itshwarang ka ti ne o tshwana ka ntle ke metsotso e mashume a mabedi a metsotsletseng antle ka lebile mano re nyane ya borobedi tumela ke tse tshefela ke tsebo bona na e be ke fumana bana ba le fa pala spitipiti e ke ba bone sentse ba thewetse mona ka jeno ke hlaile ka nqa yana la khalwaneng bone ba tsoka ka thata o slaola spitipiti mona la khalwaneng mona ho tla feta bo sekeli nthabo mona lo ja ke sa ba bona empa ho fitlela mane ha ndate ko mane ke bana ba teng mona EMC ba boetse ba teng hape madam o teng mona ka ntse ya hlaya di ho hla ka magatana a isale jale ya ba ke mula le mpilo mane tsa ka e mula le mpilo empa he re ke tse tshefela ke bone mamedi gore na e be ke nka eng ke kopanya le eng ke bone ona nka se kopane jalo le sentse a go tsamaya jalo le tshepotsola ba reng ya thandaza

Mamadi e robedi hang tsa metsotso re le bile mano re nyana bo robedi ai kho. Ai kho na itlwe hang. Ha ke atle ka nqae. Ha ke atle ho hang. Itlwe ha ke atle ka nqae na. Ke a ipotsa rona e be bana ho itsa hala joang. Ha ke atle ho hang. Lansa yendo mahafe ntle ho hang mala wa hae. O bonala o sa fumane ho hang. Athe ha ile lansa jeng modise na. Nnete itlile o gabola fela salontse o gabola fela lantsa se magagetse le nako e teleletse itlile mogala wa gae o se o sa fumaneng ntlela e ba itlile ga tle ya difoka gantle ka matamagolo o tle a qeteleletse a o beelela kwana mogala ona a re ke batlao ke etse spane fela e seng oo batlao ke etse mosebetsi fela e seng oo jalo e ka nna yaba e se re nagana fela gore e ka nna yaba a sa tlhile a tshwere ka thata o tle a e kwa le fone ona a re ke e bone ka ka ntho tsena di a ntshitisa e sitwa le o etsa mosebetsi wa ka gantle ka nepo jale a re ditla ke di beelele kwana ke tsiba gore jale ke sebetse cheke mpa re nagana fela re mpa re nagana fela ga sheba nako gantle ke metsotso e supileng bitso e supileng e se e robedi e supileng gantle ge lebile mane o reng yane ya bokae ga e se gora yane ya borobedi e re ke fete ge re tlotlang ka jalo ge mphathiwetlelo re tsamaya jalo le jolisi le shenge batoto ba re o botlhe bongaka ga nka morao moo ga e gutlha fela mamedi tlabe ke o fa gore nalane e re tshwaretse difeng tsatsing lena la kajeno ba hey ntho ditlhe tsa etsagala ntho ditlhile tsa etsagala dilemong tsa o feta ditabeng dinageng ka o fapana ka letsatsi lona lona leno.

Robedi me mama madi a ke sheba hore na na lane ka jeno na e re supisa di finka pa e re tshwagetseng re fumana hore e mongwa batho ba lambatse ba hala haholo ha o potolwa le lefatshe mme ba itlale ya le hona o iphatlalatsa e le bona ba fumaneng kapa ba boneng pele kapa ho discovera dibaka tse itseng ya jwalo ka Juan Rodriguez Cabrillo e ne le hane a mula jwalo ka e ka sekepe sa hae a leba jwalo naheng yane ya Spain mme ebile ena he moeuropa wa pele wa hore a discovere kapa a fumane jwalo Catalina Island mane he ka nkena ho lebopo lene la California mme banna be kang bana he bo Rodriguez Cabrillo ke banna be kang bane bo Christopher Columbus hae bane nnalane o ntse o e hopola hantle banna be kang bo Christopher Columbus mme ke hopole ka le ena ke sa re ha ntse ke holena se ke watla ka tlo fela mmamedi o se ka ba nthagisa ke hopole ka 1492 ka hae ba ntse ke hopola hantle kelello ya ka ntse ke hopola hantle ke sa le primary kwana gore ke sa re ka letsatsi le ena ka le la super kgweding ya Mphalane na fihli a fosa jalo Florida ane a fetola sebaka ha re o nka tsela itseng ya ba neng o feta ka thoko Florida ba ha bona Florida tse ke go pula handle taba mo nna bitswa ka go ke Christopher Columbus ho fitla mo hema medical tsatsi lona lena la supa Mphalane ka 1571 ono na le ntwa ya no to ke Battle of Lepanto ke mo re langa bona jwa le hen ke re ke ya e Catholic ya ho ka ho neng ho bitswa ka ho ke Holy League

ya fitla ya senya jwa ntwe nyene he di fofane ke di kepetsa ntwa bizo di kepetsa ntwa tsa Ottoman mane he we ka burwa ka burwa ho naha ya na Chris me ene holy leak ena ene thiwe jwalo he ke mo papa phayaso wa bohlano. Ka re sheba jwalo heka 1637 ka letsatsi le yona lena ke mo kolang ka bona jwalo he Frederick Henry ne ntse le ka nako tsane tsa dintwa tsena mamedi sa ntse a o tsekwa jwalo dinaga o tsekwa jwalo lefatshe tlhela ka bona jwalo he Frederick Henry e leng kgosana ya Orange a tlhela ka bona jwalo a fitlha a hapa jwalo sebaka se neng se bitswa ka gore ke breda ka ntwa e ilang yang ka jwalo dilemo tse robedi kaofela.

ya ba ka selemo sa 1993 ka letsatsi lona lona lena nahenyane ya China ke mo he ho ile ba jwalo le mohanto wa boipelaetso wa setjhaba sa ma-Muslim se phelang naheng eo ka selemo sa 1993 mme ba la banka mohanto ona e le o moholo ka ho fetisisa o kileng wa ba teng naheng eno moo teng ho ile hwa thunngwa le ho bolawa batho ba leshome le metso e mmedi kaofela. Ka sona selemo sona seo sa 1993 re bona jwalo he Nobel Peace Prize e neng e fanwa jwalo e fuwa ho sengodisa dibuka, e fuwa jwalo Toni Morrison e leng sengodisa dibuka sa naha yane ya America.

Athe ga se re feta re tla jolo he dilemong tsena tsa bo 2000 mana go ka 2003 ya lengatse ba hala holo sedika di kweng sena sa di filimi ya ka jolo he ka ntweni ni kana go yana go nana go nya rona ke re bitsa ka go ke di bioscope me batho ba ga tang di filimi ka pa di bioscope tsena tsa action le ntsena tsa ntwa hangata ke ha motho e mong motho a tsebalang haholo he sedika di kweng sene sa di filimi ya jolo ka Arnold Schwarzenegger e ne e le ha e ba jolo he governora ane mane California a hlola jalo he Craig Davis la hlola jalo Craig Davis di kgethong tseno ya bae bae na he governor ya California ka 2003 ka letsatsi lona lena Arnold Schwarzenegger e ka ba ka hopola banna bioscope ya hae kapa movie wa hae o ratanga golo a ga di movie tsohle tsa hae movie wa hae o ratanga golo o teng tseno bitsang ka go ke The Last Stand o go search mamedi marandram mono download o shebel The Last Stand o monna tika tsile gethile ya ba ka selo sa 2015 ke ntse ke le ka go kitloboke fela mamedi tse ke nana o ka hloka di tseba ka selo sa 2015 mo president wa mehleng wa United States of America e bile ile wa pele wa mothemotso ke bua jalo ka president Barack Obama o ile a kopa tshwarelo o mokgatlo wane wa dingaka o bitswa ka go ke Doctors Without Borders mme a ba kopa tshwarelo le mo president wa Afghanistan ka gore ebe e le naga ya America ba ile ba fitlha ba otla jalo sepetlele sane sa Kunduz ka dibomo mme ka letsatsi le nala la supamphalane 2015 president Barack Obama ke ga kopa tshwarelo go Doctors Without Borders le president ya Afghanistan gore be ba ile ba tšhwatla sepetlele seno ka dibomo.

mabedi hantle e leshome le motsego bonkane fitlha e fitlha ntle go ye mashome a mabedi ka morago gora ena ya borobedi banjojo ke bua jalo he ka tebalo le bajwa motho yaano a simio o sa tlhile a le teng ka kwano e le gore re tlotla re gakgatha jalo he tsena tsa dipapari batsamamadi ga bona le taba e ntshwenyang o ntate moiketsi ka leboatlhe mongaka ntate moiketsi o ula a ntshwara kwano a bontsha gore ei o ne ile a kena mona a kopa go ntsha batlana le motho mona a batlisiwa motho empa he o mo fumane motho eno a ntseng a mo batla eno mme o fumane gore o teng semong ko mane sebakeng se itseng mme ka nnete gore o sa bile a le tseleng e le bangwana teng jala re ka nnete ke leboa go menagane o leboa jwa le selema sa lesotho o ne ile a kena kwano jalo ka nnete ba mo thusa a bile a fanele ka nomoro ya gae mara aa modi o ntse o mmatla ke eno o teng kwano o teng mona semong ko mona mme jalo ka nnete go leboa ka tsela e kgetheileng ke taba tse monate tseo hemmamedi taba tse monate ka tsela e kgetheileng ke ke le mane mamedi mme ke bontshang jalo gore wa tsebana ko nngwe pina o ka e rata go latela fela motlhomo megethetho ya yona ore ke tsho ke shebe pina ene ene ya Louis Fonsi ena ya Despacito ke tsoga ile a gatwa golo batho ba bangata ba ganna ka gape fela ka nako ne re sa ukwe next 93 sa ukwe leto 93 ei ka ba ka hopola stopa se seng mona mamedi butle ke tse jeng tlokwa tsebo kena na ile a like ana.

ne le yena press a re nkeke ka ho sia o fitla re be hantle metsing ma shuma be ya metsi go bombizo re le bile mane ho re nyane ya bukae se hora ina ya ya borubungile go na go ina he ha le tjena e re ka khona jwa le ke fetela ka hla go nna la dipapadi.

Mamadi antla o shebana ko ke metsotso e mashume a mabedi a metso e supileng fela ka lebile mane o re nyane ya bo robong nana le ke tlang ho lona ha jwa le heke le nana la dipapadi mo teng he re tlo ba metswalle rona le wena motho.

0: rona ho isa mane o rennyane ya le shume empa ho rennya probong re tla gefutsa nyane mo teng re tla be re balwa ditaba tsa hora yo ya borobong le bitsola ka ke se pho wa bizo mabisi ke molele ke le tebela ke ipati ha ke samane ke le mo mtlokwa
1: ho ya buanda de bizo
0: hai wa ikela ntate e bela bra
1: wa ya ngwane zo wa ya ke bone ka heno ka kwana ka
0: kamileleng
1: a di chill ha o hloko ntate papa di nyabola wa maoto
0: gotana bo di 22 no
1: leke I got mabedi a re se yo bane re ga tsheya fela hona le bothata ke hopola go hona hantsira ntsedi tsala ke le ka thaka president ya ka ntate tebalo
0: ntate
1: ke re ke le hlono no ba le ke ya bua le di president tsena tsa ka bona dempiti ba le bangata ke ga kopa le bona e ka ba ka re go re a thulana ka ba re thulane fela re koka ditaba tsa babadi a bolwa maoto ela nna ke yoka ga timine ke ra Mr. President e tlameya go ngongorisa taba eno time e sediwa bo 20 mamang time e lose 11 noto e sa 10 noto e lose 22 noto kore ga utlwe
0: kaemetsetharoeeoe ntlha tse fetang
1: 30 ga utlwe kaka ya o tshosa taba eo e tlameya e o tshosa ele ge ke ga bo biso ka monontho di a etsagala e lokela yo ngwe ngoreiseng ngwane seo mabese jo le ka o se o butseng ngwane se go tlo bua ka ditaba tsa dipapadi tse ngata gagolo ka jeno go tlo sheba taba tsa dipere re sheba ditaba tsa lesotula association re sheba ditaba tsa tsa kamane ka strekeng sa mafeteng le tse dintse ngata tse tla latelang mamedi wa sema sa lesotho se re ta dithe tsa kwano sealemoeng sena sa gago ga bjale mabese go na le taba tse ntseng di etsala ka mafeteng ka mane re bone mo go tlhaelelang gore mokgatlho o tsamaisang papadi ya balwamaoto strekeng seno difa mafeteng e ntsa phatalatswa maoba mo e netlhe e phatalatsa jalo gore ba begeletse kapatlhekere ba ntshitse kwepere mogaeng gobane ba shashagile dibapadi tse pedi setlhopheng seo sa Mafeteng Stars ba shasha ga coach hona hona mo setlhopheng seno ba ba mmula setlhopha ba sentsha ka gara dibapadi tsa di-playoffs kapa sport sa di-playoffs re tlo buisana le ntate tefogunonyane re ke re utlwe ditaba ka botlalo gona difa ditaba tsena go ne go etsaetse yong ga o tla tswa kopiri ena e kanakana mme re la ga buisana le ba bantu mamedi bane setlhopha sa Mafeteng Stars ka setjale sa bantu under 17 ba ikarabelela jalo setlhopheng seno sa bantu mme ba ile ba bontsha gore ache ge tla bua ga e le mona difa e se e fane ka tlaleo e feletseng ebile ngotse ka mongolo jalo bane re bone go ba phatlaletse yolo facebookong bat re ka se arabe ba se go fe ditaba ka letso biso ga ke tsebe ga e bang o na le yena ngwane so ntate gononyane ka ntlenong
0: ntate gononyane sentse e le enwa pela ka motlhokwa
1: e maka o teng
2: ea baetapele
1: a ntate
2: ela go ntse go ua ka maka o teng ka mona le a ua masegomoo
1: sa ikela mokamedi wa katlhee ka nnete ei le ga o le boima
2: ela go boima ntate go boima
1: a ka nnete fela he e ne ga ke gola kwona ntate uke o ntate a ntsa go tla loka ntate a ntsa go tla loka go tla loka
2: anao bokereletse gore o kile
0: ah sesempa le tlwaelo fela ntate gononyane a nna ke se bone o ketelela o lokile ka nnete
2: gobane ga o ntse go tla loka o bua ka go itseng ga o kera go feta gore o tla go go ngape gape le gora re dina tsela go tla loka
0: e le go ga ona nako o lokao
1: na le ntate a bida mmino wa sesotho ga eno mono mafeteng ntate abdisango a na re mathata a lefatshe ga afe empa go tla fela
2: motho
1: gononyane o ko go kokele ntate ka botebo gobane re e leletse phatalatso e ntsweng ke mokgatlho wa gaeno ntate o buelelang o le phala ya ona gore setlhopha sa Mafeteng Stars se shasharetswe dibapadi tse pedi sa ba sa shasharelwa mokwetlisi nako ya dikgwedi tse tharo borago bono setlhopha sa ba sa hulwa ka ga sport sa di-playoffs ka go tshwana letlhopha sa bantu under 17 sona sa shapua sa nkelwa dintlha tse tharo le dintlhagolo tse tharo e ka senya le sebapadi sa teng sa beelelwa ka thoko ka baka la go bjale o ne a bonala a sena ditokomane tsa ngodiso ntate o ko o tle ditaba tsena ka bo teo nate go utlwa gona go ne o ile go etsagala
2: ke a lebogang ntate gore ditaba tsena di tle di pharalele ntate o tlo utlwe gore na di tlala-tlala kae gobane jale di na le tatelelano ya tsona mo e saleng go ntse o sebetsa gale mo go ntse o sebetsa e nyane jalo-jalo re na le mo ga o sheba mogaonyana setlhopha sa kapa kere a kere Mafeteng Stars ke setlhopha se bukeng tjena se tla be se ikarabelela go bantu ka morago mono go ba le bo bantu development e ba under 13 le under 15 seo e leng go morago tsena di ile tsa qetelela di kgadiwe jale ka coach ya bona coach Daram go ile ba le mo ba ileng ba sebedisa sebapadi kgatlhano le setlhopha se o thweng ke tsibane ka gago development ka mona

0: tena kopano because ka nna ba ha o tsohla ha o mapetse batho ba fete ka re lena le ditaba lona le batho ba difa le yena go hla somewhere kwana hona le motle ka re ke target hle ke ke ya ke tsena ka sebisa lentswe la sotri ke target ka
1: ba ba
0: e go re ke ke e go go ka o ka bolela ka go hle ke mutla dingke ke mutla dingke le shebile yena ho
2: ah ho lwa lo ka ke le bontsitse hore ke yena motho a tshileng a sebetsa yo re ntse re mmona diketsong tse ka o fela ha tswa o na hane ha o tso bona ngwana a etsa phoso ha o tshwanela mogalema o motlola o lo shapa motswadi
1: e yata
2: wa utlwa
0: ona ntsha ga la go jena ho ntate khononyane ha o shape mo kwedisi keng hona wa ntate khononyane a ke fumana ha ha o mono se tlhatlha sa matekwane se le se gara se le mo ke mo ga ha o mono mapolisa ha tlo fasa mo ga ha ba go fasa wena mo ngala pale ba go ke ha ma mmo so mo head coach ke yena head coach ke yena head coach ke yena so ring ke dumela ka nna ba le ngodiso e tshwara ka ga system ya ha ho ba nngwe sa shape mo kwedisi wa moholo o lo shapa ile wa monyane fela ba mo le bimba ha tla sa ha mo
2: lo wa tsa melao ya bolo e monate ka ho reng e mong le mong ya ngodisitseng e le ka golo ka gago ditaba tsa bolo molao wa bolo wa dumelela go botsamaisi bo fitlhise letsogo go ena jela ge se se ra otlela batho ba bang diphoso tsa ba bang e fapane le maane mabaleng moo e leng gore head coach ke ene re a e bona o lokela controle batho ba gae mono bencheng jela ga a sa etse jalo ge shapa ena ke ntra direfo di tla mo bona ele ga lemela batho bana ba gago ba tsena ba tsena ba tsena ga o sa etsa gale jalo o tsebe e tlo jelwa ke wena e fapane. Hello.
0: Motho yo mo akanaiza khang are ha ya fapana pro ya ka. Wa tsana ka ha ya fapana go baneng. Ke tlo wetsa mohlala fela. Bantu ka ba dinare ka ba matlama. Re tle kenge literal example because matlama e se ile etsa lantu na se khala ba yetsa. Hula ba tsoma go go dikale ba leng ka ma ka ba mbata. Ene bo committee ya bolo ha tlo hena if ya inyo ka matlama ha ena re da de khuno yona tsabisa le ke ka bana wa ai kwa ke tsebe khuno jana ke tsapa matlama matlama o tla bona ona o shapa batho ba ha ilwa so taba go na ba batho ba ka naetsa kha ngona ho ba neng o sa shape kabazela because decision making ya go di babadi ya ka le ba leng ke yena ha si
2: ha
0: go
2: khutela nyela ho yona ya matlama ka re go ngwa ha o etsa qeto o ka tsala mabala wa etsa ka mogo ka etsang ba dentse ipabise le ditsamaiso tse nepagetseng ga gone o ka ba le batho ba bang identified e sile batšha ba tshola baatlhodinen tse ba na le teng motho a sebeditseng ditaba tseno ana a tshola taba tseno a ntse a na le tokelo ga ka fitlhisa letsogo ena ke ka gona o tla utlwa le nne go tswabile go punishwa lona letshwele ka gore lona a le e lebaleng lebaka ke gore jale ke mmobo ke ntho e ngata re fitiwa gore re identify ka go kgetholwa di-culprits jale ke batho ba bangata fela re fitiwa go identify ba gore reng bana sile ke bona ba ka se sotlolong
0: e ya dada ke ke utlwa gantle fela jale molao o tla fona o ntse o ngotse ore ha re ka ra bona motho a theo a nyolosa ka theosa mona a gona a re tlo bua le motho eno ya go tlwa gikela tibing ya gae goba re tlile letswele o tla fona go committee has but house mo taba e leng teng dade e re ke e swae chese ba na le ngongore ya go e tlhele targetile motho enoa but ga re e fetegangyane re re ga re bue mona mo lentshang setlhopha ka ga sport sa di-playoffs kapa ke e tlale pele ke fitlha mono go eno ntate o tla tlabo ya ga ba ka mo gae nang mo o tlhakisang gore go a bonagala mafteng stars yona ga ena taba ga ena thaselo e tla iketsetsa dintho fela ka mo go itlaetsa ka teng gobane ba re bona ba sentse ba le ka ga sport o bolelang ga o tshwa jalo
2: ke taba e teng tate ya gore ga ke re ga ba bapala di-game moelelo ke gore ka ga league re be le competition jelo ka ga re na le thaselo ya gore re tle re petele re boetse re ntse setlhopha se seng gape-gape se yang a division mme ka ntle go moo papadi ya bolo yona maemong a ne bapalelwa competition mme competition e tlameya gore ka tsela tsotlhe re bone go yona e teng gobane re batla golo ya dibapadi ya ditlhopha ya botsamaisi ko go golo ka kakaretso ya bolo jale mafidence tlase ga eba e se e etsa dintho tseo e leng gore e ketelela e thuntetsa papadi ya bolo gobane bona ba re ba comfort zoneng ba tseba gona gore na ba etsa eng ba ka gara di-playoffs ga e re thusi taba ee ga ke tsebaa ntse gona ke agaile potso ya
0: nthusandat e ka gara di-playoffs jang e le gona lekikalake
2: a leboa ke a utlwana one e batla kae ga re entse resolution ya tsamaiso re le difa mafeteng gore ditlhopha tse tla tlhaga boemong ba ba pele le ba bobedi di-playoffs tsala re tle re di-city re ditse monyetla a gore ka performance eno ya tsona di sentse di qualifyile for the next playoff di ne di le nne peleng paga elelelwa gore competition e tlile ya ameha empa ya bantse re batla gore le re awarde ditlhopha tse sebeditseng ka thata tse fitlhileng boemong bono mme mafeteng stras ke engwa ditlhopha tse ntle gaolo tse e leng

0: o tlo fumana gore di sebetsa ka thata. Yaba se atle go fumana boemo bono ba pele ka ICT, ka ICT yona e se itsile. Ha ma students a seng le number 2, number 1 e se ba ma students staff, number 3 se to number 2 e le ntse ba.
1: Okay ndat. O hlakile ndat. Jale mo go mo motho mo motho hla mo na age. Ndate go nonyane le chapile di bapadi. Le chapile mo kwetlise. Hobane le sa chape se hlopa. Ka hore lenke 3 points ka ba. A ke go itse ba kana se ba bapetse game tse thago. Hobane le sa nke 9 points eo ya bona le hule le lahlele kwa ebe le tlwala team di tswela pele. Le kwile se ba isa mola wa bolo ona go 3.3 goals. Ha le se le mathela mola Sporting ke le ga ba hula ka ga sport ge ba lahlela kwa na ho ba ho bona ba itsa dintho tsena ka ka nna ba ga sense ba le ka ga sport motho tla botsa gona le eng ka ya hore ba itse ba itsa ntho tse ka ofela ba ga bona sense ba secure sport o latela tsela o ketang ho hlalosa hore team ye number 2 sense e le secure sport for next season
0: ya putse ha o ke ana rona ho ba re sa di points
1: mm
0: e ne re tana ra go tsona empa wele ha diyo ka bo madima be ha diyo ka mokotleng.
1: Lena le letsuka la hore lentse Mafteen Stars jo lokane sentse e qualifyile jo lokha ho hlalositse ntate hantle le lahlele ka thoko jwale le tle ise tsibane mono ho bane tsibane ntate ntito sa kini ka ga difa o sa sebetsa ka ga difa jwale e ka ka le difa mo la itshota le batla tinisa lona ebe tsona se qualifyang go ho ba jwale ha o bone ha ba sa go 3 points ba fika ba rata ba rentsha ka ga sport se re se lwanetseng re bile ka ga sona target ebile eno ya sport ya gore di final thahasello tabeng ena gobane ba ntse ba batlagetswe ka mono team tse qualifyang ebe tsa batho ba sebetsang le bona ba metswalle ya bona ko gobe monate o batlo sa jwang pro ya ka o tabeng eo
0: ke a lebo ntate nna ke utlwaetse ga ke bontsha gore go ba ka gago sport seo re eleletse gore mafitlhesera se se sebedisa gampe go ebe ya ditlhopha tse bapalang tlhatlhano le yona tlokotsi. I'm going to go to the house. Ke di tlhopha tse pedi tsenang le sport tsena mme ke lebe ka dibala kare ke Mafteen Stars ke tsibane tsa lemo se fetileng ka baka la gore number 1 ke ICT, number 3 nyo, number 2 ke Mafteen Stars, number 3 ke tsibane, number 1 ICT ya tsamaya A division, number 2 fetwa number 1, number 3 fetwa number 2, tsibane ne sentse na le sport se
1: ya o hlakise na de ndade khunonyane mohlomong o ka reng ha o o khoba se tsawa sa Mafteen ma tswa fonda di sa baba di abolwa maoto ba ka nna ba hlokomela e ka e ka ge Mafteen mona ya se tsa ntle e go biele ihle go bane ba na le thaselo ha ke go le ba hle ba tisa tabene ba ha ke go le lona ho tlhile le ge le jwalo ba hloma e ka ho jwalo ntate o ba khoba matswa fo jwa ntate
0: taba ya pele ntate ke ya gona le gona e re tswaga tswang ha bohloko ke ya hore coach Daram o na le potential.

0: mogolo haholo ke motho yo re mo sebedisang haholo yeo e bile maikutlo a gona e leng go mo fa platform hangatanyana molemong wa go godisa talenta ya di coach jale e bile re ba identify le yana le potential e godimo haholo e lengwe le gona gore ebe o ntsa etsa diketso tse etsang go iqetelele re ya mo re mo a solang ka botlosi e ntse sa re tshwara gantle empa le teng e le coach yo re batlang gore ka moso e be e le coach e golo jalo ka re batla go mo developa ga re mo tloelela a tsamaya ka mo a tsamayang ka teng ga re mo godise
1: ya o katela tswane ke nagana gore ke itlegebue ka yena ge rena ditaba tse tsa Mafitan Stars o ko di akaretse fela ka gona di etsa etse neneng go ka bolela selemo fela di etsa etse neneng
0: Taba tseo ba di shapelwang ke ditaba tsa season ena.
1: Ena e kadileng ena.
0: Ee, anda.
1: Ondate. Ne kutlwa ka tsa dintwa tsa ding ke tsa lemong safety day. E le ngwe ntse tsa lemong sena.
0: Ee, anda.
1: Ondate. Le buile haholo hle ntate go nonyana ka go arabela ge le buile haholo ntate. Le ka metlha fela ntate ge toko ka ditaba tsa setšhaba.
0: Tsotane re fa ntate go le thata go le boima. Empa e le go fela hangata. Hangata mo molao o sebetsang. Ke ne re ile ga relaxa gana ga iketsa dintho fela go botlhokonyana nakong e e leng ore bebelo le shebile ka gonna empa ga ne ka ga ithuta re le batho ba bolo ga amoela go gola ke ne re tla tlhokomela dintho tsena kapo le pele re ntse re etsa di-comment tse itse ge ke re lo bala gona melao e reng ge ke re shebe e le ka nnete gore na nna ga ke lela je ke re ntho e nepa e tse e ntseng ke etsa ke re ntse ke nepa ko le pele re ka tlolola ka gore tupena e se le golo gagolo ke tebo jalo ke tsebile gona e sa e swa jwang tupena e se le golo gagolo o o tla le pele ka gona ke phoso kapa ga ke phoso
1: ana re khule jare ke le buile gagolo ntate wa ukwa le ka mosongwane e sa ukwa
0: ntate ke iteboetse gagolo
1: thank you kaota mamedi ke ntate Tefo Gunonyane o buelela mokgatlho wa papadi ya bola maoto setrekeng sa Mafitan mamere utlwa utlwa go ile ga re tla buisa le ba bantho bane development timisa tsa development ke tsa bona ke under 17 ka stana Mafitan Stars ne ntse e ikarabelela go bona ka go felela re ne re batlile le bona ba beleleng tswile se ka kaka jale re tlile ka nqena ka gonta dite for gonomyana re mo file platformo jale bona ga ba fa platformo ba ile ba re ba tla arabela ga mogago e bang ba se ba fumane tokomane e tleng e bontshang gore na dikatlholo di eme jwang ngwanese biso ke a bona nako ya ditaba se le gaufi ka ga senya nako ka mogamone mamedi re itse ke dipere ke le sedula association go ngata fela ka moga ditaba le wena mamedi o tla bodielwa ka mogamone o tshwaele kwa rosa lemong sa Lesotho ke go tlela go rona banna ba heso ntate Mafihla
2: ga ka moamoele ramoele homia sa tsebeng ga ina ga ke
1: ka ga tsena ga ika
2: e tsowa a jere ke homia ga ke homi ga ke ka
1: lo na kana go ngwe lengwe le tlala ka dwinka na go letse ka batho ba ba lo tsa ga bona le go bona bona le go bona le tlile jele kwe ya ma meri ba mpame ba mpame sa e kona na go nna le go fela bana lo ba bua ndwe nja e kwa ke tlala
2: ya go na le bang
1: e ya lo le ba ga e kona mamedi pudense lwa mogosang yalo ka nna o tla o balla ditaba tsa oga ena ya borobong go tloa mo ntle go tswela pele le ka lenaneo lena la dipapadi
2: o fela o le jalo mtlokwa mamedi gantle odume tlhoo gora ke ya borobong pulipuli o sa ntse a ememo ka maane a tse o tla ga balela ditaba tsa ona tsa gora ya borobong ga nka morago mo he re tlo tswela pele lenaneo ntse le lona la dipapadi.

0: Mamadi antla o shebana go ke misetso e tsletseng fela re fogaletse jalo hora ina ya botshelela mogatlhola kwa bobedi ibile le wa o qetela wa lenano lena la dipapadi ke le boe jalo kgaitsedi ya ka he pulipuli ke bua jalo ka ena puleng sello ka ditaba tsa ka tao balla tsona tsa hora ina ya borobong o sota di fumana hape maneng horeng yane ya leshome le motso o le mong jalo ka ke bontshitse se re tlhile re le mogatlholong wa o qetela he wa lenano lena la dipapadi mo teng ge hutlang jalo se re gokagane jalo le ntate mampe o tla jalo ka mogatlhong ngwane wa bakwetlisi ntate mampe dumela
1: ntate dumela
0: o phela jwa mogolo wa ka
1: re phela hantle ntate lona le phela jwa
0: e sa ikela ntate dumedisa ba mamedi
1: ke mpe ke kale ka gore ke dumedise ba mamedi ba radio lesotho bona e leng batshetsi ba dipapadi ka ga naga gobane ke ka radio lesotho ba utlwang tsena tsohle
2: Marume na de mampi hey ka mogana ka ntate sa re qetela bua ga le ntate mampi
1: ha le ntate ha le ntate
2: le ba se bugeng se se holo ntate sa mo khatlo una o mo holo wa bakwetlisi ba ba ba di abola maoto le sotho ntate le hana ke se boka sa boka ise e buka hopola ntata hona taba ke e buka hopola hona mo khatlo wa rona ke se buka sa buka sa buka go sa bone
1: ha ke na go ba exact se la ke sa botshelela
2: oh ntate oh ntate ke se ga nna ba sa botshelela ntate o hatela
1: le
2: ntate a go go feri tlhopo ntate a ke ntse le wena president ya bona ntate wa rona ke rata tsa ke rata le mo tsoga spa ke
1: nna mo tsoga spa
2: ke rata mo tsoga spa ntate ba o go tla re se ntate go na mo hlomong le ntse le itukisa jwang go ya fitla mo se bokeng se o sa se seholo sa bakwetlisi le rona bakwetlisi ba lokelang go ba beteng mono bakeng sa go ba karolo ya seboka ke bakwetlisi ba jwang
1: pele ka tla ka tsho pele ka re pele go mona re ne re sa nepa gore ke re tradition national body empa gona jenana ka botsamaisi bo teng ga tseile o potolwa le ditirege tsena ke ntse di nucleus tsa coaches association strategy session le sesing ke gona o tla batho ba bagago strikeng se seng le se seng jele re ditsa a national body ke yona re re itse lefka jele batho bana ba tlo bontshwa tsela leo bontshwa taba tsa coach tse ba eteletseng pele tsa constitution ba e utlwisise ba ba utlwisisa tsamaiso ya gona gona re tlhokang ka godimodimo o tsotlhe ntse re na le motho wane wa gona gore we are not fighting anybody re batlang tshetso pele ya bolo ka gana e leng development ya football ke go itse tsa mantla tse ke ntho ke tlhoka mbona ke go ba united even twa ile nngwe ke sebeletseng go bile nngwe ka ofela ga go
2: ta o e tlhalositse ntate hore le lebeletse hore setrikeng se seng le se seng ebile gore se le buildile mokotlagadi kapo se ke re selena le sethala setrikeng se seng le se seng sa bakwetlise jele ke ore go tla ka setrike ka seng se tla le batho ba ba gago ke utlwile handla kere okay setrike ka seng se tla le batho ba ba gago ke batla go utlwisisa gorena bakwetlisi ba batlang ke ba jwang a ke bakwetlisi ba na le megatlhelo go na le bana bothweng ke bakwetlisi fela ba ileng ba kena thupelo le ga ba sena mangolo fela ba kena thupelo mono go na le bakwetlisi bana ba ileng ba kena thupelo ba na le mangolo a ka tlase-tlase mangolo a bogareng e ka setea le mangolo a ka godimo lona le le coaches association mo sebokeng le lebeletse ba na le megatlhelo ofeng ba na le mangolo a feng ntate
1: aa mona ke taba ya gore na ebile taba ya botlhokwa ke ya gore ga ke so batho ba na ba seo kgethelo

0: wena mpa le batho re ba nominate leng ebe interim committee hantse go tshwara ya difetho ba tla ba ne paise ka ofela rona o leveling efeng as long e le coach ba ka mogetha portfolio e nyefe ka paise
1: ore
0: ha o kgetheletse rona ha o kgetheletse rona o levelefe ka ofela ga ke coach including national coaches I mean national team coaches
1: e long ore ha go mametse ndade president ore motho eno ha a tla se trekeng sa qasha sneke ka pa tla se trekeng sa thabatseka ba tla ba le bagago e long ore se trekeng seno sa thabatseka le ntse mogato la ha o so ka o kgetwa ke ntho tso ding ke yana kwana ke mekgato yana kwana
0: interim committee
1: o e long ore batho ba re kona ba tla ile o kgetha mogato o feletse mono ha bo bona ile se ba go kwa bo kwetlise empa yo le bana ba ba ho tla ba di nominate tharo tse etlang ka ba bathongwa ba ga go batlang ba to ka ba di representative ai ke tsena go ntate le tlatsa wena di bua se go se sekata le lwa bolomo e ga nna ba ke ba emedi ba ba ga go batata o ka nna etsa lona bo emedi mmono ho be ba kitang ba ikitela di position o sa tsotelle
0: o a hleke go bona tsena na ke neng pa go tlolla taba ya hore ba tla ba itukisetse go ba yogetha ha go tlogetha ona jwa
1: o o
0: ye me fela ya moeta
1: pele ya kagetsa
0: ye kagetsa
1: o ntate
0: hore re ne go tlwana na ke se re kgathile tema ga kae
1: o o
0: o bua lo moeta pele wa
1: e re ka batla ke tsa go kwa ntate ba se ba go okay ntate we hlakise ntate hona jwale batho bana ba tlang ke batho ba di tiriki mbele to bana nela ba tla tsamaya ba tla be ka go la seboka e le go ba tlo tla ba o tlollelo ba utlwe gore ntwe le hlokang le left car ke
0: ke
1: o nda
0: ile nye kholo kholo ke ene ntse go buetsa na hore ke batla hore unity
1: yes
0: ke be re sebeletse go u lwe lengwe ke se ka ga itshebeletsa
1: o le skibela itse
0: sebeletse hore
1: bolo e ho
0: bolo e phame ha o tswa bona tsena o shepile
1: okay
0: development ya rona e tlase tlase tlase ha go
1: e
0: mme re hloka hore re tle go tshwaraneng ka matso re ha ha streaking se se se se ke mpe ke pike nthonyana e nyanyana ya mohlala ona o masteng ntse yetsa 96 ke la ka fita magetwanyana mmalwa ke fumana go ka weekend ka po ke under 13 ke ya bapalent ba computer ke bone ntho entse di results tsa teng tlhaile ha ba yo bapala mane ne ka mogho tshwanang takatswa ka tlo go strategy se sengwe se sengwe development ya teng e be hodimo haholo re be go computer la batho bana ba South Africa bo pirates le bo chiefs ke tle re se go bonana batho bane ba nyollang ke nyolla letsobo le jwa
1: o hlakile ntate mampe o e tlolotse mono e re pele ke gokela go baeso ntate ke ke re shebe molao ona wa motheo e di kotsi tsa lona di alla ka molao ona wa motheo molao ona wa motheo molao kora o teng wa motheo fela jwale ba re molao ona wa motheo ha o a hlororofatswa ke law office kore nana leiba ke be yolo leiba ka botu ke leiba ka bokelo o go e go tlolle ntate mola wo tlo re fa ditso
0: ke batla go ke go wena ke nentse re nala mola o theo o no ntlo le teng ha re fika mona go ba tlile ya ba go fumana go batho ba tsene mpeli
1: o
0: ka di le ke ntse re fitse ba maqhetswana a teng ke ntse re tsa ha ha o motsha o ntse le first draft ka po second draft if not mistaken
1: Oh.
0: Ke tla go bona ka ona, ke tlo o tlollang le bona, hobane tse ding tsa dinthokore. AGM ka bo Congress. Ke mo dipeto tsa bo shwelella di etsuwang teng. Nna ha ba ke draft. Ke tlo tlollang thotse sa se sa nepahalang. Ba di bonze ba ga supise. Ke re tseng ke tone pa etseng. Ke se bo etsa final draft. Ke le mo le mo la ka constitution. O lwa re ke o tana hore. Ke tlo e lutisa mmoho.
1: Le le sebo
0: ba tabatse bo ke thepa ya bona ha se batho ba ne ba committee mo tsotlhe coach association
1: ha bana o go sa ntate ba ga a tshinda tema mbi o dutsi mono ka mola o lwena o dumela gore ka nna a o aloka gore go ba lwele wena lona le fitla le bona batho ba le ka mola wa nyemese ka ona
0: e ya ntate ke go ha o nke na go nyana go tshwana na go go lo hlo hloka maboko go shebe jwa le ke tlhase bo ya go bona ke ba sa ona ba o shebe ba o hlonolo fatshe ka pombo ba ntse dintho tse ba bona gore ga di a ga ba di utlwisise ke di otlolle mmogo ke ona mo dipeto di tswang teng monono
1: so ke tlo go botsa potso e ka nna ya ba thata ntate badikatse o tla

0: gabela ntate. Ho lo bona hala na go nyina isa tswa ke tao feta. Ha ke re isa tswa ke tao feta ka nna go le mo safety ding ga ba se ka pele. Hore ho no bona hala ho na le dikagwano tsa ba kwetsi tsengana. Ho bana ho na le ba kwetsi ba bitswang elite. Go ka se gwa di khala ba bitsa tlo go bana ke be ke elite ba bana bana le bo A. Ho na le bana bo thung bana le B. So so na le bana ba se jure ka jila ka ba logodisa. Jwale e ka bana ba ka hodimo. Le bona ba itseka thajana e mong a batlo joina e mong a batlo etsang e mong ya kwana ho jwang hona jwale di ntho di hantle le kopane le ntho e lengwe ba le utlwa gona le batla kore ke batla utlwa gona ga ona friction ene re ilang ga e bona jwale ebile re bona mekgatlo yona ena e meholo ona ona wa le sotuba association tle ke thoka kana ka mekgatlo mo mokgatlo ona wa le sotuba association jwale o tsweletse di ditiriki mano hona le resistance e olo ha dia ba go ditse u bua ina mokgatlo ona wa rona le coach ho jwa ngwana wa le
1: seriously wa bua taba tsa bohlokwa jwa kona tsena like I said re tlo preach unity ho no hona le taba ena ya dikagoha ke batla ho ipheta hape hape national team coaches batho bana ba processing A B C D ka ofela ke batho ba ke di coach ha re kgetholle motho ne re o sale mane e mongwe mona ha ka ga etsa jwalo ke ka baka go no ntse hula na jwalo but ye tsa di tsangwana tse o direng e o sale nye ha ka batla makoko ke batla tswelo pele ya football ka gana ke na le mofuta ono wa batho o ke ke batla go re ho yona hore e tle ke na le mofuta ono wa batho o isang dikabang ebe ga rena botsitso ka gara coaches association but sepheo sa gona se seolo ga re ge tlabe re retšhile pinaka ke a re kopantse batho bana jele ba nepagetse ebe di-coach tse tlo sebeletsana se a itshebeletsa ena gore qetelelong a qetelletse a le gokae aa re batla go bale ya ntho eno ka o fela ge kenye le letso go tla godisa bono ditaba tseo tsa go digotlhano ke ntlhwana go kua ga ke kala kere we are not fighting anybody. Ke batla fela go kopana. Di sola pele ya football ka gana.
0: So but ha lo nanze le tsama hona yo a le ntate mampe. O ga tshebo ya ha o fela o le leader ga ile wena motso ka spari. O bona ka ba utlwa na hore. Kore a tsa hona lo kana go ngo bona ga batho bana tle ba ngutlwa bana.
1: Ba tlo utlwa go bana ke mona kgetong lena. Mogato mogolo o utlwa ha gere. Ke batla go potolwanela. Ebe re haha coaches association ba re supportise re ile mono re haileng eo jwale we are in line le tsamaiso ya lefa go haha bolo jwale ka ha president a ile a re under 15 kapa under 17 ha re bileng go yona go football e tsetse ya pele ha re haile coach le motho a focuste developmenteng ya football na bore ka tsola pele hantle mme se ntse re rapela mogana modimo go a ntshe yeo makukuno ka ga motho e mong le mong re be le one goal unity football development.
0: So puso ke ene e tlhaga mona ntate e tlhago moamedi ore kgopolong ya ka ntate mampi ke ne ka ga mokgatlo ka selemo sa 2008 o bolelang ga a bua ka molao o le a nyamela ba baleyago go bana sa ntse a le
1: teo
0: o ga go le fitla no sentso le siko
1: a go fitla check sure ke go fumana ne sentso le siko.
0: Okay,
1: eh,
0: so modio ba ka nna o challenge ga ona le mampila ga na o tloa 2008 kwa go ta fika 2026 ha le so lokisi molao
1: ha le o santa no hopola ke nne tlo ntho tse di tsa tsona batho ba kwa thaka ka tsona mme ke le tlo di bala as much as possible because leadership ka mane ne o eme ka thata go a re tshietse tabeng ena e ntse re kopaneng but ntho o thweng subvention ya e tlang coach association ha e so be teng re kala go sebetsa gona jwale gobane ne re sena letho le re sebetsang ka lona go tshwana le o beile koloi mono jwale gore e tsamaye sena mafura ehlile ke ntse ke eme monono ka nnete re ne ntho tse ngata tse ne go utlwana ka tsona
0: yes
1: ke tse ne di re imela ne di le wena ga ona motho le motho a o tsang potso ga ana ka ta kena mona a ka ba ilangala
0: aka ba ile anga la lata ka mogolo le thata ka D
1: go
0: lo thata ntate ke nole ha ke tshe ha ba tla ba le potso go wena ntate mpa he ke le buile ha lo ntate go tlweka ka o re tsetletse ka mogolo ditaba ding ka ding ha se seboka se kgethwang ke seboka se le tlobisa bana ba ile bitsa ba bitsa di lefka go tswa di tricking ka ofapana mpa potso neng ga rata ba ipotsa ya go qetela fela ntate ke la ga utlwa gona go nyefitileng ila ga hantsela tsa ma di tricking mo hona la mo di tricking tse ine di na le resistance e bana la nye le kgolo kuthing go la bona ka o tla ba le resistant e ka qetelela la atleya ka tsa sneke ka o le hona le resistance e kgolo le sebeditsiwa
1: a tshinta da sa le ke ba mo nuno empa ntle ngwe ne tsa hala ine ka communication ya ba teng ine ba itse go ya mo ka nepo re fana ka ditaba ka man ka o TD TD ya tla di etse empa ka gamela etsa ha ka ba tsa mahantle
0: ha
1: ke tsebena go no no ya ba le botlhata
0: ka empa wele a empa wele ha le ba ha le ntlo tsa ha na o ka go hlokala le ngolo la ke reke ntate ka bolo ilo tempua mo la mo gena la e go ba le tshela ha se ke le teng kana le bonda di reteng hle e le ha ba le ntidi ya satsho re kopa tshwarelo fela re teng ha ona ntwe ka etsa la re a re tse ba ke
1: ha ntate ke ho la ba jwalo re go thimba ga mo etsa ga etsa batho ba ile ba ga mo la sala jole ya ba mo sebedi ya o tsole pele ke tsatsa
0: President
1: mongabona o etsa molaetsa gore ke se ke ga sebeletswa ne nne a re re mongamela kana go itseng ga gatshe na go ne le schedule ti mona ka tsama
0: mongawala nyuma president ya se trick
1: eh butle ka o bua mabitso a nna tate ya go bolaya
0: a ana le mampi ditaba tsa papadi ya bolwa maoto ha se le kunutu
1: le sedumo
0: e ga tsebe go ke ntate mbiti president mane ma ku thinking ntate mafanti ga tsebe go thabatse ka ke ntate ntate weli ntate tell e ba go ga batsi ba ke ntate a se ntwe patang jwa la ha ga e
2: la ha ba bola bosu ke tabena ga
0: la e ra ita ma go ga ata ba ke tsena
1: ntate se ke la mo thaila ke thiba ka nnete
0: puri taba ya tsona pele a ya tsona pele ka go president la ga sala sebetswa le moemene nne nne ya ba hafi
1: eh moemene nne nne nne ga emisa gore tshebele committee
0: fela gore mo ga tlo tsa mabisa papadi ya bolo ma utlo so tute eng wa reng ha o so ka go le to fikela ha jwa le
1: ka nnete re tama letsa report o se etse jwa le o tlotse bo hoetsa
0: le buila ho
1: le ba editor fela re sa fana report
0: le buila ho londa de president a uga
1: eh le nna ke le buila ho lo re ditaba tse ka ntsene be sentse re di fitla mo sutunye mo le mong a ditsebe
2: Nna press. Nna mampe.
1: Ntate.
2: Ke kopa ho tsa potsonyana e fa kolang fela ke ntse ke mametse ditaba tsa hao ka hloko mona mongaka. Ke bizo. Ke mametse go tle hantle ka hloko mongaka mo reng le ne le sena di funds ka patsona di chelete. Empa hopolo nya ka ke hopola ka di ba kwetlisi. Ba ntse ba dula ba ntsha se ya bona go yohle. Ibe mo teng o ka reng tabeng eo?
1: Ah, e se nna go yohle.
2: Ha hona le nako e ba santseng se yabo
1: e hona le friction ena e moeta pela ka ta bua ka yena ka moo
2: e yana
1: ine tsa ba kurwana na a di coach
2: aha
1: e be ba go thaletsa go ba skala ba subscribe
0: e ka nna batho ba neng ba le fine le ka go lwenyane fe
1: ka go lwenyane ha go le o ke ba etsa letho le nyo le meeting ke ba etsa ka ntwe
0: a o hlalgile
1: e gore ha o ka ta moo bona batho ba ntse ba ga gola ba khutla ba pota ka nyo ka di coaching tsedi ntsa ba batle financial statement ba batle eng ba batla ntho eo e reng o ya incompetent
2: fela ha o ne pa etse he nna ke nna di mampi nna ke le mabisi ha ke tseba gore ke ntsha seabo ihlile ke na le tokelo yo jalo ya go batla financial
0: statement
2: la ha e le nyane ha kalo ha fela ke tseba gore ke nna ke a se ntsha ke na le tokelo yo jalo ha o jalo mongaka
1: re a dumellana ke re ine tsena ka ga fight yena ka tsela yena
2: e ya nda
1: ya batho ba ntse ba gothaletsa go ba utlwe ka ge go na le nthwene tsa medibeke yentse she they deserve gore ba fumana ditaba tsa bona jolo ka ho nontso ho etsa
2: e ya nda
1: empa ke le ka ho bontsha di stumbling block tse major tse ho sina mang ka po mangana ka di assistant tse
0: nda le mampi go tlwa go tsholile president ya ka gele buile ha ho loge le moifa sala masala sotonda ka dipotso di gabe le ka mo sotonda ha ndire go ka ditaba tsa tshaba kana go ngodi ba thata kana go ngodi nalo ba bonolo kana go ngodi ba ba monate empa he ditaba tsa dilo di taba gele buile ha ho lo president ya ka
1: nda te gele buile ha ho lo lona le gapelo go coach association e phame bolo e phame ka gana ya le sotho he ben le support e positive go rentho ntho di etsa hale gona tsena mona mo gele nteng ka national team ya bontsha mafoko di teng fatshe mwana a tlanang re tshwaraneng ka matso botlhe seng pele ka development ya football ka gana.
0: Re thusa ka philosophy bontate ntho ena philosophy ha le batlo bua ka yona ntate mampele na re eme ka ge le nana ntate re le wile ha lo ntate ka lwa kana ko ntate
1: ntate re le wile
0: tangi ntate mamedi ya sona sa se dikeng ntate le tsa mampeke yana president ya mogatlo wa bakwetlisina henya le sotho ri ya ga bile ditaba tsa lona ka ofela mamedi ke bona batho ke bana ba futha ba ba ngata ba futha ba tlo botsa ntate mampe ha
2: ba ntanse ha ntanse ha wa le tsi
0: ba di ka go le batho ba ntse ba botsa mamedi ke ya bona di Facebook mona ja bona ba ba ba ba botsa ka le gunupe ntate mampe. Ah, vous avez un peu de temps. Le arabe la isa, on va dire le rural, on va dire le rural. L'arabe la isa, Il est arrivé à la gana, on va dire le bouquin. Maman,
2: il
0: est posé. On a la house, on a la rural qui va. On a dit, c'est le rural, on a le rural. Peppa, mabis, mzamani, tlokotsing e, re ya ka dipereng akere,
2: re ya ka dipereng.
0: Mamedi, mzamani Football Club Peppa, ha o shebile Article 28.
2: Se re mofumane
0: mtlo. Re ya ka dipereng, okay. Ah, monana bene.
2: Re fetela ka wena.
0: Re tla tla re bua taba ena mzamani, ha re shebile, fela re la ka ra, re tla mzamani ba tla e hotla ntate. Re la lo ke fetela ho wena ngwaneso.
2: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi a metso e supileng hantle re furaletse jwalo hora yena ya borobong. Mme re kgutla jwalo se re le kamane ka Thabatseka ka moo dintho di etsahalang ka teng.
3: Ho jwalo bitso, Dane Makeka, tla hopola hore ke lebelo lane la
2: Mojao.
3: Wa kgosana le go thodi.
0: Magadone ke Mojao lona.
3: Dane Makeka. Dane Makeka.
4: Ntate ke teng.
3: Dumela ntate wa rona o phela wang?
4: Ke phela hantle ka nnete hle ntate lona le phela jwang bohle kaofela ka sealemoyeng ka mono.
3: Tsohle ntse ntama hantle ka thelelo ntate wa ka. Ke go utlwehe ka mono ka Thabatseka ntate hobane motho a ntse o sheba wa bona hore manaka se hle a palamane nako se ntse ditlile di batla di le haufi haholo. Ditlhophiso ntse di tsamaya jwang ka mono?
4: Atjhe ka nnete jwalo ka se ke dumedisitse ditlhophiso ntse di tsamaya hantle ngwaneso. Jwalo ka ke bontshitse hore taba ena ya ka le lone ena ya Mojao ona wa kgosana le go thodi ka mona ka Thabatseka e hlile ke leeto, mme leeto lena le re Basotho bohle kaofela ba tla ba le lerato la go ya ka moo ba be le molaetsa o felletseng gore na se ba lebeletseng go ba dilo se fumana ka mono na ke sefeng.
3: Ee, ntate.
4: Jwale ha go le tenana ke sa qala mane moo kileng ka qetella matsatsing a go feta ke re tsatsing lena ke tlotla ke bua ka taba ya gore sarela ke tlotla ke bua ka taba ya gore dijai tsohle ka ofela kile ka bolela gore di tla ya lebaleng ka mane e le ha di ile ka bangodi ba ditereki. Bangodi ba ditereki bona ba nke lethathamo la dipere tsohle go ya ka gore na motho o seterekeng sefeng, nna tsohle ke tla di fumana ka bona. E seng sejai e be se tla go nna setereki, tsohle ke tla di fumana ka bangodi ba ditereki. Empa ga ke thibe gore mo e bang ga ba utlwisise, o tlo ba fe nomoro tseno tsa ka tse pedi tsenono, jale sejai se tle se mpotse mo e bang ga se utlwisise hantle. Ka gore Mojao wa ka Thabatseka kwa kgosana le go thodi, ulo matha ka purungwana ka la mashome a robedi. Ke bua Sesotho, wena o tlo ba thuse ka go ba tlhalosetsa ka senyesemane ba makgowa. Jwale ke re ngodiso e qadile ka di-21 tsa Lwetse. Jwale ke bontshitse mono gore gona tsenana ka nnete re lebeletswe be go sontse go ngodiswa. Empa neneng he ke re go na le ntho mone Basotho o tla fumana bana le yona ya gore ba emele e marothodi ya diphaga. Empa neneng ke a kgola o ile wa di isa ntate, haebe o ile wa di isa o ne o tseba ga o ne o bala dinku tsa pele ne di tswa gantle o kgona go 1, 2, 3. Empa tsena tse tlang se di ngata o ka batho wa fumana dipaga kile monyako mono se o se e tswelang ka ntle o se na e tsamayang. Empa he ga re kobeng taba mofuta o jalo bantse ke pheta ke re ga re lo ngodisa dipere lebaleng oha. Mme ke tla botsa mongodi wa setereki se jwalo, ha ebe ke tla ba le sejai se tla re se lo ngodisetsa mohlana peng ka thabatseka ha ke na wa mmela pere e jwa lobane ke bontsitse gore dipere tso hle ka ofela ha re kwala ka di 19 go bane ditlatlame ya gore di hlae re iskathe mme tsebe di bonwe

0: babo holo njalo ka ha ba ratile gore dipere ba ne o di bone pele jale ke kena mona ne he ke tlo bua ka batho bana ba peretse tsena tsegereng ke tsa leparaka pere tsa leparaka re bontshitse gore e ya teng e ngodisa ka makgolo a mararo bi ya teng ke makgolo a mabedi le mashumi a mahlano si ya teng ke makgolo a mabedi di ya teng ke lekgolo le mashumi a mahlano ya teng ke lekgolo jwale ke bontshe gore mo opereng tse o tse jwalo di fapana le tsane tsa terepele tsenana re lebeletswe tere tsa gore motho yane modisana kapo joki a be a na le sebapa a be a apere seaparo sa gae se hlakileng ka helmet a ba tshwere phafa ya gae e seng enana ya sephadi sa dikgomo ga go bona pere e beisiwang ka sephadi sa dikgomo ka mono go na le phafa ena e lebeletsweng ebile e na le legaponyana mane ke yona fela re e lebeletseng go bona modisana kapo mošanyana pere a e tshwere mme o feta gona ona moo re ntse re lebeletse ka nnete gore dipere di lotloa ka dihekana ka mono ga ke tsebe mohlomongtšhe tse dingwe ga di a tlwaela dihekana empa re tla bona gore na di tla kena ka dihekaneng jwa mme ntate ke ne ke le ka go bontsha gore go fitlhela gona jwale ka nnete ke tla tlalosa go fitlhela ga kana tsatsing lena
1: enamakeka go lebole agolo ntate re tla boetsentse re o kgathatsa gangata e le gonne re be basotho selotlholong sa ditaba go fitlhela tsatsi la mokete
0: ntate ke lebuile go le jwalo tle nthena ka nnete re mpe re qobeng ka nnete gore re o fumana taba tsa mofuta o jwale se re na le pere o bapere tseo tsa beng ba tsona re tlebe re di lebeletse gore di bone di matha empa jwale ga e se ba e tla ya moo re ne re na le mongodi wa setereke le kapong ntate kapo mme wa setereke se jwalo e benene sehwanye sejaisa teng se tla saga ka moo se hula pere se saka sa kena ka yena e tla be le botlhoko bo utlwisang botlhoko ka nnete
1: go lokile ntate waka bizo gore o itlame oo o itlame ko etse o itlame o etse basotho gore godima sealemoya gore moifo wa sealemoya o tla bo le teng ka moo
0: wa gore ke itlame e tletlo e labelelenge ke sa tlo bona motho ka moo ke sa tlo o bona ka moo
1: phasa ka le gapo molaleng
0: a kere ditlhophiso le tsa gore sealemoya se be teng ka moo di ye di be teng ke a
1: tshepa
0: ee re tle re bone gore e tle re ke ikgama ke iteketlisa kabe ke lokisitse gore fela ditlhophiso tse di tlabe di nepaetse ke tsebo o bona biso ka mona o ga sa peretseng
1: lebakekaolebulena
0: a ke leboe le nna beng baka
1: dade tanki dade
0: dikgomo
2: le manemane a tsona semohe mmamedi ke metsotso e mashome a mabedi a metso e supileng gantle re lebile mane goreng yaneng ya lesome ne re gatlha ditlame godima sealemoya gore moifa dipapadi o rena ga kekeng a bona bitso empa mpona metlha ena re makeka mono bo trend group tournament mono anotekae mostaleng mono di-tournament tse ngata tse bapalelwang thaba tse ka mono bampona tournament tse ngata tse bapalelwang kaha bampona tournament tse ngata tse bapalelwang
3: o zobogama ka lagapo bathong o tshwana le motho ba re ngwana na gana go monyala o monate mo e kang go bokale mona mo e kang go bokale go tletse batswalele ga every bar ote ga o fitlha mofitlha o tlhabeka le ngwe o kopolola
2: ntwaaaa
3: bathoaobaby ka
4: nneteo
2: sale teng bagolo baka mašoma abedi a metso e mekae ya metso e me ke ane fetoa e ba mašoma abedi a metso e metlhano gantle metsotso ge lebile maano reng yane a lesome mmamedi ge kgutla walo se re go kane jalo le ntate mo dikakaretso wa mogatlho o mogolo wa papadi ya bolo kwang lesotho e leng lesotho football association bua jalo ka ntate mogosi mogapi ga ke tsebe itlhe o fela ntsa a le teng kwana ke ne ke tsoa nates
5: ga
2: ka nnete re sa ikela ntate ka bona ntse le a iwang
5: ee
2: ya ntate
1: nonyane
5: nonyane kgotso
1: dumela ntate
5: dumela le
1: o ya jwa
5: ntse ke
1: ntate ga go bega kalo ntate sg empa ga nnete a sala Rela ba se re ya phomolong yena ya o keteka dilemo tse 16 ha Lesotho e fumane boipuso ntate ya ba se le taba tse ngata ya ba jwale ka mora dipapadi tsa ntse a tlhophasana ha dikwena ha re sa tla go kopana go bua ditaba gona e be re bone ditaba di tsamaile jwang ntate ebe ntate o bone ditaba di tsamaile jwang
5: dipapading tse tse re sa tswa go tswa
1: ee ya ntate wa ka
5: o ka nna re re bone taba tse batlang di fapane taba tse fapaneng tsa nako e ne re se re e tlwaetse ya pele re bone go kenyelletswa ga dibapadi teng malwa se tse ntšha sesopheng sa naga gona jwale ga re leka go phunyeletsa go ya mogopeng wa Afrika wa dinaga re bone ke tla re ka sekgowa ke performance yo motho ka reng mona o bona taba ya kgolo mona o bona taba ya go se hole bona se re bapetse dipapadi tsa matšhaba ka nako e telele mme re tlameha ke gona re be re tseba gore na go tlhokala go se etseng papading tsa matšhaba gore re tatela sefo o bona e ka re tla fitlha nenneng re cherche e ke re tla fitlha nenneng re cherche taba eno ga e re thuse gagolo ga ke kale ka match wa Niger match wa Niger re la ka dumelela Niger gore e nke taolo ya papadi ya bolo ya maoto tsatsing le eno re bapela le lona Niger ga se stopa se nka kareng se ka re hlola ka mokgwa oo o e ne o iketsetsa ka ona nakong e itseng ya papadi qalong ya papadi ke bona fela gore go na le bapadi tse ke tla re di ntse di dutse mekgweng ya bona ga e fetoe le mengwaga ena ya dipapadi ka gona ga ntse ba dutse-dutse moo re bonagala ge senen empa o le a bona second half re ile ga batla re etsa go betere ga kenya energy e ngata papading moo motho o ipotsa gona ebe ga ne re ile ga e ka ga e kenya pejana energy eno se ke be re sa etsa influence dije go bapala ka mokgwa o cautious e balea the type of energy e se re e kentse ka lebaleng ga re tla go so passa against Morocco. Hey, Morocco a tla ha ya wina papadi eo ka tsatsi la match. Morocco e winne papadi eno. Ntho e ka etsa kgwedi pele mo. Ke tsho tsena go bane. Ntho e ka kgwedi pele mo. Morocco e ne go melletse an advanced team ya pele go kwa kere. Ya pele.
1: E yanda.
5: E la tsa ya meja ga le bala. Ya ipapisa le mahlale. Ya yela ka mahlale o re. Hai. Wana re tlabe re theoa sofaneng re fitlha mme re shebe rona hotele go le aka e le stadium eng e jwang eng e jwang okay ga ba keta go etsa jalo ba tla gape ka mogao go ba etse analyze information e ne ba na le yone ba gutlwa jale se ba sheba dintho tse mmalwa gore na e tlatla jwang ga nka ka o etsa technical team ya Morocco or the travelling delegation in at least 65 persons. 65. Ka mora go tshito bo ba bona. World Cup ne ba ile ka 86.
1: E yanda.
5: Ba chatarile for that match. Ho le ka go ba putla kiseleto la bona o tloa kwa na o tla. Jwale o fumana hore e mong le mong o na tseba na o tla me ho itsa. O bone Morocco e ba pala ka mo go relaxed ba e preserve energy ya bona le. But o tshwere ithutileng yona. Tactical awareness. Tactical awareness ya Morocco e boemong bo hodimo haholo. O bona hore batho bana nako tse ha ba le mo ba itseng ba tseba na ba tlameha ho etsang ka bolo, ba tseba na ba tlameha ho ema jwang, ho tlo etsahalang ka morao hore ho etsahale eng. Jwale o bona hore ka nnete haeba re kgonne ho ba tshwara hore ba re tlole hakalo 2-0, e a bontsha ne re na le plan e ne le hantle. Ya ho etsa hore seriti sa papadi se ke sa re lahlehela. Mpa jwale

0: haba ka ba atamela ba khwebi ya ba go ba le di campaign jelo ka how it and campaign tsene tsa bo di politiki bo eng ka ofela ga ba le di campaign tseo ba ketellang ba etsa involve the business sector ke belaela gore taba eno e tla ba thusa gore di gaello tse ba nang le tsona tabeng ya go developa dibapadi e ka sita le gore team ya rona kapa team tsa rona tsa naga di ketelele di sebetsa hantle ba tla feta bothata bono ga bonolo ha the business sector e ba tsheditse ke bone ka ke yona fela nthonyane e saleletseng ntle o mono dibapadi tsa rona tsela e ba bapalang ka yona that waka ka nnete motho o le motho wa bona gore batho bana ba na le boitelo fela ba mpa ba tlotse jolo ka batho ke ya leboga ntate wa
1: tanyindade a o e tlhakisitse wena bizo ntaba ena ya buang yebolo a tsa dinaga tse di tse di re fetile taba tsa ka science ba sebedisa sports science ba se ba le
2: golaoe
1: ba ikamogela go guys ne re le morago less re etse involve so ga re sa etse jalo ntse re bua fela a basoto re maatla ka go bua so ne ke bua taba ena mosamane ke re mosamane mo ditse dibapadi tse nne tse supileng tebalo go tlha LDF ne go ya ka bona ka mokgwa ba di beding ka teng ba tswa ka loan from LDF so taba eno ntse o bona ditlhopha tse ngata se re utlwile nna ga ke ga rena sefua sa go pata dinto ba regile mozamane ke utlwile gore nthona ga ya qala tsatsine e qadile o tlo ga e bapala papadi ya pele ee ga e bapala papadi ya pele le ga e jwa 80 ke dija batho jale batho di bona ila ka baipata bofika ba galakala go
3: sekodisaebeoejalore ga e ka bapala gante ya win protest
1: ekaba ya go tugoisa o batla go fitlha mona a protest so so di team tsa di gidi go ha ba ka ba retloisa ka bona go tlo nya protest but ke a ipotsa gona ba tla e tlhola jwa ntaba ena e pepa lo wena mabisi ba tla e tlhola jwa mamedi nomo ka mala +26659933 le 2231649 ka kena ha ba nne mo bana so e bo ima taba yo re gila ka re bone ke ga ntwana mo di mo la ga nda le bona lo hamba ka tsa ka ga ai bua tsa okay all right
2: mamedi sene tsile ena le ena mamedi me
0: hizo
2: ga twa run
0: le bo phepa le bo banjo
2: e ya batho
1: yoi
0: di tsola ga ke mokotse bo ntate ha re se ga ha be nda te mo happy ti e tsinye kana ka la ho kula ke ke coach ke lo nna go coach ke mo ka medika ka re ke chief executive ya le mpa jale hale mo botsa ga na o bone papadi jwa ka pelela sa ana la sa papadi jwa ka nna ke and a coach ka be bitse ntho mo papadi press conference and yo la thulana le yena ka maikutlo ha ke tsebe na ntho ne ke e hlahang jwa ha ke utlwa ntle ntle nna ke le motho ba nna le mo happy ke mo a coach bok so ha ka me hore a analyze game ka go ka me a analyze mo bale mabedi di le yena ka pa le team ya ha e mo ka o fela le technical team le bonta ke mo le ka ntsa di bua tse ke ntse se ka bua nke nna se ka bua nke banjo le ka o fela le lona ka mo a ya ka me be di bua ke yena o ka nna di bua office ngwa because ha ke rata batho ba lang jolo ka e ka ha bana matla ah ha ka me re na le di scouting ka me go hush no di tsa ene di tsi ma di tsa ke mo kotjo e le eng ha
1: go bolela o bolela o ga motho yo a je ka golo ha tla me bena a to icheba era icheba ra e bi nzala o lokela a hla ka solution
0: ha mona tiba e tle se le tswa chief executive di solution o re okay re bona bo be ke bo that is why ke re he also coach na le di le mangolo a bo coach then he can be able to talk administration can be able to talk technical ka le baleng ba he ho tswa mo na ga nete ke dimela le ra ka maikutlo o se se sale le ntse ke di bua re tsaga bolo re tsaga la pele we are outnumbered ha ona thuso re bila re pheni ka re tatile ha re se nang dire sa nga tatase ha re tshwile re ka tsaga bolo and then build
1: Hansen and I want to give us one ball player, but this is so dumb. Mme nako ya gona e fedile ne re bua ditaba tsa mosamane ke re bone date molao losotho mona fela ga re se re bua nnete bone date pele re theowa mmo magotla ba badi abola maoto losotho mona a tla a sebetsa ka gona mogatso o batla kwa
2: ke nnete
1: a fela mogatso o na le thasello go ga mogatso o na le thasello
2: motlokwa
1: ga mogatso o na le
2: thasello
1: yes
2: gothwe sesotho sere
1: Eh.
2: Ke rata ba pepa matsatsinga.
1: Eh.
2: O na le o kena ka puo ya
1: sesotho. Eh, bile ba o sonjwa mo tlape ba ntsa ga di khalapa. O la gola o thula bua di khalapa mabo. Mona hey lena o la fika.
2: Sesotho ya sesotho sire. Ntja e tsukela ya e fepa mohatla.
1: O hlakile ntate as le gotla la papa ya bola maotlo sesotho le tsa assembly ke lefa. Ha se le kala le tsa assembly ke lefa. Ha ona nyewe da hlula lefa. Ke re mzamani re a tseba mamelo sa masala sesotho re. E ka la hafin la lefaga tseba ke ile ha o ntswe tswa di petition mola ba ile ba bolello hey guys le kera ntong ke mo khatlo sa e batleng ba tlameya ba ikhule ba tshechele moga that is fact so yere je re tla bona gona gona house o kusa gona ma go tla sasa a se a se a se mo modio mola ga e bonolo ha mbe ntino a batho ba re batla hla mo no fela ba se ba ile permanent transfer
3: ke he e ke ka tla ka Smith mana ke re sa ntse ke bua sesotho
2: yebele
3: a se Smith mana a re a dog with the bone inside the mouth cannot bark.
1: I'm going to go to the house.
2: Re tota re tsola pele ke tlo fa yolo ya ditsebiso tse ya karetsang.

mind.

metsotso e le shomela e le shomela ya re lebileng hore ngena ya borobo ya hore ngena ya le shomela motse o le mmo mamedi letsatsi ke lala boga go la la supa kgwedingena ya le shomela se le monsena sa 2026 mo mamedi ntse re tsa mali wena ho ya hore ngena ya le shomela motse o le mmo e leng hore tatla re fumana ditaba tsa rona tsa letsatsi.

nakwa ke ya le ke hora ya le shumele motse o mo mo mamedi re tlotla re balwa ditaba tsa rona tsa hona jwa le tsa hora yenana ka mora mo nne re tla be se re fetela nanong la rona la sedibeng.

0: Qumebe geng e fitileng ha lefapha le ntse le itukisetsa letsholo la phekolo ya manyowa le tla ho qala ka la 10 le metso e 2 ho isa ka la 20 le metso e 3 Mphalane. Mosadi ya dilemo di 27 wa Kokobe seterekeng sa Qutting o ditlamong tsa sepolesa a belaela ka polao e etsaetseng moyeni ka Sontaha. Ya tshwereng molepo e le motlatsi wa komishinara seterekeng Senior Inspector Tuba Moloi o re mmelaelwa o qoswa ka ho hlaba monao hae ya dilemo di 30 nakong eo ba neng ba lwana ka mora hore ba qwaketsane ha mofuwa ba tla tjhelete ho mo qosuwa. Senior Inspector Moloi o re mofu o timetse le wa moyeni tseleng e yang sepetlele. Ho sa le jwalo sepolesa sa Qutting se tlaleha hore ho na le ditlaleho tse 33 tsa polao ya basadi ha tsa banna di le 32 mme ke tlaleho e le nngwe eo mosadi e le mmelaellwa ho tsa matjhaba re bile re phethela. Sesole sa Ethiopia se gakotse letsholo la ho hlasela marabele tikolong ya Tigray ka difofane tse nyane e leng drones nakong ena yo ntwa e haketse naheng ya Ethiopia. Ho latela Amira Ababu e le molaodi wa sesole tikolong ya Mekelle, mmuso wa Ethiopia o rerile ho hlasela marabele ka di-drone ho fihlela a nehelana ka tikolo ya Tigray. Dintwa le diqhwebeshano di qhomme botjha ka mora hore marabele a hape boemafofane ba Mekelle ka la 23 Loetse. Le ha ho le jwalo sesole se tlalewa se boetse se hapile boemafofane ha tonakgolo Abiy Ahmed a ikanne hore o tla renya borabele tikolong ena. Ditaba tsena tsa hora ya 10 di fihla peletsong mona. Fumana ditaba tse ding ka mosebetsi mmoho le nna horeng ya pele haebe kgotso.
1: Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Diqabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.

começar.

0: ke metsotso e le shimele metso e mene fela le skoto hantle ka mahora ena ya le shimele motso o le mong ke o dumedisa hle mo mamedi wa Selma sa so thole tsa silena la labraro mo khodi ena hlolang fela jalo matsatsi a supileng ke khwedi ya mphalane selema ke sa diketetse pedi le mashume a mabedi a metso e tsheletseng Jolo ka usutlwile he hore bo mmele tsa sinlena la kajeno ke lenana lena ke lenana la sidibeng re qadile fela jolo ka mme a matla a ipitsang fela ka hore ke mmeja sabele ke yena fela yo re qadileng ka yena hore ampa re hlakolele sebae letsa sinlena la kajeno jolo ka lenana lena e le lenana la sidibeng ka lebitso ke snate matsora mme kajeno ha ke tlotsa maki le mong ke tlotla ke tsamaya le mmabakwena
1: Tibile
0: o hantle moratu
1: ke hantle
0: ha ke hantle moratu ba kahle jalo ka se ke tshilo lelo mamedi wa Selma sa Soto re tlo tla re itsa mala fela jalo le mabakwena ho hlala mane ho renya le shumele metso medi thapama empa he ha re tlo ba babedi fela ka jeno re tlo tla re tsa ma hape fela le me mathapelo motshepa ena e le coach ho hlaha mosebetsing wa hae e le hore ha ke na ho bua ka lebitso empa ena o shebane fela jalo le taba tse leng hore di a etsahala ka malapeng letsatsi le letsatsi e bang utlwa mohlomo mamedi wa Selma sa Soto o imetswe haholo ena o teng ho bona hore bophelo ba hao bo a nolofala re na le dintho tse leng re shebana le tsona letsatsi le letsatsi empa he mme thapelo ke e mong wa bomme ba e leng hore ba beya bomme ba bang hantle e seng bomme fela malapa ho tloha ka mme ngwana ntate kapa lelapa ka kakaretso ho bona hore ditaba tsohle di tsamaya ka tsela e batlang e le hantle mme thapelo ke a dumedisa Selmeng sa Soto letsatsing lena la kajeno
2: ke lebohile haholo mme Snati kante ke a dumedisa le bamamedi ya hao letsatsing la kajeno ke a utlwa o na le mme mabakwena ke a mo dumedisa le ena ke leboha monyetla ona hape gore nang le ona letsatsi la kajeno
0: eya mme wa tseba pele ra leboa mme pele re ka ra kena ditabeng tsa rona re hlokometse hore bekeng ena e tlang re lebile kgodinyana ena ya mphalane lefatshe le tla be le keteka matsatsi a mabedi a bohlokwa a latelanang ka letsatsi lane la leshome mphalane e tla be le letsatsi la bophelo bo botle ba kelello mme ka letsatsi lane la leshome le motso le mong e tla be le letsatsi la ngwana wa ngwanana empa letsatsi lena la kajeno re tlo shebana haholo la lorena e ka ba dikholotso

0: gore banyalani ba shabana le tsona ba tobana le tsona go di sonya ya bana mehlengena ke di feng e bile re totla re kengeletsa le gore na bophelo ba kelello ha bo se hantle ka hare ho malapa le gore na bana ba rona ba banana re ba hodisa ka tsela e ntle hore ka moso ba tle ba hole le bona ba hodisa malapa a bona ka tsela e nepaiseng re tlo lokela hore re nke methati e feng o tlo re tshwara fela nomorong ya +26659933 gore o tlo kene o botse methapelo dipotso ka jeno le gore o tlo tlatsetse ditabeng tsa rona letsatsing lena la ka jeno methapelo ke a kgola potso ya ka eo ke tla qala ka yona hoseng hona lenaneo lena la sedibeng ke ya hore na hore re tle re re mme ka hare ho lelapa o hodisa mosetsana ka tsela e nepaiseng e ka ba ke dintlha difeng tse e le gore di ka odimodimo tse e le gore bomme ba lokela ba diele tlhoko ha ba hodisa bana ba bona ba banyanyane motlhomo re qale dilemong tsane tse leshome ho isa dilemong tse leshome le metso e robedi gobane o tlo fumana gore ditaba tse ngata tse boimanyana di batla di etsagala dilemong tsona tseno.
1: Okay, Miss Nati, ke lebohile haholo ka nnete, Miss Nati. Ebile ke ntlha ya botlhokwa, ke potso ya botlhokwa ena o e botsang.
0: Eya, mme.
1: Ha e le hantle, nna ka mehla ke kere ntho e ka godimodimo pakeng tsa motswadi le ngwana ke nako.
0: Mm-hmm.
1: Ke nako, Miss Nati, because ha se na nako ya gore re gotlhe bana ba rona, bana ba rona ba lahleya. And-e ntho e ke e tlhokometseng ke ya gore bana ba lahleya e se le ka morero gore ba lahleye kapa e se gobane ba batla go tswela taolo e se le gobane ba batla go frustrate mesnate ya gore e be neng o fumane gore kgethi ya kanke na go opelwa ke ditlhogo kore batsadi ba bangata o tla fumana ba thiba ka gotlhe ba se ba opelwa ke ditlhogo gobane ngwa tse bakeng fe le batswadi re sa ka ra etsa metheo e nepaetseng. So ho bohlokwa haholo gore re etse metheo e nepaetseng gore re tle re tsebe go etsewa re tle re tsebe go tataisanang hantle e nngwe ya dintho tse ke baetse batsadi ke ba gore ga ngwana a ntse a gola re bua ka dilemo tsona tsena tse 10 le tsa pelonyana go mono ganyana tse sentse re tlameya gore ngwaneno wa rona wa ngwanana ga re godisa ena e be re sentse re mo ruta dintho tseo di tlameyang go diswa ke ngwana ngwanana boitlhokomelo le gona ka tlong ka mogana gantlentle go tlameya go e tsalwang ganyane ganyane go latela dilemo tsa ga e tsa tla ba le go tsona ka nako eno gobane ga a santsane gana jaka re tshege bua ka motho a le mo di-10 o se motho a le mo di-10 o se a le boemong bo e leng gore le dijana ka tlong wa ditlhatswa le bethe ae o santse o mo ruta gore a ye a lole so o tla fumana gore ge le batswadi ge tlhokela bana nako go bana ka nako tse dingwe ba qeteletseng ba ntse ba gola fela o fumana ngwana a ntse a ikhudisa ntse a dula le batswadi jale ka nako tse dingwe fumane se re tlo fitlha re le frustrated mane mo seng re fitlha re shapa mme snate ke nnete gore ga e le gantle ngwana ne nne ngwetse a tlameya gore a tshele leswai gobane le bebile ka nteng tse tshobalo ga se ntho re tla e qoba but go na le mo eya mme
0: gobane thupa e o tlolwa e sa le metsi ya kere
1: ka nnete ka nnete empa fela go na le moshapo mone o tla bona gore eno motswadi o shapa ka frustration e le yena a tlhokileng boikarabelo ba go etsa seo motswadi a tlamehang go se etsa ngwana e leng gore sa go etsa fa go gogosa ngwana
0: e le gore e sentse re tlisa tabeng yane mme a thapelo ya gore e bang motswadi a se mental stable go tlakile gore a ka ntshetsa botlhoko ba gae godima ngwana
1: ka nnete mme wa ka itlhile go jalo ke mogonana gana jenana ka labotlhano mone ga ke tsebela botlhokometse re na le event mone ya bomme e re ga ka kere lo buang ka gore nna ge le bomme re itlhokomela jwang gore re tlhagetse go etswang ga tlhagetse go tlhokomela ba malapa a rona re sebe go tlhokomela le go godisa bana bana ka tsela e nepaetseng because msnate because ga ka se gantle re le bomme ga go le bomme because a kere ntho ena ya go nnethata ya go godisa eshleshe ya go bomme ko go bontate le ga ba le teng fela o tla fumana go ka ga malapa ka golo e golo ena ya go godisa etswa ke mme jale jale ga mme a se gantle kelelong mme a se gantle mmele mme a se gantle dinthong tse dingwe tse ngata tse e tsalang tse mo potapoteng ba go potapoteng ke ntho tse ngata nnete ga o se gantle nthong tse o kelelo gago e se gantle e tlile le ga o fitlha ka tlong ka mane o ke kwa bagantle ke mone mo re tla fitlha ka galefa ga otla ke sa botsa kore o fumana gore etlile etlile ba moferefere ka ntsha motho mme
0: sa
1: nnete ka nnete ka nnete ka nnete e bea le ga a le nako ga e banong le motswadi a ka kgutha nnenne ebileng ke bone gore ke ga ke rebele ebile ne tabeng tse tsa ka tsa go coacha ebile ke a mentor so ke sebetsana le bae.

0: yantik se zal batswadi
1: so
0: o fumana le bana ba cha o fumana bana ba cha ba le bana ka nako tse dingwe o fumane gore ha go pele tshwarelo mme mathapelo le ha sa bone gore ke ena phoso a ke o sa ntshapile ne nngwe sa ngotle o sa ntshapile fela a sa ka mpotsa le go mpotsa gona go etsalang ka mogamone kona tlo tlhokomela go phoso ke ha e fela a se ka etsewa a se ka kopa tshwarelo so ke yona ntho eno ya gore re tlabe re se hantle mentally so ehle e botlhokwa gagolo taba ena ya mental health ke a utlwa e na ehleng ebileng e tlabe e celebrate ka nnete gore hele ga re ke re ikgopoleng ga re ke re duleng fatshe ga re ke re shemeng gona ke dintho tse re ka di etsa ke ngwe ntho tse re tlo bua ka tsona la botlhano ke ntho tse re ka di etsang re le bome practically tse re ka di sebedisang motlhomong letsatsi le letsatsi gore be re thuse gore re tseba ge ke re nne re etse mental check e le gore kgetlhege tse bo etsa kgetlhege tsebeng goo go godisang gantle
1: go godisa molokona ka tsela e nepaetseng
0: ka tsela e nepaetseng mme wa ka
1: o buile taba ya botlhokwa mme ya thapelo ga ke mametse ditaba tsa gago mona o buile ka gore ka dinako tse dingwe batswadi kapa bomme ba sitwa go kopa tshwarelo ga ba se ba foseditse bana ba bone e ka ba go botlhokwa ga kae gore motswadi a ka itiye nakong eo a bonang gore mo nateng jwale ke ka nnete ke fositse ke foseditse ngwanenwa ke nnete o monyane go nna ka dilemo fela he kore tshwarelo e botlhokwa ga kae gore batswadi le bone ba itiye go e kopa baneng ba bone e tlisa ditholwana difeng ketelelong ya letsatsi ga ngwana a tlhokomela gore wa tseba motswadi wa ka o tlhokometse gore o entse phoso ebile a o tlile a kopa tshwarelo seo e ka ba se etsang bophelong ba ngwana
0: ke a le bomme ntho enono e botlhokwa gagolo e botlhokwa gagolo banneng e ntse etsewa e lokisa le dikamano di dipakeng tsa motswadi le ngwana because jale ga ke go o se mo fitetswe o se entse ntho enono o se mo shapile ka nako tse dingwe o se entse ntho nngwe e sa mo thabisang o ne o sa loke o ne o sa botsa le o botsa kapa o sa ka wa etsewa wa atamela le taba eno ka tsela e nepaetseng goba ka nako tse dingwe ka nna ba ke mokgwa rereng ga ke rerego go shapa ga ona phoso ka nako tse dingwe gobanne ntse re tatamera re leswainyana ka nako tse dingwe o bontsha ngwana gore na
1: Nana
0: e o botlhokwa ga e sale me ka nnete yone e ntse sena bothata ga o so entse but ka nako tse dingwe ga o sa etsa ka tsela e nepagetseng jalo ebe wa gotla o tlo bontsha gore wa tseba ngwana ka kannete ke kopa o ntshwarele ke bone gore kannete ke la ka tlhola ka etsewa ka o shapa ke sa ka botsa le o botsa ntho enang ke e ka tlhotse ke etsa ge lokise ditaba gantle gona ke bonang gona go etsa etseng ga wa etsagalang jale e botlhokwa gobaneng e tlo tla e di thusa gore kamano le dule le gokagane gantle le ngwana gao because ntho enwa ke ga o kwa e tlo feta ga o tshwanele ga ntse a etsa a bokelela botlhoko ka gago yena ka tsela eo o mo atresang ka yone wena o tlo keteletsa e le ngwana jang a hostile e tlo keteletse le ngwana e leng gore ga a sa a o thabela go le motswadi le dula mmogo fela o fumane gore o sang a hulanya maoto o sa e le ngwana jang gobane fela o etsewang gobane a tlhokometse gore ka nnete mona teng ga ke a tshwarwe gantle jalo ka goba ke motho le ena ke go ntsana le maikutlo e se o tlo qeteletse a e le ngwana a geneng ontse etsewa o ntse o kenya bohloko ka gago go yena but ntho en yane re reng re dula fatshe re a buisanang gantle go kopa tshwarelo ditaba di a loka ka nnete etsa gore dikamano tsa rona di etsewa di be di loke
1: mathapelo mane mo o buile ka ntlha ke ene ya botlhokwa moreng e ntse le gantle gore motswadi a ka fa ngwana nako e be ntlheng ya o fa ngwana nako motswadi seo se ka tswela bana molemo ofe ga motswadi e dula a file ngwana ga e nako ba batswadi ba bangwe ba dula ba phathantswe ke taba tsa mesebetsi and-e ga ba le nako ya gore ba be teng malapeng gore ba godise bana ba bona
0: ee mme e nngwe ya ntho tse botlhokwa gana bare ke na etlhega utlwisisa gore go na le nako ya gore ebe motswadi a ka dula theko le ngwana ka nako tse dingwe gantse re dula le bona ka matlong ka nako engwe re ka tlwa fitlhang le mosimo aba re kena le ka dinako tse fapaneng tse re sitang gore ba attende but go na le ntho nngwe keketsetse batswadi e botlhokwa gore let's create intentional time gore nako o itlwetsetse ga o ka ba le nako eo ga se gore etlile le ga o sena yona nako e ngata le bana e tlabe le gore bana ba gago ba tla tswa tomo but ntho e le nngwe fela wa tse gantse ke gola ke gopola gantle mme wa ka o na sebetsa go engwe ya di-hotele nna le bitse gagolo because o na ka kena osai a tlhaisa bosibo kore ga gabe ke e tlhile o ne o tla fumana ke sa mmone gantle but ga bona ntlhe ke tsa motlhang a leng off ga e le weekend a tsa ona ka renka ka tsatsieng a re isa ka mone go ne se ka mone ka sputana

0: kana ko ne santsa je ka mona ka mona ba palo na di drink una di di kana ko no santsa na le ntotsi ndi biha o ba ka nka kana go tsena re isa ka mona no ne nne motla re isa ka kae go ka pa ile nna go fela la re sekele ha e mona ka re ha ke re dule monana ke ke re ntsha ndi ka re tetsana re ke re ba paleng o go fokala bo metsotso nyana e jalo ha se taba wa hana tsena e hleka nne tla be re se ntodi ngale kana go tsena some bonne ba bang ebile ke di seng apparent so ha hona le gore go na le letso le leng le o tshwanetseng le goreng ga ke le sekontata bona o teng kapa eng jale fela o create-a a specific time goreng wa tseba ka nako tse dingwe ka moqebelo ga nke ke itswetse gore ke tlo dula le bana ba ka kapa ke itswetse gore ke nka bana ba ka nke ke ba ise ice cream e go kagane le ngwana le motswadi botlhokwa gampe because nakong ena ke nakong e thata e leng gore le information ya bana bana e ngata bona bo so ga ntse na le ntho eno gore le gokagane bonnyane le ga amano eno e tla etsa gore ga nna etsewa a nna tse go wena le ga na le eke ga nna le ditaba nna tse boga ka dikokela mme wa gae jale ga ntho efelo le siko e etsa kotsi because ngwana o tlo keteletsa etswa a fumana dintho tsena bagotsing e leng tse a netsewa se sane pagalang ebile ke tlhoka metlha kere o tsebe gore ga o sa etletse nako wa gago ngwana ga o nako lefatshe le ko mo etsetsa ke re tao ko gona le tlo mo etsetsa ya mofuta ofe goba nako yona e tlile e tlo ba teng tao ko gona o tlo e fiwa ke mang
1: re na le metsotso e mashome a mabedi le metso e robedi fela le sekoto gantle ka mora hora ena e leshome le motso o le mo gorenyane ya leshome le metso e mmedi re tla rwana ka kwano letsatsing lena la kajeno lenaneo lena la sedibeng salomen sena sa lasotho o tlo go tshwara fela nomorong ya +26659933 kapa o ka nna tla kena mamedi wa salma sa lasotho e bang o na le dipotso letsatsing lena la kajeno ditabeng tsena tseo re buang ka tsona mo re shebaneng fela jalo le dikgoletso tse e le gore batswadi ba kopana le tsona kapa bomme ka kakaretso ba kopana le tsona godisong ya bana mehleng ena ya morao tsena le rona e ka ba ka di feta ka tsela ya mofuta o jang re ntse re shebile le gore bomme le bontate ba phelang ka gare go malapa na ha ba ntse ba galemela bana ana bona ba fumana nako ya bona ba le babedi gore qetelong ya letsatsi le bona manyalo a bona a se senyeye mme mathapelo ga re tle tabeng ena ya bomme ba ntseng ba dula le balekane ba bona ka gare go malapa e ba motlhomong ba sa dumelane ka go kgalema ngwana go etsa halang ka kelello ya bona ha ba ya taba yeo ya gore ebe ga ba dumelelane motlhomong ngwana o fitlha ka gora ya bosupa gae e be ntate o leka go kena kapo mme o leka gore a kgalekgalemele ka thata e be ga ba dumelelane ka maikutlo kelellong ya ngwana e ka ba taba yeo e baka moferefere ofe kapo e jala peo e feng
0: no ka e jale o bua ka e nngwe gape-gape e tsangwa go be le kotsi ga e ba gana fele tsena batswadi ba sa dumelelane and-e ba sa dumelelane o phen di ka pela bana e kotsi go na go ga e sale e kotsi gobane ga ke ga ngwane o a utlwa o sana le setshabelo o sana le setshabelo o sa tseba gore okay ke a utlwa gore mme wa ka ga ke fitlha ka seven wa omana ntate wa ka o eke e kapanene go na le a nkemelang ke a utlwa gore okay mme wa ka ke ena a nkemelang ntate wa ka o leka go nkgalemela goba ka nako tse eng ka malapeng ang o tla fumana gore ke mme a batlang go tshwara ka thata o fumane ntate nenneng le ena gre ee o ne go tlwele le bana so ga ngwana a ka utlwa gore e tlile go na le taba e jalo e baka kotsi ena e ga e sale because wa utlwisisa gore o tla tswela pele ka boitshwako bo because a tseba gante gore mamangwe o tla ba le teng a tlo nkemela ga ke etsa ntho tse jalo so o tla fumana gore e baka pherekano because ga le qala le sa dumelelane fela e tlile le ngwane e nono qetelong ya letsatsi le ena o tlo tla etsewa go na le ntho tsa todinka o tla nka advantage ke ka boemo bono because bana e tlileneng ke ntho jalo e tlileng e shebang ka nako tse dingwe o sheba le ga o thotse le ga o ntse o sa bue because ba na le go sensa go gongwe so ga nke a tlhokomela le ena gore ach mona e tlile nka kgona go tswale ka tsela e itseng e tlile otse o tla testa e tsala le ga ntse le dumelelana o tsale ga le dumelelana fela bana ba ntse ba testa di-boundaries bana ke bana ba ke ba tlhagata go testa a ka bone gona ntho ena ga o e bua e tlile you mean it e tlile o tla eteletse e tlile o emphasize o e phethagatse and-e ga ka bona gore ntse ba le loopholenyana e tlile ba ntse ba na le gore ba tswa pele jale it's even more dangerous mo batswadi ba sa dumelelaneng e tlile o tla fumana gore go godisa bana ka thata but he qetelelong ya letsatsi ne sena tenna ntho ke tshwe ke ya gore go se dumelelane go ntse o bakwa le ke bona batswadi because ka ga ntlo go tlameha go be le meolwane go tlameha go be le ditsamaiso tse tsamaisang tlo eno.

0: ka re se kwa ke di bitsa di zelup go ntlo ha e kala e sena fela dintho tse regeng ka ha ga ntlo ena we do this ihle ho qalella ho ba le mathata because ha ga tla ne ho tla ke mo hakeletse tsa batsa dikere ha ga tla ne ho tla ho bana se ga khalema se tla ne ho re tla ho bana ga ba betsa gore mona ka tsamaisa ke 1 le 2 le 3 ke ntho tsa ntlo ena ha se tshwane le tsa le ka ntlo nyengwe tsa mona ditenana ga go tsa mate so ha ona mo phatla mang a testing team ke re ke ntle dimelang ka ena gore di values tsa rona ka ha ka ntlo ena ke ya gore se go hodisa bana ka tsela itse bana ba ntlo ena ha ba tshwara di phone bana ba ntlo ena na ha ba shebele theke bana ba shebele bana ba mana ha ba shebele TV o fihlana na kwe itse ke di ntho tsa mono therefore ha 8 o'clock e wa tla sala TV ntse e le on e a tingwa ene ke tumela no le mmele ntate o bana go itse ka mona na ha bana ba shebele TV go fihlela 80 watt so ha ona le mo ka ena itang ha re e tsweva o ka nice ntle mathata maraka mathata ba kwa ke yona ntwana o ka ha bana di tsamaiso ka ga malapa so motho mo le mo o khalemela ha batla because le batsa di ba bangwa tsana ntwe e bang e confusing ke fe bane ke a bana ba foka ba foka ba foka ntho e ka reng e consistent so batsa di ba tsana go thata ke tsa tsilela how to nail o tlo tsama shapela o kena kana go eno mo khalemela o etse ngwe tsela gata
1: go tsasa
0: eke
1: how
0: sa eke wa o ke kapa kana go tsena ha ole motsa di ya consistent le ka ofisa ha e kana go so tsa tsene ha ke go ba betse mo hlangwe le ntongwe ga ha o kene ka 7 ha ka mona o etsa ga ka kana go mwa shapa ho sasa ka 8 ka 9 o motsa di ya sa kene le na a iketsa mabaka ha nyolo sa ka nga theosa ka bana ba o ga ba itse ba kopitse e so bana ba hloka unfortunately ba hloka consistency ba bona go ihle nthena e ka mona ya itse bana go betse ba tlwaela ile ba batlatsa maka tsela e nepaetseng
1: me ba kwena me mathapelo ebe nthong hapere hlokomele ke hore hona le bana ba banana ba elong ha ba hola ba sina boitshepo ba bona bofokola jole ebe taba yo ntse be kwa ke yona taba ya hore ka lapeng ho ka fumana hore mme le ntate ha bana nako ya bana ka lapeng ka pa ya hore na ba ba hodisa jang
0: ka nako tse ding e ntse e ka ya hlaya ka lapeng go latela gona o buisa ngwana wa gago ka tsela ya mofuta ofe is very very important go tswa gorena o mo buisa ka tsela ya mofuta ofe empa ka nako tse ding go lwa ya bana ga go lwa se ba gola ba ya dikolo ka nako tse ding ga e bake le ke batswadi ka nako nngwe ba kua le ke friends at school o tlo iphumana a na le bakgotsi ba jwangjwang a fumana sa fiti kae kae ba bangwe ba bua dintho tse dingwe go yena tse jwangjwang so ka nako tse ga ka nna a latlhelwa ke boitshepo a le sekolong so ka nako tse dingwe o latlhelwa ke boitshepo le o ka gore e be nneng ga gona motswadi motlhang le ena mo fang dintho tsa gore a itshepe so o tshwanetse gore ukwa ke mamo ke reng relationship ena e botlhokwa because ga a teana le dintho tse dingwe sekolong tse mo etsang gore a file ka tsela efengfeng a ka gotla tlotlokela motswadi e le gore motswadi a tsebe gore a mo etseba a mo thuse to build confidence ena ha because ka nako tse dingwe it's not entirely bana ka nako tse dingwe ntho tse ba fetang go tsone it's not entirely bothata ba batswadi ka nako tse dingwe ke ntho tse yes mme e le go tlomno tsebe di challenge tsa kopanang le tsona because ha se ga ba ntshitse kana go ngwa ba itse sekolo ha bona se ba fitla level ntse tsa bo high school so ka mo ke hona di pressure tsa ndi go kena ka thata tsona tse ntse tla itla gore ngwana o bona hale na o ikemela ha kae na ke ngwana ka a ka bana le mathata a o ikemela kae so ha ntse ana le kgokahano le motswadi o go tla nna go tle mono a tsa sekolong ke ha ra jena ho nna ke ha ra jena na and then thotsa ntse mo hlokisa mo itshepa ke e bo ntse mo thusa ka nkena hona go be jwa go ba ne yes me hana ke nka itsa mohlala ke ya hopola ngwana ka o ke na le ngwana mshengena motho motho wa go ka lebala ga he o no tla fumana ha ntsa ha ya sekolo ka pa ba pa le go tsiba ba le batla ne ba mo etse ba mo fome he wena o motho he wena ka nka reng o ka go itse ka go itse ka politi wena go ba mmisa mabitsana ka ofela a hlalo sa motho e ntinga ka ka bitsa hona ba e ke jale o tla fihla ha e dineng alla mami hana tsena nne ntse ba re ka ke motho ka re ke eng ba mpitsa bo mama ba mpitsa bo mama so ke la ka mogote because o tlo bona ke responsibility ya rona ka le batswadi ka nko so tla nna hlong ka mo ke mo bute ke go mana ha re sebe ka sipone ka re ka sipone ka mo wa ipona na uva ka re ha ke go bona ho bona motho a mosupi

0: Kare ha re amohele taba pele fela re amohele go motho. Ena ena ha re tlo e tshintsha ngwana ka ihlo o motho a motho. Ka ge but botho bo ba hao bo fapanya le motho emong. So ha ke re o kwa iseng ke mo ruta gore a ikamohele a ba hloko. Ee, a be aware. E nngwe gapeape ke self awareness.
1: Seka sa tlhola se mo utlwisa botlhoko. Yes. A tseba gore ehlile motho ena o bua ntho enana ene ke nnete.
0: Ene ke nnete. Ene ke ikamohetse ke motle.
2: Ke nana ke taba ya botlhokwa tseba mme a thapela gore re lokela go ruta bana ba rona go ikamohela dipopeo tsa bone.
0: Yes, yes. Ba bangwe ga ke go tla bantsha. Ee,
1: hore ba hole ba hole ba tseba ba kgona go ikemela go bana ba bang.
0: Ene, di ba bang ba tla ba tswa manene o ntse o thwe wena o motenya, wena o le bang. So a khutle mongwe na la lalaka nako tse dingwe bana ba ke ba mentora a re ba mmitsa mokhutshwanyana. Fela ga ba mmitsa shoti, ba mmitsa short put ko go ntsha seng kao fela. Ene a ge ena ga di mmitsa. Wa tseba na ne ke mo etsa. E ne ga tla sešhone nna kona kao fela ga ga kena ke re go sa nna shoti. Kwa ga mme a thapelo. Wa tseba keng? Ke batla go ruta gore. Eya, ke wa tseba ke batla go ruta gore nthe. Jale ka nako e nono o na ntse ana e ne le thesi ya ge because o na sa ntse a kena, o na kena bo matšhabeng. Jale e be ke go gena ke re o kwana ke o ya university. And o tsebe gore lefatshe ga lena kgotso le lo o ne yona ntlho ena ya go shoti. Gore ke batla o ikamogele o tsebe gore wa tseba ke o mokhutshwanyane ga o kule ga o shoti ga o na ntho shotang wena mona. Yes, ke re ke batla mone o tlwe mone o itsamaetse ga batho ba ko mokhutshwanyane ga re hela wena mokhutshwanyane o re ba tlameha ba bua ka nna o hetse. Ka utlwile so because e tlo mokhutshwanyana ga o tlo ba motelele o tlo gola so nne ke mo jetsa metlhana kere ebile ga o kena mmoo fela ga o tlile sešhone mmo ga o kena mona fela itlhe ke tlo o bitsa ke tlo gae shoti ke re otlo ke batla o e tlaele ntho na o ba ikamoele yona fa itlhe ke ntlhe re tlameya gore ba godisa ka yona because ne ke owena ore ee ga ona confidence no e ba le confident ngwanana o motle ga ona ntho o e shotang itshepe o le mokana ee ke re ose ga wa ebaka phoso
1: ba ntseng ba o rata o ntse o le mokalo
0: motho
1: e mongwe o tla ratwa ke batho ba ba makeke ba mo rata
0: nnete ke re motho wa tamba batelele ga ana taba a rata ba batelele
1: ba tsi wena o le ba ba khutshana ba tla ga ba batho ba khutshana
0: nnete nnete nnete
2: ha re tle tabeng ena le hla mona ke tlo buela le hla gore le le gore ke la bontate be leng gore ba hodisa bana ba ba setsana bontate hangata ha a se hangata ba fanang ka ka mantsiana wa bohlokwa e o ketang go bua ka ona motsotsong ona wa ha jwale e ka ba bona ke dintho di fentse le gore ba ka dietsa go thusa bana ba bona ba ba setsana gore ketelong ya letsatsi ba keteletse ba moetse dibopeo tsa bona gobane motho wa ntate go santse o tlhakile gore um go godisa ngwana e sentse e le
0: boikaelelosentse
2: e batlang e le boima go yena ge etsa jwang a na ebe ba ka tla go batho be e kang lona je gore a nna tlisitse mosetsano wa gae gore e be o ntse o mo beya gantle gore mona o etsa jena mme o lokela gore o seke wa etsa je o lokela go ikamoela o ithata o be le boitshepo
0: ee mme a seba kofetse presence ya motho wa ntate e botlhokwa jang go ngwana-ngwanana e botlhokwa gagolo jale ka nako tse dingwe ke yona ntho eno ya gore mo ba sitwang ehlileneneng like wa seime ehlile ba ka atamela like gana bele ke nana motho e kare nna sentse ke sebetsana le bana ga kere le goreng gapeape ntho e ke ba betse yona go na le ntate mongwe e ke sebetsang le ena e ke mo ratang gagolo ke mo betse o tla fumana gore ka nako tse di o ntsha ngwanna ga ngwana o tsa o tla fumana tsamaitsele ena o tla fumana ka toropong ka ma ba itsiletse bo dijong okle and-e ngwanna ga o santsane a dena le bo 10 years ke mo betse ke re ntate e kare ntho ena o ka wa itshwarelela e ka go e tshwarelela wa utlwisana ntho ena e kereng nako ee because nako ena ga e tlhoke ga e create ke mme fela le motho wa ntate gana tsena ke a gopola ntse ke gola mone ntate aka ka nako tse dingwe o tla fumana a tsamaya fela ka nako tse dingwe ke bone mose kae kae ke tsamaya le ena fela long ga kere wa tseba gore ga o na le ntho tse ngata taba ya go fela ke tsamaya le ntate wa ka e monate gagolo gagolo e monate le gore lerato la ntate go ngwanangwanana le monate go baneneng le mothusa le gore a seke a inegelela fela gotlhe monana go bana ntse a batlana le lerato oba o tseba lerato le genuine lana o tsela lerato le genuine le lantatwaya so le bontate ntse ke ba kgothaletsa ntho eno ya gore e bane le nako ya bona se bontate ka gobaneng

0: anga tamana kan tara he na kuka ja tata ba jana ta hawo ke furisa mwana mwana na monana e hle mme wa bona ha sa leyo o ko mponthuse ka hore ka nnete o no bona na tsena na tse thata tsena e hle a tshola ga he hona le dinna tse ke utlwa tsena ke tla di bua le bona ka tsela mofuta ofe a bua le ka tata o hena ke go tsene ke na ha o le motho a ntate o go khona o tlo di o hela ba sanga ba ke a ipila a bona a ga ha mme a ifa la gentse ga na re ntshane ya bosotho ya hore e hle ho ntse le thata ka nnete ya le ka nnete e hle ntse le ntse ntse ntse hore o kwa tamela hle ba tlhoka o thusang hebi e re ntse dintse o sita but time is very important. How the thing you can need to be a present father.
1: Ube present father. Rena le metsotso e le shime le metso e supileng fela le Scott Hantle re ya re lebile mane horeng ya le shime le metso e medi plus 2665993 kona mo ile go ka kena mamedi wa Salma Sasotho wa botsa metapelo ya dipotso ka pa hona ho tlatsetsa le sasin lena ditabetsana tse re buang ka tsona mo re shebane fela jalo le ditaba tsa malapa rona bo mme e ka ba kopana di dikholotso di feng ka pa malapa ka kakaretso hona ba di ka tsela ya mofuto jan ebile re ntse re shebile le gore beke yone ena e tlang re e lebile matsatsing ngwanana go tla bo go ketekwa fela jalo letsatsi la bophelo bo botle ebile go ketekwa le letsatsi la ngwanana mme thapelo ga re tle tabeng ena ya bomme ba tlabe ba dula ba re mohlomong wa tseba mosebetsi ona wa go hodisa bana o batla o nkgathatsa a ne a seo se kama lenyalo ka tsela ya mofuta o jwang
0: hei nna ka e hlile neneng lenyalo le a ameya wa tsela na le ameya ka tsela ya mofuta ofeng ga ke re fa le ha ba mme a dula a kgathetse a utlwa taba ena ya godisa e mo imetse e hlile ne ke mane matlo dula a kgathetse ke mane matlo dula a kgenne ke mane motlo dula a lefa and-e dintho tseng kaofela ke re di tlaya malenyalo gobane le kamano ya ga e le molekane fela o utlwa e sentse sa tlo ba hantle because o santse a se hantle o santse a se hantle ke mone mo o tla fumana ka nako tse dingwe bomme ba omana ga e nna ke ntse le goba nna ona motlha ke thusang he nna go etsala bang so a utlwana e etsa dikamano tse sitaaka because ka nako tse dingwe le ntate ka tloa ga a fitlha ba o santse a kgenne o santse a mo jajabeletsa ka bogale because a sa iketse a kgathetse a kgathetse ka nako tse dingwe o kgathetse mmeleng o kgathetse le kelelo kore o kgathetse in every way so ntho eno ka bo yona ba yona fela e tlile sentse etsa gore dikamano e ama lelapa kao fela ka nnete
2: okay yele nna ke ntate mong e leng gore mme o ntshetetse go laya ngwanangwanana he wa tseba
1: ee ntate
2: ee ngwana ka wa ngwanana le nako ya kalang go tlatswa mme o le a nsebele hela motho ola ke bona 1 2 3 ga le jalo ka sesotho he o bewa fatshe ngwaneso ere ngwana a tamele ebile a ke tsaya ditaba motho aeso ga o se le maemong a se go tsamaya o phele jena o phele jena o phele jena ke bue ke a bona a mametse ka sokolo o seta a betswa ke nna wa gae ee le taba tsela tse nne a re ntate mongwe na thaba-thaba o bua le yena ka taba-taba tsanyana a ka nnete a mme wa gae a tswela ka ntle a ba ke a mo jetsa kere hei majita a la jena a bosale otse gona kgale go atamela gore ebe dipakeng thinki a e sa feta a ka nnete kgale gona e le le ntho e thatampe ba motho o ne a sa thothomela wa ngwanana a swile e lona le ema nako e telele ele ga o na le moya o feta dipakere ngwana ka sewa seone e ngwana ka a sontshe ya kalo ke go tswa legato la gona ne e le monate wa ga cheke nne le lewakere a nne le le monate obane ga o kala o bona motho a le mogolo o sela a ta le mola e ne ba sege ya goana motho le motho saipa kannete taba tse di monate ke a di kgothaletsa tle bo ntate bana ba banana ba re mamela le go feta bo mme ko go ba go utlwa o tla bona ebile mong ko bone ka wa ipotsa go jo ka go tlo bua ntho e ke ne ke nagana go ga e tsebe ko bone ebele ke ga o ngwana go lanto re sa e tsebeng ya ngwana ke motho a mogolo ake a itewela se bo mme ke a leboa
1: plus 2665993 ke ona mo ka kenang teng he

0: tlatsetsa jalo ka ntate ka sana le hona ho botsa Mmethapelo dipotso. Ya Mmethapelo, o ka tswela pele?
1: Ke ne ke re ntate a se ke a buetela tse monate, a buetela tse monate hona ho. And-e hobaneneng o bua nnete ha re a bona ngwanana a mo mamela le ho feta mme wa hae. Hobaneneng ha e le hantle ngwanangwanana o tsebe hore dikamano tsa hae le tsa motho le tsa ntate wa hae di monate haholo. Di monate hona ho. Ke a tseba hore ke raka hola ntate wa ka e le motho a iphang nako ha ntse re hola. Ka nnete o fumana re tsamaya le ena ra toropong le nne le dikorosari tsena o fumana re tsamaya le ena lo di reka. Kore ho monate ho bona ntate a na le dinako. Ho monate haholo ka nnete. Kore ke a mo kgothaletsa ntate hore e hlebe ntho ka nnete, e hlebe ntho a e tshwara se ka ho ntate ba bangata ba ka tshwana le ena ka nnete.
0: Nnete ke taba ya bohlokwa ho ntate ba bona hore ba etsa dikamano tse mofuthu dipakeng tsa bona le baradi ba bona.
1: Kannete
0: ho latela nako eo o keneng tshebetsong ena ya mosebetsi o etsang Mmethapelo, e ka ba o bona bana kapa bomme ba tla ho wena ka tsela o bona rate e le jwang? O bona dipalopalo di le jwang ho tloha nakong eo neng o qadileng ho fihlela ha jwale?
1: Wa tseba nna ho tloha nako e ke qadileng bomme ba ne ba tla ka bongata hobane ba tlisa bana. Ba ne ba tla ka bongata hore ba batlisa bana. Ya re ha ntse ke sebetsana le bana hobane ntle ke qadile ke rata ho sebetsana le bana. Ya re ha ntse ke sebetsana le bana ke sebetsana ka bona hore nonono batswadi ehlile le bona ba na le karolo e ba enkang kgodiso e ba enkang. Yes, because ka mehla bana bana bana o kwisa hore ha ne ba batlisa bana o tla fumana ebile ntse batho ba mpitsa antifisi. Bana ba tla fumana ha ba batlisa monana bana ba ka ba mpitsa antifisi. Ke ha ba batlisa ho fumana ntse ba antifisi ke bao bana ba hao. Ye bana bana ba botswa ngwanena o teke ha etsa o ba bua ditaba tsa bana. So ka fumana ha se ntse ke o tla bana bana ka fumana hore no. Mona e hlile motswadi o nkile karolo ka potla tswela pele ho nka karolo ho senya ntho e ntse ke e haha. Ka bona hore ke haha ntho ka ntle na e fihla e heletswa. Ke haha ntho e fihla e heletswa ka gare no. Ena na ke tlo tlameha ke tjhentjhela direction. So ke mo kgona ke se ke na le parenting. E tlile parenting e tlile ka morao hore ke sebetsane le bana. So hana jaanong ena ya batswadi. O hona entseng e gola ka nnete hore keke gore ke sebetsane le batswadi bana bona ka nnete ehlile ba la batla ka bongata ka nnete ehlile ke sebetsana le bana gagolo.
0: O tlo fumana gore bomme ba bangata ba lla ka taba ya gore ba fodisa leqeba. Hangata bomme morao tjena o tlo ukwa ba re nkeke ka hodisa bana ba ka tsela yeo ke hodisitsweng ka yona. Ke tlo etsa dintho ka tsela e batlang e fapane. E bang hane haebe ke ne ke tsamaya ka maoto ho tloha mona o lo fihla station nna wa ka a keke a etsa jwalo. Ana ditaba tse tsa hore hangata batswadi ba re ba fodisa maqeba a bona ka hore ba etsetse bana ba bona dintho tse batlang di fapane le tsa bona. Ana o tseo di tlo keteletse di etsa bana ba sa sebetseng ka thata ha ba ntse ba hola kapa ba sa tsebeng ho itshwarela ka thata e le hobane ka senyesemane o tla utlwa ho thwe ba fumana dintho on a silver platter. Ana seo se tlo keteletse se tlo etsa moloko o
2: jwanle
0: e le hore e ne e tsahala pele seo e ka ba se nako e fetileng seo e ka ba se tlo tla se etsa moloko o jwang o sa sebetseng ka thata kapa o senang boikarabello dinthong tsa bona.
1: Ke le ba mesnate le me ba boke. A tswa bo thata ke ba ke khola fela eo motswadi a tla ba etsa ka yona. Go ba nneng gore o re ke tlo hodisa bana ba ka katsela e fapaneng le ne ke hodiswa ka yona. Ha hona nthempe. Ke khola bothata botla ka gona go tswa ka gona o tlo etsang. Ga ba neng o tlo ba nesa because o nahana gore o no sa neswe. Ke hona ke khola tsela e ke bone gore ha e ya nepahala. Gathinyane nnete ke ya gore ke ba jetse ke re ngwana wa hana jena o fapane le ngwana ne wa o ha e ne le wena o ne o ntse o gola. Ehlile ba fapane le nako e ne ntse re gola. Jale ebe ke re ehlile re tlo tlameha re ba atamele ka tsela e ngwana gana jale a sa ngale ka yona. That means rona re tshwanetse gore re etse ga gole le go feta ka tsela e bana ba rona ba golang ka yona. Ga tseba go ba thusa kgolong ya bona. Ehlile re tla tlameha re fetuwe. Empa ke gola phoso e ke bone.

0: batswadi ka nako tse dingwe bana ba le tsenana ke ba gore jo le gore le bana ba rona gore pate ga ba sokola e leng yone ntho e bothata ya gore nao e tsietse bakelang bana bothata because gana bale tsenana tsana motswadi ba ya to what extent e leng kotsi ena e ga e sale ngwana gago ga a nane
1: e le makotsi e tshabeyang re a ba rata bana ba rona fela ketelong ya letsatsi ba tlo sitwa go nka maikarabelo a diketso tsa bona
0: ka nnete jale ebile tlo go busa botlhoko qetelelong gobane gana jale tsenana e nngwe ke ke itlhokomele ke ya gore o go tlo bonna batswadi ba ya to extend e ntshosang ga kakang motswadi gana tsenana ntlha e ka etsagala sekolong yala ka nako tse dingwe ngwana o gutla a re tichega mamang o la a ntšhapa kapa tichege o itse eng go nna a sa motswadi o ga a tswafe gore a kene koloing ya gae a ye sekolong a lo lwantshana le tichege kore a bolela ka mokgwe ena ngwana ka kekeng a e tswang a kekeng a e tswang le pele a ka fumana gore na gantlentle go ne go etsagala eng ee kore ge lwanela bana dintlwa tsa bona tse ba lokelang gore ba di etsebang ba di lwane ee so ge e tsang ka nako ge e tsatsa metetesiwa ge e tsa bana ba fetang go ikemela ge e tsa bana ba fetang go inaganela ge e tsa bana ba fetang gore ba lokise dikelelo tsa bona gore di etsebang di gole gore ba tseba go facea di-challenge tse ba kopanang le tsone so go ka e be re ba godisa ka tsela e fapaneng le ya gale go nepaitse fela taba ko gona gore ge ba etsetse dintho ke yone ntho e fosaetseng go ba itlhege tse sita go ba itsea and ba tsaya na bothata ke bofe kore ga a ntse a gole ga e le ngwana a ntse a gutlela go yena nakona kao fela mona ke etseng mona ke etseng engeng ga ya e tsala o tlo kwata gore o sita gore o etse diqeto gobaneng o sita gore gana ke o etse o tlo omana and-e o omana ka ntho e tsaang o semang gantle gore ga o a tsala
1: empa e le wena motswadi a jetseng peo e
0: kannete kannete so etlhile e fosaetseng ntho go tswa gorena ge e atamela ka tsela ya mofuta ofeng katamelo eno kannete ke ena e fosaetseng ya o etsetsa bana ntho nngwe le nngwe kannete le bore ka tlhoka mona ba fumana ba dutse fela bana ba tlhatsotsa dijana ebile ba diphuthelwa wa lelelwa dibethe kore ntho tsene ka o fela tse tla ukwa o utlwa o le bofoko ntho tse o tla ukwa di le bofoko a penya founu eke o penya founu o tshwerege
1: mouthu ebe o ka fana ka dikeletso difeng go batswadi ntlheng eo ya gore bana ga ba le malapeng kapa ka batlhong ka mona o ka fumana go tenya difono ga o nana kwa lelapa ga o buisano re ka dula ka tlhong ka mona re le five
0: e molemo o penya founu
1: ke
0: bophelo bo jalo ka nnete ke a kgola nna engwe gapeape ke kgothaletse batswadi ke ya gore ge keng ge be le nako ya gore na kgelokolola difono tsa bana neng ke a tseba bana ba rona ga ba rata fela ena ya ngwana nang le fono Monday to Friday Monday to Monday a nako yotlhe ya nang le yona a bile a e tsenya o sa tsebele o tsa ona o ntse a e tsana gana e baletsenana ebile re na le ge le batswadi ebile ka lefono re na le di-app tse ka kgonang le go laola ona bana ngwana a shebeng a se ka sheba eng so ntho e nngwe gape-ape e tsang gore qetelong ya letsatsi benneng bana ga ba fe difono itlhe ba tlabe ba dula difono ke taba ya gore e tlhile nnako ga yona ke ke bone wa tsana ntho e tsalang kere ga ka mane ke na le gore ke batla gore ke ba distract ke nnete gore garabeke ga o nkwe difono go ga difono di lokololwa ka labotlhano go fitlhela sunday ga ba sa ye sekolong that's what we do nna ka gaka e tlhile ke molao eka ke tshwa kere itlhe o tlameya go be le melao ka gaga so molao wa teng kore go jalwa ga kabe ke ga ona difono tse tshwapang go gan e tla tshwaga labotlhano until sonta so ka nako eo ke ntse ke na le gore ke etsewang ke create ke etse gore ke ba fe digora ka morago ga tse kaekae fono ya motho ya kwalwa ebe ga e keta go kwalwa ga a remang difono ya ka e kotse kere ke nako ya golo batala ga e ba ne o ntse o penya fono digora tse nono tse ko fileng tsona tse tharo ga e ba o pentse fono e tle e sege take a break go outside and play o tlatla o e penye gape-gape ke tsa boetse ke o extendela nako so e tlile go batlala go batla ge ba etse ka tsela mofuta o jwang le goreng gape-gape go be le nako e re creat-ang time ya body game ke na le hore ke se ga ka dikagete ha ka mane nne nne ka bapala le body kagete go re se tswa ge tseng go khinne sa beng le nna go
1: ya le lapa
0: le ho re re buisaneng hape hape eya e botlhokwa ntse jalo so ke ntse ke re tshwanetseng re re dietse ka nnete ke ntse ke re ke la ho re re nne re dietse re thuse bana ba rona hore le hore ha pepe ne ke bone mafa a bona reng ke upenya fono ya le tsaya ka ofe o tsene go tsiya ka so e hle nka nne de ho botlhokwa re khane re ba itse ntheno re ka mo ba ka ntle fono go ibe o kolo ba ka ntle
1: so le tso fela jalo ke metsotso e medi mme a thapelwa hle a go sie di nomoro tsa ha e ba mmamedi a ka ba le dinthlatseding a tla a o botse le kunutu
0: okay me ke le bile ho nne ke di nomoro tsa ka ke
1: 5 8 6 8 2 6 1 2 1 2
0: wa tsena mmediko pano te di botlhoka gagolo go bana nna go re tloa mo bomme ba tloa bana le di tsinse tse ba lo di service o tloa mono ana le ntlo tsa lo di service o tloa mono a thotse stress o tloa mono e bile a bona o ha ke mo khathe bana ba tse khathe malapeng ho tse khathe lo ka nka etsa because kana go tseng tla fumana motswa di kana go tse di he o se le ba letswa ha sa tsana a tanka eng a e kopanya le so ha ga kopanya se fana na ka ntho eno mo a hlaisa ke ka sentse ke tshwana tsena go nna ha ka ketsa ke mo tla hlaisa a nna ka ke bone ena e sebetsa ke bone ene ha ka ka di tshwane ka o fela e be nne khlo apply ma malapeng a go o tla fumana go ka nnete go ba le phetwe ene ha ifade
1: Khale bela sa ba sa ho hle mme thapelo le tsa senena la ka jeno kwa no lenane o lena la sedibeng le ka moso hle etla ga re kokota o tlobele o re dumelle hape o tloga a dimena kwa ha o re ba sotho ba tla ba tsebo tlotsola pele ba ithuta ditaba tsena tsa bohlokwa tsa malapa e ka tsana le ona gona ba hodisa bana ka sla ya mofuta ofeng
0: ke le bile ha go le go me ka nnete ka monyetla ona ke re bile le nako e monate ka nnete le ka mofa ka
1: le bo wa hle le tsare le monate
0: thank you bo mele lone
1: ka le bo ne mamedi wa sama sa so thutle re seletse fela jalo ke motsotso hantle ga re lebile mane ho reng ya le shimele metse medi re ntse le tsatsi lena la ka jeno re tla boela re etsa hape ena go nyetla nna ka le bitso ke Senate Matsoga ke itsa mala fela le mma
2: mma ba kwena tibile
1: re tla boela re etsa hape kwa no Salmon sa so thole nana la sibeng na go nyetla mme ke sentse re re hle ba so thu ha re le nhloko ho bona hore re kenya bana ba rona seleng ha re ba ruta hore banke boikarabelo ke ba ruta re banke boikarabelo
2: le hore ba ho le bana le boitshepo
1: le hore ba ho le bana le boitshepo ha e be kgotso setšhaba sa moshweshwe.

mabitso a sekete ke se ke tlwaetse ha hona.

mosadi o teng o lekana le kantshe le ngwana le wane ngetellang ga kalo ga e se utlwile ka safana ka pagetse empa ba tseba nnete ya bophelo ba ka bana ba ka ke a ba phantela lona le tlo bua lebele kgathale ga ona ga basadi ba eso gobane dipua tsa lona ga dinketsetse le tlhaketso lesheba fela

0: ba ka ikopanya le bo kamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo ba mamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ba mamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang. Ngola kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa go letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa go romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa go romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa go kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Go kunda demgwena o tle taba ena hlongo go babusi mamela ngile tsonda demgwena ba ya ka le hanne mamela gale mo somong ga ke le mosotho ka demgwena ga ke tsebe na yana mo somong e be halemo halemo gate jalo ka nna ba babusi ba re da demgwena ke nonda ga ta bolala the exact thing go mona re sentse re thelekisa fela go phoqa batho
2: re bua ka morena ya ile ka iphana ya go itlhoko go bona ja go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batho a tshwara ditshupelo a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya dikita le sada o tla bale ka ena ya kose o no to another development for sada another development for lesotho a le ka go tsonya maikutlo a ditshupelo tsa naga ena gore na ga go nepa ena Taba naha ya Lesotho e ka tsamaiswa hantle jwang puo botlhale tsotlhe di ka le kereke. Boetapele ba hae ga bo ka babo ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale bolomo ja hae ba ditlokodi tsa gara puso na dia e fapane. Tshaba sena tsa basetsetse tla gopola gore ka selemo se se sa 1970 una bane de kwa a iswa tenda lezu ka se tsonya se tsone a tene kwa a ya lanja fela jire a ke le mo le ka bona a go tsana le baba putso ya go tsiya dipane ya se o a tsumela o re ha ba tsumelo ya ka di putso ya di ya tsaba ka tsaba ke le le re wa teng ke lo tsena go tsola Nyolo hele go tsimoisa yo tsana. Ula e tla taba yeso. Me ra bona ha a etsa. Go go re ne mwana ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka mahotang tsa fatso. A tsene se a se tsile council ka ba di community council go re nang le tsona ka tsela.
3: A nete re na le naha fela ntate tiena bo rona re rankantse ona ona re bua bo tshintsha ha re bui bo fetola gore ke dile ke se a tana piena se se ka lentse le kgutshwanyane go ska ba wa ke ya go akana ntate go ke bontsha gore na re ye be ile bo le bo tlase ja
4: ka nete tabe ya shaha le mollo e bimba ka ha ona mo tlaisa na ha ena ya mo shoshoteng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhagisa ditlhodilweng tseo mokana bodimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baneng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
5: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi license na license ntho tse fedisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa nagane le motho yo ore goa fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang tlhong a kale ka lobane ka molao ya fanang le ya mo ena kereche ba tshwana molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi
6: e ntwe e ba buang ka ena ba tsa go pitsa dina e di feng ba ke tseba go ba gata go pitsa ke phoso ya tele ya bobedi o ge na mo putso ba ba tlhoba tsebeta mo selection o so so puo go go tla e ketsa ka go ba e keletsa mo selection fela go sa e ketse mo putso go ba ke tseba go bua go badi go laela ga go kgathatse monwana o supa na moputso o sa le teng o ekeletsang batho ba gore ba tlotla ruta dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ka ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na
1: oke ntate mokwena o otlile taba ena tlhong kore ba busi mamelang keletso ntate mokwena ba yaka lehanne re mamela gale mohlomongwe ba ke le mosotho ntate mokwena ga ke tsebe yona yena mohlomong ebe ga le morate jalo ka nna ba babusi obae ntate mokwena ke enong tsa kata o bolela the exact thing ore monare re ntse re thelekiswa fela ko phoqa batho

0: Nako metsotso e leshome le metso e supileng, re furaletse hora ya leshome le motso e mmedi. Ke a o dumedisa hle mamedi wa Salmoya sa Sotho, hohle-hohle moo o ka tswang o mametse sena sealemoya o le hona teng. Lenaneo leo re kenang ka ho lona he ha selelekela se se se lile jwalo se bolela fela hore re kena ka ho lenaneo la re otlolla taba. Hopola hore lena lenaneo le tla ho wena Mantaha ho fihlela Labohlano bekeng ha hora ho tlile ya leshome le metso e mmedi ho fihleletse mane horeng ya bobedi. Mme ya o dumedisa ntlha letsatsing la kajeno ke makwaditsola ke tsamaye ke le mongetsa malwang phato wa ka yena ke Mpho Mosala, mme he ka metšhineng re tlotla re sebetsa jwalo le Ntshiwa Tatolo, mme he mohlophisi wa lena lenaneo ke Melida Phinda Rangwajane, mme ke sentse ko mme Mahla ke ratamela re tlotla re ba mmoho ho fihlela ha jwalo fihlela mane horeng ya bobedi. Mme he ke laboraro letsatsing lena la kajeno kgwedi ena ya Mphalane e hlola jwalo matsatsi a supileng, mme selemo seo re leng ka go sona ke selemo sa 2020
1: le metso e tsheletseng. Ditabeng tsa ntlafatso naheng ena ya Lesotho ho thusetsa twantshong ya HIV and AIDS, mme ke ditaba tse re tlatle re qoqe ka tsona. Re na le baeti ba tswang boemedi ba naha ya America kwano Lesotho ho tlatla qoqa ka ditaba tsena. Mohlomong ho utlwa ho re na jwalo ka ha o tseba hore entena naha ya America le yona e kentse letsoho le toma naheng ya Lesotho ho tshehetsa ditaba tsa bophelo ka mekgahlelo ka ho fapakana. O tla hopola le dinakong tsa kgale he Mosotho e motle hore dintlha di batla di le mmalwa bohe ditaba tsa bophelo di nkelwang haholo ke bomphato ke boemedi ba dinaha ka ho fapa kana ho thusetsa tabeng ena ya twantsho ya HIV and AIDS kokwanahloko ena e lokela e phele. O ntse o hopola he hore ho ntse o lokela ho fihlelwa meolwane yane e ileng ya bewa ke dihlooho tsa dinaha le mebuso tsa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng hore ka 2030 ho bo ho fihletswe haholo dintlha tsane ntlha yane ya boraro e buang jwalo ka ditaba tsa bophelo bo botle e le gore he motlhomong le setšhaba ka kakaretso se phele e le setšhaba se se nang tshwaetso ya HIV and AIDS e le gore e be setšhaba se e phetseng hantle. Ke boitlamo ba ditlhogo tsa dinaga le mebuso tsa mokgatlho wa matšhaba a kopaneng he Mosotho e motle go phethagatsa tsona yona meolwane eno e leshome ya lebetso e e supileng, mme dinaga le tsona jale di tla be ga meralo go rona di etsa eng go fitlhela seo he ka kotlologo toro e o tletse be go phethagala yona yana e di nyasaletsane tsa Millennium Challenge goal stealing tse goreng he le tsona di le tsa fitlha pheletsong ka selemo sang sa 2015 kele 2016 kele sereng ka leeto le leng la go ya 2030, mme ke ditaba tsa bophelo he Mosotho e motle tse go tlotla go qoqa ka tsona ka kwano. Mme kgaitsedi ya ka ke ne ke re ke fetele go wena ka molo tla rabe ga le sedimo rona baeti ba rona kajeno ba tla ipolela he mamedi wa ka gona ke bomang, mme re tlabe se re qoqa le bona kgedi ka go tloga gona mo.
0: Nako metsotso ya rona e 20 re furaletse hora ya leshome le metso e mmedi, mme ya mokgatlhelong ona wa pele tseo re o tshwaretseng tsona ke tsereng fela ente e thibelang kokwanahloko ya HIV and AIDS e tsebagalang ka lebitso la Lenacapavir e ile ya amogelwa ka molao seterekeng sa mafeteng ka Mmesa monongwaga, mme he naga ya Lesotho e ile ya fumana diente tse 6,000 e le mokgatlhelo wa pele, mme he mokgatlhelo wa bobedi le ona o ile wa amogelwa, mme naga ya Lesotho e le setho sa mokgatlo wa matšhaba a kopaneng e lokela go kenya tshebetsong meolwane go fitlhela bophelo bo botle ka selemo sane sa 2030 ka ga meolwane ya ntse oho. Okay. Mme he moifo wa go tlela taba o gatlhilwe ke gona go buisana le Mofumahadi Puleng Ramphala, moeletsi e mogolo ditabeng tsa thibelo ya tshwaetso, mme he ena o tswa ntlong ya boemedi ba America Lesotho. Mme he re na gape le Dr. Lesedi Letsatsi, ena ke moeletsi e mogolo ditabeng tsa ente e ntšha ya Lenacapavir, mme ke a le amogela bomme lenaneong la go tlela taba letshegareng la letsatsi la kajeno.
2: Re
1: bua ka lebitso lena le thata Lenacapavir, re le nne ra qoqa ka ditaba tsena le go bolelela Basotho gore naga ya Lesotho e se e fumane thuso ka mogahlelo ona ka legahlelo e fa pakane me re lagatsa ho tlo ho rena e be gatelo pele e se ile kae re le ne ga qoka le bona ba supa ho ka nete ente ke ina e ting ba hlalosa le ho rena ga le etla tswela sechabeng jwang se tshaba se ne mo le mo jwang e ntse ile ho lwantsha yona ho dumo mo ina go kwana ho ka HIV and AIDS ke nete megahlelo ne sentse ile ting no sentse ne le di thibela tse sentse di sebediswa ona empa ile mo gwa o mong hape hape khlakatsa ho tlwa hore ka jeno le re tshwaretse ditaba difeng ha ho ntse ho lwantsha yona ho dumo mo HIV and AIDS
0: ke le bo ntate jo loka ha o tshulo le mme re dumedisa ba mamedi ba radio le sotho mme re le ba monyetla ona wa o ba kwana ho tla bua le ba sotho mme jo loka ha o boletse mekgahlelo kapa mekutu e mengata e ntseng e etsuwa ho lwantsha godimo le mwena ya HIV and AIDS mme ente ena e ntjha ya lena kapave ke e meng fela ya mehato ena ha e se e nkile letsatsing la kajeno re tlo tsepamisa maikutlo hodima yona empa ke bolele fela hore kgahlanong le ntwa ya HIV re le naga re tswa hole haholo ka setswalle le thusano ya dinaga tsena tse pedi tsa Amerika le Lesotho setswalle sa naga tsena tse pedi se gutlela morago ho fitlhela dilemong tsane tsa bo 2005 mme dintlha tse ding kapa di programme tse ding tseo naga ena e Amerika e kgoneng go thusa Lesotho ho tsona di kenyelletsa ho ntlafatsa le ho anetsa manane a kang ho hlahlobela HIV hore Basotho bohle ba ka bang ba phela le tshwaetso ba tsebe maemo a bona le ba sa pheleng le tshwaetso ba tsebe ho fumana dithusa dithibela tse kang tsona tsena tse go buang tsona ka tsona ka jeko lena re tsebile hape le ho supporta naha ya Lesotho dinthong tse kang thibelo ya tshwaetso ho tloha ho mma ho ya ho lesea ka e ka ba ka ho kwetlisa basebeletsi e ka ba ka ho thusa ho tshetsa lekala ho etsa ditokomane tse tshetsang di-guidelines, di-policy. Re thusa hape ho ntlafatsa le tshebediso fela ya tlhatlhobo laboratory systems hore ha diphetho di amane ne laboratoring e ka ba tsa madi di kgutle ka pele di hlahlobe ka tsela ya boemo bo hodimo hore dipalopalo di bokelletswe re tsebe ho sebedisa dipalo tseo ho tseba hore na re ntse re sebetsa jwang re le naga le hore na re ntse re sebeletsa bakudi jwang hore ditlhare tse hlokahalang di be teng di bolokee hantle di tsamaye hantle ho tloha setsing sa polokelo ho a fihla ditsing ho a fihlella mokudi ke tse ding fela tsa dintho tse bang naha ena ya Amerika e sale ntse e thusana le Lesotho e ka setana le balekane ba bang twantshong ya HIV and AIDS mme ke ka thuso ena le tshebedisano mmoho ena ka jeko lena re le motlotlo re le naga hore re fitlhetse meolwane yanene ya matšhaba a kopaneng e leng ya UNAIDS 95-95-95 e bontshang hore na naga e hatetse pele ga ka e kgahlanong le ntwa ya le twantsho ya HIV and AIDS mme re le naga re motlotlo haholo hore re dutse boemong ba 97-97-99 e le o bolela hore re tlotse le meolwane eo e neng e behetswe naga hona ho bolela hore 97 ya pele kapa mashome ana a robong a metso supileng a pele ke hore batho lekgolong ba phelang le tshwaetso ba 97 ba tseba boemo ba bona mme ho bao ba tsebang boemo ba bona ba 97 ba ditlhareng bao ba ditlhareng ba 99 kokwanahloko ya bona e ya laoleha mme hona ke katleho e kgolo hobane diphuputso di bontshitse hore ha dinaga di ka atleha ho fihlela meolwane ena re tlabe re hlotse ntwa ena ya HIV and AIDS ho ya pele le yona mme se re hloka fela ho dula re lwantsha ditshwaetso tse ntjha e leng moo thibelo le nana kapave di kenang teng ke a leboha ntate
1: ka nnete ra leboha gore beile leseding jwale gore re se re le mathateng ona le rona naga ya Lesotho yona e go kae molemong wa gore mamedi a tla tsebe go rona ke afe mawala a ntseng a e tswa mme ditaba tsena ke ditaba tse mole mamedi metsotso ke ena ditse go e mashome a mabedi le metso e mehlano re e furaletse gore ena rona ya leshome le metso e mmedi jalo ka ha o re file le setshwantsho sa gore na e be naga e go kae ka dipalo tsena tseo di tlhalositseng tseo mamedi a utlwang ka nete ke ditaba tse molemo le gore na mogalona o reng fele gona ge le naga ya Lesotho motlhomong re ka re bohlokwa ba ente e tloba efeng sentse re na le mogalo kuna ba 95 ba ba mashome a go bonga metso e supile ba mashome a go bonga metso e go bong jalo jalo ka fela ka tsela tsa pele gege ke be ga le ne sentse e le teng mo pele ho se hona le ente ke ina e se le teng e tlo thusa jwang le ho matlafatsa dipalotse
3: Ache, kale bo ntate. Jole ka map lenga sa dumedisitse ke sentse ke matha hona hona hona mo ndi dumedisong tsa hae. Ke a kgola go gotle go kusisa go ya pele go gotle go kusisa na antenna na ke eng. So lena ka pavelvele ka o hlalositse. Re lentse re na le mefuta ya ho thibela tshwaetso ya HIV. Jole one tsena nena ke setlabo cha ke ente e fanang ho thibela tshwaetso ya HIV. E fuang batho ba tlabe ba testile HIV negative. E entswe ke company e bitswang Gilead Science. E fanwa ka mokgwa wa ente habedi selemong kapo ka mora dikgwedi tse tsheletseng. Molemo wa yona o fetisa tsohle ke gore sa pelepele re batla ntho e thibelang mokgwa wa tshwaetso. Ka hodimo tsohle e thibela mokgwa wa tshwaetso. Around 99% ya yona e batla ile bobebe ho fumanea le hore ha o tlamee ho ya hangata ditshebeletsong jwale ka ha le re tloetse ka dipidisi tsele dinwa letsatsi le letsatsi so yona o ya ka mora dikgwedi tse tsheletseng ke a kgola ho nngwe hape ho hatiseletsa le hore ba mamedi batle ba utlwisise lena kapave kapo antenna ntsha e fihlang e thibela fela tshwaetso ya HIV ha e thibele tshwaetso ya mafu a manga dikobo ha e thibele hore motho a ka ba mokgatshane so re ntse re kgothaletsa hore basebedisi ba yona ba nne ba tswele pele ho sebedisa tse thibelang tsena tse ding tse pedi hodima tseno tse hodima lena kapave e tla bentse

0: ba e sebedisa. Ke a leboha.
1: Ke ke a leboha. Dr. Tsatsi, ha re ke rutlwe hore na polokeho ya ente e ha kae, wena motho wa tshaba dienta hore fela o tlo tla o moenta, nna e bolokehile, nna re ka re ehlile 100%, ke ne to se boletse hore ha e thibile mafu a mang. Mohlomong batho ba bang ba ka ketella ba ratha, ke entile ke sa hloka eng, ke entile. Le hore na hape taba tse ding ba re la ditlamorago tsa teng ke tsa mofuta ofeng, ha e tlo tla e fetola tjhebahalo ya ka, ha e tlo etsa eng ditaba tseo kaofela.
0: Mohlomong ke a kgola o se o e hapelela hammoho le ya Mpho Mosala. Mosotho a ka ipotsa hore na ebe ente ena e entelwa ke batho ho tloha dilemong tse kae.
2: Okay. Wa tseba bele le botsitse potso tse mmalwanyana. E re ke tle ke leke ho ikhopotsa o lo botsitse ntate hore na ebe e bolokehile ha kae. So antenna ha e fihla mona mo e leng teng mo re e sebedisang re le Basotho, ko bane la feta di clinical trials, ke mpa ke sena lentswe le nepahetseng la Sesotho, mo e le e tsamaiswa teng ho bona hore na e bolokehile ha kae hore e ka fuwa batho. Ba dilemo difeng, ke tlotla ke hlalosa mohlomong ba buima bo femba mmele. So ha e fihla ho rona kwano e ne se e approve-we e ka sebediswa. Jwale ha re tshwabalo re bolela hore e bolokehile haholo ho sebediswa ke rona re le setjhaba sa Basotho ka kakaretso. Ke kgola mme Puleng o tla ntlatseletsa mona. E nngwe ya ka hodimo tsohle ha se taba ya dilemo hore na di ka fanwa dilemong difeng, empa e le boima ba mmele. So motho e mong le mong a nang le kutlo ya hore o at risk ya ho fumana tshwaetso, a ka fumana lena Capavir ha fela boima ba hae ba mmele bo feta 35 kg. Ditlamorao tse tsalang tsa lena Capavir kapo ha motho a fuwe lena Capavir di batlang tse di tshwana le ha motho a fuwe ente tse ding. Ke tla etsa mohlala, ha o fuwe ente ka re mo hlabueng teng ya ba hwa ruruanyana ka mora matsatsinyana o so fumane ente, ke ka tsela e tshwanang le lena Capavir o ntse ka fumana ho ruruanyana honono ho ba ente mono sebakeng seo hlabueng ka sona ho tsona. Ke tla fitisa ho Mapuleng haebe o na le tsa batlang ho
3: Mapuleng. Ke a leboha Dr. Lesedi. Ke a kgolwa e nngwe e bohlokwa e re nka tlatseletsang ka yona hona moo ho ditlamorao, le ha e se na ha e le ngotho ke tlamorao ke hore batho ba bangata ba na le ho makatswa ke hore e entwa mpeng kapa seropeng, but hangata mpeng hobane e kenywa tlasa le lefora. Yes, jwale e etsa kotolanyana ka mononong. Kotola enana ha se anything e bontshang hore ho na le phoso. Ho thwe jwalo ka Dr. Letsatsi a bontsha it went under the trials tse ngata, e qhatsa butle ho tswa monono ho kena mading. O nako e qetileng ho qhatsa e se le ka hara system ya hao kaofela, leqhutsu le nono le felang. So re hlokometsa ba mamedi hore le a fela leqhutsu le nono, empa e le hore e slowly releases into the blood system, jwale e tla etsa leqhutsunyana le eno. O boentse ka ya safety, mme ha hona letho leo nka le tlatsang. Hangata o tla fumana hore concern e nngwe batho bang le yona ke hore na nka enta ente ha ke le mokgatjhane kapa ke le mmeleng. Jwale e entswe diteko tse ngata, and e nngwe ya dintho tse ke nanang is very interesting ko ho ntse o etsiwa di clinical trials tsa hakere. Jwale batho ba neng ba sebediswa for the trials ha ba entwe ba ne ba etsa thobalano e sa sireletsehang to test the efficacy of the injection. And ho la fumane hore nngwe ya di-side effects kapa ditlamorao tse le tsa ba teng ho batho banono, most of them ba ne le bomme we fell pregnant because of course ne le unprotected sex, and yaba e se e hlile ebile e mejara hore le bana ba hlahileng mono were healthy, were unharmed. So just hore ke tlatseletse hore ha hona ditlamorao tse tshosang tse dileng tsa fungwana di tsamaya le tshebediso ya entena.
1: Hangata motho ha fuwa ditlhare ho thona o sontse o sebedisa ditlhare tse itseng e le hore ditlilisiki tsa qabana mohlomo tjhe ha ke tsebe ha e baholwalo mmeleng wa motho. Motho e motho ya re nna sentse ke le motho a sebedisang ditlhare ka ba ke tsa high blood nna le

0: mofuta o lona ente ba ka e sebedisa.
1: Ke a leboha ntate. Ke a kgola pele ke hlalosa taba tseo ho molemo hore nako e motho a yang ditshebeletsong tsa ho lo fumana ente a tla fane ka ditlhare kapa meriana yohle ya ntse a e sebedisa ka nako eno. Hobane nnete ke hore ditlhare tsena di na le hore di sitisane tshebetso ha o di nwa ka nako e le nngwe. Ke tla etsa mohlala fela ho batho ba e bang mohlomong ba nwa dipidisi tsa TB, mokgahlelo wa pele wa dipidisi tsa TB. E hlile ho ka fumana hore ha o di nwa sehong ebile o hlabile antenna ya lena Capavir e ka etsa hore ye nngwe e se ka sebetsa ka tsela e tshwanetseng ho sebetsa ka yona. So boipiletso ke hore nako e re yang ditshebeletsong tse re tle re fane ka pale ya bophelo ba rona e felletseng le dipidisi tseo le ditlhare tseo le tse ba mohlomong hara di fuwa ngakeng tse ba ntse re kopa kopanyetsa tsona hae hore tle re tsebe hore motho a fanang ka ditshebeletso tseo a tsebe go tseba hore na boemong bo e bang mokudu o tla na sebedisa tlhare tse itseng le dipidisi tse itseng alongside yena a tlo tla mo fa yona na o tla mo eletsa jwang. Ke a leboha.
0: Re metsotsong ye mashome a mabedi le metso e tsheletseng mamedig re tlo fitlha gorenyane ya gona ya pele mo go tla tla go balwa ditaba tsa go raya ya pele. Ditaba tsa gona ga tabese re di finyeleditse ka kwano mme sentse ke re ha re o hwetla go o kene le wena o tlobile se ya botabeng tsena tsa rona o tlo o itse jalo. Dinomogo di pedi ke 2231 6429 le yane ya 59933 ke tsona dinomogo tseo tse pedi tse o tla kena ka tsona hepa keng sa dipotso. Pele re bema bamamedi re tle re utlwe fela go rona ge le naga ya Lesotho ka nete re ntse re fumana dithuso jalo ka ga entena re ntse re utlwa gore dinaga tse dingwe di kentse letsogo gore re thusege ditlheng tsa bophelo. Lekala le lona ke a gopolane ntse le bolela gore ka nete se le qadile go fana ka entena dibakeng ka go fapana le Basotho ba sentse ba ananela ditaba tseno. Empa ka re mohlomong ka tšhebo ya lona le bona Basotho ba e thabela kutlwisiso nicely e ntse e thopotela gore gantle ditaba tse di botlhokwa. Ntho e nngwe gapepe ke gore ka nako nngwe batho ba ka utlwa e ka entena ke nngwe ya dithibela pelei, ba utlwa ya ba motlhomong mekgwa eo baneng ba e tlwaetse ya o itshireletsa sebagatša ke re re entile ba se ba e tlwelela ba phomola ba raya ka nnete re tshireletsegile rutswe entena e thibela HIV and AIDS. Ditaba tse e kaofela re thusana jwang gore tle di fete ka mokgwa o nepagetseng o Basotho ba tla bolokela ga ba di sebedisitse.
2: Okay, ntate, ke tla qala Dr. Letsatsi o tla ntlatsa gagolo ka ena ya morao. Ke tle ke bue fela ka uptake. Ehlile re bona thaselo e le golo gagolo setšhabeng sa Basotho malebana le go sebedisa entena. Jalo ka ga o ile a tsho ga o etsa selelekeleng sa gago gore ga e qala go fitlha re ne re fumane fela di-dose tse ka bang 6000 and 6000 e mono tse neng di lokela go enta batho ba qalang ne di le fela 3800 tsena tse dingwe ne le tse tlo sebediswa ka moragwedi tse tsheletseng. Ka nnete e la ya tsamaya ka pele gong e lang ya re felela ge so ka ba re itukisetsa le o tlisa e tlhatlhamang ka gare o naga e ba batho ba sentse ba gotla ditsing mona ba e batla. Gagolo-golo re ne re thabetse go bona gore bogolo ba batho ba e sebedisang ke batho ba batšha. Re bone gape gore lo ja dipalo tsa rona di soka ba di tlaka gantle ka nnete re ka ema mona ga di-presenta tse teng tse re nang le tsona re bone gore bontate ba e rata batšha ba e rata ka kakaretso batho ba e rata fela re ntse re ba kgothaletsa gore ena ke e nngwe fela ya dintho tse ekeditsweng poleiting ya dintho tseo mmuso o di fanang go thibela di ekeletsa Mosotho kgetho ga se yona fela ntho e teng. I think Dr. Letsatsi o tla eda go ene ya di-STIs.
1: Ke a leboha mme Puleng. Ke leboha gagolo ka potso ena. Ke a gola nako e le ke tlhalosa gore na lena Capavir ke ile ka gatelela gagolo tabeng ya gore re tle re gopola gore ga e thibele pelei jwale batho ba mamedi ba tla nne ba tswele pele go sebedisa mekgwa e thibelang pelei le ga e le mona ba ka nna ba tla bentse ba sebedisa lena Capavir. So ke a gola go tlhakitlhakisa ganyanyana ga ga ditsitse ntse di fana ka lena Capavir gona jale basebeletsi ba tsa bophelo ba fue thuto le thupelo gore na ba tle ba fane ka yona ka tsela e jwang ka gare go topic.

0: itsele di hlile re dutse hodima tsone e le le hore ba tle ba fane ka tlhabollo ya ene ntse re bua ya hore ke nnete motho ha a fihla tla hlalosetsa gore ke nnete tla o thibela hore o thole menyetla ya tshwaetso ya HIV but ha e thibele menyetla ya tshwaetso ya di other STIs kapa ha e thibele hore motho a tlabe mogetshana. So tebello ntse le hore ha ntse ba fana ka ditshebeletso ba ntse ba gatiseletsa hodima taba tsena tse ntate a di butsitseng ka tsona. Ke a leboha.
1: Nako metsotso mashomabedi a metso mo ge ya re lebile goreng ya pele, mme ga o tla gopela mamedi gore tla re fitlha mane goreng ya pele re tla suthela ba lefapha la ditaba ba re fe ditaba tsa gora ya pele tsa Sesotho, mme ka sona sebopego sena le wena ga o mema gore o be karolo ya ditaba tseo re ntseng re bua ka tsona le baeti ba rona. Mme nomoro ya mogala yo o ka kenang ka yona ke nomoro ya 599-33 le ya 2231-64-295-99-33 le 2231-64-295. E ka ba bona le potso kapo o na le tlatsetso ditabeng tsa o e leng gore baeti ba rona ba ntse ba bua ka tsona ka kwano. Mme he Dr. Lesedi Mosotho a ka ipotsa gore cha ke tsebile ga e ba o tla nthusa mme ga ba ga ke a utlwa hantle o itse ente ena e entwa Mohamed Dumela
2: kgotsa mme ba
1: kgotsa ntate
2: ke mokuti moshe ka kuti
1: ntate moshe.
2: Kila ka bona maoba na haya Lesotho e tswa le motho ya e hlorisang mthong mogatlong wa matshaba a kopane mane ba itse ka kgahlano le naha ya Israel fela naha ya Afrika Borwa e le yone e hlorisang Lesotho. Ke rialo gobane kajeno naha ya America e thusang Lesotho ka dintho tse ngata-ngata. Ke utlwile gore e kosa motho ya entseng ente ya Pfizer. Potso ya ka ke gore na America na batho ba teng go na le diteko tse entsweng go bona ka ente ye yeo ba re thusang gore go tle go thibelwe taba ya tshwaetso ya HIV and AIDS. Gobane bona ka lehlohonolo ga ntho e sa nepagala e ba banka dikgato tsa gore motho ya entse ntho eno e be o bewa ka pela molao. Ga ke batle re tle re thusane gore qetellong re etse ntho e sa tlo re tswela molemo. Ke a gola ke ona maikutlo a ka.
3: Ke lebile ntate re tla utlwa ntate polokego ya yona gona e bolokegile na le dinaga tse di ntseng di re thusa kutlwe ka taba ntate e tlhobelo gorena ke mogotilitsatsi ga e ba kutlwile gantle mogotimoshe gorena e tlile dinaga tsena tse re thusa nna e tlile matswalo a teng na tlile le ona a eng sebedisa ente na e fete tukong go bona ke ditaba tse wane tsa di botsa mamedi re tle go amogela le wena nomoro ke 599-33 ke yona nomoro ya mogala yo o kenang ka yona he go lena la rona la re o tlolola taba re na le metsotso e leshomelemetso ye gobedi ge lebile gore nyane ya rona ya pele dinomoro dipedi 2231-64-295 le 599-33 mamedi wa ka o botse dipotso tsa gago di botlhokwa di tla re thusa gore re finyelele mo motlhomonye bang ga re a qetelela re botsitse ting ke nako ya gore he o tlo o kene empa ene nka laka tsa go ga ntse re lebeletse momamedi re be se re kena dikagabong motlhomong ba bangwe ba tla e kgwela re se ntse re tswela pele o e mong ke note mamedi re a oamela kgotso
4: kgotso ntate o phela gantle
3: re phetse mme o phetse lwang
4: ke teng o bua le mme Mantweba ka Maseko ka monana
3: mme Mantweba
4: eya ntate ke ne ke kopa go ke kopa go botsa bomme gore na jalo ka ga ke le motho a dutseng a sa phele ka gare go naga gobang kile ka utlwela ka yona taba ya entena fela jwale ga re fitlha ka mane me ga re a tle go fumana ditshebeletso jwale go ka sebe le botha
3: he mme Mantweba ore a go gane le ena o tlo go gutlwe mme wa ka le ga o sa dule ka ntle re tla utlwa motlhomong re tla magakanya gore ka nna bona gore na jalo ga a le ka ntle o nagana o tla etsa rwang go fumana entena ke re tla nagana ka nna bona batla go ya moo nempa he o tla gutla bo ya sekola re tla fumane momamedi e mong
1: nomoro ke 599-33 le 2231-64-295 ke yona nomoro ya mogala yo e leng mo go ka kena ka bona le tlatsetso kapo potso mme he baeti ba rona re ntse re emetse mamamedi ba mang re kopa re tle re kene potsong ya mogotimoshe ka qothe. Tanke mme ga leboa ba mamedi mogotimoshe re a leboa ka tlatsetso ya gago ka moo ka qotheng

0: Ke ne ke batla ho hlahisa fela hore as of August lemong sena, Lenny e ne se fumane regulatory approval dinaheng tse fetang 18. E qadile ka ho fumana approval hona naheng ya United ya baseding ka disebedisa. Ha e fihla Europe, e ile mekgahlelong ya regulatory approvals ya dinaha tsa Europe. Ha e fihla dinaheng tse ding, dinaha tse kang bo Lesotho le tsona di ipapisa hore na dinaha tse kgolo tse nang le intensive regulatory processes na di fitisitse se hlahiswa sena tekong me ya fungwana e sireletsehile na ke sitwa ho tiisetsa moruti moshe hore ha entsetswa diteko ho no sebediswa matswallo a na ha ife ho ka sebediswa mang le mang hobane ge le batho re a tshwana ha ba e hloka ho sebediswa mading a motho ho tla sebediswa madi a motho ha ba tla sebediswa Pofolo ngotla sebediswa pofolo ebe jole nako e se fetela motho ngile o sebediswa e etsetswa diteko tse felletseng ho nkuwe le di trials tsa nene jwale ebe ho thwe is inepa etse sebakeng sa motho ka kakaretso because re le batho re a tshwana mme hana ha e approve kapa e fitisa e bolokehile e bolela hore le ka hare ho batho ba yona e ka sebediswa mme America e approve le pele rona le Lesotho e ka fihla ho rona kwano ke a leboha ke tseba ba ya wa ga ba moruti wa ka mme ha ba Dr. Lesedi o na le thola ka letlatsetsang a ka ntlatsetsa ke a leboha
1: Nomoro ya mahala ke 599-33 le 2231-6429. Ke yona nomoro yeo e leng hore o ka hokahana le rona le baeti ba rona ka yona 2231-6429 le 59933. Ke yona nomoro ya mohala yeo e leng hore o ka hokahana le rona kana mme ha re shame metsotso ya rona e leshome le metso e mene fela pele re fihla mane. Horeng ya pele mme tla ga e fitla horeng ya pele re tla suthela ba lefapha la ditaba ba re balle ditaba tsa hora ya pele
2: ya ke batla ho nahana hore mme mantwe ba le ha ile ya gaua tjena a re o ka ntle ho naha ka pa mhlomong na ke batla hore mhlomong ke re e ka nna ba hore na ha ke le ka ntle ho naha fela ke batla NP ina na nka etsa jwang mhlomong ke batla ho nahana le ka nna bona go tsa jwang
3: Hello, Wanted. Taba tsa memanto ba le nna ke utlwa ke nana ka nna ba ola botsa jwalo. Ke a kgola monato wa antena bele ka re boletse e fanwa hangwe ka dikgweding tse tsheletseng. E leng mohlomong ebekeng downfall ya tse fetileng hore le ba tlameha hore ba dinotsa tsileng le leng. Monato wa nako hore ha e hlabile kgweding ena o tlatla hape ka makgwedi tse tsheletseng hore a tlotla a hlaba hape ho ranna a tshireletsehe ke a pele so mohlomong nna konya neno no ya kgoditse tsheletseng e ka mo fa sebaka sa hore a tla boela gutlele ha e hape empa ke a gola ka o dimotse eno no ha se gale ha South Africa le yona etsa introduce product ena na ho bona ka rona vele tebelwe ntse le go ka bana re sebedisana mo e tla re ha re na le batho be bang ba teng ba tloang Lesotho batle ba le ka South Africa ba ka tswela pele ho fumana ditshebeletso tse ka reng tseno ka rona ha ya South Africa ka lebo
2: na ente ya lefellwa ho motho ya lokela mo ga e fumana
0: a ntate ke mahala ditsintsa bophelo
2: ka nete ga lebo ditsintse tse ka ga reng di ikemetse tsona mohlala ke re na le tsetsa bimba tsona
0: sa qala re le naha me ha re qala tjena e ditsintse 55 fela ka go naha me ka ofela ha tsona ke ditsitse tsa mmuso tsa lekapa tsa tjhale di clinic le dipetlele me mo tebello gore ha entse eng atafala e tla anela ditsitse dintse teng ka go naha mohlomong e ka fihla ho tsenu tse ikemetse fela le mo e senditseng gena le balekane le gona tshebetsong ba e fanang metseng e dikadiketseng ditsitseno tse qadileng
1: mohlomong mosotho a ka ipotsa hore na jwale ka ha o hlalositse Dr. Lesedi hore motho o hlaba entena ha nngwe o botla gotla ka mora dikgwedi tse tsheletseng mohlomong mosotho a ka ipotsa hore na e ba ha motho a le ho leka ditaba tsa tshebetso e ba jwale o se a sa atleha ho tla ka mora dikgwedi tse tsheletseng ha e ba o tla tla ho so fetile dikgwedi tse tsheletseng ana e be e ka ba

0: kotsi kapa tabeng eo ebe ho etsahala jwang.
1: Ke a leboha mme. Kgothaletso entse le hore a tla fihle ka nako enono e beiweng, empa ho be le ho be le mokgwa wa hore re shebisane mekgwa e mmedi. E ka re mohlomong haeba a tseba hore ka mora kgwedi tseo tse tsheletseng o tla ba se haekwane ho fumana ditshebeletso tseo, a ka bua le motho a ntsa mosebeletsa a mo hlalosetsa hore ka nnete ka kgwedi ne o mphileng ke tlabe ke le siyo, ke tlabe ntse ke le mosebetsing. Ho na le tsela ya tshebetso e ba ka sebetsang ka yona hore le haebe a tla ba le siyo a tla kgona hore a nna a tshireletsehe. Re bitse bridging ka tsela ya tshebetso ya rona. Ka nako nngwe a ka fumana dipidisi dipakeng, but e tlameha hore e be puisano pakeng tsa hae le mothusi a tla ba mothusa nako a fumanang ditshebeletso tsone. E nngwe hape ke hore haebe a se a fetile nako e bangwe e fetile, morero e ntse e le hore re tle re hopotse bakudi ba rona ha nako ya atamela, hore motho wa Modimo nako ya hao ya atamela ya hore o tlo tla o fumana ente, a tla tseba hore ke bona e ka ke tlabe ke le siyo. Ho tlo tsebe ho etswa makgobonthitha hore na ma leng teng ditshebeletso tsa ka di fumanang ke difeng nakong ena ya sitwang ho kgutla ho tlo fumana ditshebeletso malantsa a di fumane teng pele. O hlile ho na le mekgwanyane e mmalwa e ka kenang tshebetsong, haholo haeba motho a buile ka nako hore a ke ba kgona ho fihla setsing ka nako ya laebetso hore a tla gotle ka. Ke a leboha.
2: Ka nnete re lebohile. Mamedi, re na le metsotso e robong e setseng, re tlo fihla horeng ena ya rona ya pele. Re tlo balwa taba horeng eo ya pele. Taba ena ya rona re tlo tla re beha kgutlo. Re saletswe ke metsotso e mehlano fela hore re fere ditaba tsa rona. Ke kopa ke lefe metsotso ena e mehlano le bue le Basotho ka ditaba tsena ha re se re theta ditaba tsa rona.
3: Leboha ntate. Ka nnete re leboha ho fuwa sebaka sena, hobane every chance we get re thabela ho bua le Basotho hore Basotho ha re tsweleng pele ho itshireletsa kgahlanong le HIV, re boletse hore re le naha re se re fihletse ebile re fetile meolwane enene beuwe ya matjhaba ya ho bontsha hore na re hakae ntweng ena ya kgahlanong le ntwa ya HIV. Empa ho bohlokwa hore re tsebe hore boemo bono bo re leng ho bona ha se ba moshelella, bo ka fetoha ka hore batho ba so ka bang ba tshwaetswa ha ba sa itshireletse, ditshwaetso tse ntjha di nyoloha, re ka fumana re kgutletse morao re le naha, re regressitse from progress e re seng re entse. So re ntse re itela hore ka dihlahiswa tsena tse mmuso o ntse o di etsa le thuso tse mmuso o ntse o di fumana, Basotho ba itshireletse. Lena Kapave e ekeditse mekgwa e meng ya tshireletso eo re ka e sebedisang le batho ba manetse ba tswafa hore jwale nna ke tswafa dipidisi tsena tsatsi le leng le leng, kapa ha ke tswafa ho nwa dipidisi tsatsi le leng le leng fela, jwale ha ke batle batho ba ba di bona. Ente wa enta ha hona motho a tsebang hore o entile fela o sireletsehile kgahlanong le tshwaetso ya HIV. Batho ba seng ba le ditlhareng ba tshepahalle di-appointment tsa bona, ba tshepahalle ditlhare tsa bona. Hobane ka mokgotshwanang le haeba o na le molemo tse 20 o nwa ditlhare, nako o so sa dinwe hantle kokwanahloko ya kubuluwa, ya nyoloha sekgahla sa yona mading, mme o ka tshwaetsa motho e mong. Ka ditsela tseo re di tsebang tsa thobalano, tsa tshwaetso ho kenyeletsa le thobalano e sa sireletsehang. So re ipiletsa ho ba so tshwaetswe ba sebedise dithibela tshwaetso tse teng, ba tshwaeditsweng ba nwe ditlhare tsa bona ba di tshepalle, kokwanahloko e laole mme se ka fetela ho motho e mong. Ke a leboha ntate.
1: Mme Puleng o bonahala jwale a sa le mme ka dikgomo tsa ka, empa ke a kgola o tlatselletsa ke o hatiselletsa taba hore ke nnete lena Kapave e thusa haholo ntlheng ya ho thibela hore motho a be le tshwaetso ya HIV, empa re hopola hore ha e thibele hore motho e be mokgatjhane, ha e thibele mafu a mang a dikobo ho tshwaetseha. Ke a leboha.
0: Nako metsotso e tsheletse pele re fitlha mane horeng ya pele, mme he baitse ba rona re lebohile seabo sa lona lenaneong la rotlolla taba letshwareng la letsatsi la kajeno le kamoso. Ka sona sebopo sena he mamedi wa sealemoya sa Lesotho, ke moo re beyang ditaba tsa rona kgutlo mokgahlelong ona wa pele wa lenaneo la

0: re o tlolla taba.
1: Ke le bolelle, ke a kgola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Boholo ba lona le undemocracy. Ha le tsebe how to thusa setjhaba ka setjhaba molemong wa setjhaba. O iketse ka mono botate. Ke ka ona naha ena e nang le matsuonya makanakana e ntse e futlame ya ho ya pele. Ho sa bonahale moo ya. Mane moo re ngono tlwetse botona o le letona.
2: Ha ke na tsela ya hore ntate le tsona le ntaka sa lo sala ntse tswa mo ga di kina ke ha re na u tsela ya la tau lo ga tsela bona le ke e tswa mo ga di ke o motho ho bana ho latela ona u shebile eng o no mo di den ntwe ho hlokwa ya 2% ona u la ka tsa nka di palo 2% ke palo ha o e buile fela kina o tlamea u ke ho na lo u itse lwane o kopa di u itse tse hlokala ke be ho na wa re 2% ha ke dimela sa ila yi tantino fela o ba a no lo palo a go ta bua ka 2% ho wena mona le ba mamedi
1: ho ba le u ke se tsofe ile nka ka ka ba tswa pa ga mendi mo ntate wa ka le hlokwa mere ba di ene ba ke tla ba ya ge ile ka nne ba ta bana ke ke na yele lwa na ke le ke le mpedi ke re tse le go tsala e di kwa pana tse tsala o ke ho ra se ba ke ke mo khetho a bontate a ho ba ke mpa mendi nga ba tuwa le ka re mara bontate na ke le lo i jere sa ke ke mpa jere la ya ntate mo sara e ka nna ba hona le taba ta ba ena di po di ki ha wa wa me tere ti mane ho na ba tuwa ka kwa mba i tsetsa bo bona ba ba le tse se ka ba mo ga o mane ke le ra la ntate o ere ka nna ba taba i ke mpa ya ntate ke ba mo go tsara bona a di tse ke mpa ke re tsara ba se jere jere la o ke di ding a ona tsara ba mo jere lan

Nakwa ke hora ya pele sena ke salama ya salasotho ditaba tsena o di balwa ke malababo majoro mo mamedi dumela mo kamedi le fa pain la ditlatlhobo mong harin taiba so penduga hore ba ithuti ba loketse ho kena ditlatlhobong ka ditokomane tsa boitsebiso le copy ya lenane la dithuto ho netefatsa hore ditlatlhobo di ngolwa ke motho ya nepaetseng mong hari penduga o buile sena baking ena yeo ditlatlhobo tsa maphomela tsa sehlopha sa barago le bohlano a re maemong a mang ho ka ba le boqhekanyetsi mo motho a ka ngolwang ke ngwana wabo ya seng a le maemong a hodimo a thuto ka sepheo sa ho fumana dimaraka tse hodimo ka lehlakorong le leng mookamedi sekolong se phahameng sa Lesotho mofumahadi Matisetso Ramothamo o itse ho fihlela ha jwale ditlhatlhobo di tsamaya ka thello sekolong sa bona a ipiletsa ho barutwana ho boloka nako le ho tla sekolong ka dinako tse tlwaelehileng tsa sekolo ho qoba hore ba se fetwe ke ditlhatlhobo ka ha ka nako e nngwe ba ka nahana hore ditlhatlhobo di qala thapama athe di qadile hoseng ho sa le jwalo e mong wa barutwana ba ngolang ditlhatlhobo Tshepiso Tahleho o itse ka mara a boitlhopho bo matla dithuto tseo a qadileng ka tsona maobane o di ngotse ka tsela e kgotsofatsang a kgothaletsa barutwana ho sebedisa dipampiri tsa ditlhatlhobo tse fetileng ho itlhophela ho araba dipotso. Muso wa Lesotho o tshebetsong ya ho rala leano la naha la dikoduwa le maemo a tshohanyetso le reretsweng ho hloya dikarolo tse fapaneng tsa naha le ho rala maano a ho di arabela ho shebilwe polokeho ya batho ka kotloloho. Thupelong e ntseng e tswela pele leribe, mookamedi wa lefapha la dikoduwa lefapheng la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA, Monghadi Retshedisitswe Molefe, o re tebello ke hore ho bopjwe leano le tla arabela tlhoko ya setereke ka seng. Ho sa le jwalo, mookamedi wa tshebetso le taolo ya dikoduwa mokgatlong wa sefapano se sefubedu, Mofumahadi Sebongile Hlubi, o re leano lena le tlo bopjwa ka tshehetso ya mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF, le tlo lekola boitukisetso ba Lesotho le meralo e seng ntse e le teng ho arabela dikoduwa. Moralo ona o boetseng o tshehetswa ke mokgatlo wa ntshetsopele ya moruo tikolohong e ka borwa ho Afrika SADC o tla netefatsa dikoduwa di arabelwa ka potlako ka tsela e nepaetseng ka tshebedisano

0: mafapha ohle a nan le kabelo. Ho tseding le khotla la kabo le taolo ya mobu LAA le keteka beke ya machaba ya ditshebeletso le bana le kabelo phanong ya ditshebeletso tsa ho khothaletsa maano a kenyeletsang bohle ho sireletsa le ho hlompha bosebeletsi ba le haile ba machaba le ho aha mekgwa e metle ya ho lekanya le ho ntlafatsa ditshebeletso. Ofisiri ya ditshebeletso tsa bareki LAA Mofumahadi Thakane Tau orebeke ena ke monyetla wa ho hlahloba tsela yo ba fanang ka ditshebeletso ho setjhaba ka yona. Haholo hathumo ya bona e le ho netefatsa hore bareki ba fumana ditshebeletso tse fapaneng sebakeng se le seng. Ha mookamedi wa koporasi ya matlo Lesotho, Mofumahadi Puleng Gauwe, a itse ho bohlokwa ho hopola hore puisano e nngwe le moreki e ama tsela yo a tadimang ditaba ka yona. Ho sa le jalo, mohlophisi wa meralo ya tshebediso ya mobu wa lekgotla la motsemoholo Masego, Mofumahadi Koneswang Lephoto, o tobakeditse hore setjhaba se lokela ho sebedisa mobu ho latela sepheo seo o abilweng ka sona. Ditaba tsena di fella mona, mamela tsa Senyesemane metsotso ha le 30 ka mora hora ya pele.
1: Kannete re na le naha fela ntate, tiena ya bo rona re rantantse. Re bua bo tshentsha, ha re bue bo fetola. Hore ebile ke se katana tiena ya Sesotho ka lentswe le lekgutshwanyane, re se ka be wa re ke a rwakana ntate, ke gore ke bontsha hore na re ye re beile boleng bo tlase jwang.
2: Ke ne ke tla go Basotho ehle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka gara ditsedia tsa rona, ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang. Mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster. Re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo, mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phahameng, motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kaofela, di sa le ke SRS di sa teng, ga ke re kopane le tsona kaofela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang, di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phahameng, gore kannete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle. Mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere, go sena o tshwako wa dikolo, mme o sena dinyewe tsena tse ngata tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti.
3: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dua o eta nako ena kaofela go sa bona le dijo tse e tswang. Sentse re theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa, ee nna re kgathetse ke batho ba etang.
4: Ntate Tumo, ga ona ntho e reng ga e tloa e tloa e setse e etsa. Ha o ka tloa o tshwanetse o etsa o tlo fosa ba re o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsae. Mme efile ke bohlokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng, gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokagalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa, mme go tlo etsiwa jalo mme. Empa ke re mo amoele mme wa ka, gobane a se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba ke bonang ka yone. Ebile ga o ne o sena batho ba ka wa kgaphatang ka melwana dipo, ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetlho go botlhe. A the ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso, mona gore ka go ba le phoso, e tlile wa o suputsa go o suputsa gore o phethagatse.
2: E tlile ga ke le na batho bano ba ne ba sa le ba ka nnete ga se le gobane ke motho o thaletsogo kapa ke meleka. Ga ke tsebe na ba kae batho ba ne ba fetisa pele. E nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le motlhomphei go ja tšhelete e bokae.
5: Kannete
2: ke tsebe ka nnete, empa seo ke se sutse ba gona jwa letsena ke gore ga e ba go tlhokisa gone o tlo o tswela pele, ga ke ganane le gona, ga ke na le bothata le gona, ebile ke a tseba itse ke reile le phetle. Jale ke re rona re e phamoletse go dimo go feta, gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba, re bokelela bagwebi botlhe ba nang le tshusumetso le madikologo ba tle ba tlotsa ba fetisa le go tseba. Mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etsiwa jwang go etsiwa jwang. Ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setereke gona jwane.

0: le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba o iketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le matuong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bonagale mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a enta ke tlaele ke a tseba ke tlaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soobane o ne o tsheetsa moetapele wa wa letee ke lona lebaka lona le nobane kara a tsika dipolotiki go thewa mmatulana ke mongwe ba tlabele ba motshetsang ke mongwe ba tlabele motshetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefano nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena gore ndadi lefano nnete a ka salosa lentswe democracy ke na ke ga re na go fitela dumela ga o soka tseba go na le e democracy o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya oke go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa ilaitsa ntho eno fela utlwa a nolofalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
0: go ba leua ke setho se ileng ka re batho ba palamenteng mo ntate waka le letlhokomelo bati enaetla ke tla ba eyageile ka nnete a ba tabana ke ke nna elelelwa nna ke ne ke gelente diikeretse se le lekgotlala ee di ikopana setšhaba goe gora seba ke mokgetho wa bontate a golo a ileng palamenteng ka re batoa le tla re mara bontate nna ke gelelo ikeretsa kempa ke lela ela ntate mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua mesereti mane go na le batho ba ka tswang ba iphetla bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke lela ela ontate kgwere ka nna ba taba eteng empa ya ntate ke tsama go tla bona a ke ditsetse kempa ke re fela ba sebedise re ntsireng la gore dipolotiki ga gona se ga tsamokelelang.

0: Nako metsotso e leshome le metso e mmedi, re furaletse hora ya pele. Re lebohe jwalo Malebabo Majoro ka ditaba tseo tsa hora ya pele. Nna le wena re kopana mokgahlelong wa bobedi wa lenaneo la Re Otlolla Taba, mme ya mokgahlelong ona wa bobedi re tshwaretse ditaba tse reng fela seyalemoya sa Lesotho se tla ba seterekeng sa Bothabothe ka Labohlano ka lenaneo la ditaba la Re Otlolla Taba le lenaneo la batjha la Modikong wa Batjha. Mme ketelo ena ke emeng ya meralo ya seyalemoya ya ho isa mananeo setjhabeng le ho tsebisa moifo wa basebetsi ba seyalemoya. Mme ka mono ka Bothabothe re tla be re sebetsa hammoho le seyalemoya sa Moeding, sona ke seyalemoya sa setereke sona seno sa Bothabothe. Mme ho utlwa ditaba tsena haholanyane, moifo wa Re Otlolla Taba o kgahlilwe ke hona ho buisana le ya tshwereng molepo e le mookamedi a lefapheng la ditaba, ena ke Mofumahadi Mabatho Dithebe. Re ya o amohela mme lenaneong la Re Otlolla Taba letsheareng la letsatsi la kajeno.
1: Ke a leboha mme Makwati.
0: Ke kopa o tlo o kobolele moamedi wa seyalemoya sa Lesotho haholwanyane ka ditaba tseo e leng hore di tla etsahala ka mane ka Bothabothe ka Labohlano.
1: Ke a leboha mme Makwati le ntate Mosala. Ha nne ke na le modidietsane, ke hlile ke didietsa. La tsana hobane ne ke tla didietsa, ke hobane ke ka lemo tse pedi tse fetileng moo teng re le NCA e leng News and Current Affairs, re ne re qala morwalo wa hore re ke re yeng diterekeng, re ke re bueng le batho. Sepheo sa mantlha ne le taba ya hore re hlokometse hore ditaba tse re nang le tsona ke tsa maseho. Mme morero o moholo o ne ke na le ona ka nako eo ke hore ha ke re kgutlele morao re lo shebang diyalemoya tse diterekeng, na re etsa sakana la nkope jwang, re sebetsa mmoho jwang, re kgaola maqhama jwang, re ba le maqhama jwang le bona, ko re tlabola selekane jwang le bona hore re be le ditaba tsa setereke ba re fepele tsona. Re ile ra qala qatha snack-e ha re tloha ra ya Mafeteng, mme moo re ne re ithuta re na le nane la tele leo ka lona re le reretseng hore le etse ditaba tsa metseng. Jwale tsatsing la kajeno re ya Moeding e le gore ditereke kaofela re ntse re tlo dipota re le NCA moo teng re batlang ho tlabola dilekane le ditereke le di-radio tse teng diterekeng tsotlhe tsa Lesotho. Sepheo sa mantlha ko re be le ditaba, re be le batho ba re fepelang ditaba ba sebetsa mmoho le rona, ba tseba ditaba jwalo ka rona, ba tseba ho ba accurate jwalo ka rona, ba tseba ho fana ka ditaba tsa nnete ka tiyo jwalo ka rona e le hobane ba kwetlisitswe. Mme o tla ithuta hore ke dialemoya fela tse nang le batho ba jwalo. Jwalo ka gona ha re ke re ba potepoteng, re ke re duleng fatshe le bona, re be le kopano le bona. Se seholo se re tlo seetsa ha re fleka ka Bothabothe se ke se elang, nna ka ho kgethelwa ke ho ba le kopano le mmithi le beng ba sealemoya hore na re tlabole selekane ka tsela mofuta ofeng, na ba re fepela ditaba ka tsela mofuta ofeng lenaneong la rona la tele haholoholo. So Mosotho wa heso, bo esa re tla tsamaya re ya Bothabothe moo teng Bothabothe re lo sebeletsa sebakeng sane sa Kimberlite, mme re mema Mosotho hohle ma leng teng ka dikanta tsohle karolong eno ya Bothabothe hore a be le rona a tla tlo ithuta rona sealemoya se sebetsa ka tsela mofuta ofeng. Ke kgola ke se ke hlalose sepheo na ke se feng, mme Bothabothe mono re tlo tshwa ka lenaneo la Re Otlolla Taba ka nako ena ya 12 o'clock e leng Labohlano e tlele ha re qala lenaneo la rona la Re Otlolla Taba. Mme ka morao ho lona re tlabe re kena holane la MOB la batjha ho tloha hoseng. Setjhaba sa Bothabothe, batjha ba Bothabothe re tlabe se ntse re le teng, empa ke tle ke bontshe hore re tla qala wa mono re le seyalemoya hoseng re hasa ka ho otloha ditaba tsa lepato la ntate Khaya, moya wa hae o phomole ka kgotso. Mme hang ha re tloha moo ke mo re tla kena kgabong, re kena ka go lenaneo la Lesotho e le gore ditaba tsa bekeng ena kaofela tsa Labone le Labohlano e hle ka ho otloha di tlabe di hlaha ka hara Bothabothe. Mme setjhaba sa Bothabothe se tlameha se be se utlwile monate ke ditaba tsena kaofela. Ha re tloha mono re lo boetse re sebetsa, o so buile taba bohlokwa mme Makwadi ha o qala ho taba tsa hao ya hore re tlo sebetsa le seyalemoya sa Moeding. Mme ke hlalose rona sepheo sa mantlha ke sefeng, ke a kgola ke hlokele hore ke menahane le mehlala hona mono ke sebetse Basotho AM.
0: Nako metsotso e leshome le metso e tsheletseng, re furaletse hora ya pele, mme ho tla hopola mmamedi wa seyalemoya sa Lesotho hore tla re fihla mane metsotsong e 30 ka mora hora ya pele. Malebabo Majoro o tla boela kgutla a tlo re balla ditaba tsa senyesemane. Mme mema batho Mosotho a ka ipotsa hore na jwalo ka o so hlalositse hore leseli le la ba diterekeng tse pedi ho kenyeletsa seterekeng sa Mafeteng, ana o ka re ho fihlela ha jwale ebe o bona taba eo ya ho tlabola selekane le diyalemoya tsa ditereke keng o bona ho fihlela ha jwale e le tswaletse na manefe?
1: Ke re na le qholotso e kgolo, empa he ke tle ke re pele ke qala ka qholotso, ke tle ke qala ka ditaba tse monate pele. Setereke sa Qatha Snack e leng seyalemoya se ne re dumela hore mohlomong ho ile ha ba le lesisitheo ke dibeke tse ka bang pedi tse tharo moo ile a bona e ka bana le mo rulo ba kena ba sebetsa le gona ha ke tsena ho ile ho etsala jwang ka mora ho mono empa le sister ho le bona hetse empa le ha ho le jolo ka ga qatsha snack ya le qutheng o tla hopola ke mane mo ntseng ke etsa tsalo mo ga ya ditaba tsa gona ge ba le lenana la sephuthi jwang ka ka la tshebetso eno re yentseng ka ntlo go le sala moya sa tsinla ka jano ke batla ho hlalosetsa ba sotho gore e hlile ge mothating wa gore ge tlo ba le sephuthi ka go ditaba tsa gona le le ntaba tsetla ha sa sala moya sala sotho se tlo ba le sephuthi mme taba tsena e tswetso ke yona ke yona taba ena e ntse re etsa ya opotola le ditereke mme e re kutlwa e le ntho e kgolo haholo e re achievileng le ha e ba ho ntsona le sesitheo mafiteng mafiteng re ntse re etsa kgoeletso ka dinako tsohle mme ke ya ipotsa gobane go na taba tse ngata tse e tsalang tsa mafiteng mme ke ya ipotsa gona e be ke rona ba fositseng kapa go na le ntho e etsagalang e re sa e tsebeng mme re ntse re na le tokelo gore re gotlhele morago ke re lo sheba mme eno ne tle go thusa e le go go bolela go gona le peleng ka ya bothabotha gosane ke lo ke abe ke buile le bokamedi ba mafite le ba qatšha snack ke ithutile gona motlhomong re gatlile jwang e le go e tle re ga ke ya pele go na ntho e bitswang baseline study o ithute gona o nnepile kapa fositse kae e le go ga o ya pelong tse o tla bola dilekane o se ka nna pheta mo e bangwe la fosa teng jale e tlhile ke monyetla gore ke gotle ke loya ke menagane le metlhala yakang ke kutlwe gona go e tsaetse jwang ke tseba o buela batho ba bothabothe ke ba bontsha gona go e leng qholotso ke o fenye gobane ntho e ne re e tlhoka go bone e ne le boteng ba ditaba rona re tlo ba letsetsa ka di-resource tsa rona gore ba re neletse ditaba ke phetho mme ba kena lenanong la rona yes e nngwe o tla e gopola ke ya gore re na le batho ba rona ba lena ba diterekeng nta le photlhe di ka nnete ke batla gore ke tshwa ke tlhalosetse basotho o sebetsa le batho ba lena ka tsela e nepaetseng o mo o teng a ntseng a fumaa ditaba bake lenanong la rona la tele mme le ga ba ntse ba le teng ga kalo go na le dibaka tseo ba ke a se fitlhe go tsona empa tse ka tsirwang ke batho ba setereke se teng mono gobane ba se ba sebetsana le bona ka nako tsotlhe e le mo ntse re etsa boipile

0: etso we di alemo ya tso hletse ditirikeng a ke re tlabuleng selekane le selemo ya sa lesotho a go thuseng ka ditaba tse ba niteng ka mono ho bana re tumela go ke lona ba ka ba le ditaba tsa nnete ho feta motho e molemo mme re ntse re sebetsa ha mmoho le motho wa rona wa setiriki wa lena ya teng ka go setiriki ke tle ke bontshe le ha le mona o no sa e botsa hakalo hore hangata batho ba botsa bona le le selemo ya sa lesotho stakeholders sa rona ke sefeng se se holo holo ke setjhaba the public ka mono e o re yetsa di company tse kholo e ka tsala bona gele seamo ha re ya se tshabeng ya rentle letho e le go husane se tshaba sa botho the se lebelle gore ka le fa phala gona la dithekiso e hle re ya le meqiqiko hard mo teng ri lo ba thabisa ga ba fe letho ho bana re etsa ntho bitswang corporate social responsibility ene ke fela na go ya se tiriking ke fela na go ya go kopana le setshaba ga ka atle ha ngwe tsa jwalo ka hona ke tsika le bala ho leboha ka o otloa le fa phala gona la dithekiso le etsa mosebetsi o magethe le hantse ba bokeletsa tshelete ha ka lo bana le kholotso e ngata empa e kgolo ba yetsa ya corporate social responsibility e bo hlokwa me ba yenze gana le meqiqo e re lo fana ka yena ka go strikisa botha botho ka la bohlano
1: Nama batho ga leba ontso tse ontso ona le rona ka kwano re re tle re fetela ka mane ka bothabothe re ena le motlatsi wa mo kamedi wa selmea sa moedi ka mane ka bothabothe ke mofumahadi phumolo mathibela mme ga wa mela selmea sa le soto le tsiang la ka jeno ke le nane ola ditaba le nane ola roto la taba ditaba tsa morao rao
2: ke ya leboha ntate ka kamelo e mofuthu le nane ola roto la taba ke o dumedise wena mmoho le ba mamedi ba radio Lesotho.
1: Ke a leboha mme selemo sa Lesotho se tla ka moka bothabothe se tlotla se sebetsa ka mona ka tshebetso mmoho le lona e ka ba lona le gerile gore le tlo sebetsa jwang le sealemo ya sa Lesotho nna setšhaba sa bothabothe le sentse le se bolelela ditaba tseetse molemo tsa gore tlo sebetsa le lona ka moo
2: ke a leboha ntate ke kopa pele re ke nka araba potso ya gaotlhe ke ntse ke re lebitso la ka ke Phumulo Mathibela ka mona ka bothabothe ba mamedi ba moeding community radio ba tseba keke re ke thopi ya tsheneng ke ngwana giba le lemele letsho ke o koma ditlhare mme tle re le dikila le magwagwa le dinare tse gaufi le bothabothe re re sentse re le malala a laotse go amogela sealemoya sa Lesotho kapa radio Lesotho mme re thabile haholo gore e be le tlotla le re etela molaetsa ona se tlotla re qalella go hasa ka gola ditsatsing lona lena la kajeno mme se re leboga haholo re thabile haholo gore e be selemong sena kapa kgweding ena eo naga ya Lesotho ketekang dilemo tse 60 e ipusa e be sealemoya sena se segolo sa Lesotho se re hopotse gore se re etele ka gare go setreke ka kwano
1: re a leboga mme re tloga sa mananeo a ditaba tšhele ya boithabiso nna le lona le tlo tla le kenelela ditabeng tse motlhomong re tlo o ka kgatsetsa mo mamedi e ka nnang ya ba o mametsi wa sealemo ya sa Lesotho le molatedi wa sealemo ya sa Lesotho gona nna go na le mananeo ao motlhomong le lona ga re ntse re sebetsa je ebe sentse re sebetsa mmogo le gore ditaba di tlo tla di fitlhela gona sealemoeng sa lona re tlo sebetsa jwang
2: go jalo ntate ke a gola re tlotla re etsa taba ya ke kopa gore ke ebitse ka sekgowa ke utlwa lentse la Sesotho le mpalea re tlotla re etsa co-hosting le dibohodi tsa sealemoya sena sa radio Lesotho lenaneong lane la go tlolola taba moo rona kwano moeding community radio re le bitsang lenaneo la dietsagala re sheba taba ya go fana ka ditaba tse ntseng dietsagala ka gare go setreke ka kwano go feta mona re tla boela re ba le lona lenaneong lane la modikong wa batšha moo rona kwano moeding community radio re le bitsang matubatsana afternoon drive show mme go lena la ditaba memoji o tla ba teng a tlotla e tlotla ba yena moeti moo e be go lena la modikong wa batšha ke tlabe ke le teng ke nna ya tlabeng a thusana go tsamaisa lenaneo le jwalo
1: ka nnete re leboile mamedi metsotso ya rona ke ena e mašhome a mabedi le metso e mmedi re fogeletse gora ena ya pele ditaba tsena di bolemo ga ke tsebe kgaitsedi ya ka makwadi na go na le dintlha tse pedi tse tharo pele re ke sutile ba lefapha la ditaba le go lokolola mme ka nnete re utlwile mme Mathibela o di tlhalositse ditaba tsena ga tiri ka re ke tle ke fetela wena ka moo
3: motlhomong potso e ka ba gore na tšhaga ke tsebe gore na ebe ena e lebile go mme Mathibela kapa go Mmeditebe

0: fela ke kgola potso e ka ba hore na ebe batho ba lebeletseng ho ba teng ka mono ka bothabothe ke bo manga na dikolo di mengwe ho bengwe ho mengwe bo mang
1: ke a leboa e ka re nka di dietsa ka bontsha hore na ha ile hantle rona le re se ya sa thuetsa empa ntho ke thabetseng ke taba hore me mathibela hele o nkotlile pelong ke ne hlile ke batla ho utlwa hore na e hlile ka streaking ka mona ha 60 years e la ketekwa ebe ka di streaking 60 years le hlokometse mme o rebele hlokometse ka tsela e tjena hona honna e bile ntho e kgolwa ho lebile qholotso ke a leboha Lesotho le ketekang dilemo tse 10 a seletse mme selemo ya sa Lesotho e hlile se ya setjhabeng ka nako yona e ne e nepahetse a e monate o mokalo mme taba tsa hore na fatshe ke a kgolwa mme mathi ke mo ya ntho tsa ka re thusa ka tsona haholo o santse a bontse ona ke bo mamba yo etsa mananeo hangata ha re etsa mananeo ka go setriki ke mo teng re ba le babu le di buitse fapakaneng ho latla rona di ntlafatso tse ka ga setriki ke tsa mofuta ofe mohlala ge ke re buile sepolisa sa teng re shebile taba tsa crime re buile batho ba ntlafatsang re buile di a ya ka go setriki ka go e nngwe ho hutlo rona setriki e le ena tona go la setriki ho rona ba ntse ba sebetsa jwang re tla ithuta o hana tjena wa bona bothabothe pela mogotlo mme ha o sheba wa ithuta o business ka bothabothe hapepe e ya etsahala re na le difeme tsa habelo e le ka nna ba nka re ke fana ka assignment ho mme mathibela ka nqano gore a ka re batlele batho ba business a ka re batlele batho ba kgwebo a ka re thusa ka gona batho ba habelo ba hakae ba una molemo jwang ba bona difeme di teng ka go bona ho etsahalang a ke go tla hopola go ntlha kgolo ya gona ge le basotho ke gore re sebeletse socio economic development ntlafalo ya moruo tabeng tsa botho ntlafalo ya moruo tabeng tsa rona tsa ditšhelete e ka sa le ntlafalo ya moruo tabeng tsa sustainable tsa moruo o sa feleng a ke re jobe re lebeletse ha e le mona mmuso wa Lesotho ka lefapha lena la ntho la trade o la wa theya taba ya difeme ka mane ebile re bone kgafetsa-kgafetsa beng ba rona ba ya ka ga setriki sa bothabothe re tlameha go ithuta ona go ntse go etsalang fatshe e le go ke nthogolo re tlamehang go e etsa e tlile go na le advance party hosane e tsamayang fatshe e le go ithuta mme e tsebe go bokeletsa ditaba sa mmannete gona e tle ga go gotla bothabothe setšhaba sa basotho tle se tse bona bothabothe e ga kae ka ditaba tsa moruo bothabothe e ga kae ka ditaba tsa ntlafatso bothabothe e ga kae ka bophelo ba bona e le batho mme re ka boetse ra lebelela gore gaufinyana re ne re ile bothabothe ditabeng tsa sebabatso re ile ra bona ditaba tse ngata di phatlaladitswe mono mme re etsa kgoeletso ka mme mathibela hape-hape ha kabitse batho bane bano ba dintho tseno tse hlahiswang bohlahisi bono bo bongata bono re ke re tlo bona ka ga selamo ya sa Lesotho e le gore mohlomong ha eba selamo ya sa bo rona se senyane se ile sa diphatlalatsa sa di bontsha le rona re ke re di bone re boetse re etse phetako ya tsona gobane di bohlokwa setšhaba selamo ya tsa bona bothabothe e na le eng ya bohlokwa mme tsena re di bone kgweding ya go feta re ile tebeng tsa sebabatso jalo go sane ba tsamayang ba tla boetse ba gutla ba re hlalosetsa hantle rona ba fumaneng e le go la bohlano ga kena moyeng basotho be ba tseba hantle rona re lo bua ka eng re na le ditaba tsa mofuta ofeng
2: mme batho ga leboa mamedi metso ya rona ke ena e mashema mabedi le metso e tsheletseng re furaletse gorena ya rona ya pele re tle re di beya felwane fela mo ditaba tsena tsa rona re suthela lefapha la ditaba ba tlo go bala ditaba tsa gora ya pele ka mogao moo re tlatla re nka ba mamedi jale re ka ditaba tsena re tle re futse fela re tlotla re balelwa ditaba tsa senyesemane tsa metsotso e mashome magago ka morago gora ena ya pele mamedi o se ka ba sutha ditaba tsena tse molemo le wena mme mathibela ka moo re tla go hana le wena nakwana fela re balelwe ditaba tsena tsa gora ya pele re tla bela re go kagana le wena
3: ke a leboa ntate
2: mamedi e re tle re fetise ditaba tsa metsotso e mashome magago ka morago gora ena ya pele tsa senyesemane
4: re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitshuso bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa basotho a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya e feta le sada o tla ba a betsuka ena ya kgose o no to another development for sada another development for lesotho a leka go nonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore na ga go nepa e tla ba naga ya lesotho e ka tsamaiwa gantle jwang moruo botlhabe kgotsotlhe ditale kry-e boetapele ba gae ga bo ka babo ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale golomoe gae ba ditlokosi ka gara puso tsa dita e fapane tšhaba sena tsa basotho se tla gopolago ka sedimo se se sa 1970 o na ba lelekwa a itswa lelalele ka se sonya se sone

0: ba ke tseba ba rata ho kopitsa. Ke potso ya pele, ya bobedi, o re na moputso ba batho ba tlobetsa mosebetsi ono o so hlophuwe hore o tla eketswa kapa ba ekeletswa mosebetsi fela ho sa eketswe moputso. Hoba ke a tseba ho bua ho badi, ho laela ha ho kgathatse monwana o supa. Na moputso o so le teng o ekeletsang batho.
1: Nako metsotso e mashome a mabedi pele re fitlha goreng ya bobedi, re leboe jalo maleba bo majoro ka ha re qeta o re balela ditaba tsa senye semane. Nna le wena le mphomosana le baeti ba rona go kopana mokgatlhelong wa boraro ebile e le wa go qetela wa lenaneo la re otlolola taba. Mme heme ditaba pele re ne re ka re balela ditaba, ke ne ke ile ka kgela potso gore na ebe ke batho ba feng ba e leng gore ba lebeletswe letsatsing lena la bohlano ka moo ka bothabothe.
2: Ke ya leboa mme, ke gola ne sense bile re go na le ntho e dileng tshwere ga botlhoko ga kampa ka nepa. We, ke eya mme, re ne sense re bua ka gore na ke bo mang be re ka ra lebelela empa ka qala pele ka ditaba gore na ditaba ke tsa mofuta ofeng tse re lebeletseng ba le tsona ka setrikeng sa bothabothe. Batho be re ba lebeletseng ke setšhaba sa bothabothe, ke a gola o utlwile le papatso ena rona ga e ntse e bua e re dikila le makgwakgwa ba atamele re tlotla re ketekang ga mmogo, re tlo sebetsang ga mmogo. Re buisaneng re be le ditaba ka setriki seno, mme re ke ra ba le tsona ga setšhaba se le seyo ka gona re sentse re etsa kgoeletso re le sealemoya gore we ga kopa tlhe setšhaba sa bothabothe atamelang re ke re tlo bang ga mmogo, re ke re tlo phurang leswetla re le mmogo kankeno ka mone ka sebakeng sa bolona. Ke tsietseng gana jena yona Basesotho ke papatso ena e le etsa ntate Mosala ye ya ntate Mokwena ya re ntaba ke sekatana ga ke a tshwa legale le ao le jalo le seka bala e ntsha ke fana ka taelo wa go seka ba tlhotse e tswa e le go Mosotho e mole mo atlaetse go tlame go bua Sesotho ntate Mokwena a se ka nna romanya fela. Danke mme.
1: Momamedi, nomoro ya mohala yo o ka gokaganang le rona ka yona le baeti ba rona ke nomoro ya 59933. Ke yona nomoro ya mohala yo e leng gore o ka kena e ka ba o na le tlatsetso kapa dipotso godima ditaba tseo baeti ba rona ba ntseng ba bua ka tsona ka kwano.
3: Mme ga o le tsena mamedi, nomoro yo e sebetsang ke yana ya 59933. Ke yona nomoro ya mohala yo o kenang ka yona go lena la re otlolola taba bakeng sa dipotso tsa gago. Betse re ntse re gokagane ka katlego le mme Mathibela le yena o tsa le teng kwano mogale. Mamedi ga o amogela kgotso. Momamedi dumela. Dumela Momamedi. Hei, ga ke tsebe gore na go itsagala jwang jwale mona. Na go ile ga etsagala jwang ka Momamedi mona e ne ka o teng jwale. Go na jele na go itsa e tlwang mo mamedi khotso
4: ga ga tsana re ntse
3: e ya ntate ke ntate mangwe kae
4: ke mo gotimo sheka kuti ntate ke kopa go botsa me ma batho re na ka kuti me ka bateng ba tlotla ne go bane taba eno ya go nyolla ya le moya tsa setšhaba ditirekeng ke ntho ya bohlokwa ga di ka tsela e makatsang. Mme re lakatsa gore le radio ena bo rona ya moselse yaka e fumane tshetso. Ntho e kgolokgolo ga ba etsa ditaba ena ya gore ba nametse tshebetso dialemoyeng tsena tsa setšhaba ditrekeng e ka re ba ka ela hloko gore go ka ba le mosebetsi o mongwe ba ka o arolelang dialemo ya tseno molemong wa godiso ya tsone. Ke a ke tsebe re tlatla re bua le bommema batho ga se ba le teng kwano. Ke a leboga mogatu.
3: Motlhomong mosebetsi o kangwe fenta duba o arolelanang gore be ga lesedi fela o santse a le teng ka mola bonyana be
4: lesega e se mona ke a gola dipuo tse sebediswang ka ba tse nne tse buang ga o etsiwa dipapatso go etsiwa dipapatso ka puo motlhomong ya sekgowa kapa ya Sesotho fela re na le baphuthi re na le maxhosa sebakeng sena. Ditaba tse kang tseo e ka ba tse dingwe tsa dintho tse re ka dulang fatshe ga ba ya ba lo bua le batho bao e leng bona ba ka rekang mananeo sealemoyeng go bapatsa ke a ba ba tlhokomedisa ditaba tse kang tsa mofuta o jalo. Mme dialemoya tse kang sena sa rona sa mose go seaka ba ka qetelela ba fumana molemo ka ditaba tsa mofuta o jalo. Ke a lebogang thata.
3: Ge lebile mogotimoshe.
1: Nomoro ya mahala yo ka kenang ka yona ke 599933. Ke yona nomoro yo e leng gore o ka gokana le rona le baeti ba rona ka yona mme

0: ke ithuta hore na ha e le hantle sephuthi se ga kae se bua ke bomang ke qutheng ke qatšha sena ke e ka sale mogalesuku e ka sale seqosa mme ya baka ke a fumana ditaba tse ntse le jalo e leng tsona se ile tsa thusa gore go etswe qeto gore motlhomo re ka ba le ditaba tse buang ka sephuthi le ga o le jalo re ne re sena buzzleng ka nnete ga re fumane ofisi ya masupazzle e le a leka go reetsa mekutu ya gore batlela motho a ka buang sephuthi ya ka ba re tholola ena ke maobane fela kapa ke bekeng e fetileng fela ga ke fumane lengwalo le ya motho a ithaopang a go tlatla re thusa ka sephuthi mme bookamedi bo ile ba nkomelela lengwalo le jalo mme ra goganya puo le bona ga bontsha gore re tla gutla etlhile gaufinyane o tlo kwa le puo ya sephuthi se re na le yona kwano se ya le moyeng ee ya ntate ga re ya diterekeng jalo ka ena e re yang seterekeng sa bothabothana balere sealemoye sa moedi re lo sebetsa le sone ka go otloa mme ba tlo etsa lenaleo le rona ka go otloa mme ditaba tsotlhe tse ba nang le tsona se ba o ka batla motlhomong re ba thuse ka tsone ka o ya DM-eng re tlo etsa jalo ntate ka mokgotshwana motlhang re tlang qhuthing ke tla le ka o sheba gorena ka bajeteng ya rona ya selemo selana re ntse re na le letho e be re tla qhuthing empa ke ne se ke rerile gore motlhomong qhuthing re ka e bona le mong se e tlang ga ka qhuthing re tla ehlile ke ntho re tlo etsa gore re thuse go seyalemoya se ka mono se gole se tsebagale gobane ke seyalemoya sa botlhokwa seo setšhaba sa qhuthing se tlamehang go se tshepela gore se fetise ditaba tsa sone community stations ke batla ke e bue ka sekgowa oe ntate mokwena a tla ntshwarele community radio stations morwalo wa tsona sepheo sa teng ke go nyolola ditaba tsa ntlafatso tsa setereke seno e le go ko fana ka ditaba tsa setereke jalo ka gona ehlile morago wa rona ko go thusa diyalemoya ke mosebetsi o mogolo wa seyalemoya sa Lesotho o tlantla sa NSDP2 o bontshang re tlameha go thusa ka ga di-NSDP2 gore na re isa information jang setšhabeng mme tsela rona re isa information setšhabeng ka yona ke yona ena gore ditaba di seka tsa felela kwano masego fela empa di fitlhe di phunyeletse ka ramatsagang ka ditaba tsa Lesotho ke a leboa
1: nako metsotso e lesomelemetse megago pele re fitlha mane goreng ya bobedi mme ga o tla gopela mmamedi gore tla re fitlha mane goreng ya bobedi e tla be le ga re beya lenaneo la go tlola taba la letsatsi la ka jeno gutlwa mme re boela ga omee matlhe gore o tlo o kene le wena wa kgele ya gao potso e ka batla tsetso nomorong ya 5993 5993 ke yona nomoro ya mogala e o amoelileng gore o ka kena go yona go botsa baeti ba rona ba letsatsi la ka jeno ditaba tse e leng gore ba ntse ba bua ka tsona mme he le tlatsetso tsa gago di amoeleile gore o le wena go tle o tlatsetse o bue ditaba tsa gago
2: mme Mathibela o ntse o na le rona ga ke re mo kwano mogaleng
3: ke ntse ke le teng tata
2: ke a leboga mme ga ko re tlhalosetse gore na seyalemoya sa moeding se sebedisa dipuo difeng bakeng sa kgaso
3: ke a leboga ntate seyalemoya sa moeding community se sebedisa puo ya Sesotho bakeng sa kgaso empa lenaneo lena la batšha re batla re le sekisekisetsa gore le ka tsaka-tsaka puo ya sekgowa le Sesotho gagolo gobane re a tseba batšha ke mofuta wa batho o tswakang puo bele molemong wa go gogela le gona gore ba utlwe e le karolo ya seyalemoya re sebedisa mokgwa o wa go tsaka sekgowa le Sesotho ke tsela eo re sebetsang ka yona
2: ka nete ra leboa mme re batla go lokolola kwano mogaleng re se go tshwarisitse nako e telele re tle go lokolole mme wa ka ka nete ditaba tsena di molemo ga ke tsebe kgaitsedi yaka re tle re mo lokolole kapa go na le dintlha tse pedi tse tharo tse o lokelang gore o tle o fetele ka tsona tse re qetelang pele re mo lokolole re tle re bona rona re etsa jang he mamedi wa ka re tle re mo lokolole ka nnete re le buile tlhe mme ntle ga e bona
1: se ka mo lokolola mpho mosala mohlomong mme Mathibela botso yeo re ka e botsang ke gore na e be o ka rata ga seyalemoya sa Lesotho se ka letlatsetsa ka eng
3: ke a leboga mme ka gola taba e kgolo gagolo go rona mona ke gore seyalemoya sa rona se batla se sa leka ka setrekeng kaofela bele ntho e re ne re rata kapa re e thabela kore e tlelele setrekeng kaofela empa re utlwisisa gore ga e le mona re tlotla re gokagana le radio Lesotho taba eno e tla batla e re thusa ka gore le mo e bangentse late bonyane bomamedi ba rona bo batle bo phagaphagama ha ba utlwa gore re seyalemoya se ntse se le teng ka gare go setreke ka gola morero wa rona o mogolo e ne ntse e le go bona gore re fitlhelela setšhabeng seo re ba kgonang gore ba mamele seyalemoya e tla re tlo lokisa mola mo se sa fitlheng ge be re tseba gore bolatedi bo teng go ba ka kgonang gore ba mamele seyalemoya

0: Mme ha ke tsebe le ha ba hona le seo ka ratang ho se bua ho Mme Mathibedi.
1: Mme Mathibedi ke a leboha hle le ha e le mona re soka re bua moratio wa ka ratla bonana hosane. Le ha o le jwalo ke thabetse taba ena o qetang ho e bua haholo ya hore sealemoya se tla le thusa ho fihlela batho ba bang. E leng yona kgopolo ya ka hore ene nka ka lakatsa kapa re ne re ka lakatsa ha le fumaneha hohle haholo ka hore setereke hobane e hlile e le lona ba bohloka ka ga setereke seno. Ka hona mme ha re tshepe fela hore hosane mohlomong re tla dula fatshe re ke re shebisana ditaba pele re ka ra qala ditaba tsa tshebetso. E nngwe ne nka ka e lakatsa mohlomong hosane ke ya hore mme e hlile ke batla ho ithuta hore na setereke sa bothata se sebetsa jwang haholoholo le batjha. Ke hore ke rata ba bohloka ha o ka re fuma rona batjha ba sebetsa ba le sealemoya. Hobane mosebetsi wa rona o moholo o hlahang ka ho NSDP. Ke ya ho ntlafatsa botsebi, botaki. E ka sa le batjha. Ko ka ra NSDP 2 ena e teng hana jwale tjena. Ke ya hore re shebe rona batjha creative industry e hodiswa jwang. Mme re ka lakatsa re le sealemoya sa Lesotho ho tseba rona creative industry e teng ka ra bothabothe. Ke ya mofuta ofeng. E sebetsa jwang. Hono ka ba bohloka ka fuma taba tse jwalo. E nngwe ke yona taba ya information ka ga NSDP leng ena re tlamehang ho ruta setjhaba ka yona ka nako tsohle rona mosebetsi wa rona wa mantlha ko ofeng. Re tsebe na re etsa phetiso ya ditaba ho setjhaba sa mofuta ofeng. Na re fihla mola bathong ba kgubung mo e leng hona publicing ya rona. E leng yona stakeholder sa rona se seholo setjhabeng. Na re fihla jwang ho ba fumana ditaba ka tsela e nepahetseng. Ke kgwa ke tsona taba tse ke batlang ho di etsa fela hore mohlomong ke laeletse ka tsona pele nka ka fihla ka ho setereke mme.
0: Ka sona seopeo seo Mme Mathibela hle ge ananela seabo sa gago lenaneong la go tlolola taba e letsatsing la kajeno le ka moso mme.
2: Ke leboga haholo.
0: Nako metsotso e robong pele re fitlha mane goreng ya bobedi mme ke tsebe Mme Dithabe gore na e be go na le seo e leng gore se saletse e be ga re bua ka sona mme ga e ba ga seyo molaetsa wa gago ke ofeng go Basotho gagolo go dikila le magwagwa.
1: Ke na le molaetsa o akaretsang Basotho botlhe. Hore re na le diqholotso tse ngata re le sealemoya mme re ithutile. Empa re ya bohlokwa ke hore setjhaba se fumantshwe ditaba se tsebo etsa diqeto tse nepahetseng ka bophelo ba bona. Mme ha ba ka re thusa hohle mo ba leng teng ho sebedisa dialemoya ke sa bue fela ka sealemoya sa Lesotho. Dialemoya ho fumana ditaba e le hore ba tsebo etsa diqeto tse nepahetseng ka bophelo ba bona. Hobane sealemoya se tla ba fa ditaba tse nepahetseng e seng tsa lefofu. Hobane ke na le tumelo e tletseng hore batho ba sebetsang dialemoyeng ba kwetlisitswe. Ya bobedi taba eneng ka elakatsa e ya hantle ho magwagwa le dikila. Magwagwa dikila, dialemoya tse teng ka rona ha ka ofela re ka le thusa ka ditaba tsohle ka ofela. Empa re keke ra le thusa jwalo ka sealemoya sa moeding. Sealemoya sa moeding ke sa lona. Mme ke sona se reretsweng hore se le thuse ho nka ditaba ho di tlisa boholong ho rona. Rona re le mona Maseru. E le hore re tla se ke ra fumana re na le ditaba tsa Maseru fela. Empa dintlafatso kapa tswelopele e tlameha ho ba ka ra strike. Ebe e sitwa ho etsahala. Hobane le sa mamele kapa hona ho thusa kapa ho tlatsetsa sealemoya sa moeding. Sealemoya sa moeding se ka phela fela ka tlatsetso ya lona. Ka hona ke etsa boipiletso hore thusang tlatsetsa sealemoya sa moeding se phele. E leng yona letso le leng la rona le re thusang ho fihle setjhabeng. E leng letso le leng la mmuso le thusang ho re fihle setjhabeng. Ke a leboha mme.
0: Mme Dithabe re lebohetse seabo sa gago lenaneong la go tlola taba letshwareng la kajeno le ka moso mme.
1: Ke lebohile haholo mme.
0: Nako metsotso e supile pele re fitlha mane horeng ya bobedi mme o tla gopola ha mmamedi wa seama sa Sotho go tla re fitlha mane horeng ya bobedi e tlabe le ga re beya lenaneo la go tlolola taba la letsatsi la kajeno kgutlo. Mpho Mosala ke tsebe hore na e be ha ditaba di eme tjena e be re tswa le ho kae.
3: Ga ke reka re re leboge ge re molokolle jwalo he Mme Dithabe ka mo. Re tle re molokolle a tle a lokolohe mamedi wa ka metsotso ya gona ke ena e ditse jalo e le robedi re tlo fitlha goreng ena ya gona ya bobedi mo go tlo beya gutlo teng mme ditaba tseo re bileng le tsona ka go lena la rotlolola taba he Mosotho e motle ke ditaba tse e amanang ka kotlologohe le ditaba tsa ente ena ya Lena Kapafe e tlhalositsweng jalo he e lokela gore kapa Basotho ba lokela gore ba tle ba e sebedise go rena ditaba di mothating ofeng wa entena ya Mosotho e motle jalo kana ga Lesotho le yona e se e fumane megatlhelo e mmedi ya ente ena mogatlhelo wa pele ka kgwediane ya Mmesa mogatlhelo wa bobedi ga o finyana mona mme batho ba sentse ba fumana ente eno ditsing tsena tse tlhalotseng jalo di 50 ka gare go naga ena ya Lesotho mme morero le sephelo gore e anele naga ya Lesotho ke ditaba tseo re bileng le tsona go lena la re o tlolola taba go tlhalosa tsona ditaba tsena mogatlhelo wa bobedi ke lenaneo lena la rona ke mona mo re buileng jalo ka kgaso ena e o tlodileng e tla ba ka bane ka bothabothe buisa mana.

0: wa sealemoya sa Lesotho setšhabeng go thetsa bophelo ba setšhaba ditiri ke mane o sebetsa le di-radio kapa dialemoya tse teng tsa setšhaba mo diterekeng jolo ka gare yaka bothabothe ka mane seo sealemoya sa moedi le sona re tla sebetsa ka sona ke tsona ka kotlologo mananeong ana a mabedi la re otlolola taba ka labohlano tlabe ga sa ka kotlologe le gona moo lelane la modikong wa batšha ka gora ya boraro mantsibuya tlabege le ka mane ka bothabothe ba ga sa ka kotlolo ba le ka gona ka teng empa ka godimo tsotlhe tse ba hego go tla bo o bolokwa letona la motlotle ile a metlheng motlhomphei nyapane khaya o tla ba bolokwa gona ka labohlano moo lebaneng le la dipitso mme ke mosebetsi wa gaso o tla utlwa ka kotlolo kwano sealemeng sa Lesotho ebe he ga ditaba tseo di tse di fetile ka bogoge a dalesobe le metsweng medi jale go tlabege le gona mane Kimber Light moo re tlabe re etsa mosebetsi ona wa gaso gona teng le bana ba bangwe gaitsedi yaka
1: nako metsotso e mene pele re fitlha mane goreng ya bobedi mme ga ka sona sebopeo se na momedi wa sealemoya sa Lesotho ke ga re beya lenaneo la go tlola taba la letsatsi la ka jeno go utlwa motlhophisi wa lena lenaneo ke Melida Penda rangwa jane ka metšhineng re sebeditse jalo le ntshi wa tatolo nna ke le mmakwaditsolo le mphomo sala re ne go beela lenaneo lena la letsatsi la ka jeno moyeng go fitlhela re kopana gapetlha nakong e tlang bomamedi gabe bo monate ba manane o tlhatlang go latela sena sealemoya.

are sa motsuri metse me ka fela tsane me tsano re froneletse hora ya bokae re froneletse hora ya rona boeng ke batla khitira motho bona mohala wa hai o nna fela ha ke tsebe na ho etse ho etse tjwang ke batla khitira ka mona mohala he o khabola fela ha ke tsema thata o ka jolo batho re tlopile hantle tsena le khitira ka ntshuwa khitira motho ha ke tsebe na ho etsa lo mo leng hona ding ago ke ingel sa songe ke tsebo mo batla ka mo ke mo batla ka mekgwe emeng hape e ke nana nka nna ka mo fumana ka nare ke ingel sa so ke te ke mo batla ka mekgwe emeng e ke nana gore nka mo fumana ka nna ba ka mona fela o la fela mara o la fela ha ke tsebe na ha ke tsira o tata bo kae

acha bulane ke maja se picture e a power se barbe ante pentru shume le metse me di reflets ho ra ya rona ya bobedi a se tabotse monate fela ka gatsi da motho ne ke kopana le na fela ka nnete ho bona la ale kae kae e se pete le moka kotlo mwana wa hai anan le botata hona ding me o sa fetetse moka kotlo a ke beng a tla go bua le nna ka tsela efeng kapa efeng phepo ga dira motho o ena ntshiwa phepo ke se ke mofumana ka nnete o gae taba tsaye ka nnete a ditsamaetsamaye gantle jena bokulonyana botegongwana empae a se mo taba e leng gona teng tsatsi la ka jena o re tle re fete ge tle re bonna le wena re tla re kgothumetsa ka tsela motho ofeng gore beya gantle metsentsinyane nasume mararo ka mora go raya yona ena ya bobedi ne re tle ke bua ke batla gore nna le tle go qoqe ka go tshwenyana fela gore na lebaka le o kae la gore ebe ha re tshepe ka bona go reka dihlahiswa tsa basotho ka bongata gagolo go tloa dileboleng go tloa dijong kore dihlahiswa tsa basotho re di reka ka monyeme ha o tshwane le ga re reka dihlaiswa tse tswang ka ntle gona te o ka ithuta fela o tlo go shebe gorena batho bana ba ditie batho bana ba ditie ba diphofana tse tswang ka ntle o tlo bona tshitso e kae go tsona batho ba kae ba di reka na gobaneng rone ka rona ga lesotho re sa tshetse le go reka dihlaiswa tsa naga rone ka maatla jalo ka re reka tsa ka ntle Numero ka ke 2231 6429 le plus 266 5

0: ga metso tsuri metse me ka ifela ke ane shume le metso tsheletse eng re furaletse ho ra gone e 69 nako e kalo le kgetsi ya motho man 69 nako e kalo kgetsi ya motho empa he ho bona la saleting kwano 69 kgetsi ya motho ya ntshagala mala a jolo fela kgetsi ya motho ke no saleting kgetsi ya ka kokano mohaleng kwano saleting kgetsi ya motho ha se batla logo se batla ke shapepere kgetsi ya motho re ke o amoele hlebe ke re phephi ka nnete ne me o no mo file phone o nhlalosetse hore na o tla sa boemo o fi ntso sebetsana le eng
1: ho ya le ndate e tle ke batla ke le boemo bo sa kamba ba monate nyana empa tshe ka re ke tla fumana thuso ke a le bo
0: ke go go betsa ga tolaka ha re mo itse ba sotho go itlhalosa nyane fela na wena o mang kgetsi ya motho
1: ke le bua ndate doleza lebitso la ka ke ntshiwa makwae nna ke hlahetse setrakeng sa ntsha qutheng ha makwae ka hago dithaba tsa Lesotho ke mohlahi ke mothehi wa kgwebo e bitswang Boiphihlelo Pty Ltd hangata ba ke a tseba Basotho ba etse ha ke boreledi dairy products eya ndata
0: a e boreledi
1: Boreledi e trader as Boreledi dairy products
0: o ngwana mo gene ha ka yana ha ha no ke ha makwa e bile fana ha ke ha makwa e le
1: ke mwana mo ka neng ke ya se ba bodita ba tsa di ba dey si bona ntse di etsuwa e hile
0: ke di tsa ba tsa ba ka ke ya tsi ba o tsa ba sa tla tsa mo gene jo le tlotlo ngwe ga tsa mo gene ka ke tlo yona ga ke dira ka ga ke ka go tsenya fela ka hlaiso tsa bona ha ntse Boreledi e se betane hlaiso tsa mo futa o feng
1: okay ndate ke a leboa Boreledi re ba hlaitse ba di hlaitswa tsa lebetse e leng dihlaitswa tsa di-dairy products mme re tlhaisa dihlaitswa tse kang di-yogurt-e re tlhaisa di-juice re tlhaisa mafi ya ndate
0: ke a lebogetseno e se le nna nako e kae le o qadile o se o na le nako e kae o le ka ga kgwebo e mme o fitlhela ga kana e ntse e o tshwerejwang o bona ona le ntse o bona ntse o bua pele ba kile ka bona kae kae se o tshwere bote tsa SADP mme ga ke tsebe go ntse e tsala jwang ka kgwebo fitlhela ga kana
1: ke a lebo ndate kgwebo ena ke a gola ke tlhalose ke jetse Basotho gore gantle re ile kapa ke ile ka ba Mosotho wa pele wao ba le monagano ona wa o etsa ditlhaiswa tsa dairy products ka selemo sa ntsha 2015 mme ka nnete go tloa ka selemo se ne sa le dithagoa ke gola ke ntho e nka

0: tsalofana ho lokore ke kene ka ha go kgwebo yena ke sina boiphihlelo ho hamba ditaba tsenana e le ntho yeo ke neng kutlwa ke na le thaselo ya ho etsa go bane tsela ke bona ho na le gap ho na le dihlaiswa tse tletseng ha o fihla hohle ka go di shopo ho na le di dairy products fela ha o sheba ho no ho tsena dihlaiswa tsa basotho ho ha mme taba yeno ka e bona e le opportunity ho bane ha ka sheba le base e le nona the main ingredient e sebediswang ka hare ho dihlahiswa tseno ke lona le hlahiswang ka hare ona ha basotho ba teng ba hlahisa dikgomo tsa ho tse ka lona le base re a tseba jwale ka fumana e le monyetla o motle wa hore re ka qala kgwebo ya mofuta ono ka nnete ebile leeto le letelele haholoholo la boithuto pele re ka ra resale re se re ka ra bona dikatleho ka hare ho kgwebo enana mme ha jwale ka nnete ntate nkare ho basotho kgwebo enana e se e hodile haholo jwalo ka ha re qadile ke a tseba kile ke katla gale kwanana re qadile ntse re itlhaisetsa fela yona yogurt empa hona jwale e hlile dihlahiswa se di batla di le mmalwa ka hare ho kgwebo ena ya rona ebile le mohlomong di-flavora tse hlahang tlasa di-yogurt mono le di-juice
1: ga tsena motho o na le ntho botlhoko e buileng oitse o kene ka ga kgwebo ena o sena ditsebo o sena experience o sena leto otlile duang gore o qetelele o iphumana gore ketuto go e bone ka tsela mofuta ofeng empa ditsebo go la di bokelela ka tsela mofuta ofeng
0: ka gola ke e leng ya ba challengeng haholo gobane jalo ka ke tlhokere ke bile mosotho wa pele wa
1: wa
0: go hlahisa dihlahiswa tsenana ka gare ho naga jwale challenge evidenteng e go ebile ya gore jwale ga gona bophiletse bo ke bo fenang ba batho ba beka bang ba tseba go hlahisa dintho tsenana
1: mmeaspalesa ke o ne go ke o letse yona founung eng
0: ntate
1: allright thank you ntshwarele mme waka ntshwarele
0: okay ntate ke kopa tshwarele eya ntate jwale ke qetelletse ka nnete ke tshelela holane la Afrika Borwa wa ithuta haholonyana ka tsona dihlahiswa tsenana eya ntate
1: o no tshela o le motho kapa o no tshela gobane o fumane dithuso ke a utlwisa gatela motho o no tshela o le motho kapa o no tshela gobane o fumane dithuso tse itseng tse ne o tshedisa Afrika Borwa
0: ke kgola ka kere ka selemo ka nako eo ehlile go ne go sena dithuso tseo ke di fumaneng ke bile motlhomong ke sobe le ditsebo tsa gore na gore ke fumane eng nka lokela gore ke etse wang ehlile dintho bogolo ke nentse ke batla ntse ke iketsetsa ke kenya letsoho pokothong gore dintho di etsagale eya ntate
1: ke le wa gaitsela motho ke a gona ne ke la potso tse ngata mme ke tlole ka go itse ke tse dingwe tsa tsona tse ke di baleya ge tege ke ne gagolo ka taba ya kgwebo mosotho o na le kgatlhego gagolo tabeng tsa kgwebo go fitlhela ga kana tlhagiso ya gago o se o tlhaisa o tlhaisetsa batho ka bomong kapa o se o tlhaisetsa dikgwebo
0: okay ke a lebang ntate a kannete ga jale ehlile ntate re se re gatetse godimo gagolo se re tlhaisetsa dikgwebo tse nyane le tse golo ke a gola ke tlhakise jalo mme re tlhaisa ka dintho tse tshelwang go tlwa ka tse nyanyana tsena tsa di-175 e ka ba yogurt kapa mati kapa yona juice go fitlhelela go di-20 liters e le gore ka bokhutshwanyane re se re kgona go fepela le bo dibaka tsane tsa bo ka dithabeng ka maneneng jale ehlile se re kgona go fa dikgwebo tse golo tse fepang batho ba bangata
1: ntatemoshe pele o kena mona go na le ntatemoshe ka dikoting ka mane mme o na itse e nngwe ya potso tsa ne o tlo di botsa nex of mona ga itse o tlo botsa gorena nna ga le karolo ya batho ba mona be le bane le tlhaisa ka bongata le qeta go tlhaisa ka bongata o entse mokhukhumong le computer ka di-price tsa gago di ka tlase
0: ke kopa o phete potso gape nate
1: o ne a re nna o na ntatemoshe o na potso ya ne o tlo o botsa yana ke eng gore na wa bone basotho re na le mekgwa e mona ya gore ge tlhaise ka bongata ha re qeta o hleitse ka bongata e be nna ke le ga lebe ke na lebeng ke le ke reka go wena empa ke fumana go wentse mokhukhu ka ntle ka mono o rekisang setlhaise se tshwanang ka gore se tswa ka wena ka mola seo le o tla fona.

0: kwa teng ba tla tlasenyana go nna o fana o ile go ya ka nna e hula ka boima.
1: Ah, tshekanete, ha ke sebetse jwalo ka tlasa mofuta ofe kapa ofe gobane hantle-hantle ke dumela ho value chain haholo. Mosebetsi ona ka bona wa ho hlaisa o sontso o nthatafalla haholo. Jwale hore be nka hlaisa ka ba ka qetella ke tsamaya ke a mole ke lo reketsa. Kore nka bela ke ikimetsa haholo. E hlile nna mosebetsi wa ka ko hlaisa. Jwale ke ise dintho dishopong, ke ise dintho ho batho ba nang le kgahleho ya ho di rekisa.
0: A ha bua ka qholotso ya gona jwale tse o batlang o tobane le tsona nakong enana ka gare kgwebo. Re shebe diqholotso, re shebile taba ya mmaraka economic, re shebe diqholotso ya theko ya kakaretso. Ke dife qholotso o batlang o tobane le tsona gona jwale?
1: Ka fala qholotso e kgolo-kgolo-kgolo e ka hodimo ntate wa ka, ke gona le ga ke tsebe na ke tla e bitsa ke reng ka Sesotho kapa ditjeho tsa tlhagiso di batla di le boima haholo. Re shebile go tloa fela ka tabeneng tse tsala gaufinyane fela ya mafura a nyolohang. Mafura anana a qetelela a etsa gore jwalo ka ga ke itse ditlhagiswa tsotlhe, dintho tsotlhe tse re di sebedisang ntle le lebelo re fumana naheng ya bohaelane. Jwale gono go bolela gore ga transport e nyoloha ntho e nngwe le nngwe le nngwe e re reka go tloa ka container-a ga ba eng e a nyoloha.
0: Ha re qetelle fela go re bua ka packaging. Ke tshwere packaging ya lona ga tsela motho go packaging ya lona na e se le boemong bo ka kotlo. Ke ba tle ke be hantle. E ka kena ha ba tlo di bitsa ka mabitso tadi tse ba go betse buang ka tsona. Gana le shopo tse kgolo ha di ka rona ka mona tsetletseng Africa ba tsetletseng Swaziland tsetletseng Africa mo. Na o so kene ka ha re go tsona. Ne ha e ba o so kene bothata bo ho kae?
1: Ka nnete ga go so kene ntate, ya pele ke taba ya production capacity eo che ke neng ke naganang gore gona jale re batla re fitlhetse le ga re so e fitlhelele go gakalo fela re batla re atameletse gagolo tabeng ya production capacity o ka ka tlaise ka boleng bo godimo ka bongata not boleng bo godimo ba ke batla kere ya boleng le yona se re e fitlhetse. Ebe challenge e nngwe e kgolo ke ya gore ba batla gore ebe motlhomong ditlhagiswa tsa rona di testwe ka mane ka Aforika Borwa. Ke re go Basotho ditlhagiswa tsa boreledi di testuwe mane NUL, re bile re di-testile gape re sebetsa direct le Lesotho National Dairy Board yona e ntseng e re testela. Mme le rona ka gare kgwebo yane ya rona re se re na le metšhini e kgonang go testa ga lebese le fitlha. Jwale ditlhagiswa tsena tsa rona di testuwe empa fela mabenkele a magolo a tlhoka gore e be di testwa ditsing tse o thweng di accredited kapa di fuwe gore di teste semolao ke motlhomong ke megatlo ya
0: lefatshe. Re setse sena sentse se gauwa ka mona ka masue se tla tseba go thusa gagolo.
1: Tanki ntate wa ka, ke sona solution ya mathata a rona a mangate re nang le yona gona jwalo re le Basotho ba ba tlhagise.
0: Ga dira motho nna mona ke taba dingata jwa mona nako le yona monna ka mo monna. Empa e rekega gona jwale ka ga toropo ya Maseru e teng ditlhagiso tsa gago o teng mogotlong di teng ditlhagiso tsa lone.
1: Wa tseba ntate ke gola ke re tsa tsa rona di teng dibakeng tse fapaneng ka gare ho toropo ya Maseru gagologolo le ka gare ho toropo ya le ka gare ho Bereya. Dibakeng tsena tse ding bo mogotlong le bo Thabatseka Katsha o thimo ha le sukuma teng ke dibaka tseo re ntseng re ile go ya le ka mmaraka empa ga re soka re hlile re se re na le mo re reng re ka rekisetsa teng. Ke nnete dibaka tse jalo di teng empa ga re soka re isa ditlhagiswa tsa rona.
0: A lena batho ba boga dikgwebo ba lakatsa gore ba ka keng ba ka nka thepa ya lona go e kenya ka kgwebo tsa bona?
1: Ka nnete ba teng jalo ka ga ke tshulo ke a gola taba ena ya go nyolola capacity e ne le yona e neng e batla e ginetse gore re ka itumana re nama. Jalo gona jale e tlile capacity ya rona e batla e se nyolile gagolo goo re tlo kgona gore re fepele dibaka tse batlang di le mmalwa kapa ke re ditreke tse batlang di le mmalwa gantle bo ga kgwebo bona ka nnete e sa le bantse.

0: ba go eletsa ka ntle na le ka ntle na.
1: Borakgwebo bangwe ba mametseng kgaitsedi ya motho borakgwebo bangwe ba mametseng empa re iqetelele ka potso engwe pele re epe potso engwe keno um go na le motho e mongwe a reng he ke na le kgatlhego tabeng tsena na monyetla o jalo wa gore um o ruta batho na o teng kapa ehlie go phathane gagolo gobane jale nako e jalo ga ona yona
0: um wa tseba ka kile ka ithuta gore lefulano wa ko tsamaya e le nngwe go kile ka ya ga nako e ke batlang ke ithumana ke ena ka maoto ya ba jale sentse ke kalelela batho ba nang le kgatlhego ba batla go rutwa ya ba sentse ke ba ruta ka bokhutshwanyane re sentse re na le batho bo re ba rupetseng ba sentse ebile ba le ka ga tshebetso mme ntse re tswela pele gore re re basotho re tlhoka gore re fumane bonnyane ka lemo tse tharo tse tlang 30% ya dihlahiswa tse ka gare go dishopo tse kgolo le tsenyane e le dihlahiswa tse locally produced
1: e kanka bua lena tshegelena kaofela
0: go jalo ntate etlile le nna ke ditaba dingata
1: ke kwatile wa ka baka la nako fela ke kwatile empa kgetsi ya motho se re bule ntlha tsa botlhokwa go nna le basotho ba mametseng haemane ba reng re tlhoka ditlhaiso tsena ke ga kgwebo ke rekisa strateng e rekisa kae re tlhoka ditlhaiso tsena go na mosotho ya reng ka ga mentshiwa ka tla ga bo gone mo leqothing e ka ga mentshiwa ka tla qatšha snake kapa thabatseka a ga ga ikopanya ga tlo qoka le ena nna ebe ga le fumana social mediang ga le fumana dinomorong tsa mogala
0: ke a leboa ntate ge teng gagolo social mediang ke bamamedi ba radio lesotho ke kopa ba ke ba kene mo leqepheng la gona la facebook boreledi dairy product boreledi dairy product ba kene leqepheng leno la gona mme ba tla be sentse ba bona le ditlhaiswa tseno tsa gona ba tla sentse ba di bona gore na re tlhagisa eng di mme tsona di phetswe ka gara di-containera tsa mofuta o jwang ntle le mono ba ka re fumana mogaleng wa rona dinomorong tsa
1: 58 53 57 69 69 go jalo ntate kgetsi ya ka ga ke tsebe ga ke tsebe ga re kae ke re tla e hlopha nenneng ke a gola gobane ke dumela gore taba tsa gona di ngata golo ga ntlha tse ngata tse o bileng ka tsona tse ke thabetseng gore o ka golo ya batho ba lwanelang gore bonnyane ge be di dihlaiswa le ga e be ke re sa ye kae ge nke re phusa gore bonnyane 40% nyana e ke be dihlaiswa tsa naga ya ga bo rone ka gare go dishopo tsena banele ge nka tšhelete ngata ge latlhela aforika borwa
0: Go jalo gagolo ntate ka gola ke ne ke lebetse go bolelela bamamedi gore na re fumane ya kae go ba gangata o tla fumana jale re ke boletse gore ke tla qothing go na ka tshebetso re sebeletsa masego kapa berea ga foso sebakeng se o thweng ke le phepheng ke pela tsela gagolo mme le ga go etsala o fete o tla bona body eno ya rona e ngotsweng boreledi dairy products ebile e tlo go ile le ditlhaiswa tsa rona gona pela tsela moo ka odima lebala la dikulo kapa setopong tse di tswang le phepheng opposite le mabitleng
1: ke lebole gagolo ka nnete ke ka lebaka la gore o ntse o na le bothata bo ntse o tshwagang le bona ka mono empa ke dumela gore ge tla kgetho go tlo e tlhopha gape re be le nako ke gore go tlo qoqa bantaba tsa gona ke ithuti gore dingata go tlasheba le monomene ke ngweletse potso tsaka gorene ke lebeletse gore go na seo basotho ge ba tlata ba kotise ngata gaone empa nnete ya taba ganyane mo go ba fileng teng ke a tshepa gore go na se ba sekotisi nomoro ya lona ya 5853
0: 8769
1: ha are re ba sutu tlong go bana gana le botlhata bo boholo ntate mo jona ntlo live ga mona gana botlhata bo boholo ba botsotsi ba go tlwa lo ikopanya ge ha re go ikopanya ba ikopanya fela ge be re lwana ho ne ke bua le mo ka mo bane ge ile mafutaone kwa nana manwedi mo bana ge tsa mene ge ile mafutaone kwa nana le manwedi wele ge ntse re bua ka tabena bo ikopanywe ena hey a spalisa

0: tswadi ke eng o tšhelete o lateta ba e fumane wang taba ya go isa capital
1: ka ga ke tlhalositse gore ke laka ka tshwarisa matsogo kae kae ke motho gape a bapalang metšhaelelo le megatlo o tlhola go bodijeng ba monage ya agola nkile ke ka qala gape ka o bula container-eng ke rekisa tsona dijo o thola gore menneng kannete tšheletenyana motho tla bontse e beye gape ke na le motho wa botlhokwa a golo a dulang a nkeletsa data wa ka o tla o betsa gore a lesa ngwanaka le ga ebe o rekisitse tena le ga ebe o rekisitse 100 rand saver 10 rand ka po saver 90 rand o sebedise 10 rand empa letsatsi le letsatsi le tšhelete o e save ngwe le motho
0: ntate wa lebitso lanima
1: ntate wa ka ke ntate makoko moeketsi
0: ntate makoko o bapetse ka go le kgolo kgetsedi ya motho go betla motho ya tshwanang le wena o mo leboe o morate o mohlomphe
1: ee ntate ka nnete ke a leboa ke motho wa botlhokwa ena a tla o eletsa dintho tse ngata ke di fitlhela ka gore e tlhile ke na le ena bele o ditseang eletsang gaga jalo jalo
0: re tseba batšha e le batho ba bonang tšhelete le ntho jwang ebile kgolotso ya kae ga o bona bakgotsi ba ba phelang lifestyle le batlang gobane nakong ye o qalang go boloka e bolela gore bophelo ba gago the lifestyle ya di-ps tsa gago ya bana ba lekanang le wena le ba ka tlase wena le ba ka odimonyana wena e se batla e fapane ke batho ba menate ke batho ba tswang holidays and everything jalo wena ka mona ko wena o itse go bile boimagakae gore o boloke tšhelete mme o shebile pressure e ka ntle ya bagotsi ba gago kapo ya thaka tsa gago
1: teng kannete ke kgolo tse kgolo go bokeletsa tšhelete jalo ka o ntsha o tshwa gona ge phela gore bophelo ba matsatsi ana bo jwang empa ga o tseba gore go na le ntho o e batlang o le motho go akannete ne ke ikutlwa gore ke tlhoka go ipona ke le ka gara business ya catering e serase ke ikemetse ke la ka tlameya go tiisa ke kwenyeleletse mathe le madi fela ke tenelele pele
0: a re ke kene mona kgetsi re motho kole se ka dile le mong se naa ona bothata empa e batho ba ngata ba nagana gore gore o tlo kene sekolo se tse ding tsa bo catering o tlhoka go bona le matric tabe e ke nnete nna ke le roletsa tjena ke iketseitse grade 7 yaka ya ba jale ka nnete ka o tlhoka se ke sa tleng gore nka ya le di-high school nna ke na le monyetla wa go amogelwa kolong tse jalo mme ga o amoela o amoela batho ba feng ba lemo di kae go ya go tse kae sekolong seo
1: oho okay ntate a tseba ke ipatela fela motho a badileng setlhopha sa bosupa gobane go kwisa motho wa jalo o tseba go ngola a kere le go bala ee ga re a lebelela gore motho a be le form 5 e gantle ka lebaka la gobane mopheo ke yona ntho e thusang batho be e leng gore motlho mongwe dithuto ga ba kgona gore ba senyelele dithutong jalo ka mopheo ka metho ga re tlo tla re kgetha re nkela motho fela a tsebang go bala le ngola a tla bala dirisepe a dingwele fatshe a etse dinthonyana tsa kitšhini tse tlhokalang le ena gore bophelo ba gae botle bobe le bokamoso o tšhabileng
0: ga jela o na potse ke tlo botse personal ke a tseba gale e rate hampi ebile sentse ke tseba ka na seke ya raba o le mo dikae
1: I don't mind. Kidding the modi 31.
0: What thought you were talking? O se bitse le bitse la na form 5 la ga se ja form 5 ka ga la si mo holo moy ha lo mo credit le den
1: o se be ka ke kukula ke go ke tshwanetse ke tshwere di sepu ya futhwa holo ke le ka ga tsena tso go ke tle mono ba tlile ga ngata ga se go itlele se go ipuela ena ya senye se mang je le ntho tse ding di a ba le ya ntse ke le ka go ke
0: ga ne nela ga o form 5 ka ya ba mola he ausi mo holo e o form 5 gona ke batho ba 11
1: okay ke u kule ga le di se sa tlo go nahana ka se ke tlo
0: go ke go go tsaka tiro motho pe ha ke fitele ka ro sekolo ka kotlo fela hore na sekolo seng kana ko e kae ha ke fitla mono ke batla go tlo ithuta go nkukana ko e kae ke ntse ke ithuta
1: o ya ntate re nka dikgwedi tse tsheletseng gore jelo re tle motho wa rona o tswile a le gantle a tseba ntho ngwe le nngwe ee ka mora dikgwedi tseno tse tsheletseng batho ba bangwe ba sentse ba na le mo batatetseng go ya kere ga ba tlhoke le internship ba tlhoka go tsamaya mme ga o lokolola o tsamaye empa ga o tlhoka internship go ba le internship eno e go batlelang yona ebe o ya ho yona.

0: catering ya hao ho no sebetsa bana ba ka po ipatlela batho ba tsonga thiko ka pona le batho ba moshwelela ba sebetseng ka company.
1: Ba ke ba ntate wa ka ke na le mosebetsi mo a le mo e ke sebetsang lena ntle le mo ho hle mo ya lo catering ga teng ka nete go itsamela le bana ba rona ba sekolo because ke se ka hore ba tswe ka mona ba tseba nthwena me ke teng kwa na ga tsamaya le bona go lo theya e le go ba khone go ba ithuta o phela dijo tse ngata ba santsane ba le ka ga sekolo.
0: Mhm. Ke di skill finse ke hlokang hore ka nnete ke tle ke hlwae ke le mongwa o mampe e ba hlohlwa. Diphoso ke diphoso ke diphoso di finse o ba gatang o di tsa ka ga kitchen. Hona mohlala fela ke doletsa ke nna eno mme ka lena ke re ke ya hata pizza tsa ke jwetsa batho ke re hey doletsa wa hata pizza man. Wa hata doletsa pizza. Importa fona go ke tsa diphoso tse ngata ka go setsebi.
1: Ntate
0: teng jalo. Ka di skill tse loke ke di kila mo maletse ona hore na ke di skill tsa mofuta ofeng tse motho le kena wa tsona ga ke mampe ya hlwahlwa le hore na ke diphoso tse kae kapo di feng tse ka bang re a di etsa ka gare go kitchene ge sa le di e le ge sa di e le hloko.
1: Okay, di skill tsa bohlokwa hlokwa ke skill sa ho gabela ho seya ko ka sekgware di ka chopping skills ya kere.
0: Mhm.
1: Ntate ke ntho e sensitive haholo e mophehi mo le mong a tlameha hore a qale ka yona a e tsebe. Hobane ka dite house tse bo kgabela go tlo tlameha go ruta go kgabela pele hobane house tse bo kgabela beke fela e ka fela o qetile menwane ena ya hao ya matsoho e le mehlano.
0: Oho.
1: Dikotsi di ka hlaha motho a sa tse bo kgabela dikotsi di ka hlaha ko re a ke sena thusele ke kitchen ha ka ukwa ga tshika nnete ha ko rate mopheo ka lebaka fela la hore jwale. O tla ba sitwa ho sebedisa mefuta ya dithipa, a sitwa hore a tsebe na ena ke yang ena ke yang ena ha o se utlwa nka bohobe o isa mokohong diphoso di tlo etsahala o tla hona mono.
0: E le lona banna lena le go ntho ntse e bona gore ntho ena e tlo bua ena le kgabiso mone le ntle mone ka ha e tlo bua le lona le a tena le lona ai bona ntho ena e le ntle e se ka ha e tlo ya le ka hanong.
1: O ka ka go ka etela mono ya bontse e shebile fela ha o e
0: empa ya gata mona ga tira motho fele ya re ke botsa potse na hobane batho ba ngata ba gata dijo tse o ka kotlo di hlaisweng kapo di hlaisweng nahentse ding kapo design tse tswana nahentse ding kapo dish tse tswana nahentse ding ba tla ithetela le bo pizza eng ka ofela ye jo no gona ga batho ba bo di khomo jo le le nama ntate metoho hey na le ruta tsele tsetsa sotho di a dikenyeletsa ka police le kenyeletse tsetsa nthong fela bo di pizza di pasta tsetse fela
1: re kenyeletsa le dijo tsa sotho ntate wa ka gobane motlhala fela nga ka wetsa motlhala ka tsa tsimile ka magametse tsinyana fela ha ba qedile o phela ga go tla ga di bea le boteng la rona mane o tla bona go tsa tsimina ho iphetse bo ho ba le qebe kwane fela jele bo botle so phele ka ditlhakwana tsa fariki ga bo phela ka mogogo wa spinach.
0: Ha, ke ya ke o tsisa ke tsira motho.
1: Ntate.
0: Fela go akere we ho. Ho bitsa bokae ho house will. Hore o tetele o go wa kagetse fela go tetele o qetie sekolong sa mopheo. Ho bitsa bokae? Na chelete eno ka skill seo se kitlang se ke seng kidding di go sekolong sa hao mono. Nka tla go ke khutise chelete eo ke patetseng. Ho bitsa bokae go ke qetele ke re ke na skill se ne pa itseng se feletseng sa o tena sekolo. Na eta tla go e ngutshetsa something go sane skill seo.
1: Aha. Ke kala pele hore go modisa ka 200. Ke di manele ka tsela eno a ke. Ntate go modisa ka 200 e be kgwedi le kgwedi go patela ka kgwedi ha ga lebella hore motho ha be di kgwedi tse 6 ke 6600. Ha ga lebella gore motho a tle a enkile e le jalo e le bokolokotu ka nnete go lebeletse gore kgwedi le kgwedi motho a nnang se hanyane e le gore o ka ntshetsa 1100 ka kgwedi le kgwedi o fitlhela o qedile. Ntate hape taba ya botlhokwa kore mosebetsi ona wa rona wa o pheha wa sebetseya haholo ebile selemo ke ntho e ngata gore motho a ka kgutlisa tšhelete e kalo. Nna ke ke bontshe fela gore le bona ke nne ke ba boetse mona pela ka mona gore ha re sebetseng ka thata ga o tlo lebelela gore kore ke nnete gore ga re tlo itsheletsa ka go fela a kere ga ba tswa mo ba bangwe ba tlo yane seetseng ba lo hiro empa ke ya kgotheletse gore go itsheletsa go iketsetsa mosebetsi

0: se bohlokwa ho feta ho lo hira hobane ka kgwedi fela ha o ka ba wa bapatsa dintho tsa hao hantle, tjhelete ene e ka kgutla ka kgwedi. Ha ebe o tla bo le caterer la batho ba bo 100 moketeng o itseng bekeng eo, o ba charge-ile bo 4,000 bekeng e tlang o lo caterer la ba bang hape. Ntate ya ka wa utlwa hore na e tlo kgutla ka tsela e jwang.
1: Ke a utlwa kgetsi la motho. Ha ka tjhebe, na sekolo sa lona se kile sa fumana projeke tse ding tsa ho pheha ka ntle. Jwalo ka hore Doleza wa nyala, ke a bona ga ikhitereng yane e tlo nkimela. Re ke bue le mme Palesa mane, bana ba hae bona ba tlo nthusa. Na le buleile ntlheng tseno tsa hore le ka sebetsa le Basotho ka tsela mofuta oo?
0: Ee ntate, re boemong bona bono, re sentse re ba thusa batho. Ke hore ehlile ke mosebetsi o re leng ka hara ona, re tsamaye. Wa tsa le lefung se kile raya, re tsamaye re phele lefung. Ne ne re phele ba ya ntate sa di etsa ka nnete ka ofela.
1: Hai monna, banna re batho ba ke ithutile go banna ke batho ba tsa bophelo. Nna ha ke ithutile hantle bophelong baka. Fela ke karolwane e itseng ya banna ba nang le kgatlhego tabeng ya bophelo. Ka gakolotse gona jale nna o na le banna ba teng mo kapo ehlie, ntse re le banna ba Basotho ba naganang gore ke tšhini ke ya batho ba basadi fela.
0: A ntate, re na le batho ba bo abuti ba babedi mona sekolong ba teng gona bale ga re bua. And-e le nna ka ga ke ithutile gore bo ntate ga se ntho e ba e thabelang ka bongata, ke gore ga ba fitlha ke kutlwe ke thabile gona goo ga ke bona gore ae gona tsone re na le motho wa abuti. Ke kutlwe ke thabile gobane ke tlhoka gore le bona ba tsebe ba lo iketsetsa. O bone ga o ka tho restaurant eno ke ya motho wa ntate, and-e ga o kwa fitlha o thola gore o tiisitse wa iphela o sebetsa ka thata. Ke go kwile ntho tse ke di ratang haholo tsena wa tsa bontate ba pheya.
1: Eke. Fela ha o kuka le bona bo botho bo ntate. O tsa bona botho bo ntate kana bo fukudu bana ke a dumela bo holo ba batho ba mono ke batho ba bomme. Le lona ma tshere ka bo wena le motho le tsana lena le batho ba bomme. Yele ei a msadi no na, msadi no hai. Hai. Ya ka sa tile nako ka ofina bona batho bo ntate re di sedi go. Le ka sa tile. Ho ho ho se betsa botho bo ntate tabeng ya tlhokomelo tabeng ya thompo and everything ho jwang.
0: Wa tsa se ke ithutile hore batho ba bo ntate ha ba hloke le motho a halefang. Ba ithlokela motho a dulang a le bonolo fela a buang a sa etse marata. Because ha o ka bua le ena o se o batla o halefe. A ke re lerata o dula le hlomphuwa o sa tsotelle na nna ke moholo ka bo ho etsa ba bang.
1: Ee ke.
0: Jere ka nnete ai nna ke kutlwe ke ba rata. Ba ithlokela fela motho a dulang a theotse moya ha bua le bona. Ba mamela haholo. Ha o mo botsa hore ke kopa re nne re tse tleng ya sego. O etsa ka tlingela fela fast o shaba dintho tsa hao qetile. Ha o go ba bona metsi hayo o nkile o kgosa itse like a nna ebile ke a ba rata ke bone ba le fast hampe.
1: Ke go kutsa kgetsi diaka. Ntse re khutlela bonana. Re shebe re shebe batho ba le social media, re batho ba TikTok and Facebook ntse o ka gotlo di batlang di tletse go te monanana. Mojane re na le batho ba o ka gotlo. Ge di tsebi ka ofela ke go tsa social media ge di tsebi ka ofela.
0: Ha
1: ona di-professor mono, e mo le mong ke professor mono. O ke ga tsama. Jwale go tlo fona kana le batho ba bangata mpe ba tsama ophe ba dikete ba ke ba di Facebook ng ka me. Na ke go baneng ke lokela gore nna lo letsa nako ke nyalang. Ke kgethe ha ke batla motho ya catering. Ke kgethe ya Spalesa. Ke kgethe product tsa Spalesa. Ke kgethe baithuti ba Spalesa gore ke bona ba ke batla ho sebetsa le bona. Go baneng ho lokela ho ba jwalo.
0: Oho, wa tsiba hangata go kopana le bothata ba hore go tloha fela ke qala fela ka bohlweki hygiene. Batho bano ba bangata ngata bano ba re nthena ba yetsa ba tlo feila go tloha hona mono go hygiene. Ha ba tloha fela ba tlo phela ka manala hadi a matelele a kene dintho tse e leng gore ha di kopana le dijo di tlo baka disiki tse e leng gore batho ba lo di ja
1: manala.
0: Ntate?
1: Ne ke re manala a tshwanang le naho ke a bona.
0: A tshwanang le
1: a naho a malelele ana ke a bona ano ha wa.
0: Nna ke motho ko ga ke na manala ho ha motho ke ka ho ntumelle ka manala.
1: O re go tawa tawa bo tlhoki bo e kholo ha kholo go hlopha dijo.
0: Eh ntate ke taba e bohlokwa e batho ba sa yeleng hloko. Mo go fela hape ha ba phea. E tla be le mefiki ena ya rona ya ma China e le metelele ga ke go tsa ga rata le content re rata le o slaya. Ba le phela ba sa tsotella gore ba kwaele tlhogo.
1: E monna se ka bua taba tseno ga ke tlo buana ke kae. Ila ga ke ka be ke khuta ke tshwere moriri wa magoa mono le molelelo le mokana nthwenye ke jang. Baking,
0: ya go beka le yona yetsa tshelete ha holo hobane re tla be re etsa di cake tsetsa bana bana ba tla be ba birthday go le tsena etlo tla ba nako ya nya di tshelete ya kere ya festive batho ba ba nyala re etsa di cake ga be itha me ke ding dikuku go nne motho sa ba tla di 20 liter tse 6 ka botsona tse 10 le tsona di etsa tshelete ka pele
1: mhm
0: and that go di etsa tshelete ha holo ho setsa ka ka bobedi go setsa ka gona motho yena a ka balela ke ya o thola kae ha holo
1: ke fin tla botloka ha o tla kgwebo ha o qala kgwebo ya opheo ke di fin tla tsa botloka tso motho le kena mo di ela hloko ha o ke ya sekolo sa mopheo ke ya mane empire ke lo tla sekolo sa bogeo na mo le go ruta le ka di business skills na hona le mentse go fupa di business skills me se ntse ntse potsonya hore na go fikela ha kana le sebetsana le taba tsa catering fela sekolo seno ha hona tseding happy.
0: Oh, the business case ga di etsa ha holo ntate o tla fumana gore ke ditaba tse ga go tsena go loka botebo le ka kotlologo. Ke sebeletsa gore batho bana ha ba tswa mona ba skebe ba lo itshwara hlohong ba re na e be jole ba tlo etsang ka mangolo. Kapa ebe ba ntse ba odimo tsa se ka mangolo ba ga ba batla mosebetsi. Mosebetsi ha o le 10 years o teng motho a o apolaela kene gona. Ha o le siko jolo ka ha sa tswa mona empire a bone na o hlaisa mosebetsi ka tsela e jang gore a phele.
1: Jwale ke gotla mona gatsira motho hana o itse le cake la di etsa sekolo mono bana le tla fona ga catering eating nna ke motho a gatang di cake ke re dolaetsa ke le tshini
0: and the cake ga di etsa ha holo sentse ba di etsa ka mefuta ya tsona ka ho fapana
1: ha ke qeta ho qeta sekolo ke nye ke tlang ke fupire ke tla ke fupire eng ha itse sekolo ke na le certificate ka poetsa la bang
0: hona le certificate go fa certificate se le hore semolao o tla kgona go kena gotlhe ka sona mo o batlang go kena motlhomong e ka ba go ngodisa kgwebo ya gago o tla sebedisa e ka ba go batla mosebetsi o tla sebedisa gape re betse re tlo tla ga ba le di-cravation jeo ka ke bontshitse gore kolokona se qadileng selemong se di-cravation tsa rona tsa pele di tlo ba teng ka December ebile kutlwa ka setse ko mema ke tshotsena
1: ke ne se ke ibe ke imema ne ke sa tlo emela ditaba tseno ne ke imema o sa nnemi.
0: Eh,
1: ntate. Mme ha tla motho pika pika ba ka lana go fela ha go. Graduation tse di tla neng ka December.
0: Ka di 20 tsa December ga tla be re tshwere di graduation le mo keto mo holo ntate. E bile le tsona tsa pele. Tsa o tla sekolo sena se theu.
1: Ntshepe go tabe ke le teng ga tla motho. Ntshepe go
0: tabe.
1: Ha ga tshebe fela e ba ona ba thopa thaneng ba reng. Nna nka ithuta fela mafelo a beke ha ebe hona le monyetla o jwalo nna di teng tsa ntho tsa batse jwalo gore o ka bula fa mafelo a beke wa ntsa batho ba patane ba chaisa mo batho ba masebetsa di filming mona maputso ba tloa hlotse mono ha bana nako mpa ka mafelo a beke bana le nako moqobelo sonta
0: and that ho jwalo e bile go tla ga kopa batho ba ba tshwa go ba hona jelo ba sentse ga ba buletse go ba ka ngodisa ba tlotla ba qala January mere re le bao ba hlokang ho qala ka di-camp le bona ba ngodise ba tlotla ba qala dihlopha tsa bona hantle ka di-camp tsa January ho tloha ka mora holiday eno ya di-1 fela tlhoka e sentse ba tshwakgwile.
1: Ke le mokgetsi le motho ha re kene tabeng ya dinomoro tsa lona sebaka se me le fumane ya teng social media handles tsa lona.
0: Oho, leqepheng la rona la Facebook ke Empire Culinary Institute. Ebe di nomoro tsa rona
1: Empire Culinary Institute.
0: Eh, ntate.
1: Eh.
0: Ebe di nomoro tsa rona tsa mohala, seo motho wa ka di founelang kapa a di etsetsa molaetsa wa WhatsApp ke 50 50 24 24 63 63 95 95.
1: Eh. A repeat
0: hape. 50
1: 50
0: 24
1: 24
0: 63
1: 95 95 me ona te ba jinsa o buluke ba jinsa ga tsebana ba rona mono na mo hlophileng teng ka pohona le mo bana ba ka dilang teng ho finyana le sekolo
0: hona le mo matlo a le teng ha ho finyana le sekolo mo ke nang le selekane le mongate ho ga ke kopa ga bana ba ka ba fitla ke tla be sentse ko je tsa ebe ke ba batlela mona ba tla be se ba dula teng ba ipatalla ga ntle
1: khadira motho wa spalis ke le ga ha holo go tloka lwana ke tla feta ka bothabothe ka monosa ka ntho ka le ribe ka monosa ne ke ya bothabothe jole ko ena ane ka mapolisi ka o dimko kona ha ke tlo bona lo bona ke tlo feta fidi ke ikela go tlhola
0: pota tlotlo ja bana ka batla o phela
1: jole go tebe re lwang ata ka le 20 ai lwana monna
0: Jalo
1: tse ke tsamaya o thogata ni jwang ga tsena motho ere re tle re boela re qoke hape na kwetsa ke le buile ha ho lo ba lwana mme ke a o tshepisa hore jwang ka pojwang ke tla ba teng ka tsatsing leno la graduation ka mono ke a o tshepisa
0: ntate ka nnete ke le buile ha ho lo lena ke le buile monyetla o re dio le sotho o mphile ngona hore ke tle mona lena ne lena ke tlo tla ke bua ka ditaba tsa sekolo
1: ke go botsa ga tsena ke le buile ha ho
0: thank you ntate
1: thank you mme tla hore ha ke bra rodimo tlo ga tsena motho o sentse le ka pabisa ga tsota fotsana tsa hore ya bra rodimo

0: Nako ke hora ya boraro sena ke salema ya Salesotho. Ditaba tsena o di balwa ke malababo majoro mo pamedi ke ho madume hape. Mokamedi lefapheng la ditlhatlhobo Monghari Ntaibo Sophenduka o re baithuti ba loketse ho kena ditlhatlhobong ka ditokomane tsa boitsebiso le kopi ya lenane la dithuto ho netefatsa hore ditlhatlhobo di ngolwa ke motho ya nepahetseng. Monghari Penduka o buile sena bekeng ena ya ditlhatlhobo tsa maphomela tsa sehlopha sa bararo le bohlano a re maemong a mang ho ka ba le boqhekanyetsi mo motho a ka ngwalwang ke ngwana wabo ya seng a le maemong a hodimo a thuto ka sepheo sa ho fumana dimaraka tse hodimo. Mmuso wa Lesotho o tshebetsong ya ho rala leano la naga la dikoduwa le maemo a tshohanyetso le reretsweng ho hloya dikarolo tse fapaneng tsa naga le ho rala maano a ho di arabela ho shebilwe polokeho ya batho ka kotloloho. Thupelong e ntseng e tswela pele Leribe, mookamedi wa lefapha la dikoduwa lefapheng la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA, Monghadi Retshedisitswe Molefe, o re tebello ke hore ho bopjwe leano le tla arabela tlhoko ya setriki ka seng. Ha re diphethela lekgotla la kabo le taolo ya mobu LAA le keteka beke ya matjhaba ya ditshebeletso le ba nang le kabelo phanong ya ditshebeletso tsa ho kgothaletsa maano a kenyeletsang bohle ho sireletsa le ho hlompha bosebeletsi ba lehae le ba matjhaba le ho aha mekgwa e metle ya ho lekanya le ho ntlafatsa ditshebeletso. Ofisieri ya ditshebeletso tsa bareki LAA, Mofumahadi Thakane Tau, o re beke ena ke monyetla wa ho hlahloba tsela yo ba fanang ka ditshebeletso ho setjhaba ka yona. Haholo ha thomo ya bona e le ho netefatsa hore bareki ba fumana ditshebeletso tse fapaneng sebakeng se le seng, ha mookamedi wa koporasi ya matlo Lesotho, Mofumahadi Puleng Gauwe, a itse ho bohlokwa ho hopola hore puisano e nngwe le e nngwe le moreki e ama tsela yo a tadimang ditaba ka yona. Ditaba tsena di fela mona mamela tse tla latela ka hora ya bohlano.
1: Ke rata ntse le nola ha ofela.
0: Joi.
1: E sengwena a ne sengwena. Ke a tsebela rata ntwe. Ho nna ntwe ke e ratang le ntse la hao. O bona o smetse jwang?
0: E seng nna.
1: Ka teng o se bula tshile tshile ke re le ntse voice ya hao.
0: O voice ya ka e seng nna.
1: A wena a no
0: tshile taba. E teng jwalo empa.
1: Ke tsena motho ke le bula hore o bona ho kopana happy hore nyana bohlano.
0: Ke le bo.
1: Tsa ke ga tsela motho.

0: Lesotho Sports Raffle mo re sebeletsang hore re bona hore re bokeletsa kapo se re theha letlole la ho etsa bokeboke mokotla wa bona hona re phahamisa dipapadi jwang ka hare ho naga le ho kgahlametsa karolwananyana eo mmuso o ntseng ho neletsa yona hore re ne re ntshetse dipapadi pele. Bona re hlokometse hore ka nnete re na le kgaello e kgolo haholo ho fihlela tse ding tsa ditlhoko tsa mekgatlo ya rona e 36. Mme ke a kgolwa motho le ona jwale tjena ha ntse le bona le lona le a bona hore di eme mosenekeng lebala ke lena le lona le sutwa hore le sisinyehe. Re ntse re matha re tshelela ka nqane jwale re batla hore karolonyana e bang re tla e fumana re tle mpe re bona hore na re kgahlametsa lwa ntlafatsong ya dipapadi ka hare ho naga ena Lesotho esita le ona ho fetola bophelo ba ngwana Mosotho. Hobane mona mo re buang re bua ka hore wena ha o ile wa penya fela *320#, o so ipeha monyetleng wa roo o tlo gape 60,000 beke le beke. Mme ha o hlotse o hapa 60,000 o tla ikgapela 15,000 maloti kapo 10,000 maloti kapo dikete tseno tse hlano e leng 5,000 maloti. Mme ke a kgolwa Mosotho wa heso, ha ke buile hakalo ke ne ke re ho wena tlo tshware fono ya hao o penye *320#. Mme ha o qala o penya mono e tla o amohela, mme ha e se o amohetse e tla o jwetsa hore na e bang o na le bothata ba o bua o e nang kgono kgodu, e bang o na le monyetla wa go ka bua ya mofumane Elizabeth e tla o nka o tlo bo so penya 2 e o lebisa ditabeng. Potso e tla ba teng e o tla fumana ebile o file monyetla wa re o arabe le gona o ikgethela dikarabong tse tharo tse tsebe di dutse moo. Eo le tsona ga o se ntse jwalo e tla o nka e o fetisetsa pejana mo e tla o batla gore na o kena ga kae, mme mo o etsang lekeno la go bapala ga nngwe e tla ipatela maloti a mararo fela, mme mo o batlang gore o kene gararo e tla ipatela maloti a robedi. Mme gona mono e tla boela o fetisetsa pele jwale ya ka fetseng ya gago ya mpesa kapa Eco Cash. Bona ko gona mo re tsebe sentse re hula karolo le gona o bapetse ka makgetlo a makae ditabeng tsona tsena. Mme ke tla o batla code ya gago, o seka tswa fa gore o fane ka pin code ya gago gona mono go penya go go bulela gore tle re hula gona o kene ka mokeno le mong kapo a mararo. Mme ga o se o le jalo o tla fumana molaetsa wa code e tebese e kena molaetseng wa gago mono. Code ene e boloke o seka ba wa e tlosa kapo wa delete. Gobane la bohlano lona lena ka kora 26 LTV ke tlebe ge etsa draw ge etsa fuduwa live mo mang le mang a tlebeng a bona. Mme re tlebe go letsetse le wena o le mogapi e bang o tla ba le monyetla wa gore be o go na le go gong o gapang tsatsing lona leno kapo primaneng yona eo. Mme ke se ke re go wena Mosotho wa heso e ba e mong ya kenyang letsogo ntlafatsong ya dipapadi, o bone gore o kenya letsogo ka tsela ya gore le wena o bapale haholo le gona o kana iphumana le wena o buseditse bana go tlhalapa ke a buseletsana. Mme matsogo a hlatswana, mme ha o le lesogodolo ke sile o kana iphumana le mohlodi jwale ke re go wena se fele maatla o bapale ka makgetlo a mangata fela o ipeya monyetlong wa gore o tlobe mohlodi la bohlano lona le. Mme le hape-hape ke sa buile jwalo ke supe gore o ntse o ipeya monyetleng e meng hape-hape ya gore ha selemo sena se kodumela beke ya pele ya Tshitwe o ka nna iphumala le mohlodi ya tla ba hapa koloi e ntšha-tšha-tšha-tšha o tabola plastic pele tebe sentse o fa monyetleng wa gore eterela a kgutlela gae kwana kannete o tlwelela ona ntse o kopa di-lift kapo o tshwara fowa e tlebe se le wena phušanya gago wa kena gae le wena kolo thaba le bana beno le botlhe ka go fela metswalle ya gago. Jale ke ne ke re ka nnete re ntse re ipiletsa ka gore ga re nene re keneng tabeng tsa Lesotho Sports Raffle o kenya letsogo kgodisong ya dipapadi ka gare ona ga Lesotho esita le wena o ntse o ipeya monyetleng wa gore taba tsena ga ntse di etsala o ka nna o fumana le ya lesonono e bophelo ba gago bo ka iphumana bo fetutse bo fetotswe ke Lesotho Sports Raffle ga le gona ka nkane o ntse o nyolola sesiwe tsa go re bokeletse tšhelete go tla bona go re ntlafatsa mabala ya hlaya talenta metseng mona le ho ntlafatsa talenta eno le ho bona hore re ntlafatsa bakwetlisi sitana le bona batsamaisi e sita le hona hape hape ho bona hore mekgatlo ena rona e 36 le yona ge e batela bohlanka botle bo ntse bo sebetsana le tshebeletso tsa letsatsi le letsatsi tsa mekgatlo ya rona bane ge batla go jale letsamaiso ya mekgatlo ya rona dipapadi e be e hlwekileng e tswileng matsoho. Ke a kgolwa ke yona taba yona eo. Ngwana mme ga ke tshwa ke re mogolo wa ka wena le bohle ka ofela nono tobeketse o tobeketse *320#. Ha ke tsebe le bo so ntse jwa la ntse re bua le wena hona ba le tsena na.
1: Ha ke na le bakala o ye ma ha ke na le bakala o ye ma moholo wa ka.
0: Pompa fela ka makgetlo a mangata. Ha fela o ntse o na le letho ka bana ka mpeseng ka equacashing. Wena no no tle pele o ya o pele fela. O ska ba nna na wa ye ma o ipe a menyetleng ha o ntse o kena ka makgetlo a mangata. Ho ipeha menyetleng e megolo haholo ha o ntse o kena ka makgatlo a mangata ho araba dipotso. Potso tsa rona di a fetoha ka morago ga tse nne fela, mme o tla fumana se le potso e nngwe e fapaneng fela ntse dipotso tse ntse di tsamaela le taba tsa dipapadi.
1: O hlakile moholo wa ka re lebile ka tsela kgethehileng
0: ntate ke wa ka.

0: emoji sports.
1: Ithara sikela boga ontate.
2: Ke ke 10 to kapa ke 5 to kapa ke gora 2 hetsala.
1: Eh.
2: Ke 5 to kapa ke 10 to kapa ke gora 2.
1: Ai ntate re santana ge ke gora 2.
2: Eh.
1: Ho sane ke tabe ga tshikora ke 5 2.
2: Sentse ge tsa countdown.
1: A ntate sentse ga ja di warm up.
2: Ke utlwa ntate o thela ho hlano le nana mo ge
1: e taraso a engwana mo a ka nnete ke la boraro ke ntetsa di women crush ntate la boraro le na jalo ka mamatsatsi kgetsi ya rona e ntse e phuthetse ngwana mme mme jalo ka mamatsatsi re ke boela ke dumedise mamedi a seamo a sa Lesotho ka nnete ke nne ke huwe madimo o tla gopola ka nnete gore ditaba di ntse di etsala ka ntle le ka ronaga mme ka nnete ge tla dula re fana ka tsona ntse e le jalo ngwana mme tse di sa ditaba tse ka setlong ga o gopola ngwana mme o tla gopola ka nnete gore ka morago re ditaba tsane tsa Cristiano Ronaldo ka nnete di tlaya di le ngata golo kwano marangrang o bona le ditaba ka nnete Cristiano Ronaldo o bontsha ile a ba bontsha ka nnete gore o la kopa le gore mohlomphei mongadi Jesus ka nnete a kope tshwarelo ka gara ditaba tse tla ama le bophatlhalatsi kaofela e leng tse tsantse re ditang di-press conference mme ka nnete ditshepiso tsotlhe tseo mongadi Jesus a neng a di tshepisitse ka nnete o tlaleiwe jalo a sa di phethata o sheba taba e nngwe e ka godimo ke ena e bontshang fela gore a ka nnete mongadi Jesus o bona etse le ena a batla go gantsha matlae kgatlhanong le sebapadi sena sa Portugal e leng mohlangano ena Cristiano Ronaldo mme ka nnete ke tsantse ntsa ditaba tsena di tla kaofela ka morago gore Cristiano Ronaldo a bontshe one o tla gopola le gore le ga a na a qeta go tsamaya jalo o le a bontshe gore ae o ntse tse fana ka ditaba kaofela gobane a tsebe gore na se ileng sa etsala ke seng mme ka nnete o ntshitse lethathamo la ditaba la lengolo le wa bontshang ka nnete gore na ditaba tsena kaofela go qetaetse o etsaetse jang gore ebe maemo a tsena ditakeng tsae le mongadi Jesus e leng mokwetlisi wa naga ya a Portugal mme ka nnete o bontshitse gore tse ding tsa dipegelo tseo phitso ya gae e neng e le ka tsona ke tsa gore ka nnete o tla bapala dipapadi tse pedi fela mme o le a makatswa ke ga sa bona gore ka mora papadi ya pele o bisiwe jalo ata ae mona tlo bapale papadi ena ya bobedi empa ga e ka nnete ga se bothata e baneneng o ntse o ntshepela gore nka bapala empa o maketse ga a sa bona gore taba ya gae ya go bapala ke eno ka nnete o se a bidiwa bencheng jalo kapa a ntse a ja bo maponto re kareng ka nnete ke motsotso e mashome a mararo ka gofela a sa bone ditaba di tsagala ditlhaka ke tsa tse ding tsa ditaba ngwana mme tse e leng ka nnete re ntse re di shebile re tla nne re se mo mamedi gore na ebe di ntse di ntshetsa ya pele ka tsela e jang e le gore mamedi a nne a be setlholong sa ditaba tsa ditapadi ga o sheba ngwana mme re tla gae kwano tse ding tsa ditaba tse teng kwano ke ya gore ka nnete moletsa phala ka nnete mona o teng e leng gore o tsametswe ke ditaba ka morago gore ka nnete a etse ntho re ka e bitsang ka nnete go postpone papadi e seng e le metsotsong e masome a robedi a nang le metso e tsheletseng ka gofela godima mo e leng gore sehlopha se seng e leng jalo setlhopha sa dilemela se ne se se tlhotse jalo setlhopha sa bothabothe warriors ka ntlha tse tharo o gaoletwa mme ka nnete botsamaisi ba papadi ena ya bolo ya maoto bo bontsitse ka nnete gagolo jalo go shebile komiti e ikarabelelang baletsaphaleng e bontsitse ka nnete gore taba e jalo e ne sa lokela ebe ya etsagala gagolo ga metsotso e ne e se e setse e le menyane ga kalo empa ba bangwe ba bontsha ka nnete gore setlhopha sa bothabothe warriors mme sona se nentse se tla ba le monyetla wa boipilaetso motlhomong go bontsha gore nako ya rona empa pula e ne seme mme e ne se setisa papadi e le goreng ke ditaba tse e leng ka nnete ke ntho tse re ka reng ke di-double standard ka gara papadi ya bolo ya maoto empa ke tsa tseng tsa ditaba tse re tla nne re rutse gorena ebedi ka tsela e jang ga golojalo ga ntse re shebile gorena dipapadi tsa bolo ya maoto dipedia ka tsela e jang e nngwe ya ditaba tse re tlhokometseng ka nnete go na le mokwetlisi jalo a ga o sheba wa tlhatlhobo ya setlhopha sa jodi ka nnete o tlalewa jalo mongadi mkhoseni piki mona reng a itokolotse ka gara setlhopha ditlaleo ga di se bontshe gore na e beng mabaka a gae a go itokolola ke ya sempa ka nnete tlaleo di bontshe o bontshitse a sa fanne ka ntho ene re bitsang resignation letter mohlomo e le gore re tse nne re lebelele gore na e be ditaba tseo kaofela di ne di bakwe keng

0: ke le tsona rona e di tsiya tsela e jang mwana mme yo mo di batla go tlhokometseng ka nnete ke gore se fa tsane sa mzamani tlaleo di supa ka nnete ha se di sa fisa sa fumana jalo mpho ya di boloto e ka reng ke tse pedi ka ofela ka mora papa ya bona ka nnete e neng e le mafelong ana a beke e letsatsing lane la moqebelo mo e leng ka nnete ba ile ba fumana dibolo tse reng ke tsa boemo ba leagu tsa o bapala leaguing ka gopola taba ena ya dibolo ke ya seding ka nnete e leng gore dipapadi di na le kgaello ya dibolo gagolo molemong wa gore ka nnete di ne di ntshetse dipapadi tsa tsona pele le ditlhopha tsa tsona pele ka gopola eno ya dibolo ke ya tseding tsa dintlha tse botlhokwa gagolo ka gara papadi ya leaguekwano yo nngwe ke ona mme ga o shebile setlhopha sa ne sa di ja batho ka papadi ya bona e bileng ya salela morago kgatlhanong le setlhopha sa manonyane di ntse di tswela pele ka nnete letsatsing la kateng mme ka nnete ditlaleo re tla utlwa rona e be setlhopha sa di ja batho le manonyane le tsona di ya ka tsela e jang mamedi o tla nne a be le seding ka ditaba tse jalo ngwana mme le gore ka nnete re nne re be ditabeng yo ngwana mme e teng ga fela golang aforika borwa ka nnete re tlhokometse mokwetisi wa setlhopha sane sa Orlando Pirates monggadi ka nnete odo o bontshitse ka nnete gore a o batla gore ba iphumana ba le monyetleng wa gore ka nnete banke mogotso one wa MTN 8 kgetlho la bohlano kago fela katelelano mme o tla gopola gore taba ena e tsala jalo ga re yage lebile jalo mogalefaa a beke eo ka nnete Orlando Pirates e ka setanale sa mamelosan etla papadi e agolo go bona e le setlhopha ka ka nnete ba bonala e le mogotso oo ba itshepisang ka ona agolo gore ka nnete ba kaonkao ka gopola go setlhopha sa Orlando Pirates sebile sa ka sang ka mogotso ona ka selemo sane sa 2020 yaba ka nnete 2021 setlhopha sa Orlando sa Mamelodi Sundowns se ka sekena dipakeng se ba setisa mme ka nnete taba ena ba se ba le jalo go tloga 2022 e sala ba hong ka ho fikela selemo sa se tsi mme ka nnete tumelelo ko re ka tatellano ka dilemo tse hlano ba tle ba tshepe gore e tla nne e le wa bona le selemong sena tse dingwe ditaba tsa rena Aforika Borwa kwano ke tsa gore ka nnete mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto Aforika Borwa e leng SAFA o bontshitse ka nnete gore o ke ba ba le kgatlho ya gore o tlo o be le batshetsi papading eo e tlabe banyana banyana e tlabeng e bapalela jalo stadiumong sa banyana banyana ka 2028 Los Angeles Olympic Games e le monyetsa wa go qualifyela jalo kgatlhanong le dipapadi le setlhopha sane sa naga ya Madagascar mme ka nnete ke tsa tseding tsa ditaba tse e leng gore di tla setlong kwano re kwala ngwana mme molemo ngwana kwa rona re shebile ka nnete re bone gore motlhankanane Lamine Yamal ke sebapadi sa naga yane ya Spain ebile le sebapadi sa naga yane ya Barcelona mme ka nnete ebile yena motlhaba dintlha ya ditabotseng gagolo yeo ka nnete tebelelo e ntse e le gore o tla fumana jalo mogotswane wa Ballon d'Or kapa gau ka nnete o tlaleile a entse motlholo mo wa bontshitseng gore a ka nnete o reketse mme wa hae ntlo mme a bontsha ka nnete gore yena e le motho o thabetse taba yone gore o reketse mme wa hae ntlo ka go yena kgolong ya gae a gotse ka nnete ntho re ka e bitsang kitchene le ntlo ya boroko mme di le ka gara mmelengwe fela mme ka nnete o motlotlo ga a bona thabo sefatlhong sa mme wa gae mme a dia go bona gore moina wa gae o tla gola ka gabo go na le ntlo ka nnete e leng gore ka nnete ba ka ikotla sesea ka yona tlale yona e tlha ka nnete ka mora gore mme ntho Lamine Yamal a bontshe ka nnete gore ae yena o labetsa mme wa gae fela ko ikgethele gorena mo o batlang gore re ke go gaela ntlo teng ke go kae mme ka nnete ditaba tseo ke ditaba tse monate ka gara sekeripe sa papadi ya bolo ya maoto gagolo o motlhankana ena Lamine Yamal ngwana mme re aga le mona ka nnete gete re tshoge gae kgetsi ya rona e ne e phuthetse a kalo gote re di bona gape letsatsing lane la go sane gore na ebe ka nnete re tla kgaolela mosotho ditaba tse jang
1: rapshe
0: a monate
1: ntho di monate ka mona.

93.3 FM.

0: Nako ke hora ya bohlano sena ke salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di balwa ke Malababo Majoro mo mamedi ke hwa madume hape. Tshwaetso ya lefu la maselese e qhomme setrekeng sa Bothabothe, mme lefapha le disitseng bophelo setrekeng sena le tlaleha hore ho se ho ena le ditshwaetso tse hlano ha tse ding tse 40 a motso o mong di le tlasa dipatlisiso. Setreke sa Bothabothe ka lefapha lena le kentse nko fatshe ho fumana le ho thibela ho ata ha maselese dikolong le metseng pele ho letsholo la kentelo ya maselese ho bella le manyowa. Ho latela mooki Maleshwane ka lakeng, ditshwaetso tse tharo di fumanwe sekolong sa mathomo sa Mopedi Matsatsaneng le Nqabeni. Mosadi ya dilemo di 20 a metso e supileng wa gogobe setrekeng sa Qhutheng o ditlamong tsa sepolesa a belaelwa ka polao e etsahetseng moyene ka Sontaha. E a tshwere molepo e le motlatsi wa Commissionara setrekeng Senior Inspector Tuba Moloi. O re mmelaelwa o qoswa ka ho hlaba monna wa hae ya dilemo di 30 nakong eo baneng ba lwana ka mora hore ba qaketsane ha mofu a batla tjhelete ho mo qosuwa. Ho sa le jwalo, sepolesa sa Qhutheng se tlaleha hore se na le ditlaleho tse 33 tsa polao ya basadi ha tsa banna di le 32. Ho tsa matjhaba, sesole sa Ethiopia se gakotse letsholo la ho hlasela marabele tikolohong ya Tigray ka difofane tse nyane nakong ena eo ntwa e haketseng naheng ya Ethiopia. Ho latela Emia Ababu, molaodi wa sesole tikolohong ya Mekelle, mmuso wa Ethiopia o rerile ho hlasela marabele ka ditrone ho fihlella a nehelana ka tikoloho ya Tigray. Ntwa ena e qhomme botjha ka mora hore marabele a hape boemafofane ba Mekelle ka la 23 Lwetse. Le ha ho le jwalo, sesole se tlalehwa se boetse se hapile boemafofane ha tonakgolo Abiy Ahmed a ikanne hore o tla renya borabele tikolohong ena. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla latela ka hora ya bosupa.
1: Ya botshelela ana ya botshelela re ja setaung ngwana.
2: Re ja se kgowa fela.
1: Ke emetse hana moo. Se kgowe moo.
2: O emetse hana moo.
1: Wa tse.

0: Emme jwang ka jeno ka mo heka kofia nan.
1: Ah ntate ha ke nne tse ba so thon ntate mantsiwe na tatse na ka jeno. Eh so di tsa go nosa ka go toga bo ntate ntse se kena hantle kwa no thetsane ntate. Ha ona tshitiso ya letho. Ka mo go tsana le tsetswang kwa no tseleng ya gona go kofia nan ka go thetsane ntate. O le ba ka go toga bo ntate le sona ka nne ntse se jamela ntse o tshitiso ya letho. Eh o tlwana ka tsa di ntate ka nna ga re le ga ba le de se pedi de la tsa go panya di pen tempa ana ke se di tlile ntate ga itse gone o di tsosa ka pelenyana ha ile ga di bua lwana jena ka ne ntse se tella hantle o jena ka go toga pon ntate di bua lwana se ka o tsho jole ntate ke ga ka nete ba tsa se ba le go go mnate
0: ke ka ba se se ga matsepe ha ba fitla ha ba boloke ile ha di a fokotse ya maforanyu luile
1: ah e ke bona le makhalo fela ke bona le makhalo thata ka banda ke bona le makhalo fela mona dile mona
0: ka tla tlo ka moholo wa
1: eh
0: juta mamedi o se masala so tlhe nene na se ga matsepe o tla ka mane ka kofi ya nan ona mamedi o se masala so tlhe tseng le na la ka jeno ntse sala se di go kana la ba bang mpa he ha re feel jwa lo hle wena o se masala so tlhe nne gele buwe go ba ka nnete ya makoma mane June first ha na balo. Que la señe fela.

0: Ebe moholo wa ka tsa tsingela ka jeno re ka lebellang tswa kotleng tsa tele ho ya metshetsana.
1: Ngwana mmelo wena mmamedi wa Salamu Sarasotho jwalo ka ha o tseba hore lenaneo la ho tlwa tele ho ya metshetsana e hlile taba gankgolo ya rona ke ho sheba ditaba tsa metseng le metsaneng, taba tsa makala le mafapha a mmuso. Mme ka jeno re etetse ka mane ka seterekeng sa Berea lebatowaneng la Kana mo re tlo bua le mokgethwa wa bophelo ba ka teng. Ka taba ya qaka e la ba teng kapo setlosane tse e la ba teng mono dipakeng tsa setšhaba le beng ba dikoloi a dikolo tse nyane kapo tsane 4+1 le bana ba maeto a malelele e leng ba Madubadube Taxi Association.
0: Ditaba tsa bohlokwa moholo wa ka ha ba thetsebe batho ba Basotho ba mamele ditaba ha di tla hantle ho tswa molomong wa pere. Nna ke Sesotho taba eo kapa ga ikapela.
1: O nnepila holo e hlile ba tlo di utlwa ho tswa molomong wa pere.
0: Mamedi wa semasala sa lotlhe ke tsama bo ikutletse number 1 radio station ba ga university ya ona.

0: nako ya OK Furniture's best sale ever. Mme re o tshwaretse ditheko tse sa hlolweng lebenkeleng. Iphumana le sehatsetsi sa KIC 170 litre top freezer fridge fela ka 3999. Boloka 500. Kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka mokitlane. Ho fihla ka la 11 Mphalane 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
1: Momamedi, ka la robong kgweding e hodimo, lenaneo la rotolla taba le tla haswa ka kotloloho seterekeng sa Bothabothe, Kimberlite Park.
2: Ka hona, dikila le magwagwa atamelang re tlo kgokganyang puo ka ditaba tse le amang.
1: Ha morao ho tla tsha kgong ho sa le molora, re ja loto ha dibohodi tsa hao, DJ Letz le Itumeleng Banka, ka kopanelo le dibohodi tsa Moeding FM hona moo Bothabothe ba hasa ka kotloloho lenaneo la modikong wa batjha.
2: Atamela o tlo thaba le dibuhudi tsa hao, o buele o be monyetleng wa ho hapa dimpho tse o di tlabeng di fano.
3: Re tlisa Radio Setjhabeng, Radio Lesotho.

0: number one radio station, the best DJ, man, DJ Letty, and the 18 of the Telegraph. The Hated Yakos Matlapi, sometimes me a month of Monadi gets a Hutuana Salerato. Hated Dumela.
1: Dumela, Hated.
0: Hey, La Hated Pilara.
1: Yapila, we know Pilar Juan.
0: Kannete ka bona bona ba ho hlola gaitse dikile kopo kopo ke a kopo sela ke metsi ya pula ke a lelemela mo molatswane ngwane o ka nqana
1: labo a ko nko wona ke ntse tse monate ba ngala ga sa dutla mabe
0: tsi a sa dutla ko ga sa dutla ho hang gaitse dia
1: o ga ba botse nna ka utla monate mo ke leng teng hele
0: jo hai hai hai matati ya watsana ga se ka phela bo feng gaitse dia ke
1: hey
0: ga sa phela bana ba di phone le di password
1: ah
0: eh ga patelana ke gona bao
1: ah
0: ga tseka ke gona ba
1: ke gona bana kwa fela o ho mata sata sa fe
0: ka nnete ho ha hona ha se di best ho ha hona ha se di lucky
1: e hle re na go e bima hona ho re phela na go e bima ha ho le long hore di challenge dinga that tse leng ho house o thula o sheba mogau dine di le sikwa di challenge tsa mo foot on empa ke nagana he ha ga lokela ho hetsa mogau empa ga tlameha go phila ste o re leng ho sona ko ke nako go tsena fela ha dilemo tsa ho ntse dingelwa ebe o complain ka o tsofala ka phojwang ha o tsofali ke nako o dilemo ntse no ko o se
0: ha go tlela mogau
1: ha go khutlele mogao gobane ke tsonya tse re tana wa shwa dintho tse o re ka di fetolang le tse o re kekeng ga di fetola mme ka gona tse re sa kgone go di fetola re tla tlameha go fumana tsela ya gore na re navigator jwang gore re qetelele re keneletse ene re fumana tsela e leng gore e suitable for nna kapo rona kapo wena
0: gaeleresonto tsa goga masedi a senkaka ikokobetsa gantle gore e ka ikokobetsa tlhe gore ke mpe ke khutlele bo 18 ma le bana ka se hawe
1: a ke ntelo ye ke tsa hala mpa he a go le ke re bone
0: le tla bona ka nna le tla bona ka nna ga tsile motho tlhaetsa tsile ka jeno hle ka lumise wa sotho ge me o ba betse mabitso ha felletse hle ga tsebe go tsola pele
1: e re ke o dumedise ke dumedise le ba mamedi hohle mo ba mametseng ba le hona teng tsholo ka house o boletse re bitsela ka ke mahlape mo gemogolo ke setsebisa ditaba tsa bophelo bo botle ba kelello I'm a psychologist ho tswa mane Ganya Consultancy e fumane Hansen Monica's le ribe
0: khaitse le ka ntse he na bale ye ya ho patelana nomoro ka po ya ho ba le nomoro tsa makunutu di mehaleng ya rona khele batho ba kopanetseng taba yeo e ma e tlhakudi fokolang yeo re bitsang ka hore ke lagato kgaitsedi ya ka ho le paetse na ka pa le teng hape re be go utlona ho ntse le paetse na hore ke iphumane ke nyagela ka mane ka ga mohala wa mafumari
1: okay aha go bua ka taba e bohlokwa haholo tsa tlhala ka jeno jale e re ke kale ka gore ha ditaba e le tsena tsa gore na a nna go patelana fono kapa password ya fono na e santsane e le legato na a nna re lokela go share-a difono kapa go ba le access fonong ya partner ya gao na ke tlotla ke ya gaba ka bobebe ka gare go dikamano tsa legato taba ya pele ga re tla re lebile taba ena ya fono le password kore go utlwisisa ona re le babedi tjena a nna ga re bua ka ntho o thweng privacy re bua kang gobane gangata o tlotla o utlwa motho a re fono ke private property jwale ga re bua ka privacy re bua kang ga re bua ka secrecy re bua ka eng jwale ga re ka utlwisisa moo re tla kgona goreng go utlwisisa gore na rona re ka thabela ga ditaba tsa gona di tsamaya ka tsela e jwang go na le maemong e e leng gore partner ya gago e ka ba le access fonong ya gago empa ya ba ga e phetole investigator ka gara fono ya gago

0: batla phokana go yeng nebe mohlomo go rena tla ke di bua le wena empa go utlweke ka ga iso dinako tsone taba yena hangat o rothola ho e tsa halaka le bakala ho reng ha ke batle ho utlweke ka motho mohlomo wa tshitwa ka pojwa le ho tsena le bogo so go so bo etsa halang ke mane mo ileng ho re tlo tla ke tsa ho setsa ba mamedi fela hore o ka etseba password ya motho yaba wa khona ho accessa phone yaba o ba investigator empa ha tsebo wa etseba e bile tsebo khona le ntse tsa dietsa behind your back kholo hore o keke wa fumana letho a tle e tshwanang ho ka fumana ho ha o etsebe password ena fela ha hona letho le motho ene e leng hore o patela lona ha o hloka phone ya hae o hloka ho itsebedisetsa mohlomo ho letsa motho mo itse ka pho romela tshelete ka yena ka phoetsa ntho o go thola motho ene hana bothata hana ntho tsa ne tse leng hore se re ka go o jumpi phone ya hae ha e tshware phone ya hae ke gona le papang pakeng tsa privacy le secrecy ha ba hona le ntho eo e patang go tla bona hale ene ke mane mo ile go jwale e tlotla e raise the eyebrows hore ke eng yo e patang ke eng ene e kana kana yo tsaba tlhaka ke patse jwale taba nya ona ke go gatsana ka phoko go tsagatane go so go tswa go na lona le babedi taba ena le ikutsetsa bang mme ka wena e go khutetsa mane mo go bua ka the love languages go bona o ikutlwa o ratwa gona le access yohle fono nya motho yo o etsa nthongwe lengwe o sheba ho o tsa tsile o buile le mahlape ba ne ba bua ka eng hono ho etsa halabang kapo o ikutlwa o rata ha o hlomphela sebaka sa o okay fodi ya ka o ka eng ka fela bale ga ke a lebella o kene kana na le boding tsetse ding tse itse mohlala o dikamano tsa le gato le mahlape ene mahlape ke mohlabolli jwa le kana ko o na le mosebetsi wa ne lo tabegetsa di online therapy se go tshwara di session mono ene ke mane mo ile o se ke a shoretse client ya ka horeng that 100% confidentiality ibile ke mo jetse le gona ke maemong a seng e lo confidentiality can be breached jwale e se ile wena he o so batla go tsena o bona bane o so santshepe ke mane mo sona hana hore a le bitso thabo lena le ha ile mona go bontshitswe hore client thabo ya bilela e ka nna motho ntsa ngwala di client mamang go re fela a mpatelebe ke batho ba ha ba ntsa bua le bona jole e se tso mono ona wena o le motho o ikutlwa jwang ka ditaba tseno ka go botla o kusisa a e tsene tsela tsa mosebetsi ha se ntse ke tlamela kena kena tsona at conversation ya hele mme ya hele bana ba bo ha ke nahane ke ntse ke tlamela go kena kena tsona ka pho ke tlamela ke nke phone ke etse mabakaka jole hona le nthwane o tla go hangat go bua ka tsona ke di instincts rona ke le batho mo ka go re di instincts tsa rona they are never wrong ha o qala o tlwa ka hona le ntho ba tlang ho e sheba sheba o tsena hona le ntlo tsa ithola kana go motla fela o thole letho kana go ile o fela o sa thole letho jole ha o sa thole letho ke mane mo ileng ho go tla bona hore o tshwere phone jole a o botse e be qalella ho ba ditaba tsa hore na o ne o batla eng e le hore ha o ntshepe ke eng jole o tlo thola hore behavior ya bona ba mofuta ona re tswa le bona mane mo ileng ho re tsa dikamano tse ding nnete o qetella o etsa taba mofuta ona hobane o so ile a bona hanyane o se ile a bona hanyane ya ga haole tsena bontso tsa tso tele fono ya ba ya ga haole tsena nang o ntse ona le motho ya ba be ke tla go bona motho ena a chata le lesimo jole ke taba yena eno ya hore na lona le babedi le shaba jang lo gona background ntse le tswang ho tsone your past your history relationship na ke jole le ntlhutsise jole le tsebo ho etsa ntho e leng hore e suitable le folo na le babedi o bale access phone nya motho it doesn't mean motho a ka se uchiti the same way how sa bile access ho yona it doesn't mean motho eno wa uchita motho ha ba tla uchita o tla cheat ene o ka ba le matsapa ohle gona le ma emong e leng ho o ka ba le access phone etseng o thola o partner ga ho ena le phone engwe yo sa tsebeng letho ka yona ene phone yo ke yona e tsang ditawa tsohle tsa ntso ntso batlana le tsona
1: ya ntshosa ta
0: e jwalo mele tle taba bona o ikutlwa o le insecure o ikutlwa o le respected ka ga dikamano tse ha o kgona ho go be le password tapo ke ntshomo ya hore wa tseba ke tla ke tsepamisa maikutlo a ka hore na motho yena o ntirita jwang ka go dikamano ka mona ha ba fela ke ntse ke thabile ha ke na lebaka.

0: la go shebana le dintho tse itseng empa ha ke kala se ke belela dintho tse ding ke manumele o ke batlana le ntho motho mong re galemele bogosogoso ha bolete ka potholo gore ha bo galemele bo wa fetella jole ebe go a fela ka bo ebe belo so tlame go amohela e sele ntho tsa ntse leng go bale ke mane mo ene go mme mo re mo go sa kena teng sele ya mane belo ofisi sele bua go bolete abakile re fita jwa ke fumane 1-2-1-2-1-2 jole he etse ke tla sebetsa le wena go tloa moo.
1: Kgaitsedi ya motho ha ge di fere wena ngwaneso o tsatsing la ka jeno o boele re utlwe gore na go fumana jwang gore re utlwe maele ana hantle jalo ka ga o le setsing.
0: Ke gola ga ke fega ditaba tsa ka nka bontsha fela gore qetelong ya letsatsi ka go dikamano tsa lerato re lokela go bopa kapo go aga botshepegi o seka etsa dintho tse e leng gore motho wa ga o tla qetelela a ikutlwa eke ka go na le dintho tse dingwe tse e tsagalang tsa a batlang go di tseba kapo gobane qetong ya letsatsi motho a loyale o tla bonagana le motho a seng loyale o tla bonagana dintho tsa tla ba di etsa di kabe di sa tsebisa galo sa tsena go e tsala bang jole ke a go ntse o le botlhokwa gore ga e ba motho a ikutlwa eke ka motlho mongwe ga a kgotsofala kapo o batla go etsa a sie ene mongwe a tlhalose fela go se ke sa kgotsofala a sia tsamaya bane pele nnete ke gore ntho ena e mesapa le kelello tsa batho ka tsela e kgethegileng go thibwa kapo betrowa kapo etsa dintho tsena tse botlhoko ka gare go dikamano ke dintho tse amang bophelo ba motho ka kakaretso ko go ka isa lefung gobane di thefula sesola sa mmele di thefula sesola sa mmele go e leng gore mafu a mang ka ikenela fela mme ka yona ke ntho e kotsi gagolo ga re nne nne re tlhomphe lerato re le utlwisise re bone boleng ba lona.
1: Kgaitsedi ya ka e ka ba ke go batla ditaba ka nnete mme nako e tlang ga re kopana gape mamele o semasalasalofea ke le bakgaitsedi ya ka o semahlape ka ditaba tse monate tsa re fileng tsona tsatsing lena la ka jeno wena mamedi wa semasalasotho ba re go jalo mme ge sentse re tlhile re dielela dikgala re tsa.

Abena kwehlahle. Bye bye. Nase ke tla bona ka mane ka mabita. Mabita e. Masi. Aka kopane ka mono heka botha bothe. Hola. Chabula. Tsatsing la ba hlahla. Ke tsa jana ya metse ya ya ha se no ka o teng. Bye bye.

mamedi metsong ena e le shomele metso e mmedi ge fegaletse go raya botshelela ha re sebelela ka thoko jwalo seo tshelelekelang ge tle re kene ntlheng tseo moifo wa go tlwatela mešhetsane e o tshwaretseng yona e reng setšhaba sa kana le metse e mabapi setrengeng sa Berea se se boko ka go hanelwa.

0: ha dikoloi tse nyenyane tsa baeti e leng di 4+1 ho ba fihlisa ka hara motse. Mokgetho wa puso wa dibaka wa lebatowana la Kana Mohlomphehi Moketekane o bontshitse hore setjhaba se bile le kopano ka Mantaha ka boemo bona, mme ke hona moo karolo e nngwe ya setjhaba e ileng ya beha majwe ka tseleng ho sedisa phallo ya sephethephethe. Tlhaloso e supa ha sepolesa sa Berea se ile sa fihla bakeng sena ka ho panya hantsi ho beha boemo taolong, mme se ile sa mema boemedi ba mafapha a amehang ho ya kopanong e bileng sepolesang sa Berea maobane. Ho utlwa dikateng tsa ditaba tsena ka botlalo, re buisana le ka diphatlalatso wa mokgatlo wa makoloi a baeti wa Madumadube Mohlomphehi Motlalepula Kgahlwe. O tla boela a re beha leseding ka tharollo e fihletsweng tabeng tsena, mme re sentse re hokahane le ena Mohlomphehi Kgahlwe ka katleho. Ntate Kgahlwe, ke o amohele ntate, ke o dumedise lenaneong la ho tloha tele mshetane selemong sa Lesotho ntate. Mohlomphehi Kgahlwe.
1: Ke a o dumedisa ntate le ba mabedi ba seyalemoya sa Lesotho. Ke re Madume hle Basotho ka nnete.
0: Mohlomphehi wa ka. Mohlomphehi Kgahlwe, re utlwile ditaba ka moo ntate, ka moo dikoloi tsa mokgatlo wa Madumadube di tsamaelang teng, ka tshitiso e bileng teng mohlomong e ka re ke ya sephethephethe kapa ona o se utlwane dipakeng tsa ha ke tseo nako se utlwane o tla di beya ntate na ke ho etsa jwang. Re o kofe mamedi wa seyalemo sa Lesotho na hantle se etsahetseng moo nna ke se feng ntate.
1: Ka hore ne ke le siko ntate, ke a leboha. Ka hore ne ke le siko, ke fuwe tlaleho ya hore kannete ho bonala ho ile a hwa ba le ho kwata hwa setjhaba ka ho tloswa hwa di 4+1 sa haeso mona Kana mane. Jwale setjhaba se sa kgotsofalla taba eo, e ka ho ile hwa setjhaba se ile sa qetella he e le sona ka boipelaetso se kwalwa tsela, ke ha o tla bitswa bo ramakoloi le maponesa le setjhaba ho qetelle ho kopanwe ho a fana ka tharollo ya ditaba tseno. Mme kannete ho bile jwalo, kopano e bile teng. Tse fihletsweng ke tsa hore kannete ho bonwe hore bo ramakoloi le bona ba kgotsofatsa setjhaba ka hore dikoloi tsona di be teng. Empa e ka taba e teng ke ya hore ka nawa setjhaba sa haeso sa Kana le sa Hantebele tse ke motseng tse kopane le Hamogolong ka nawa ha se thabele dikoloi tsa dikgobe ke se tlhoka hore se palamiswe ke di 4+1 e seng dikoloi tsena tse hlahang ha phoofolo e seng tsa haeso. Tsena tsa haeso ke tsena tse hlahang ho mapoteng. E ka ka setjhaba ha se di kgotsofalle se batla hore se alame di 4+1. Empa a tseba ka nnete mekgatlo ena e mmedi hatshe e ne ntse sena bothata wa tseba ka taba eo ya ha setjhaba sa haeso sa Kana se palama di 4+1. Jwale di 4+1 tse di a feta Kana mono di dikela moo thweng ke Majaeng ha bua Thaka Mpholo e leng moo Madumadube e tsamayang teng. Ba a feta Kana mono a the di 4+1 ka nnete di etseditswe ka molao hore di felle ka hare ho dikilomitara tse 10. E leng phoso le ha e le ka botho bona bo reng tho mokgatlo ona o no ntse o sena kgang le taba eno ka nako e telele. E hlileng e entseng hore ho be le seboko sa boramakoloi ke ntho tse bitswang di-cash ride le di 4+1 tse seng di tlola mono Kana. Ha e le hantle mokgatlo wa heso le setjhaba sa Kana ha ona ditabang tse teng, e ntse le batho ba ikutlwanelang. Mokgatlo ono o ntse o sena kgang le taba tsa di 4+1, empa bothata ke dikore di 4+1 tseno se di fetile Kana, di se di pikela kwana bohabo se boa fihla bo korosong tsa mapoteng le tsena tse bitswang di-cash ride. Ke ka hona ileng ya re ha seponesa se se bitsitse boramakoloi. Ha se le boga bakoloi ba ikisitseng mono ya ka tlhaloso tse ntseng di bua no. Seponesa se bitsitse boramakoloi hore ha re entseleng go thibang di 4+1 di felele ka hara 10 kilometers, go thibang di-cash ride, bo di-cash ride jwale tsona di tsamaya hohle di sena mangolo a o gago. Ke tsona.

0: etsang tse eno mohlomphi wa ka empa dikalo tse ile tsa etswa ko gore mokgatlho wa madubadubele wa gaphoofolo dikolo tse tsamayang mo thong ke gaphoofolo tse e seng taolong ya rona di etse gore di bone gore di sefa setšhaba sa sebalabala ga mogolong kana ga ntse go lokisa ditaba tseno tsa gore na o ka e tsagalang empa ka nnete ke rata go tshola bana ba gaiso bana ba gaiso ka nnete ga ona mo nentse bana le ditwantshano le taba e taba e ba kgetlileng ke ga di-four plus one di se di feta mono kana di se di dikela ga bose ke mogela ntse ke e pheta ga ngata se di dikela majae di dikela ga thakampholo ke a le bonate
1: motlhompe ikgatlhe
0: em
1: go na le maikutlo a gore dikoloi tsa mokgatlho wa gaeno wa madubadube di feta metseng ya kana ditletse o ka reng motlhompe ka maikutlo ao
0: nke kebe ka e gana nke kebe ka e gana eno mme ka nnete setšhaba sa kana se lokela gore se thuse ga eno kebe ka e gana ke ka gona o seng go bile le ditumelelano tsa gore go be le dikoloi tse tla dula moo di sa emele le go tlala di sa laetšha di laetšhe kana eo le di laetšhe kana eo le sebalabala di bone gore batho bao ba dula ba thuseya ka dinako tsotlhe
2: a ko tlhakise eno motlhompi kgatlho gore na dikoloi tseo tse emang moo ke tsa mokgatlho wa madubadube le gore e tlege ga motlhomong setšhaba se e tswang toropong se fitlha se ba imolole mme ga se tloa moo go e tswala jwang ba lefa
0: a go pheta potso motlhompi
2: ke ne ke re na dikoloi tseo tse tla dula ntse di mone motlhompi kgatlho gore na ke tsa mokgatlho wa heno wa madubadube kapo ke tsona ka kopanelo le tse e tsenyenyana tsa baeti e leng tsa di-four plus one mme ga ba fitlha moo motlhomong ba tshelela pejana moo na go na le ditefiso tse sentse di tlhophiwe
0: no ke re ditumelelano tse fitlhetsweng ko gore moo kana mo go thweng ke matsokong go dule go na le di-taxi tsa mokgatlho wa rona tse tlang ka setšhaba seno go ya diateaneng go ya toropong ruti eno ya kana e tlabe sentšha o ne ntse o na le dikoloi tse neng tse di tsamaya moo dika tsa fitlha tsa diwa ke di-four plus one no ntse o na le dikoloi tse ne di tsamaya moo fela ditumelelano tse ntsweng ka mane ke lefapha la dipalangwang le maponisa le boramakoloi ke gore go be le dikoloi tse tla ema mong di sa tlala jalo ka ga mme a na botsa ona anare go na le seboko sa gore dikoloi tsa madubadube di tlhaga magogwana ditletse bale di feta di feta batho ba kana ditletse ke dumelelana le yona ke phoso go etsa jwang mme gore e lokiswe kore ga go be le dikoloi tse sa tlalang tse emang mono
2: ntate mamedi metso e mafemo a mabedi re fogaletse gora ya botshelela mme ba tshwantse bolelang tshwantse tse lenaneo la ditaba go tloa telo ya metšhatšhane mme moetarwang ga jwale ke motlhomphe motlalepula kgatlhwe ka boeng ba gaele ka diphatlhola tswa mokgatlho wa makoloi wa baeti wa madubadube motlhomphe kgatlhwe e be motlhomong ga o gopotsa setšhaba gantle koloi tse nyenyane tsa baeti di loketse go tsamaya bolele bo bokae
0: koloi tse nyenyane tsa baeti e leng di-four plus one di lokela go tsamaya go tloa ka gara toropo go ya ka ntle dikilometara tse lesome 10 kilometers only gotlhe e seng mona ga e sofela
2: ntate e nngwe eo setšhaba se neng se lela ka yona ke gore ka nako e nngwe re be re nkile motlhomong maeto a ikgethang motlhomong ke speciale go na le motho a tshelelang gona mononono metseng eno ya mabapi mo teng le tla e sebetsa jwang kapo le dumelelano go e sebetsa jwang
0: kwa tsebang date ka nnete eo yona e tshwanetse e etsagale go na le motho a mogolo o tla bo fumana gore motho ena a mogolo o tlameya go kela ka koloing ya gae especially jalo ka ga otlo wa tsewa ke le motho ke le ga e le gore molao ga o dumele ona nna eno ke dumelelana le yona gore e tshwanetse e etsagale le ga e le gore ba gabo rona ba di-four plus one ba e sebedisa gampe
2: motlhomo nna lona ba mokgatlho wa madubadube na lebe le kopano le bona bomphato wa rona ba dikolo tse nyane tseo tsa di-four plus one e le gona mokgwa wa tshebetso kapa wa tshebedisano
0: andas ga go bonolo gobane re kodisana letlhokwa kgwebong jalo ka ga dikgwebo tsotlhe di ntse di pudisana letlhokwa e monga mana ka rekisa tlhapi ya hae bokana e monga e rekisa bokana ha hona ka mogore ka kopanang ke ka hona hona le lefapha la molao dipakeng e leng traffic commissioner
2: mlobe ha ke tsebena ebe hona le ditaba tse ding tse o utlwanye ka o kala ka tsa hore o di hapelle ditaba tsona tsena tse hore di buileng empa di sa hlaella
0: e yana le digaba teng e kgolo ke hore ha ne re ka ukwisisa re le batho hore le ha re le kgwebong go re tshwanetseng hore go tla pele go rona ke setšhaba re ne re tla nepa gobane ke bua jena ka gore kgwebo ya makolo ya baeti lesotho mona ga ya tshwareya gantle ke kgweba ka aforika borwa le ka kwano ka lesotho mme ka nnete ke bone mathata a mangata a fapaneng le ha e ke le e mongwe a eketsa molao re ntse re le ka gore re thuseng naga ya bo rona go fetola taba eo makoloi a baeti a manyenyana a lokela gore kore ka bogusa ke ne ka re ntho tse ngata ga ikobele melao a tsebang dati ga se gobane ke re nna ke koloi tse kgolo tse kgolwanyane ke go tseno ga ikobele molao tsena ga e ba motho a mogolo a sa tsebong go tsamaya a nang le bothata ba bokudi kapo ya nang le thepa e a tlhokang e le mo beya lapeng ga gae e le motho a mogolo a fileng a santse a kule fela a itheketse ditho tsa gae wa tseba ga nkile koloi eo e nyenyana ya ba e mo isa sebakeng seo a tswanga keng kapo a tswa ka yana le thuto ya gae ga gona phoso gore koloi eo e ka ile mo beya lapeng mme e tla be se e fetile 10 kilometers e tla be le tlolo ya molao empa ka botho bona bo ore ntho ge le borakgwebo e ka godimo e tla be se e le gore jwale e ka bake line ya rona e ka ntane ena e tla be se e tloletse ka ntane ke loketse gore re ukwisise ntho eno gore aa ka nefitlhe koloi e tshwanetse gore e ise batho ka ntane mabone sa a le teng kapo a le siko empa jwale o tla bo fumana gore aa ba bo rona ba dikoloi tsengenyana ba thaotha ka gore aa rona re jwale lo o beya lapeng le ba e leng gore bona ba ka kgona go tseba go itsamaisa ba ka kgona go eketsela bona mme ka nnete kgwebo re tshwanetse go kaekae teng re bue nnete ke kagolelang empa ke phethela ka gore go ena e nne e le issue gona jale a ka nnete mogatlho wa gaeso one ga ona mo o nang le twantshano ga batho ba di 4+1 ba ne ba tlola molao ba ilong ka batho matsokong bantse ba ikgaoanetse ka nako e telele e botlhoko ko go batho bana ba di 4+1 ba feta mono kana ba se ba feta kana ba kenelela gare ga ba keneletse gare ba kenelela gare jale ga o sana kagolelano ya kgwebo ya le bona
2: thata katlhe um ga ke tsebena mo temotlhopheng na go ka ba le monyetla go mamela sa le mo yandate hai se kgathatse e tla re ga re bulela mmamedi re tla onkela tsona ntate re tla boela re go kana le wena motlhomong re tla dingola fatshe ka leboga motlhomphei mmamedi eo ke motlhomphei motla lepula gatlwe ena ke ga diphatlhalatso wa mokgatlho wa makoloi a baeti a madubadue mo a neng a re fa lehlakore la mokgatlho wa gabo gore na kaka ena e bileng teng mo setšhaba sa mo metseng ya kana se ne se bontsha se le seboko ka ditaba tseo mme go sale jalo re tla boela re buisane le mo kgethwa wa puso ya dibaka wa lebatwana la kana ena ke motlhomphei kane yeo re sentse re le ka matsapa a gore re gokagane le ena ha jalo le ena a tlo re fa na hantle bona e le setšhaba jalo ka moetapela setšhaba o tla re fa ditaba tsa setšhaba motlhomong gore na ke eng eo e neng e le kalokalo eo ileng ya ba thokola e le setšhaba motlhomphei kane
3: eyandati
2: ke re boe nako ya gao ntate ke o amogele lenaneo la go tlatela go emešhatšhana
3: eyandate a kanete ke a leboa
1: motlhomphei kane a ko gofa seboko sa mantlha sa setšhaba
3: ke a leboa fe ka sebaka seo mphang sona mme ke a gola seboko sa mantlha sa setšhaba sa ga ese mona kana ntebele mogolo le sebalabala le metsi e meng ke gore go bona hetse ka laboga go beke ene e fetileng

0: le ha ho qaleha hore ebe batho bana ba haeso ba nentse ba fihla ka di 4+1 mona motseng kana le metsini mathoko a yona. Jwale ho so ho bonahala ho na le thibela sepakeng sane se bitswang Makganyane ya batho ba dikolong tsa Madubadube. Mme taba ena hore re tle re utlwe tle anele, re na le lebota mona le bopilweng metsi ena e na le seboko. Mme ka leboteng leno ke sonta sela se utlwang ho sona ke ha ho hlaha taba ena ya hore hela na le hlokometse go di 4+1 di se di thibelwa mane Makganyane. Ke ha ho finiketswa hanghang ho etswa qeto ya hore ka manta e leng maoba re etse mmoka setopong mono kana matsokung. Ho a itiletsa ka yona taba ena e ka ba ka mongolo ho ba lokeleha. Ee, ka nnete empa manta o ntse a tla re bokana mono. Re fetse re entse lengolo le yang sepoleseng le ho morena wa sebaka. Ha re ntse re itukisetsa ho etsa jwalo ka sebokona seo sa di 4+1 tse thibetsweng mono. Ke ha karolo e nngwe ya setjhaba e se thota majwe ya akgela ka hare ho tsela e kwalla dikoloi tsena tsa Madubadube e leng ditekesi. E di kwalla ka sewetao sa hore ha tsena tse ding tsa di-private di feta ba di bulela, empa ha o hlaha tsena ebe ba di kwalla ka lebaka la hore ho fumaneile hore jwale lebaka ke hore ba thijetswe mane hore ba tlotla ba fihla ka mona ka motseng ka kana.
1: Ebe ke lekgato la pele baahi ba metse ya kana ba sebedisa makoloi a manyenyane ho fihla malapeng a bona.
0: La boraro la beke 15 ha ditaba tse di tla qala. Ke le ntse re tla hantle ka nepo mona. Ihle ke nako e telele dikoloi tsena tsa Madubadube di mohlomong di sa kenakenane le rona ntlheng ya ho tliswa mona kapa re palama ka mokgwa o kgethohileng. Jwale e itse ha e qala e etsahala ke moo jwale setjhaba se leng sa qala le sona sa halefa.
2: Ntate Kane a ko tshware jwalo ntate re ke re rekise mamedi metsotso e 30 re ya re lebile goreng ya bosupa, mme ga rekisa re tla boela re tswela pele ka ditaba tsena ntseng o re ntseng re tshotlhaga jwang.
3: Nahana feela, o streama di-movie le di-show tsa hao tseo di ratang. Ntwana di kena di-online class, o sebeletsa hae. Empontso sa ipotse hore na ebe o setse data e kae. Jwale Econet, e o tlisetsa bothebelele unlimited Wi-Fi. Tharollo e bobebe ya lapeng, baithuti, batho ba sebeletsang hae le borakgwebo. Ka ditjeho tse tlase, ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation. Mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa, ho tloha ka 69 maloti feela, ho ya ho 499 maloti. Ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala. No installation delays, no long-term commitments. Ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang. Iphumanele package ya hao ya bothebelele hona jwale ka ho penya *100# ho bua le Mpoi ka Econet app kapa ho etela Econet shop e haufi le wena. Bothebelele unlimited Wi-Fi, unlimited possibilities. Hona le dipehelo. Econet, inspired to change your world.
4: Mumamedi, ka la robong kgweding e hodimo, lenaneo la Rotolla Taba le tla haswa ka kotoloho seterekeng sa Bothabothe, Kimberlite Park.
5: Ka hona, dikila le magwagwa atamelang re tlo kgohanyang puo ka ditaba tse le amang.
4: Ha morao ho tla tsha kgong ho sa le molora, re ja loto ha dibuhudi tsa hao, DJ Letz le Itumele Manka, ka kopanelo le dibuhudi tsa Moeding FM hona moo Bothabothe ba hasa ka kotoloho lenaneo la Modikong wa Batjha.
5: Atamela o tlo thaba le dibuhudi tsa hao, o buele o be monyetleng wa ho hapa dimpho tseo di tlabeng di fano.
6: Re tlisa Radio Setjhabeng, Radio Lesotho, the station for the nation.
2: Mamedi metsotso e 20 ya metso robedi re ya re lebile goreng ya bosupa, mme ga e ba tshwanetse wa dibulela o ntse wa metse lenaneo la ditaba go tloa tele go ya methetshwane, mme ga jwale re ntse re buisana le mokgetho wa puso ya dibaka wa lebatowana la Kana, Mohlomphehi Kane. Ntate Kane, ke a tshepa ntate o ne o mametse Mohlomphehi Gahlwe hantle ha ne a bea ditaba.
0: Ee, ya Mohlomphehi Kane ke mo mameng.
2: Ebe o ka reng ntate ha o kena ditabeng tseo tsa gae, ebile jwale o kenyeletsa le taba tsa molao tsa gore na makoloi a mannyane a fuye hore a tsamae bolele bo bokae
0: ke ke a leboga senta tiki a khola ka bo khutshanyane ke hore ditaba tseo mhlomphei ga se a di beyang kwano ke di utlwile hantle mme o a bolela hore tshebedisano mmogo e ne ntse e le teng dipakeng tsa ba di 4+1 le tsena tse kgolo leng tsa madubadue mme re ne ntse re atleya go fitlha gantle ka kgotso mona ka toka empa go bile le phoso fela ya gore e be beng ba makoloi jale beng ba makoloi a tsena tsenyane ba se ba tlola go feta tekano ba le go fitlha dibakeng tsane tse bohabose se go kae kae jale ke mona mo taba ena ga ba se ba enkela godimo kapo ba e sala morago jale go bona hetse ba qetelletse ba ama setšhaba tsena seo se llang ka jeno ke a gola ditabeng tseno ke ne nka re nna ke le motho molemong wa setšhaba re mpe re kope mogau go ga diphatlhalatso wa rona ntate gatlhoge ka nnete ya modimo seboko le diqeto tseo di entsweng ke sepolesa le boramakoloi wa gore re tla fua dikoloi tse tla ema setopong mono dite di laetšhe setšhaba se yang tiatiane go sengwa ka jeno fela mongaka ke ne sentse re sokola go ya tiatiane le go ya mesebetsing ka lebaka la gore dikoloi tseo re neng re di tshepisitse gore di tla bewa mono letsatsi la kajeno ga go a ba jwang ke a gola ke tsona ditaba tseo ke reng ditumelelano tseo bang di entswe ke boramakoloi le setšhaba di se di sa phethala letsatsi lena la pele mme setšhaba se sentse se qala se sokola ga ke ya ditabeng tsa molao ke nnete re a tseba bohle ga ke re bohle gona re le karolo ya boetapele ba setšhaba re a tseba gore di-4+1 di beiwe gore di felele ka 10 kilometers mme karolo e nngwe ya setšhaba ga e le seding ka ditaba tseno ga e ba ba ne ntse ba tseba gore ke palama 4+1 go tloa kana e tlo mpe ya TY e tlo tla empe ya kana jale go seo sa etsagale jalo e mongwe ga a tsebe fela ka molao ono go na le molao o re 10 kilometers o utlwa a tlatla pua ke bana ba qetelletseng ba etsa gore ba bone gore ba qetelletse ba kwalela dikoloi tsela mme taba eno ke taba e o re ntseng re fetisitse gona re le boetapele moono teng ke dumelelana le ena ke a gola e se kampa ba sela seboko se segolo motlhomong go mmuso wa go le go ba bangwe ba ikarabelelang paramenteng mono gore ka nnete molao ono ko a gale gagolo metsi ena e ntse e gola ga eba kana ke locale eo re patelang 15 ranta go ya tiatianeng empa ele re ntse re lefa re ntse re fua dikoloi tse kalo-kalo e ya re inela
2: motlhomongwe e nngwe motlhompe e kane ke gore re bone ntate metseng e meng ditaba tsena tsa go kabana kapa tsa go tloketsana tsa beng ba ditekesi le setšhaba o tla fumana ka nako nngwe maphelo a batho a fela e be le tlo etsa jwang ntate gore taba e moriting
0: go lwalo ntate ole ka ga o tlhalosa tsena dikato tse ntsweng ke setšhaba ke boramakoloi ka bobedi le setšhaba maobane go boetse go sane bana ba gaeso setšhaba seo se na le pitso eo ba tlong ka mogato o mongwe wa go tswela teng mme re ntse re leka ka ditsela tsotlhe gore ge ne re loke go ba supisa go o leng gona gore molao ona o dumela tsena ke gola se go lokelang go etsa ko go ikokoa le go rapela tlasa beng ba makoloi bana ba dikoloi tse kgolo tsa madubadue mme ga o se go qala go ba le mmoka ona o kang ona ke a gola taba ya pele se le go mema ponesa molemong wa sireletso jole ka ga ke bontshitse gore ba bangwe ba setšhaba kutlwisiso ga eyo le ikelelelo ga di tshwane ba bangwe ba etsa qeto gona gono mme ba senya ba etsa go seng molaong ka gare go ntlafatso ya setšhaba e leng tsela
2: motlhompe ya ke tsebeng date na ebe go na le taba o ka lakatsang go phethela ka yona ntate
0: ke a gola ke nka kopa fela go phethela ga ke tsebe ga eba motlhompe ikgatlhe o ntsa mametsi ka nnete ka re re ikokobetsa ka mogokisa tsebeng na re lakatsa jwa gore tlhe setlhoo se go se bonang ka gare go motsi ona le metsi ena e meng kore ke se ke re ditumelelano tseo di neng di entswe di se di sa phethala ka jeno ga o ka ba bona leqheku le theowa mane tseo leo di na le di

0: motse mashume a supile go tla motse mona kana eh ge thewa ka di gase ka di profile 12.5 mane maganyane go tla le ba mo ke se hlose o re ipotsang gore na ke taba eo re tla engwe e fitlhela jwa ka bogoiša jane bose kana ga ena dikoloi mme godimo ya sena dikoloi re se re kopa um ka pelotlhomo boikarabelelo boo ka phokutlwano eo e nentseng e phelwa nakong ya go feta ba mpe ba re gauhele jalo ka ga ba nentse ba etsa re tla bona kapo re tla ikama go bona gore di-4 plus 1 tsena ga di fetele moo go dumelelaneng re le mazubadube le bona ba di-4 plus 1
1: e nngwe eo ntate e kgatlhwe a lileng ka yona ke ena ya di-cash right ntate um ga ke tsebe la eba ke taba eo le ka bang le seabo go yona kapo e ka godimo um go meralo ya lona motlhomong o ka reng go yona
0: e na di-cash right ke nnete o bua nnete ntate kgatlhwe di te dintse ge di bona ga dintse di etsa tsona ditaba tseno mme e sele bona sona setšhaba sena go se atamela ka yona tsela eno le go se ruta gore ha mohlomong re ka ra phologa a ba re fumela monyetla ono go se ruta gore um qobang go palama di-cash ride gobane gangata le ga o sheba dikotsi tsa teng dingata gobane jwale di tsamaya ka letswalo ka ya go mmila ka mona ee ke a gola ntse le gona go ruta sona setšhaba ditaba tse kang tseno gobane ka metlha re go ntse otlo cash ride ke ena e ile e ba le ya maponesa dintho tse ngata tseno go boloka maphelo a rona kore re mpe re ipaballe gore re kobe go palama dikoloi tsa mofuta oo
1: a o di beile motlhomphei ke kopa go mamelesa le moya um re bulela bamamedi um e tle re ga ba tobise potso go wena motlhomong re tle goo nke go se o arabela
0: ka leboa
1: mamedi metsotso e mašome a mabedi re a re lebile goreng ya bosupa o ka kena ga eno mo gong tsa mogala plus 266 599 33 kapa 2231 6429 le wena o tshwaele kapa go botsa baeti ba rona dipotso ka bobedi re tle re dinke dipotso tseo tsa mamedi mme motlhomong re tle re gotlele go baeti ba rona mamedi kgotso
2: e ala leta
1: ndate mlale
2: e ke tlholang jcomolale le ka kacha snack tj kamo
1: ndate
2: le fokisile le holo la mogala modimo ke ne ke kopa go bua go ntate wa dikoloi tsa baeti re ipapisitse le molao wa motheo section 17 freedom from arbitrary censure of property ke batla mo botsa gore na ba ile ba kopa go ekeletswa batho gore ba palame ka boturu ebile di-price tseno di sena modimo ka gare jwale na gona kena na tlala e setse a ba otlhe ka go fela ga ba se ba lwantshana le ba di-4-1 na ebe ke sakileng
1: anade ga wa tlaka sectioning eo eo ya molao wa motheo ga ke tsebe ntate na ebe o ka re ke e bee rang ga ke motolo ke le yona kapa mpe ke bolele karolo ya bobedi fela
2: a bea yona eno temana eno ya bo-17 freedom from arbitrary censure of property
1: ntate molale a kwa e bee ka sotho
2: ga ke tsebe ka nnete ka sotho o ke ka e bolela gore um property ke dintho ntho thepa ya batho
1: ntate
2: thepa ya bona e le bo ka ditekesi jale ba jana maru ka bo bona
1: ntate
2: ee
1: ka lewa ntate molale mamedi metsotso e leshome le metso bogong re ya re lebile goreng ya bosupa mme ge le wena kena nomoka mogala ke plus 266 599 33 kapa 2231 6429 le wena ge o botse kapa gona go tshwaela tabe tsa gona ka jeno kgotso mamedi
3: kgotso mme le ntate
1: kgotso mme
3: ka nnete ke gole ke utlwile ntate wa pele
1: ke mema
3: se ke na le ya sekudisa
1: mme
3: ke utlwile ntate wa pele e ka re ba ne ba na le ditumelelano ga ke utlwa le batho ba di-4-1 empa di-4-1 e ka re di se di tlotse medi di se di fitlha pele wa tseba ke nagana ntho e nngwe le nngwe e na le molao ga ba nne ba gutlele molaong wa bona gore na 4-1 e gutle kae

0: siri fetele kae batho a tsaba ntse tsa go hangata batho ba palame di 41 bana ba botho ke ba kana ka nnete taxi e dia go tlala ha itlale jale ha e sa tlale ka re go motho o tatile e ke ka then ba dikoloji ba ka ikeletsa gore ba ne ba be le 41 ba tsaba gore ke entertain yo wena mono ha ha koloji sa tlala aba nke aba itse se ba ke se ba long ho yona go re hona mo le ba dikoloji tsena tso go rukona ba ba fulopa hona tonge ha ba tsaya bana le maeto a bona potlakileng ha ba khone ka lebaka la o dia go tlala empa ha ba khutlele molao wa bona ba ne ba se ba khutla majae bana ba lefo bana ba ne ba khutla ba tsona tso go tlatse ka ba tla khotsa mono di o di ntate ke le bo
1: ka le bo a meme bone
2: mo me duka ke na le wena wa lahlela wa ha molangwana ho di maditaba tsena tso re qetang ho diteka. Nomora ona mohala ke +266 599 33. Khitlo rutla hore na wena ka ba maikutlo a ho ke a fe ka po di khothalotse tso ka ba letswana ho di maditaba tso re qetang ho di bua. Mama me di khotso.
3: Khotso ntate.
2: Khotso ntate.
3: Ke ntate matsaile ntate kha tsona le taba ho hlokwa ya e buile. Ya hore re ba ji bana hanelwe. Hanga tabo ya mo bona bo hlahamba go leitse kgolo. O sitelwa baji ka gore ko nngwe kaka ga sebui se qetang go ya se bolela e di a go tlala ke a pele ya bobedi ga tsena tse nnyane di le sio wa tseba ka nnete ga gona disono tse fetang batho ba tsamayang ka dikoloi tsa baeti kore koloi ka tshwarentse e tloa mona e tletse ga e fitlha pele mana e thola moeti a le mongwe e kalelele gore e thaotha ona mono wa tseba re ena 30 minutes re batla moiti a le mong ntho tse ka ntseno ka nnete ke tswantse ketelletseng ke etsa go baji ba shebe dikoloi tse nnyane bo ntate gagwe koloi tse tse kgolwanyane ga ba ke ba shebe customer service ke ya kokolela
1: a le boa ntate e matsai mamedi re re tle re di folele ga jwale re ntsana le bamedi ba bararo go meme le wena ge o kene nomotsa mohala +266 599 33 le 2 2 3 1 6 4 2 9 lwana he o ke o botsa dipotso e bang tsebe ila e ba mo ba mame ka pompa e tiba gona ba beileng ditaba tsena tsa bona mme he o ntse mo tsela la ditaba ho tlwa tele ho ya mitsana sa le mo sa sotho metsotso e le shome le metso e mehlano ke a re lebile hore ya bo supa he mamedi re ho meme na go ina ke a hao ho re lwana o tle o be le sabo ditabeng tsena tsa rona ka jeno ka ha le wena maikutlo a gago a le botlhokwa mamedi kgotso kgotso mamedi
4: molombe
1: kgotso molombe
4: a o sela se yaka o kena kuti
1: president
4: ntate waka ye nngwe wa tseba ye ke neng ke le bahlomphegi ba batho ba elelwe e nngwe ha o tla bona batho ba se ba reka makoloi ka bongata a lela a malapa ke gobane batho ba bona go he banna ke ena ya gore banna e be motho ga tšhelete a na le teng o sekewa bokelela gore mokgwa o le teng masiku mone wa funa koloi tse batabatsane ke rekeya e be na jwang ke gobane ba fumana ga ba kgone go fitlha maetong ka nako ntate o bone ka nako nngwe ga e ba jwang ga e sentse e tsamaya e tadile ga o kata o kena mole wa tseba e gutlhe kole ka mane ga e ba kere motlhala e gutlhelo ka ga e ba kere o tloa bo masego o se bone ga le masianong ke mana ga banna e ka nna ba go na le moeti ka nna ba go entse kapo he bana go na le e posonela kae ka batlhonti re kopa sware jwang jwang ka sa tamela go finyela banna e kukule tse ba gutlhile gona ka toropong ka boo ka nako eo ntate o tlamela mosebetsing ka nako eo ntate go na le mabaka o tlamehang wa potlakela bona ifo ke ne ka koloing ya bona ga ba sa tseptelela gona mabaka wa tatetse ebile ba banka le ka ganong ga ba sane o tla ba kuetsa gone re mosebetsing mona ga o sokeng ba mosa ba sokeng jale ye nngwe e botlhoko gapeape ka go fitha e sala go ba le ntho tse di tswa mekgwatha kena o tla taba tse kang jale tse ding taba tsona ga di sa ba
1: lega re tle re utlwane ka puo ho bolelang keng
4: dadi
1: ho bolelang keng ore go tlhaga eng
4: e ka o buela fatshe kapo ebe ke founu yaka
1: a ke ne ke re tle re utlwane ka puo kata gore e sale go tlhaga jale ga ke le tsebe ntswe le nna le bolelang
4: o megwatha
1: na ke sesotho se amogelang kapo se ka buang sa le moeng
4: megwatheng

我说这，我发现了这外孙，好多光做这么花，没花钱。

0: President?
1: Ha o se a ile president ha ke tsebe wa mphatona re ke re qale ka ntate gagwe re tle re phethele ka mhlomphikane mhlomo e le shomele motso o mong ge ya ge le bile horeng ya bo super me ha jwale re tla hokahana jwale le ntate gagwe mhlomo a tle a kene ditabeng tsena tseo di neng di mo tobile mme le ha tse ding e se dipotso ga kalokalo re tla utlwana mhlomo o ile o di beha jwang ke sa tsebeng wa mphatona ebe ke laka utlwa ga ke botsana o tla ba ntse a mametse re tle re utlwe mhlompe e gatlhe madume ha feng
2: ha feng tate wa ka ke le lesotho mona gotlhe
1: ere re mre mo mamedi wa pele
2: a la di jatle yo mamela tsa
1: a he ta botse mona teng tate ya go hlo kene o tsona ntate re tletse o bolokana
2: a ka nete ya pele ya pele ha ke ya ga ba ntate ka nete yona ke feta fela he ke ke tse toka ya mo mamedi wa pele ha ka nete ha ke kene ho yona empa he ba latela mme o ile a bua taba ya bohlokwa ya gore e kaka re bo ga makolo ya magolo re ka ikeletsa gore baeti ba seke ba dulana ka ka gare koloi e kgolo nako e telele le gona re be le 4+1 e tla kgona gore baeti ba tsamaye ka pelenyana ka nnete ke mpe ke reng ba era ka nnete ke mpe ke moetsetse toka ke moarabe ka gore re tlabe se re kena ka gara kgwebo yane ya batho bane empa go re tshwanetseng go etsa ke gore koloi ya rona e kana e seka ga ena gore ka emela go tlala kana moo ke re gommeno le ba bangwe ba mametseng ke kannete ke moetapele wa setšhaba ga setšhaba se lla ke kwa pele a tshwanetseng go mamela e sengwe sheba kgwebo ga kalokalo ke tlo etsa gore tšhaba sa kana le boramakoloi ba utlwane ke tlo leka ka gotlhegotlhe go etsa kalo mme ke tla gopela lenaneo mona ke paka ka pele go wena ntate le mokhanselara o buile mono ke mo mametse mogompe mokhanselara o buile mono gore ona re le madubadube ga ona mo ntseng re lwantshana le kana re tlile re se re na le ntwa ga re se re lwana le ntho e bitswang cash right ka nnete legodimo ke lena madubadube ga ona mo ile a ka nna ya tontontshana le batho le di-4+1 tse ntseng di tlola molao di bo gutlwa matsokoni ona ke tlola molao fela madubadue ga e soka e lwantshana le tsona ga o seotlha ntho e bitswang cash right jwale le di-4+1 di se di tlola di ya majaeng ga seponisa se se le teng se re reyeng go o bona dounar ga reyeng go o bona ba fumane tlile go le jalo go na le tse tshwegoeng tate tse seponiseng tse a tlotsweng ka baka la tlolo ya molao gobane jale ba re se batamaaka tlolo ya molao ga se madubadue ke maponisa a tlileng ka taba ya go tla thibela jale maponisa a ona a keke a ba re 4+1 ena e tlotseng molao e matsokong madubadue ga lena taba le yona lena le taba le cash right kapo lena le taba le 4-1 e ya majaeng no maponisa a ke batshobatso a sa tshobelela batho bana ba gaeso ba kana bao gona ne ntse re sena gang le bona gantse ba tsamaya ka di-4-1 tseng bothata ke bana ba etsang botloko tse ba fetelang gare le di-cash right tse tlhagang maputswe di pota ka mapoteng di-cash right tse tlhagang mapoteng dipetlele di tlhakang teng madubadue ga ona mo e lwanang le sa kana wena mme o ketela ya tlileng ka morago go yena ka nnete le yena o ntsa buile taba e jalo
1: ntate matsai
2: ntse tshwana
1: ntate
2: ke
1: le bona mohlomong ga ke tsebena ga o ne go qetana o ne o bolela poresidente kapa o ne o buela ntate matsaile
2: poresidente na itsengo ka ngopotsana
1: o bua ka gore jale e tla feta e ye kaekae le gotla gole mane le maseano keng jale ga re tsebe ga sa tlholona le ka gona ka moo ka madubedubena ke taba tse

0: etsa halanga pa ke lo sa otlella ditaba tsa nyoka
1: ha ke mbile ha ena di ka mo no a iyo yenu a ibua ka go na ka mona yenu ya ho go lo yita be e palamiste batho ba ga go lwa le ketelle e khutla ka po ya matsuleng e khutla ya kwana a ka go na ka mono ha iyo ruti yenu ya kana o tlo ke be ke mwetse tse doka ka nete ke magabele e o buile taba ya bohlo ruti yenu ya go khutla kana ha ke re ka nete ke tshole ya maduba rube ka ha go tshaba sa iso sa kana o ba nne ntse ona le dikoloi tse tsamayang tsa ditekesi tse mang gona mono kana mme maduba rube ne ntse sna khane tsona ne ntse iphetela mme ha ntse iphetela jwalo e le iphetela dikoloi tseo tsa kana le tsona ne ntse di sena monyetla wa gore di ka tseka tsa o tseka kae kae gobane go tloa kana go ya tiatiane go khutshwanyane mme ga ona go ka checka ka language ya rona ga ona mokgwa o go ka checka kepe kae kae wa nto o khutlela morago gobane ga dikoloi tseo tsa kana ne tse di eme moo ya tiatianeng e tla gantse ga o sile batho ka morago tsaane ditata di feta tse tlhanga magogwana di tla mong ka motho eno mme ga ona go ka checka kepe wa nna a khutlela morago wa ya pele wa ya morago wa ya pele ga e kgone go e tsala a bobebe distanceng ena e re buang ka yone ke a lebona
0: mhlomong ntate gatlhe ga ke se ba nako ntate e tlile ga rena go ba le monyetla gore renke mogatlho mongwe wa dipotso re reng re tle go fe sebaka ntate o tle o di fere
1: ntate ka nete ntho e ke ratang gore ke phete ga ngata ke ya gore tšhaba sa kana le madubadube ba tsebe go tlwatsa tse lena gore ntho e re kabantseng ke ntshwebitswang cash right le di-4 plus 1 tse dingwe tse fetang sebaka seno sa matsokong batla go ena e ke utlwagale gore rona re le madubadube mono ka nete ga re na gang le taba ya kana empa jele itse ga maponisa a tla a sa tlotla re na molela kgatlhanong le cash right ke mona mo o keteletseng go sotlhobua di-4 plus 1 tsale tse ne tse dingwe ka batho ba kana ke ratile nnete eo mohompe mokanselara a e buileng gore madubadube e ne ntse e sa gatatsane le bona all along empa ka nete ke re go tšhaba sena sotlhe sa dikoloi tsa baeti setšhaba sa kana bora di-4 plus 1 ga go sekebe gwa ba le dintwa gobane ga e ba bora di-4 plus 1 ba ithega ka ntane ba fapoloa ba tsamaya bo sente fetise ge ditsebile ba ntse ba ya gona mono ba tlhatlhatlhela ka dikraboleng ba tlhatlhatlhela kae ka nete ga o seke wa ba le dintwa go teng ntho engwe le nngwe re tlo e ragololang gantle ka dipuisano gona jale go santsane go entswe ka molao kore e nngwe re e ukwisise gore ga re na go koba molao e re tshwanetse gore nne re etse gona jale ko gore go nne be di dikoloi moo fela di sekebe tsa ema nako e telele ka baitse bao gobane ka nete ba ntse ba kgona tlwaetse diaswane ga ntse re emetse tharololo ya mosolelela o nne be di dikoloi tseno tse ntse ba dipalama mono le tsona seke tsa ema nako e telele ke utlwile mohompe mokansela ga o itse letsatsing la pele fela madubadube e feitse ditumelelano tse ntsweng ka lamagwane
0: mohompe gale ka lebaka la nako ntate re lokela a gona monana re le boamaum seabo sa onaneng la go tlwatele go emeseta ntate re tla ne re gokane le wena o re fa ditaba tsa setšhaba ntate mamedi ke metsotso e mene re ya re lebile goreng ya bosupa
2: momedi ga jale re gokagana le motlhompha ikane le ena a tla tsebo gabe a ya mabedi re sebile re gaba go phethela
0: o nepile wa mphato le ena motlhompha ikane a tle a akaretse tsena tseo motlhompha gatlhwe a seng a di beile mme ga o mametse ditaba go tswa matlhakong a mmedi ga gona go e ka reng tlhile ke legopo motlhompha ikane re o amogela ntate tle ka lebaka la nako re sebile re kopa gore o ko akaretse o se o di fera ntate
3: ke a leboa tle ke a gola ka bokhutshwanyane jele ka mpempeng gatlhe a sa bontshitse gore ke be re a tlola molao ge sempa re ikopela fela gore ba mpe ba be pelonolo go ya dipuisanong tsane kapo ditumelelanong tsane tseo ge ne ntse re tse ba dietsagala gore re nolofalelwe go fitlha kapo go phetha maeto a rona gobane jale taba ena ka nnete e boima gagolo go latela jale ka ke bontshitse gore sebaka sena sa ka.

0: Nakwa kehora yap super sena ke salemoya salaso tu. Ditaba sena uribalwa ke malababo majoro momamedi ke hwa madume hape. Kha hobo cha ya tsela ya A2 hotlo ha se dikari kwense se holo sa se pete pete. Ho ya bo emelong ba difofane ba moshosho 1 etlo etswa ka chelete e fetang di milione tse magolo a mane me e kenyeletsa bo go ba phuthetsana le mogwa o motjha wa ho qhala metsi le tona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang mohlomphe Matjato Motiane o buile sena ha hlahisa mo kontraka ya tlolokisa tsela ena yo a reng ke engwe ya tsengata tse qetileng nako e telele di sa lokiswe ho di seng di le dikoti tse senyang makoloi a setšhaba. Mokgethwa wa korokoro mohlomphe Abinyane Tshilo o itse mekontraka ya melata e lokela ho sebetsa le ya Basotho le ho lefa Basotho meputso e phedisang. A re ga ho botjha ya tsela ena e tla fokotsa sekgatlha sa sephethephethe se kenang le ho tswa ka hare ho toropo ya Maseru. Mookamedi wa setsi sa tukiso ya ditsela Manghadi Dinehela Ntshege o itse tsela ya A2 e tlo tswela molemo mabatowa a fetang robedi a ipiletsa ho mokontraka ho sebetsa le setšhaba le ho ba le ponaletso nakong ya kgiro. Lefapha la motlakase le ka fetoha monyetla bakeng sa batjha ba Basotho ho fetola ditsebo tsa bona ho theha mesebetsi le dikgwebo. Sena se boletswe ke mohlomphe le Johnny Mpotjwane letona la matla le merafo ho ha phatlalatsa mokgwa o motjha wa ho hlahisa dikontraka ho batjha ba senang boiphihlelo. Mohlomphe Mpotjwane o re mokgahlelo ona wa bone o tla shebana le batjha ba dilemo di 35 ho ya tlase ba nang le ditsebo empa ba sitwa ho kena mekgahlelong e hodimo ka lebaka la ho hloka tsebo ya mosebetsi le kgaello ya ditjhelete.
1: Mmuso le LEC di hlakisa hore motho e mong le e mong ya kenang category D o tla tlameha ho phethela kwetliso le tlhatlhobo ya bokgoni ya LEC. Mosebetsi o mong le o mong o tla ba le boholo bo ngotsweng tekanyetso ya boleng mookamedi ya kgethilweng le tlhatlhobo pele o amohelwa. LEC e tla fana ka thepa e kgolo ya morero moo ho loketseng.
0: Mokgahlelo wa bone ke karolo ya dikgato tsa ho phethahatsa Mission 300 le moralo wa mmuso ho akofisa Mission 300 e re Mosotho e mong le e mong a be a hoketswe motlakase ka 2030. Ho tse ding letona la diphatlalatso kgokahano mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi mohlompheng Thati Morosi o bile le seabo kopanong ya bo 20 a motso o mong ya Smart Africa kajeno e tsamaiswang ka marandrang ho tshwahla phetoho ya mahlale a Afrika. Mongodi e moholo wa lekala Monghadi Kanono Ramashamole o re tshebediso ya mahlale e se e le karolo ya bohlokwa bophelong ba morao tjena mme e lokela ho sebediswa ho kgothaletsa ntshetsopele ya mahlale e akaretsang bohle. O re kopano e shebile hape le hore basadi le banana ba utlwisisa le ho sebedisa marangrang jwang. A re bahlanka ba mmuso ba tla fumana kwetliso ya mahlale a maiketsetso AI ho matlafatsa tsebo ya bona ya marangrang. Smart Africa ke sethala se kopanyang dinaha tsa Afrika ho kgothaletsa kgokahano ya mahlale, boqapi ba mahlale le phetoho ya marangrang ho phatlalla kontinente. Lesotho le ile la ingodisa le Smart Africa Alliance ngwahola mme dinaha tse 42 e se e le ditho. Ha re phethela ka mora ho nyoloha ha theko ya mafura kajeno, batlhobi ba dikoloi tsa baiti le baitshukudi Maseru ba hlahisitse matshwenyego a bona. E mong wa batlhobi Monghadi Mokuane Ntlalwe o re ho phahama hona ho tlo eketsa mathata ho batho ba seng ba ntse ba le kojwana dimahetleng.
2: Ehlile ha ke bone mosebetsi hohang hore ke bona fela mathata. Tshwarwa ke dihlooho tsa mme di jemile. Ho tlo etsa jwale ehlile ha na re tsena le motho a sebetsa kore budget tsa hae kore ntho e nngwe le e nngwe a kile ya nyoloha petrol e nyoloha.
0: O ipileditse ho mbuso ho kena dipakeng ka ho sheba botjha mokgwa wa ho beha theko ya mafura taolong le ho fokotsa theko ya ona. Ho sa le jwalo, e mong wa baitshukudi Monghadi Katleho Jane o re ditefiso tse ntjha tsa dipalangwang di tla ama setjhaba hampe ka ha ditefiso tse phahameng tsa dipalangwang di ka nna tsa baka ho nyoloha ha ditheko tsa dihlahiswa mabenkeleng. Re di phethela ka dihlooho tsa tsona. Dimilione tse makgolo a mane ga ho botjha ya tsela ya A2 ho tloha sedikadikweng se seholo sa sephethephethe ho ya boemelong ba difofane ba Moshesho 1. Ba bang ba baqhubi ba makoloi a baitile ba itshukudi ba re mmuso o jele phate dithekong tsa mafura. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla latela ka hora ya borobong.
3: Yeah, ne?
4: Okay.

metsotso ya robong fela re fela letsejwa le gore na ya rona ya leshome ka mo tabadileng ka tentle o ntse mametsi sealemoya sa lesotho ya o dumedisang ka thabolo monyaka tse bedilogang gantle go tswa botsimo ke ntatedi e ketseng ke meja e dikwapa ka odima mahetla e mesetlhelo tla sa mahapi o tsa malwena o tlwa ga jwa le goreng ena ya bosupare ya berelo o tlwa gantle ma le goreng ya fela gore na nna le wena re tlotsa maka tsela ya mokhutla ke sala ke a re ha jo a fela o ka e ka morame se tsana ke go fumana go re na di ka la tselo a ke se a ka re tsana ka morate a ka re tsana ka go bana jalo le e ba ne ba ha mbure ya ka ka zi ma shima mara ka mora hora ya matsa ma jalo le rona ha monate ba se se se ke shimela me se se tlhano pele go rona ya ke re ba mane ho re ke ya go be di tsama go

kuba jwalo ba hela o le jwalo re pusheng ka matla koro re pusheng ka matla koro ha o le re mo fa ha yo skoche

0: kana kare ha o le tjena ha o sale tau re yang re se re lokela hore re tle re tata male fela re le beka mane ka ditsebisong tsa mafu me ha o le jwalo wa ntaela morena o re ke re helena ay ho lokile baba o lokile morena ho lokile
1: baba kungile mabentano yakho okwenzeke.

o nnile wa ba setshabelo sa rona melokong le melokong. Dithaba di so hlae, o iso bope lefatshe le dintho tsohle. Ee, go tloga go sa hlaeng go isa go bo sa feleng ya e sale o le Modimo. O kgutlisetsa batho leroleng o re kgutlelang lona bana ba batho. Hobane dilemo tse seketeng mahlong a gago di jalo ka tsatsi la maobane ga le se le fetile. Jwalo ka tebelo ya bosenyi wa bagogola ba jwalo ka toro go sasa ba mmela jwalo ka jwang go sasa le bona bo a bona mantsibia bo ya helwa bokosi ke ka maswabi le kutlwelobotlhoko sealemoya sa Lesotho se tsebisang ka mafu a latelang. Lefu ula Morena Tanki Mopedi ya hlokaeletseng sepetlele sa Maseru ka la 20 a motso o monlwetse. Morena Tanki Mopedi o tla bolokwa eme ha Josias Wanna ka la 10 Mphalane selemong se hodimo. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Mmamokwena Mopedi e leng mohatsa mofu. Lefu la ntate Tefo Buti ya hlokaetseng ka la 12 Lwetse. Mofu ntate Tefo Buti o tla bolokwa ha Thetsane.

motho ya lukileng wa timela me ha ho le ya mong ya le mohanta ba ina batho ba molemo ba tloswa me ha ho le ya mong ya le mohang ho bane ya lukileng o tloswa bo bo iso hlahe o tla kena kgotsong ba phomola ditaung tsa bona e leng bohle ba tsamaileng ka tsela ya bona e lukileng ka mantswe ana se ya le moya sa Lesotho se tshedisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re re holona tshedise hang ke hona me li phumule me yo khona.

salang kore fela esele rona batlang ho ya ho bona bona ha ba satlatla ho rona ka hona ha re ba lokulleng baratuwa ba ka ba ikele ka khotso ba ne ke tsela ya rona bo hle men e mong le mong o na le tsela ya hao ya tlatlwa ka yona le kwa

shume mabedi a metso e mene fela metsotso re furaletse jwalo hore na ya rona ya bosupa ntumelele ha o le tjena ke setlhole ke le ba kae kapa kae empa ke tatabale ho fa ditsebiso tse akaretsang e tswe nako ke ya tsona le yona nnete ya sala e dumetse. Tsebiso ya pele eo ke e tshwereng diatleng tsa ka yona e baleha tjena. Lekala la bosebetsi le kgiro le tsebisa setšhaba gore le tla etelela pele letsholo la ditsi tsa matshidiso a basebetsi ba mehleng ba merafo. Moifo wa Mine Workers Provident Fund ke ona o di hulang thau ho matlole le ditsi tsa matshidiso tse tla ba teng kwano tse kenyeletsang ka hare ho tsona Mine Workers Provident Fund 1970, Rand Mutual Assurance, Tsiamiso Trust Fund le Fair Heads. Basebetsi bohle ba sebeditseng merafong mme ba na le pelaelo ya hore ditsiane tsa bona di saletse morao ba tle le boitsebiso le ditokomane tse ba pakang ebile di amana le matlole a boletsweng e le ho bebofatsa mosebetsi. Letlole lena le tla thakgolwa ka la 19 ho isa ka la 30 Mphalane selemong se hodimo mme ba tla ba dibakeng tse latelang ka dihora tsa tshebetso. Dibaka tseo matsholo a tla tshwarelwa ho tsona di tla phatlalatswa ha morao ha di se di netefaditswe. Mahalsuku teng e tla ba ka la 13 ho isa ka la 20 Mphalane selemong se hodimo. Mafiteng ka la 20 a motso o mong ho isa la 23 Mphalane selemong se hodimo. Leribe e tla ba ka la 19 ho isa la 20 a motso o mong Mphalane selemong se hodimo. Beria la 22 ho isa la 23 Mphalane selemong se hodimo. Maseruteng e tla ba ka la 26 ho isa ka la 30 Mphalane selemong se hodimo. Bakeng sa dintlha le ditlhakisetso, setšhaba se ka atamela diofisi tsa lekala la bosebetsi le kgiro hohle diterekeng ka ho fapana kapa ba letsetse nomoro ya 580-36-846 ho ntate Mpho Matsinyane. Mona ho koptjwa lelapa lohle la bereng ho ya kopana kolo ha mohlalifi ka Sontaha sa la 10 le motso o mong Mphalane ka hora ya 10 hoseng. Tsebiso ena e etswa ke Morena.

se kgonyana le tsiye le bitsong la lelapa. Tene di le gakana tsena tse akaretsang ka jeno. Nnete ke gore o tla boela o kopana le tsona boisa gore ntsane tsa bo leshome. Ga re etsa tje a ngwana mme nna ke tswa fela le mo ke etsang tjena ke kganyane fela ke etsa tjena wa bona na ke etsang ke yona ntho e ke etsang fela jwale ke tsebe go siela bana ba ha bullet ba re ya qhaqha mme ka jeno e re ke tletle ke ba fe sena sethala. Batlatle ba tlo thala ha monate o duma sea le moya ha nako ya bona e se itse qele o duma hloho ba nnete ya sala yona e sentse e le yona re na o le jwa ro ke tla ke hopole morao mo retswang teng ba ne se tshaba se tsatsibeng mo setswang teng ha o bunolo hore setsebe mo siyang teng utlwa fela.

0: hantle metso tso ya mashuma mabedi a motso mong fela re a robong re a re lebile hantle mane goreng ya rona ya borobedi ka moo tabadileng ka teng mme nako ena ya roleng go yona e sele ba ke yane ya ga bullet ke bona gore e sentse e qhaqha fela bullet mona mo eteng e ya odimo le tlase ya nyolosa ya theosa madibogo re tla utlwa taba yona gona hantle ka jeno ba re tshwaretse ditaba tsa mofuta ofe ntumelela tlhae ke tle ke ba fe sena sethala ba tle ba thale ga monate goduma se ya le moya jalo kana mane e nontshitsweng bontate
1: banna ke motlhakwana ke motlhakwana ke
2: motlhakwana
1: medi ke teng re seka ba ka senya nako mme re tle re dumedise basotho re dumedise mamamedi ba sealemoya se segolo ka nnete sa radio lesotho se ntse re itsho gere ga o etsa jaulane tena ke go ngopotsa nakong yane ya gone ya pejana o nona le pinedi ke sa ere rate radio lesotho mona bane e ne re tsoa monna o ya mosebetsi e ke pine e neng tsosa ke ya sekolongkeaeaeaeo sekolong jwa le banna ai nna ke batlaganaheng kwana eseng e ne lela ke re ne le notho re bitsa dihwai ka nako eeskanalaskanalaele ka lete ka jeno re ya leboa golo jalo ka se re dumedisitse mme jalo ka o sotshilo ka nnete re tlamane gaga bo bullet jalo ka metlha re tshogere ga e fitlha mmeleng ya qhaqha mme ka nnete le ka jeno go ntse go le jalo ga o sobe phetoo ya letho ke mane mone ke tsho kere basotho ba batle iketsetse molemo he lona ba mametseng jalo sealemoya se segolo sa radio lesotho radio les the station for the nation ka nnete ne sentse re tsho gere nna le bitso le ka ke montshi magele wa motlhakwana batho ba ka geso kamane ba lla medi eketseng ba lla ka wena ba re medi eketseng ga o dumelele go itlhalose mono tlame ya go tsebagale gore motho wa ka mona ka geso ka mmale tsunyane ka nnete ke motho wa ka mono he ka mmaletsunyane sentse ke ba dumedisa he batho ba ka moo ka ga eso ka ga maduke dibakeng tseno ka o fela ka mono ka mono ka o fela sentse ke re madume re kwano go tla tlhalosa kapo go tla bua jalo ka ga bo bullet mme ka metlha re tsho gore bullet ke moriana o entsweng ka ditlama ebile bullet ke moriana o entsweng jalo ka lero la ditlama mme o ile wa iso jalo ka sekolong se solo sa setšhaba wa fitlha wa bewa ditekong mme wa pasiswa e ne ke batla re bue e le taba e tlakileng gore o ile wa pasiswa wa ba wa tsiwa wa thwe ga gona o nepaetse mmeleng kore wa thwe o nepaetse mmeleng wa gago o le motho gore o ka sebediswa ke mmele wa gago e le gore ke moriana o e leng gore ka nnete o pasitse diteko ka tsela e nepaetseng go sebedisa godima ditaba tse re buang ka tsona ka metlha ke taba e leng gore ke nnete e jalo ka jeno jalo ka ga e le gore lesotho le keteka jalo kgwedi kapo le keteka jalo boipuso dilemo tse masome a tsheletseng naga ya lesotho e ntse e ipusa ka mona ka ga bo bulete ka diofising tse kgolo ile ra dula fatshe he botsamaisi bokamedi botlhe ba ga bo bulete gore le gona re keteke go be le seo re se etsang re keteke jalo le bamamedi re keteke jalo le basotho re keteke jalo le setšhaba ka o fela ka mona ka ga bo bulete potso ya rona e nngwe fela doctor pele ko o tloela wena o tseba bulete jwang momamedi wena o tseba bulete jwang mme ge o tshwaretse mpho e re tlo o fa yona ga o keta go jetsa gore na o mang o tseba bulete jwang bulete e o thusitse jwang kapo bulete e thusitse batho ba pela gago jwang
2: mme o tlhoe totobatse motebang gore ga o nepile mpho eo ke eng ke botlolo ya bulete
1: ge tlo o fa botlolo ya bulete ntate e le o kgaka mme re etso ka metlha gere botlolo eno ya bullet ga e kena mmeleng wa gago mona ntate e tla o tsitsinya e tla o fa molaetsa gore medi eketseng ena ke paki kore ka nako tse ding tsa dintho go batle ke rene ke re di bui fela ke paki tlameya gore o utlwagale gore mmeleng wa gago mono go na le di-bullet medi eketseng ga ke tsebe mme ga re ba fe dinomoro ba bamedi ba kena doctor ya ko ba dumedise o qoqe o ba fe ganyane fela mme re tsebo gore re ba fe dinomoro jele kene mme mamedi motlha ga tlonka ba bangata ka naga nka le mo ba babedi ba ba gago o seka a dieya tobetsa dinomoro tsena o sentse o ditse ba di beye ka odimo ka mone tlhong o le dine
0: ne ba kenye moya modu ba letse nomoro ya mogala 2231 6429 ana ba re ke ipitsa ka pele 22 31 64 29 Emwe ke
1: plus 26 5 2 6 6 5 double 9 5 9 9 double 3 3 3 ba itse ba ivana okay ba tla ithanela wena o ntse o dumedisa ke ke ke a le wa gaitse dia nane ke re ka hore mte bangwe sa dumedisitse ka nnete ha o sana tao re ya nteng ke hore fela eh ke ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: o baleile
1: me ha tshile monyako a baleile gana mathata
2: kena kwa no mamedi ba sala mosa le so tshono moro nya rona ya mohala plus
1: 26599 ke na
2: moro ya mohala o tla
1: kena teng o bulele o re a bulele o reng o bule o itse ba jwang o itse ba jwang e mo thusitse e mo e mo ka bulete
2: mo mamedi khotso mona teng he eno ke ba le ile se sotho ke rona tere eno ba ere re tle re utlwe ba tla kena ba tse bata ba sa bona gore na o itse ba jwang bulete
1: ge batla fela momamedi ya kene mo na re jwetse gore na ke mang o tse ba bulete jwang
2: ene ba sa kene nna ke a kena ke tsamaya ka
1: ke mpho ya difate mme re bua nnete ge tlo o fa momamedi
2: momamedi kgotsa
3: kgotsa mme
2: kgotsa ntate
3: ke ntate tjantsi uma sekolo ga monkanyana
2: ntate tjantsi re ya wa moela sa le moeng sa lesotho o itse ba jwang bulete
3: e mme bulete e nyetsedite mosolo e nyetsedite mosolo go etse ngwaneso ka utlwaela go na le ntho e kgauwang ga ditse ke naaa ke leoa ke ditsa jale ke na le bana mone gaufinyane ka utlwaela le ntho e ya kgauwa ke bulete ke sebedise dibotolo tse spice ka bulete ka nne di nyetsetse mosolo e sa tsee mokgathale o nengwe le teng o nna dintho a tsotlhe tse neng di mmakatsa ke fetile ke mochachacha ke motšha wa ngutlwana keng ke a leboa
2: mmeaeaore
3: ke na le bana ale mona ke tla sitho a o bua butlele lona o ka le ntho ka mo
2: dinomoro ntate tjanje
3: dinomoro tsa nna ke
2: 6 8 6 8 10 7 14 16 14 16 na ke tsone o ko diphete mo
3: 6 8 6 8 9 7 9 7 14 14 16 16
2: o go kae ntate tjanje hana
3: gabia mona mme odima sekolo ga mmutlanyana
2: o gabia mona
3: kankie
2: a leboa ntate
3: kankie
2: ntate tjantsi re tla utlwa tšhe ine se ke go sa ile ka botlolo ke lebetse ga se nna moatlhodi
1: ape o ine pile
2: momamedi kgotso
4: kgotso mme
2: ke a wa moela le
4: ka tonamao ba baletse ka balona ntse le ya jang ke matshidiso le a bua gakati mona kannete ke tseba ka ke le ka e rekela mme wa ka o nana le maana ithae ga ntse a sebetsa malapeng mona ya ba jale ke ganana ke segame fela jale ya ba ga sefole empa itse go gangwe bulete kannete ke a leletsa go o fodile o samele dibotlolo tse tlhano le ngwana ke ile ka monwesa a monyenyana e re nang le ena lapeng monana o nana le kgutlwana e batlang e sebolile empa ka mogao gangwe bobotlolo ya bulete a kannete o gantle
5: mme o go nwesitseng
4: ke nesitse gona a monyenyana a saileng
5: okay
4: ee yantane aba kutlwananyana e nana e itse ga a kgutla sepetele ya ba ya sebuliwa e ba golo empa ka mokaogane bulete ka nnete o fodile
5: ke
4: a monyenyana a na sa tswatlaga
5: ke bulete a fitlha ya qha
1: sale ke a hlama fela
2: dinomoro tsa gago ratolaka
4: dinomoro tsa ka ke
2: 58 58 42 42 41 41 14 14 gana o itse o sebakeng sefe ratolaka
4: ke mwena gakati korokoro
2: o gakati korokoro
4: ee
2: ke a leboga leratolaka ke a leboga mme halala tse pedi sedile ga katu lenyelenyele ga bia e tlile di ganelela ka nqane e re ke go kwena ka botšhabela ka mona go na le a tlatlha a e tsebang bulete kapa a e tseba ka nqela fela lee re tla tsho re tla utlwa ke bona o sebetsa mogala wa ka o le mo mona momamedi kgotsa
6: mme
2: o s phela gantle mme
6: a monate o phetse ba mmedi e ketse
2: thala lerato la ka sebaka ke sa gago
6: tanki me ka nnete bulete le matsa bona bona bona o tshabea ke ne ke na le ragadi wa ka a kulang o phela le tsekisi

0: ile ka mo batlela yona ane to hang hang mo la phamana sa saphane ho hambe the se re mo hlatisa a sa sebedisa maleri yana a la sia ana se na o ke kwatso wa tsamaya o kgona ho tsola ka ntse o jagete o kgona ho ya ho se ma ba tsantsi o ntse eno le hona go le tsi ha e ho le bile te ha e ho
1: hona hana kae ha ho lo hle o gagadi
0: ene le yona se ke ne tsa ma e mo tsotha ha e mo sothu a sa sothela le hlako re bo nolomo o fumane o so le le hlako re empa ka ne thogame bile te ntse no a di sa itala ho ha ona ka thola sele re ha sa bua a sa re letho sa re tonetse masofela
2: ke bo wipuso ke mema ngo kae
0: ke mema le mohangwe ke tsa mona ka dikgwe
2: go di ke mema mme ke tse
1: mema le mohangwe tle
2: mhm
0: ka dikgwe
1: ka dikotsi nomoro ya gao mema lemo
2: 56 53
1: 56 93 93 Oh, le monga. Ke le sona lo.
2: Ke le thago ire le ka.
1: Eno a kena.
2: Eno ga mo hawi hela.
1: Ke mo hawi hela.
2: Eh, ke mo hawi hela.
1: Ke le tla go kwa mo hawi hela ka tla hla ka e ka mpa hla ka ntle. O mame di khwatso.
0: Ke na le ke teng.
1: O phetse hantle le ga dolaka.
0: Hantle nne wa ka tsaza.
1: A ka nnete re o a re o amohela nne wa ka o bile o le mo hawi hela.
0: Nne wa ka ha ke tsebe ke ha o hetse ba ke ka ha o hela ke bile.
1: Eh?
0: Ha se na mantle. Bulete ya khatsa. A ke ana le botlo tseng a takile se botlo tse pedi se.
3: Botha da ile.
1: Ho tina ho no hana kae ga tolaka.
0: Ke ne ke na le hlaba le ne le hana go fola. Ya khola ine le dilemo ga le hlaba ka mogale thata ka monana. Ke nwele dipidisi ke yanga ke jwalo jwalo jwalo jwalo jwalo. Ha ba ha ke ntse ke na metse radiong. Ho tla ho bua ka bulete. Ka ga hanke ke na na bere. Itse ke ile ke opo nka tla le yona. Bulete nke se di temo solo mme wa.
1: Ke mme mang ho kae le nomoro ya hao?
0: Ke mme mang mo ka mmele se ke se wa pala pontse.
1: Mme mang mo tloang mo yeletsi se ba pala pontse se ba pala ke ho kae? Kuting. Nomoro ya hao mme moeletsi
2: 56 59 37 37 46 46 Ga re wala gawile ka re me di ke ntlhege ba otlile ke gola ka bokhutshwana fela go bullet ya fumane ya hotle le sotho lena ka ofela ha hona mo isa fumane inteng ke gola taba ya botlhokwa go fela ba sotho ba batla ga neng bullet re phele mme ke gola le ikutlwetse ke o he hana e bitswang boipuso independent ke o he re fana ka yona ka mona ka ofising ya ha bo bullet ka bitsa lockdown tsa go tsa fela tato tsa tsitsing ya hlofela empa ya dinomoro tsa rona re tla fana ka tsona e le gore le tle le re botse gore na le fumana o ka e bullet le gore hohle mo le leng gona teng gona lona ba ofinyane na ba hole ba o ka ina e fumana o ka e gutlile go ka katse ka bo re tla hlalosa gona le fumana o ka ile hloka ga holo ka bongata bona bo haisale bohle bo ba hlaile mona re tla le letsetse le go tletse bo go kona le fumana dibotlo tsa lona o kae khle fumane khle fetsona lenwe letse bo go ja boipuso bona handle doctor
4: khale
1: ba semba ba habile bona o ke se
2: e ke bona bogeng tla buisana le bona re tletse bo go re ba letse re bo
4: ba le bona
1: ka
2: tsena o teng ah ba ye ke ka kutinya hole ke ka ka tumona ka tumuke mo bona ke tla moneletse yona ho finyana ho
4: okay
2: ah ho finyana ho la ke ha isu mntla doctor re ke fedi nomoro tsa ka ile ho ha o phethela ke se ka hlola ke kena dipakeng tate nomoro tsa ka ke tselong go tla di tla fumana ditaba tsohle tsa bullet eng ntho engwe le ngwe e o ka batlang ho e botsa lo tse ba gona bophelo bo re ya jwang lo ditaba tsohle mhlomong ka bolela hore ke na le bothata bona ke na le taba ena jwa le ile hore re qoqe ka yona ga tse ba utlwa gona bullet ka o thuisa na nomoro tsa ka ke
4: 58 46 46 12 12 94 94 58 58 46 46 12 12 94 94
2: Dina lo WhatsApp ka
4: diletsetsa ke a leboga. Tsa ka ke tsenana ka mogotshwanang wa letsa o batla go itlhalosa, o batla go rekisa, o batla gore lo wena na o wela jwang kae ha bo bulete ge teng. Nna tsaka ke tsenana ga o letsitse fela ge tlo o thusa lo wena ngwaneso ke 5-6.

Alala, ere go dumedisa he wena morati mothaselle motholetsi molatedi motsetsi wa lenane la palo ya buka hore la ofi hohle hohle mo mametseng selemo sa Lesotho lona ding lebitso la ka nna he ke president Masimene mme se ntse ko hwehla ka letso le mofuthu ka letso la moya ke ratamela hle nna le wena re tlotla ba mmo lenane lo le ratang lenane la palo ya buka buka re tshwereng ke chaka bukere ngoletsong ka bagabane bo bogolo mono ke ndale Thomas Mofolo re le kapeng lane la legolo mašwamane le mozulemong tlasa setlo se reng tsanong koko le monyamane ke kgaolo ya mašwamabedi le mozulemong re go gopotsa ge ka mela ya semekae mo nna le wena re ileng ra rwana teng ore ndate Mofolo gape go tloa gona motlhang ono tšhaka a ka tlhola a beya motho bolaoding o ne beya motho he go tsamaisa magotla ga futua e re motlha a gutlang ge ebe motho eno wa ntshu mme le ga futua gape he e be o beya motho e mongwe gape o sele pelo ya ya tlalelana ya kolebetana mme a bolaya batho ba bangata ba senang molato ka go gopola gore ba tlaetsisa bao ba babedi ba bape le ramisa ona mona mme nna le wena he re tswela pele ore ntate Mofolo mona mehleng eno marumo le ga na le teng he a ne a fumanwa ka thata a etswa ka lejwe la morallana moremaphofu lekgatheng lona leno he batho ba bantse ba checka letsoko kwana gole gaufi le Zambezi ba fumana lejwe le le mono le sebetsang ga bonolo go etsa marumo ntate Mofolo ore ditaba tsa lejwe leno he tsa ne a tšhaka sebaka sa go bolaya batho ba bangata ba senang molato ka mokgwa o batho ba kekeng ba o lemoa goga go na le teng mogale e mongwe mogolo ya sebeletsang tšhaka ka pelo yotlhe ya gae e tlhoka maano mme magotla a tšhaka he a na morata kao fela lebitso la gae ke Nongoko tšhaka ga a bona ka moo magotla ya rata Nongoko ka teng a ba mona mošhaneno gobane o ne a rata ga ba rata ena fela ya ba o bitsa Nongoko Nongoko he ga a fitlha moreneng a sia marumo a gae lerakong la motse ka moo e leng tshwanelo ka teng mme a re ga a qala go tlhaela go morwena ya ba o boka dikgomo baete nkosi ya makosi wena ngonyama e nzipho se bokale wena o tla madoda baete baba baete zulu ya ba he o itiela fatshe a gagaba kampa a inametse fatshe ka moo e neng le mokgwa wa ga o dumedisa morena tšhaka a gagaba he mošhaneno a ba a fitlha e mapela tšhaka a ema pela tšhaka itukiseditse go etsa go gong le go gong eng le eng yeo morena wa gae ya ka molaelang yona gore le ga e ka ba thata jwang le jwang o tla e phetha ka moo he morena a ratang ka teng go seng jalwampaswele gona teng mono go ena le go gutla sa phetha takatso ya morena wa gae monga gae ya re ga a fitlhe gaufi le tšhaka he ya ba tšhaka gore Nongoko monna nka batlhankana ba magolo a mabedi o ye moo ko o romang teng ke utlwa gore naheng e nngwe yeo le

ke sa tsebeng fela ke na ha ile boya kwana tshepe ding he e tya marumo me e fumano ha bonolo ibile e sebetse ha bonolo ke o roma bohloela monna o yo bona hore na go fela go le jwalo o be o tle le yona o ithute mogho e tshekwang ka ona lo e sebetswang ka ona ho lokile monna nela mofolomona hore mogho o tshaka buang ka ona wa hlwa bolella nongongo re jwale o mmolaya ka bohlale a bona hantle hore ba bang he ba moqibile ho morena a tswa he a tloa ho morena ka pele bohloko wa holo a ya mo wa rongwang teng le ana sa tse hore na o le bakae motho wa batho hape he o na utlwiswa bohloko ke bonyenyane ba palo ya bao ho thweng a tsamaye le bona tseleng ditšhaba tsa mokgathatsa haholo ka ntwa tsa mmolaela batho a ba romela morao kwana ho tšhaka ho kopa keletso ya batho empa tšhaka hana a re bao a nang le bona ba lekane nongogo o ile he a ba ya fihla hona dimko a tla le lona lejo leo mme tseleng he ha kgutla ka letsatsi le leng he a lwana nto e bohloko letsatsi he ha leqala ho tšhaba a iphumana a sa tetswe gare ke sera se seholo ore ntate mofolomona he mazulu a furallana a etsa sotlo ka gare mme a itwanela senna letsatsi ha lerapama ba shweleng ba dira bana ba feta ba phelang nongongo wena he a se a setse le ba leshome fela mme a ntse a ba kgothatsa gore ba shwe ba ikaletse ba shwe jwalo ka bana ba tšhaka dira tsa bona gore ao mazulu di ka bolaya tsa qeta fela he go bonala gore lezulu la qetelelo e tla re lešwa mokgwe mong he go bona he o tla bosetse motho a le mong fela mme go ke ke wa thusa letho ka ona ba lesa a ikela nongogo le bao he ba lešome ba tshaba go kgutla ka tsela eo ba ileng ka yona ya ba bale ba bophirimela go phema batho ba ya mafeleng mo ba ileng ba šwa ka o fela ke lenyora gwa tlola yena nongogo le motho a le mong fela qha bao ba babedi he ba tsamaya maoto a ruruile a tswile ditlhabela ba fokotse ke tlala le ke lenyora ba kgathetse ke tsela le ke ntwa nongogo he o na le maqeba gohle mmeleng mona ndare mofolomona gore ke ena ya kabeng a shwele pele empa pelo ya he e maatla ya tshwara moya nameng a ba ya itlhaisa gape o morena wa gae ba fitlha nageng ya zulu ba babaile bašana bano ba sutwa go tsamaya ba sotlokeile go ba bangata ka nnete ba ba tsebileng e le batho ba neng ba keke ba tlhola ba ba tseba ga ba ba bona ba le jwalo gobane ka moo ba neng ba sotlokeile ka teng easter le dibatana tsa naga ne di sa ba natse darwin e fitlha fela go bona mono e be ya bankga e be ya iphetela thamane le yona e ba fofonele fela e be ya iphetela gobane e ne se se batho e ne se e le masabwana na le mofolomona gore motlha ba tla tswa ba fitlhe moreneng ya re ga ba qala go bona motse o sa le gole ba bona mabotho a bapala go bapala batho ba batšha wa tseba ba maatla ba phelang ndate mofolomona gore ya nang le nongoko a tlhomowa pelo a lla a lliswa ke gobane le ga ba rata tšhaka ka legato le lekalo yena tšhaka o bonala a sa ba rate a lla mošaneno wa tseba a lliswa ke magomola ao ba tswang go ona mo bogolo ba bona bo shwetseng teng tsatsi la dikela ba haelo ya fihla hae ba ba robala gape nage mme yo e mong he a robalela ruri letsatsi la o sasa a se ka tlhola le bona ga letšhaba nongogo he ga letšhaba a tsoa mošaneno a tlhotlhora phoka e moletseng godimo mme a re he ga a tadima motswalle wa gae a fumana phoka e tshweu e leletse dintsheng tsa gae le ka godimo go molomo matlho a phethuile sefatlhao se lebile mogungunglofu motseng wa morena a the ao e se le maobane jale ge magomola a leeto la bona ka o fela a wela pelong ya nongogo a le mong magoga ya fifala a bona ka lerotho ditsebe tsa thibana pelo ya opa jalo ka tlhogo maoto le mangole a thothomela a sitwa go tsamaya mošhaneno meriti ge ga e qala go thea a fitlha motseng ke a bona go la ikeka mono le ga maoto a nantse gana a feta monyako wa lerako la motse go se ya mmoisang letho a ya fitlha ge tlong ya morena e pela legotla a kopa go bona morena mme a dumelelwa ya re ge ga a qala go tlhela go tšhaka petepetiketsa go gongjena go sa utlwaleng ka le mehlare ge e ne se sataletse a nto gagaba kampa go ya go tšhaka o ne a sa mua le lerumo go gang jalo ka ga e ne e le molao tšhaka ga a qala go mmona a jua ke letswalo le bogoko ka gobane he
ona tshwana le dikoloshe yeo a kileng a e bona nokeng ha tola. Mme jwale he a mmaketse gore na e ka ba jwale e tliswa ke dife go yena ka jeno motsheare le gona bathong. Nongogo ha a fitlha go Chaka he a ema a rerakela a sito ya mahantle. Chaka mohabanya fela mono a bona gago lerumo lona ke le a Zulu a tadima Nongogo. Dikobo he a fumana le marantharantha mmele o le masobasoba a phephethang boladu. Mme madi he a tsamaile a rotha go tloa mona mo wa lengwana teng pela Chaka. Nongogo a nka lerumo la gae mono a le ne a Chaka a ntsha lejwana le waneng a rumile o le batla a le ne a Chaka a gutsa. Mme mmele wa gae o senyeileng wa bonala gagolo go Chaka le o moifo wa gae. Nongogo he a pitiketsa. Ke lekile o phetha telo ya gago morena. Chaka ore he Nongogo na kwena Nongogo he Nongogo re ke nna mofa wa gago morena. Na le mofolo ore banna ka ofela bane ba gutsitse wa tseba ba mmaketse ka gobane Nongogo elwa yo ba motsebang e le motlhankana wa tseba e motle e molelele ke enwa ka jeno ga sana sebopeo e se le ntho e fileng. Chaka re batho ba gago ba kae a botsa galefile mono moshaneno ga a bona gore Nongogo o tla phela mo a neng a sa golo re o tla gutla a phela. Nongogo a phetha tsa leeto la gae a qeta ya ba Chaka ore tlosantša ena mona le finite o bolaile batho baka jwale o ntse a bolela mashano gape ke ne ke itse a tle le majwe a mangata mono a lekaneng go tea marumo a mangata jwale ke ena o gutla le fela. Ba bolai he ga ba atamela go yena Nongogo a boela a bua gape lentswe jwale se le tlakile le utlwala antle ya ba gore Chaka ga ka re loge morena ka nako eno ke a bona he pelo ya morena e ne se le botlhoko ya ba gore Chaka go tumile gore ga o motho a tshwana le batho ba bangwe mme ke a kgolwa ka jeno ntate ke phetile ditaelo tsa gago tse thata tse go se motho a ka diphetang mme tebo eo ke e fumanang go wena ke lefu empa ke re Chaka empa. Na le mofolo mona gore ga a ka qetela Chaka galefong ya gae a tlhaba e mongwe ba bolai ba Nongogo a re ba dieile go phetha taelo ya gae ba setseng he ba mo tshwara ba ya le ena. Ya re ga ba fitlha moo go bolaelwang batho teng ba fumana gore e se le maobane. Banna ba bangwe he go moifo moreneng ka go golwa le go tlhomowa pelo ga ba bona ka moo Nongogo a leng ka teng ba lebala go gotsa le go tswata botlhala ba morena le go loka ga dikatlholo tsa gae mme le bona he ba bolawa go thwe ka go gutsa ba nyatsa ketso eno ya morena. Botlhola ba Nongogo he ntate mofolo gore qetello ya bona ebile eno ya mofuta ono o jalo ebile jalo kgele. Nongogo he a santsane a romilwe leboya Chaka boela belaela ka e mongwe wa balaodi ba gae Monyamane a re go yena ee Monyamane dikgomo tsaka di ituletse fela ga soga sekwana monna e ya o di late nka le botho la gago o ye ka lona tsamaya. Chaka ga bua jalo ya rongwangwana a sa ntse a tsebantle gore ao taba dimpe. Monyamane o ile he a tsamaya ntse a nana mogoo a ka etsang ka ona ga a fitlha teng he a pata batho ba ye merung mme banna ba ithuta ditsela tsa teng tse gara meru le dikgobo ba bona le mo magomo a fulang teng ka letlhonolo la mogolo he banna ba ga Swazi ba futua ba le ba leboya ya re he ba santse le ba ile Monyamane a gapa dikgomo ka ofela mogosi wa lla go ya moo banna ba leng teng empa ya ba fitlha Monyamane a sa tswile nageng eno ya bona e mpe e meru e dikgobo le madumela a sa le dithoteng moo lezolo le le leng le lekanang le banna ba batlhano ba ditšhaba. Maswazi e a golwa a ditela tsaya tsaela ruri empa tsaya molaodi wa lebotho leno Monyamane a latlhegetswe ke leitlho ga a fitlha moreneng he a dumedisa ka thabo le a empa Chaka na a tlhoname gobane he ona a sa utlwile gore Monyamane o tla a phiphitha kgomo e se kaa ka letho a makala golo gore na o di fumane jwang a the ena Chaka ka sebelo o gotswe ga ngata o di fumana le ona he a bile a ena le magotla ka ofela. Ya ba hore Monyamane o gutlile monna. Monyamane hore e morena di ka di kgomo tse o ko rumileng ho ya dilata hele di teng morena di teng ka nnete ke tsena mona ke tsena ntate batho ba hao ba kae
ba teng rena ka nnete ba go tsona ka nnete ntate na le mofolo mo re tshaka khutsa motsotso mo lelele a santsane a batla mogwa o rena e be ya ka reng ho mnyamana e re re misona mona tshaka santsane a khutsitse go tloka ka moso rena e ka ba ha phamisa molomo wa hae o ile a re le bitso la ka nna he ke president Masimini vhile re kopana hape ka moso e tshwe go khotso bye bye.

0: Mate re lo batlela basotho ditaba mme hara ditaba tsena tse saleng di batlwa ke sealemoya ho tloha bosiu bosele ho fitlhela ha jwale ngwana mme ka jeno horeng ena motsotsong ona o re leng ho ona ho ile hwa kgahla sena sealemoya hore re ke re tlotla re bua le ntate Ramolenyane le thaha mohlaha ofising yane ya bolipi a ke a tlotla a bua jwalo ka boemo bona bo re ntseng re bua ka bona bo sa tswe melomong ya rona hore hela ho itse ho tlotla ho ba tena ho itse ho tlotla ho ba tena mme ka jeno sealemoya sa Lesotho se ile sa bona ho le momebe hore kapa ho le molemo hore se le ho batlela batho ba nang le ko ba bohadi ba ke ba tlotla ba re hlalosetsa hore na boemo bo re ka ra bo lebellang ho tloha nakong efeng ke ba mofuta ofe ho ba ra utlwa ho bua ka El Nino hantle El Nino o mang o nku o pere o motho o eng re tlotla re ithuta ka jeno ho tswa ho sealemoya sa Lesotho empa pele hle re ka gawela ditabeng tsa rona o tlo ntumelle Mosotho wa Yesu ke tle ke lebohe ofisi ena ya bolipi ka tsela e ikgethang hore ha ine ba re ka sebetsa le batho ba tshwanang le bona a ke a o bolella ge le naga ya Lesotho re ka be re le hole ha ke tswafe kapa hona o totobatsa hore ke bolele fela hore wa tseba ka metsotswana fela re entse ke buile le bona hore hela ke kopa re tlo buang ka taba e tsena ba iphamolela hodimo ka hang fela taba tsa be di lokile hei ntate Ramolenyane re a leboa o tlo mphetisetsa ditaba tsena le ho ba bang a ke kgetholle fela he a ke la ka utlwa ke hlatswehile ntho e ke sa itsebeng ka go nna ka mona ka re yane a ditaba tsena ha di le tsena di a nthabisa ke le motho e re ha o le tsena hle ke tle go dumedisa ntate le thaha ke le kwa no dumedisa le moya sa Lesotho ke be go fetsena sethala hle o tlo phamisela ha o le tso ho lwena e ba nkile letona kapo kile le tshea dimpa Lesotho mona ke a tseba re phamisa le letona re le ale re re helele Basotho ba batle ntumelela ntate go fetsethala sena le wena o huwe madume
1: ke le bo wa tsamme ka nete ke dumedisa ba mme di botle ho hle mo baleng mona teng ba sa le mana sa Lesotho jwalo ka ha o tshulo ka nnete ke ka Molenyane le thaha ke sebetsa lefapheng la bolipi ka ha kala kala lana la tikoloho le meko mme ka nnete le nna ke itsho kere ka nnete re lebohaha le ntse le re fa sethala re ntse re kgona gore re bue le Basotho re ba hlalosetse dithaba tsena jwalo ka ha e le rona lekala le tshepetsweng ke mmuso wa Lesotho ho akofisa ditsebo hle ditabeng tsena tsa maemo a lehodimo le ho nyenyeletsa Basotho ka maemo a lehodimo a tlang.
0: He ke a leboha ntate ke a leboha ntate e re ha o le tsena hle ke be ke tsho ke tle ke hweletse ka bothabothe ka mono ke re hela hona le ngwana ka monana letsetsa mona re ntate di eketseng o itse hona le motheso mona o ntse go bolella ka di El Nino o re di tlane le ntumedisa tsena le modwetse ka jeno ka mabita ka mono ke dumela le go tshepa hore o santsa mametse mme ke la ka utlwa ke kholotseya hore ke tle ke tswe ke lo batla bana le go ba bohadi ba ke batlo tuto batsa ditaba tsena mme ke dumela le go tshepa go mametse wena ka bothabothe ka mono hela ha o le tsena ntumela le ntate le thaha ke tle go fe sena sethala o hlalosetse Basotho re na libeletse ditaba re libeletse El Nino Mosotho ena ka mo wa ai utlwisisang ka teng o itolokela yona ka tsela e tla ba bonolo fela go yena a kotloge fe ka jeno gore re tloele go itolokela gore na ha re bua ka El Nino re bua ka boemo ba mofuta ofe kapo re bua ka eng
1: tlo wa tsamme ke ka fela ka gore ke kgobe Basotho matshafo ka gore ke re wa tswa ditaba tse tsa bolipitsi le gona re le Basotho go ntse re na le mogwa o di lepa ka mekgwa ya gona e neng ata mme ke a gola le nna ke hle ke itsho ke go Basotho ke le mongwe wa batlang ka ba lekala la bolipi ke boetse gape ke ne ka sekaja go tsamaya tsebeng ena ya Basotho ya o lepale ke e tsamaisana le bona re ithuta mme ke tena ke bua taba ena gobane ke re taba ena El Nino ha re kala re e tlhalosa fela ka tsela e kgutshwanyana kapo e bonolo lentswe El Nino ke lentswe la puo yane ya ma-Spanish batho ba re ba tlhagannang ya Spain ba jalo ka go tseba go dinaga di le tsa le bokolone ba dinaga tse fapaneng le naga tsa ntse tse mane borwa go lanela America bogolo ba tsona di bua puo ena ya Spanish mme le ntse El Nino le bolela fela ngwana wa moshanyana gore se ga e isa le gole mme o ne o kologe le taba tsa rona tsa setso fela tsa go etsa dintho di a tshwana lefatshe kago fela ompa o fapane dipuo fela go na le banna utlwa ona le banna ba ne ba tšhea ditlhapi ka gare la batlelang le legolo la Pacific nageng tse eno tse le boya yona ga tsane tsa America mme ba ne ba ithuta gore a tšhika nnete go na le dilemo tsa kgogale tsa tlala o ga ukana e tla ka tsela e bonolo lwang fela selemo sa kgoga ba se bitsala nina e le ngwana wa ngwanana selemo sa tlala ba se bitsa le nina e le ngwana wa moshanyana
0: helang batho
1: le lota ba go fela ga bantse ba tšhia ditlhapi ya bona go na le lemo tse e leng sesusa rona sa ditlhapi se a fokola selemong sena

0: ba bona gape go se fisa rona sa dikhapisa se sengata se le mo sena ke taba ya ne a go fela le gona ka so sotla je go ape ba gona le ngwana wa ngwanana ka nnete eh sentse re lebeletse go taba mo go itwa go go tanyana ka dikhomotsenga
1: ta ke go
0: ha ile wa mo tsanya no sontse o tlo go le koena ta me yang gore dikhomodi tsa ga sa kala ha ba bua gore ke bo thatla hanna hentsa nete le boya tsa America kwa tsala ba sebedisa mogwa o tshwanang wa boiphediso le gona mme ba ithuta ditaba tsena tsa bodipi mme ba ka matlha le baeng ka taba ena ga ba tlhokomela gore batho ba nantlile ba tlhokometse go go na le pheto e tsagalang ka gaga lewatlhileng la Pacific aba ba se ba sheba gore ga e nngwe ya dintho tse re ka ga di shebang ka bobebe fela ke go na lewatle lena la Pacific maemong a tlwa e leleng motshosarolo mokae mme maemo a na ngwana wa moshanyana kapo a elnino ba fumana gore ke mo lewatle lena le motshoso wa teng o batlang go phaphametse motshoso wa maemo a tlwaelele ga re re lewatle metsi a futhumetse bidi batho ba dinga ga ba kena ka lewatle rempa re re fela ga o sheba motshoso wa lewatle maemong a tlwaelele selemong sena se batho bana ba ne ba reke selemo sa bona sa tlala e leng elnino sa kapo selemo sa ngwana wa moshanyana lewatle le ne le bonagala le futhumetse mme ga e lelani ne le bonagala le phodike ababele bogamatlha le bona ba se ba e sheba fela ka gore ae ga e ame taba ya ditlhapiso e lataba e etlile ya malafatshe ka kakaretso mme baithuta o fitlheletse be ba bona gore kontinenteng ena ya rona ya Aforika karolo ena ya rona e ka boga Lesotho naga ena e re leng ka gare go yona ya boaelane Aforika Borwa le dinaga tsena tse dintse pela teng ka nako e ne ya lewatle lena la Pacific la go futhumala kapo elnino dipula tse e bang teng e ba pula tse e ka tlase go tse e tlwaeleileng e le gore re ba le maemo a dipula tse e fokolang mme e se ka tswala komelelo go latela gore na maemo a renang a santse a le jwang ga re re pula e ka tlase e tlwaeleileng ka boyana ba yone e tlisa komelelo mme ba go latela gona maemo a potipoti ding a jwang go ka etsagala gore e tlise komelelo o ka etsagala e nne be elnino mme selemo re nne re fumane pula ebe e nngwe ya dintho tse re di tlhokomelang ga se komelelo le ga e le gore ka nako nngwe ka mathai wa ko e sele dintho tse ngata ele se re sheba dintho tse ngata gagolo empa ka kakaretso ga o se o sheba selemo sena se re se letelang sena se tlang kele se itlhile ke tlatabeng selemo sena se tlang sena se re se kadileng sa dipula re se kadile ka selemo sa gona sa dipula re kala go se lepela ka godi ena ya lesome e leng ena ya Mphalane ena e fisege le ka gare go yona go file segoding ya borago selemong se e tlang e leng godi yane ya Tlhakubele a kere mme
1: go jwalong tate
0: jwale ga re se re sheba kakaretso fela re fumana gore selemo sena se e tlang sa dipula ga re se lepela go fumana gore dipula tsa rona tsa latlhabula ke go lebeletse pula tse ka tlase tse tlwaeleleng fela taba ya rona ga e felele mono fela mme elo ga ke tshudu basotho ba elelelo gore ga re pula e ka tlase e tlaleleng ntlha ya pele ya botlhokwa ko gare re pula e tlona go gang rempa re re fela e tlabe e le ka tlase go pula e re tlwaetseng go e fumana ka sena ka nako eno mme ya bobedi e basotho ba tlamang ba e tlhokomela kore nako ya rona e latlhabula go tshesa gagolo mme ga e ba re re pula e tlabe e sane ka segatlha se re go se tlwaetseng empa e bolela fela gore re tlabe re na le matsatsi a mangata eo letsatsi le tšhabileng mme letsatsi ga le tšhabileng le nako ya rona ya latlhabula go bolela gore go tla bona le matsatsi a mangata a futhumetseng taba ena ga e mane mo o tla thubele ke metšheso e monana e leng gore batho ba tlabe ba timele ka baka la metšheso basotho ba elelele gore ga re sebetse re le bang ditabeng tse re sebetsa le lekala la bophelo re sebetsa le lekala la la thubele lotelo ya dikoduwa re sebetsa le lekala la teko re sebetsa le lekala la metsi re sebetsa le makalana kao fela mme ga re ntse bolepikene ge re dule fatshe re shebisaneng gore na ditlamorago e tla ba difeng mme e nngwe ya dintho tse rona re le lefapha la bolepi re entse ko elelelo gore dipula tsena tse ntseng re di fumana tse ntseng re lebeletse gore le weekend ena e tlang fela re ntse re lebeletse pula letsatsing la motlolelo la sonta re sentse re le ka gara nako ena e re reng ka dipula tsa latlhabula eo re reng e tla ama ke ngwaneno wa moshanyana kapo elnino re ntse re lebeletse gore re tla nna re fumana marothodi ya dipula mme ga re se re hetla re sheba morago go fumana gore jalo ka selemo sa dipula sa 2023-24 re lebeletse boitshwaro bo batlang bo ntse bo tshwana e le gore re go basotho hetla morago fela go shebe selemo sa 2023-24 boitshwaro ba selemo sena re lebeletse bo tshwane le ba selemo seno e bangwe sehai e bangwe motho a iphedisang ka e bangwe motho a iphedisang ka kgwebo ya go tlhatswa makoloi e bangwe motho a iphedisang ka dintho tsotlhe tse e leng gore ka kotlolo di engwe ke maemo a le godimo o tla gopola gona o la ba sebetsa jang selemo sa 2023-24 mme re go so bo so imataganya le merego yotlhe

0: yo long hore o nontso o intsetsa pele kgwebo nya hao bo iphediso mo se ba hao ka selemo seno ne tja gola ke ka bo khutshwanyane fela ka mokgonga ka hlalosa ntewa tsena ka teng
1: ke o taba jwale ntate o so hlalositse hore ditabentsena ha le sebetse le le bang basotho ba ka lakatsa go tseba gore na ha le sa sebetse le le bang tje Hona le ditaba tse tseo ka bona gore dintse di tlhaga mona le mane di tlhaga ka mang di tlhaga ka mang di tlhaga ka mang di tlhaga ka mang tse kang ke tle ke toboketse tse kang tsena tsa batho ba ne sentse ba hlaisa marangrang gore go tla ba le mafu a tla bakwa ke ditaba tsena lona le le babo lepi ha le nako ba bogadi ho han ditabeng tseo ke tsa mafapha a mang a sebetsang le lona kapo ke tsa mafapha a mang ao le sa amaneng le ona ho hang
0: ee a sa me wa tseba e nngwe e kotsi kapo e e monate ka naga e na le sotho re phelang go yona ke ntho ena ya freedom of speech e na le go ba kotsi taba ena freedom of speech freedom of press freedom of whatwat gobane ka nnete unlike ke kopa o tlo ntshwagele ka lebaka la gore batho ba bang e tla yo le batho ba sebeletsang go rekisang setlhaiswa sa bona e ka ba ke koranta e ka ba ke eng ba ka nka ditaba fela ba fitlha ba dikopanyeletsa mone ya ba mofunya fitlha ba modubadu gobane fela ba batla story sa bona se
1: beebe
0: story se kgatlhang matlho koranta ya bona etse bo matha di-cellphone eng ga ba etse felo ka o entse tjena ebe ga utlwa otho ele nne ebe wa reletsetsa gore go tlhalosa nthona ya gago ba tla go botsa ga ba keta go botsa batsamaye ba go ngola ga ba se ba ntse ba ngola ga ba thata go bitsa ga sheba ga rengwetse ka taba tsa gago ke tsene jale taba enono e ileng ya matha marangrang le gotlhe mona ya gore hela o tlo ba le batho ba ba kana ba fang ba bolawa ke metšheso eng e la nna ya fitlha ofising ya eso le pele e ngolwa mme re le nna ka bua le batho ba jalo ga ba tlhokomedisa gela bathong ba modimo go latela ditlalego tse re nang le tsone goba re rebele mmooka selemo se tlo o tlala mo re bitsang mafapha kao fela mme lekala la bophelo ne le le teng aba ke botsa motho wa lekala la bophelo wa en ke na le ena mmokeng a re ela ntate gona ga re soka ba le ditlalo tsa mafu selemo sefe kapo sefe mme taba eno kele nne
1: kaeke
0: le nne ka enka ka isa gona ditabeng tse enono ka babetsa ka ga sepotso e ne e le mpotsang ya ke boditse motho a amegang wa lekala la bophelo ga ana ditaba tsena tsa mofuto one tse le dibuang o tla nagana ba tla mamela senne batho ka nne taba ka ba mamela ke bana ba le ba tsamaisa ditaba tse enono mme basotho ya baba se ba tlhaga pele ka bo madimo a beke a gola ebotlhoko ko gore bele le dikoranta tsa rona tsa legae mona tsa di-facebook tsena tsa batho ba na ba thweng ke ba content bana ba metlha ena ya morago ba enkile banka ditaba tseno ba fitlha ba ngwala le bitso la ka monono kore o ntse o bona fela gore ba ne ba shota fela ko go fumana setshwantsho sa ka ekentse ba se beile mong
1: ba re ke tsa gao taba tsena
0: ka nnete e la ba taba e jalo mme e ferekanya masotho mme ka nnete ke leboela monyetlo o ne o ntse ke o fumana wa gore ka nnete ke nne ke tlhalose taba ena mme ke otlolole mme ka nnete le nna ke le motho ke utlwa le sealemoya sa lesotho se re abetse toka e golo ya gore se re bitse re bue ditaba tsena mme re di otlolole ka tsela ene re di otlololang ka yone
1: jo ache ntate letaga ke a leboa lerato la ka ga ke tsebe ga e ba basotho motlhomong ditabeng tsena tsa el nino yeo seng ore file ka bokhutshwane ebile ke utlwa e ka e tlhile ga se ditaba tse ngata ka bo yona e ba ba ka ba lepotso godima yona gore na ebe motlhomong ba ka rata goreng pele ko lokolola ntate metsotswana e seng medi fela ntumelele ke tla ke ba bulele go utlwa gore na godima taba ye wena o e buileng fela yena ka el nino gore na ebe ba ka rata go botsa potso ya mofuta ofe nomoro ya mogala o ka kenang ka yona ke +26 5993 momamedi kgotso
2: tumela mme dieketseng
1: tumela lerato laka
2: mme wa ka o phela gantle
1: ka mogao ke phetse mme o ya jwang
2: a nna ke phela ga botlhoko
1: ke eng lerato
2: nna matshepang kuting ga makwae go tloa ga makwae wa dikela mphaki wa dikela kgwadinyane ga o sale moya re dibeke ditharo
1: ai bokanete dibeke ya ditharo ke re ka ba o tlare el nino e se le shapile ka moo ao lerato
2: laka mme waka dibeke ditharo le gona tsena ke ntse ke setlela fela ke re ebe jale ke a utlwa gore ke go ntlwapa go agabela ga se jale ntlelela le maloku mona
1: ao ngwana mme ke a leboa wena lerato laka o buile ka nako ene paiseng kgweng yona ena ba ikarabelelang re tla ba sesenya empa ke dumela le o tshepa gore ba sentse ba mametse
2: wele ntho ga makwai wele jale re na le ditlhang tsa ka moka ditsebe ga kompe ba utlwe ba mpe ba ditheole
1: dipšhantla ka moga ditsebe jwale seterese seaba ketla mono ga makwae empa heme matshe

0: maobane ga ma
1: e bje maobane ga isa tlaga tswela molemo
0: e ha ke maobane o le ja sintantana le metsi jwale
1: wa e bona mhlompei wa ka
0: e ya mhlompei
1: e ya mhlompei
0: a ke mhlompei ga tswa tshe ntate o o takata ba tsi monate ho taba ena le nna e hlile bonnete ke ne hlile ke ntse ke hanana le yona re ala ga re tsa ntate go tswa mokwati ke mo jwetsa go le tsala le mo kha bo le khatileng ka ona ga nete taba ena ya hore go tle ba la ya sa e hlile ga nete ha ke ha e ba le ba la le no le taba ding le mo sina e tla be le sa mo hlolo se tla be se ya petpo ya sona se le se ke bo so tle le tswa ha re khile ka magako a ona a mangata ka kana e ba pula e teng
1: e ba pula e teng
0: e
1: jwale
0: yona bana ka nnete ke taba eo ke a sang ka e lebeletsa go tloa gane empa ya ka gae ka ga diphetogo ke diphetogo ga ke ke ra ganyetsa empa motho e ntse le gore o kolatlhele ka bagago molangwana
1: ee ya ntate jale na wena ntlheng ya temo o ne o sa itlhophile tse kapo ne o sa o tshwile jale
0: nna ke re ke ne ke sa tshoa gobane ke ne ke na le tibeletseo ke se ke leme gagolo motlhompheng
1: o motlhompheng yene ke a tseba o se gae
0: Hey, ke bo se bona
1: ai o lokile mo kampeng wa ka ke ya leboga go ba matshwafo ba gatiwa ba ka le nne le leme hantle fela he pula yona go thwe ha e tlo ona ka tsela e tlwaelileng ka po ye o re lebeletseng dipula gore di ne ka yona nako ya hlabula
0: ke rata fela ha re e tla ba ding go ne e tla ba nyane go ne e tla ba ngata a jene ha ke ba tloga ke ne ke re jwang ha re fela e tla ba ding go ya ka bang a tla bona tla ka yena yeni le mohlompe e se ne le ha holo ha holo ho yeno e tla be nyintsi re thusa yini
1: ke a leboa mohlompe wa ka le teng re sebe ga tshafa o kenya pe mo bu
0: thank you mohlompe
1: thank you mohlompe wa ka thank you mohlompe are ka nete taba ke tsona tseo mo mamedi dumela
2: ho tsonna
1: ho tsontate
2: le bitso la ka ke ntate Thabang Bolomo ke ka Matsoku ka mona.
1: Ntate Thabang ka Matsoku, ho kae Matsoku?
2: Ha tshehla mona.
1: Ha tshehla ntate ke o amohela.
2: Wa tsa ka tsedi ya ka nala mathata go jetsa se ya le moya.
1: Ka nnete ka ha tshehla ka mo se ya le moya se yo.
2: Ka se ya le moya se yo, mme ba nna jirula ke tla le yana go ena ka fe.
1: Au ntate Thabang, ha o batho ba modimo. Empa he ha o so tla le ile tena ha wa fosa wena ga tolaka ho tla loka.
2: Oh ya mme.
1: Thank you ntate ke dumela le o tshepa o se se gale go tla loka.
2: Ke a le bona.
1: Thank you ntate tshehla. Thank you ntate tshehla se ya le moya se etsa jwang se ya le moya o ile kahle. A ska re etsa jena ha ba mamedi ba se ya le moya sena ba sa thaba. Ha ke na le monyetla o mwinyane fela wa o thaba. Mo mamedi khotso. Khotso ntate.
3: O bua le ntate tefo monyate. Ke ba pa.
1: Ntate tefo quthi nse ba pala. Mhlompei ka mogotlong kapa ntate Elta?
3: Mhlompei ka mogotlong.
1: Oo, a hlatswa pelo ha re yena ona sa e dumela taba eo.
3: Taba tseo, e tlile taba tseo tsa di buileng, ke taba tseo le nna, ke leng karolo ya tsona.
1: Oo ntate, le wena o ntse o sa dumele hore ke a tseba ha lehlwa ha le kgethile tjena.
3: Lehlwa ha ke la kgetheha haholo.
1: Ee.
3: Pula e bangata.
1: Mhm.
3: Bana ba la ho ka wa ke ba buga ena ha e sale ena ho tloa selemo sena se tla ie kwa. Ba bang ka tlo wa ho sa ona.
1: E ho jwalo.
3: Ke mo pa i tsena go e buga o ye mang ha ke tla le tswa ka magetlo a manga.
1: A e go re se bile re sa lebella re ka na ko e le hwa.
3: Na ha e so mona, hona le dintho tse o di di se ba.
1: E ya ntate.
3: Hona le mo me tireng ha ha sela me si ha sela bono ke taule ta ke o tlo hore ba la tata ba ti
1: oh
3: la le di ba ka tseno no me si ha so fili ha isa
1: e lo re ha ya e yo ntwe ba le we di beletse.

0: hae e keke ya e ba teng ga se gore pula e kana ka tsela eo re e sentseng ka yone kapo ka tsela eo mohlomong re e tlwaetseng ka teng fela ga e le palla ena e bolelwang e re e utlwileng e ntse e bolelwa gore pula e kana ka bo kgweding ya borago kgweding ya bobedi ga e no ba teng yone
1: ga e tla nne inele
0: ke pula e tla nnene fela ko go jale gona jale tsela e nang ka yone e ka nna ya etsala o ge setisa o lema e lema ka moga nako ga o go tlo lema o ba segete mamatimo mona ga o gore ka moga matsatsi a mabedi ano a magago go tsona le sekopo
1: fela o kwisisitse gore ntate Lethabo re pula yona ga o thwe keke ya ba teng fela e tlo ba ka tlase e seng gore ga eyo ntate e seng lebalela lena elnino ntate ene e mafosise a mang ana santse a gotlo diterekeng ka go fapana o na le batho ba tlo latlhelwa ke bophelo
0: Oh,
1: lona ke ya ne ntse le ikemetse mane le re ga tseba ha o le tena o ba tena.
0: Ee, ya.
1: A ke a leboga ntate, le mang ga holo he.
0: A ntse o ba neng a o ntate, o ntse o nna ga.
1: O ntse a tata ba se o lona je. Ke tlo wa ga ba, e nino ena ha e kata o feta fela. Ene e baletseng gore tloa ona ke kgweding ya mphalane o fitlhela Tlhakubele a ke a wagaba ke a wagaba take tate a ke re tšhaina ko ena ena e kgutshwane o bone na tsatsi matsatsi a tsamaya ka pele ya kakang take tate ene ka gaba o tsebe ke na le tsona ntate tse hlakileng ga golo fela lona ke wa tseba taba e ke utlwa e tlile e seng qholotsa gore na momamedi kgotso ntate
2: o phela hantle
1: ka nnete ke phela ga monate ntate wena o phela jwang
2: abaletse ka mogao
1: ntate
2: ke na le sekgwama fana ke maamosile ka mafuteng ka mona
1: ka mafuteng ka mono ke a oamoela ntate
2: jale nna ke ne ke ipotsa ga otho pula gaeyo nna ga dire jale ga ke tsebe dintho tse tsa ditlhokonolosi
1: ee ya ntate
2: fela jale ke a tseba pula ga e le siko ga le tlhabula lethwasa uro ka ga le thwasitse selemo se thwasitse e tla re ga o sheba le dithabeng mona o tla bona go ebile e sio ganya o tsebe pula ga eo empa ga e ka yare ga o latlhela matlho dithabeng le tse gole wa di bona di mele go o thola mofi ke nna ke a tseba go pula e tlabeleteng
1: ore gotse o tseba fela ene go fele go phethagale
2: go fele go phethagale go bejalo jale e benneng le yona ena e tlabe e le ngata e ntse sa tlhokagale go e be ngata ga bua tla re fetisa go ya masimong ba ke nako ya temo e
1: ee ya ntate
2: ntse e tlameya e nne e fitlhe e otlhe ka tsela e nepaetseng e mesere ya masimong e nne e fitlhe e otlhe ka tsela e nepaetseng gore re ketelele re tsweleletse ka mokgwa o tlhokagalang
1: ka mokgwa o tlhokagalang ntate
2: jale batho bana ba mafosisa o nanana ba data ba re ferekanya he komelelo ke eo e mpe bokelelang dinkgo bokelelang mekomo he wa utlwa bele na
1: bothata ba diwa ande 2023-2024 ntate ke a tsebane o santse o le mogolo nna le wena o la ka e bona ntho eo
2: go ne go tho komelelo ena e teng ke ena ya 2015
1: utlwa ntate o qeta ntate tha o qeta o e tlhalosa gore 2023-2024 ga e ba boemo bo o la bo bona ke bo tshwanang ene ene bona ba 2015 bona o tsebe a tseba nka dumelelana le wena wa tsana o baneng 2015 go ne o chesa a kere ntate
2: gojalohelen
1: go ne o chesa e ne e le a ke qala go fitlha mona nne ke chadipakeng mona ne ke utlwe go chesa ande 20 ga o swabele le mose ke la ka ka utlwa go na le motchese o jalo
2: batho bane bane ba re komelelo ena ya le monsena go tho ke yona eno ya 2015
1: ntate Lethabo ga o qata o e tlhakola taba eo o re 2023-2024 ke le buile ka nnete ene se re ntate 2015 o etse ba hantle ntho a teng
2: ele o ne o le gobe nne o ne o le gobe
1: go ne o le gobe kore
2: go ne o le gobe wane bonne re ka nna ka bona le wa noa e kena monyako mona o ntse o
1: gobe
2: letsatsi le yona
1: e ba le ya letsatsi le yona e tswile metsing kwana nna wena gana fela Ntse le hantle re tsebile ka jeno bile ye ntse taba ena ye ntse gore re ithute gore na ha o bua ka El Nino ho bua kang o motlile a ke go ke ngwana moshanyana o ithutile ena mme o tlile ho ya gore na ke ha ho le jwang is ka tswang ha holo he 2015 ntse tate o qeta ng khopotsa gore ho no sengwane motle nga no nyana ne di dula batho di re ke difate le manye jwale ne ke re taba e teng e qetang ho nkholotsa mona e nthutang hore re le basotho re na le di le megwa yo le neng le sheba ha ho tlotla ho ba teng taba tsena ke di utlwa ka lona mona le se le tshulo le ntate le thao o ibule ka yona taba ena hore ha o ka bona ha o sheba dithabe mane ho ya diedile a tshika ne ta ona ntwe balo o tsebe hore hle le tloballa empa ha o ka bona ho le jwang ho le jwang o tsebe hore tlonka tse ding kutlwa di thaselisa taba tsena tlonka tse ding re ne re utlwa gore na o no bona jwanye mongare e ne ka ga ka nako ya selemo sediba se itseng le se itseng ha se ne se ka sa tshametsi re ne re tseba gore ai letsatsi le tlwe ma le bosei empa ha se sa ja a ga tseba gore o motshiso o ntse le o itekanetse lona ne le bona jwang mo le leng teng ka o fapana le ne le e bona jwang re ntse re kenyeletsa le taba se tseng tate le thaga a seng a buile ka tsona tseo re seng re di utlwile ka kotolo re ikutlwetse tsona mme re bile re utlwile gore a re di latlhela matsoing tsena sa gore o tho motshiso o nako o tla fela he a ke batle le go bua ka tsona bane a re tsebele gorena di tswa kae tseno a re be re di tloeleng a re be re di tloeleng a sa gona wena abti ka bothabothe ka mone o ikutlwetse he o tho kgweding e ke kgwedi yeo ka ya rona yeo re lebeletseng dipula ka yona mme ke kgwedi tseo ba lepang gore El Nino e tla bonagala ka tsona e leng gore pula tse re di tlwaetseng gore di ana ka nako ena ya selemo di tla ba ka tlasana ga o thwe gayo e tla ba ka tlasana go tse e tlwaelegeng e tla nne e be teng empa e kekeng ya ba ka tsela yane e ne re tlwaele wa gopola le lemo se tse di mo o tla bona e tlile ena pula o bone gore he yana jwale a fuma gore he ba e yana pula ena ha e sa thibe e ka nna ba ga o thwe ka tlasana tena e tla re dumelela go etsa mabaka.

0: Nako ke hora ya borobong sena ke salemo ya sa Lesotho ditaba tsena o di balwa ke malababo wa majoro mo mamelike ho wa madume hape. Ga ho botjha ya tsela ya A2 ho tloha sedikadikweng sa seholo sa sephetephete ho ya boemelong ba difofane ba Moshoeshoe 1 e tlo etswa ka tjhelete e fetang dimilione tse 400, mme e kenyeletsa borokgo ba phuthietsana le mokgwa o motjha wa ho qhala metsi. Letona la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang Mohlomphe Matjato Motiane o bile sena ha hlahisa mokontraka ya tlo lokisa tsela ena eo a reng ke e nngwe ya tse ngata tse qetileng nako e telele di sa lokiswe ho di seng di le dikoti tse senyang makoloi a setjhaba. Mokgethwa wa korokoro Mohlomphe Abinyane Tshilo o itse mekontraka ya melata e lokela ho sebetsa le ya Basotho le ho lefa Basotho meputso e phedisang. A re ga ho botjha ya tsela ena e tla fokotsa sekgahla sa sephethephethe se kenang le ho tswa ka hare ho toropo ya Maseru. Mookamedi wa setsi sa tokiso ya ditsela Manghadi Dinehella Ntshire o itse tsela ya A2 e tlo tswela molemo mabatowa a fetang robedi a ipiletsa ho mokontraka ho sebetsa le setjhaba le ho ba le ponaletso nakong ya kgiro. Lefapha la motlakase le ka fetoha monyetla bakeng sa batjha ba Basotho ho fetola ditsebo tsa bona ho theha mesebetsi le dikgwebo. Sena se boletswe ke Mohlomphe Lejone Mpotjwane, letona la matla le merafo, ha phatlalatsa mokgwa o motjha wa ho hlahisa dikontraka ho batjha ba senang boiphihlelo. Mohlomphe Mpotjwane o re mokgahlelo ona wa bone o tla shebana le batjha ba dilemo di 35 ho ya tlase ba nang le ditsebo empa ba sitwa ho kena mekgahlelong e hodimo ka lebaka la ho hloka tsebo ya mosebetsi le kgaello ya ditjhelete. Mokgahlelo wa bone ke karolo ya dikgato tsa ho phethahatsa Mission 300 le moralo wa mmuso ho akofisa Mission 300 e re Mosotho e mong le e mong a be a hoketswe motlakase ka 2030. Letona la diphatlalatso kgokagano mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlomphe Ntate Mohosi o bile le seabo kopanong ya bo 21 ya Smart Africa kajeno e tsamaiswang ka marangrang ho tshwahla phetoho ya mahlale a Afrika. Mongori e moholo wa lekala Monghadi Kanono Ramashamole o re tshebediso ya mahlale e se e le karolo ya bohlokwa bophelong ba morao tjena, mme e lokela ho sebediswa ho kgothaletsa ntshetsopele ya mahlale e akaretsang bohle. O re kopano e shebile hape le hore basadi le banana ba utlwisisa le ho sebedisa marangrang jwang. A re bahlanka ba mmuso ba tla fumana kwetliso ya mahlale a maiketsetso AI ho matlafatsa tsebo ya bona ya marangrang. Smart Africa ke sethala se kopanyang dinaha tsa Afrika ho kgothaletsa kgokahano ya mahlale, boqapi ba mahlale le phetoho ya marangrang ho phatlalla kontinente. Lesotho le ile la ingodisa le Smart Africa Alliance ngwahola, mme dinaha tse 42 e se e le ditho. Ha re phethela ka morago nyoloha ha theko ya mafura ka jeno, baqhobi ba dikoloi tsa baeti le baitshukudi Maseru ba hlahisitse matshwenyeho a bona. E mong wa baqhobi Monghadi Mokuane Ntlalwe o re ho phahama hona ho tlo eketsa mathata ho batho ba seng ba ntse ba le kojwana di mahetleng.
1: Ke bona mosebetsi ho hang hore ke bona fela mathata. Tsoro ke di hlo

0: Mabolitle akudumedise a ile kana kwena ke bitswa fela fasco mbaza kinela ke tota ke balwa yana le nana ke le holo la dipapa di ka mara ditaba tsena tsa hora ya borobong ke mo le boe jwa lo heri ke tsene letela ke yena he ya nantsana lo wena mona ha ile mona tswile tshena ke tsele tsona mona taba dinga taba thong ku tla ka mane ka habo malaki ka mano rena nda re matsaba di tswa le yana ka jeno da David matsaba di tswa le yana ka jeno di tswa le yana ka jeno da re matsaba
1: Kimi kholo la kista FC la dem phasa ka ile tsa tsara ditabantate a tlunga na beke sa re se hlasena se qala khentse ri batla ka nqina le ka nqina beke nyene se la nyene ri dira ba le papadi ya liki le se hlopha sa le Sotho Chiefs ke a tsedinga di team tse feta go hlola mogahlolong ona wa B division ne papadi eno ile ya papadi e o re neng re dire re tshwile re le batho re le batshetsi ba sefopa sena sa lakista so banna e be manta ha re tota re bona sepolisa se hata se kena mo go tla kakasa bashanyana gore na batho na ba etswe ka tsela ye e sefopa se sa Sotho Chiefs se entswe ka nnete ntate ke nyela sefopa seno sa Sotho Chiefs ile sa otlwa le gona go paputla kwa ka dintlha tse leshome le enetswemetlhano go gaoletho jale ekending enana matlho a shebile ka gama makamane re tlo ba le dipapadi tse pedi ka moqebelo re tlo ya gabo go ubase ka sontaga re tlabe ntse re le oma o thimi e bitswang Vultures mme boitlhopho e ntse e le bo bogolo gore tsona thimi tse pedi tseno le re di atomele ka tsela e e sokolosi gagolo gobane tebelelo ke gore re tlele mala ditlholo tadenphasa Dalekinela Hello

0: kwena ye udali matsaba
1: dale mbat
0: kwena ye uding abe
1: ahe ba tega nti ke le bua a ke tsena ke ile ka lahla ya ka e fela ke dilela hore e ka nna ba ne le moeseng ke hlalosa hore na weekending yena na a ditabe ditshibisitse mana ka ka e tsena tsa bo malaki
0: e yanda
1: ka moktobelo la ke tsa FC e tsang ke tsena ma ha ke ne se sopa sa go bua FC ka mana ka go ma ka solo se solo sa tsala ibe ka sonta ke tsa ya ka falchase ka ha mama o ba para ka hona ka ding e le ngoga gana papadi ya le high weekending yena na tabe dikige dile pedi kwaalo ne tebello ntse le hore se tla le tsholo se se mo phethahatsa se tiyo le morego wa president ya se sofa se sekolo sa la Star FC
0: ndade
1: e ya ndade ka nete ntse le mono a tshika nete ba sangana ba ntse ba le hantle ka ofela ha ona ba ile ba fumana le ditare ka weekend tebello ke hore kendeng yena na se tabentse re le malaki se pele
0: ndadu
1: e yandadi
0: a go le bua ndadi
1: ka nnete ndadi ha le mo le bua le nake tala ka ba go tse ke le bua ka go tsena malaki malaki che ba fana ba che ntwana tse u se go mo rata le ke nela ke le bua
0: a ke le bua
1: tangi
0: Ya, ke tsa bo malaki ga mane he ne hledi tshile le yena ndade David Matshaba. Ne hledi tshile le yena ndade David Matshaba ga di tswa le nna ka jeno. Ha ga di tswa le nna ka jeno. A re go utlwa ga mane ba nna ka mane ka ke thetsan branch ga mane. Branch bona ke ba matlama bona. Bo ka mono ga thetsane jwale. O go rena. Ka jeno di tswa le ntate Thapelo. Ntate Thapelo o tswa le tsona ka jeno o itse Mrama Mohumane. A ka re Hukaneo di keditswe le yena le ka jeno wa bona ntate Fusi ka mane Gauta o lara di keditswe le ntate David Matshaba. Le ka mona ka Thetsane branch ntate Mohumane o itse a di tla tswa le ntate Thapelo ka jeno mme santsa le team mona. Ra le tsina ka hle re mo nke jwa lo re tswela pele. Ntate Thapelo a re ke ne mo yi ntate. Ntate Thapelo.
2: Ntate Mphasa.
0: Ka mono ka Thetsane branch ntate ba matlama.
2: Ho jwalo mongaka.
0: Ka ba nyata batho ntate ya ko re fe ka mono ka Thetsane branch o re na ntse le tsa ntate.
2: Oho, jola ka ha o sonhlalo sitse re di mo isa ba mo di wa ha wa ba ga

0: selo so thuli bitla ka ke thatlo selo ke phala ya thetsana bogentse bo boloka ka matlama ke ke monyetlo na go le wentate moya kwa di 7 tsa November mo go tloetsa go ilontshe santana ke sapota phosa ka hlahla ka ntina ga sheba sheba go gwasa ntete le di ba le sedinyametse ga le ntse ga bona ga ba le bodi game tsa bo Sunday tlong tsa ba pala Sunday sna ga tla ba pala le Brotherhood Masters ga tla e tshwara man hati kwe ka go ya le shume o se we ya ga tla mona ga tla bloma sen le sia ma mo le ga tla ba tla dithotse di mwana se di wele moya ga di gedi busetse ka ha ga o bogentse mo le ga tla ba fa maikutlonya go be le puonyana mono so ne se ga gedile ka sa Thomas Public Bar mo le ga tla ba teng ha ke me ne chaya se o ba tla ba tla ga ba tsose mogolo ntate
1: eh anda
0: eh a tshotla mono tla ka bona selo ya gore dithotso tlo tla thetsana bogentse ntse ge ba buletse menyako gore ba nne ba patale botho e le gore di dira di la di 7 a di fihla ka nnete motho mong le mo ha ba patetse botho a patetse skipper sa ha ya ka pere ga le nthele nngwe ga le batle ka o fela di kipa tsona ga le tseme kgahlole mme tletse ga o nne ke ntse ge di tsa di 250 di vine
1: ke ba bitsa jalate
0: Oh, go ba tsaga. E tsela tetanya mo ditabi. Ah, ke tsona tsene fa tsene me khahlelo mpa fela ntse ke le ba ntse ke bulete ba sotho bo hlebe lo reng bana le bitete bo botle ba ka ba tanga tla ka ga timini ya gona. Ntse ba bulete mo nyaka ga ba katla. Ba tong ka botho ntse ke bo bulete o fihlela 25 tsa go nina ya October. Ha go so kwala menyako.
1: Ah nda ya tsapa ba utlwile ndati ba tla tamela ka mono ka tsane
0: brand e ba tamela ke la ka kwa ke tsama ile mona motho mong kae kae bo ke ile go ilong tshinga sa ga bogang tshi ba ya bo holo ke gatsa ke tla me ke tlo ntsha go bukisa pe ba thona ka di semana ba bona go ntse le nna mampuri o re ntse le nna mo ho le ke bona mong a bona ha ba sitse kana di se ba itsa maisa fela
1: ke ba
0: ya ile ka ga se ba ga thetsana thetsana ha isa le kgolo ke ga a di seven tle le ntsha ke la stumo mono tle le go bona ha ngwala e giba
1: iya
0: ja tsa potla ba tlile ene mo
1: a tla bona la fela ndati
0: iya ba ka thabelang ho nka botho re nkopa wa fana mo go tsaka bona ba ka mfumana teng ana go ntse ya botla ba mfounela yo 5365 yo ga ba le tiring ha petsa 6 6 3 9 8 4 8 8 9 le Facebook ba ka mfumana ha ba sa mfumana mo ndumo e ba mbana la teke ndi ke ipitsa ka thapelo da khulisel ha ke motho a sokole ba ka mfumana mo no tse ba buletse menya go ba tle patlela ha ile la khotso wa thetsa ba ga ntse ke le ha ile le go le lo re le a motse mo le mo a cha ka mo ee enda tagana tsenga te ke le buile le hlele kana go ena hlele ke fumaneng le ka moso ne ne no be ba ne sise
1: dadi
0: ee bo si bo mona te ke le bo nda te mphasa
1: tangi nda
0: tangi mo holo wa ka
1: ke phala ya Tizan branch a dati tapelo sello era lo tshe na ke fumane go koropo ka mane ke bona sentsa nyarela mona hona ke bona sentsa nyarela mona mo go koropo mona hona ebe o di bone jwa mbanna e ona be o di bone jwa mbanna mgo koropo bana e nda nyarela mona nda nyarela mona e ku korona taba dinga taba thu e taba dinga taba thu taba dinga taba thu go korona o thewa neng yena ka mane he ban we tsala ga mo go korop we tsala nga mo ha ga thapori ao hana ji ai khona sile dia mo hana ya mohana mokokoropo banna

0: ka mono ka Bambatha Cedar Sports Arena ko hona mo ntho dilo etsa la teng tsa tsinla moqebelo le tsa tsinla ne la Sontaha ke shebe fela mona hore na o tla hlosi bitjwa ke fumana hore matshwara e tlankana jwalo le hlopa sa Zamzamane ha ho ra ba re bongi fitile ka mzimo wa shoma mararo ka manka Bambatha ke bona ba tla hlaba etlo sa diboba di o di nkane le majantsa ha ho ra ya le shomile motsomo ngi fitile ka mzimo wa shoma mararo ebe LU ile Lingongwe University e nkane le matlama ha ho ra ya pele fitile ka mzimo wa shoma mararo Bantu e nkane le difofane ha ho ra ya boraro e fitile ka metsotso e mashomo a mararo ke tsa letsatsi la moqebelo tseno ka mane ka Bambatha Cedar Sports Arena Sontaha teng Kaman ka LCS tlankana le LDF. Dijabato ingana le members kaman ka Bambatha ka hora ya boraro. Ha Vila tlankana le LMPS ka hora ya boraro kaman ka dira o healing. Dinare tlankana le Manonyane kaman ka Estejane ka hora ya boraro. LCS le LDF zona tla bapala ka hora ya boraro kaman ka LCS Ground. Di tla be hlile di eme ka tsela ena e tjena. Mme he ha di le tjena. Ke te ke bone he hore ke fumana ndate mabea bjabjaretsa. A ka bjabjaretse le yena mona hore utlwa rona. Fa bane ba banyenyane bane na tsona ntse di tsamatsamaya jwang. Rona tsa bane ba banyenyane ntse di tsamatsamaya jwang. Ndate mabea a ka be mona. Hai ba yena marandrang a tla modumela mona ke bona a ngitse tsa mathaithai a ngitse tsa mathaithai kukwana yena a tla modumela ka mona akabe ndadi babeya motho a hlopa sansa abangani motho wa batho ba ne ba banyenyane motho wa bonthotse ka mo premier personnel ai garo salting da dema bia ire a hlabia bia retse da dema bia
1: na dema sa
0: o di ndade
1: ke te ndade o te lwela
0: ke a o di medisana no la dua pa ndade
1: amen ndade mphasa la ha henta ramane ka bitse e khutlala hape wana sa u da ka fa lfinga la
0: a se ka ba palla ho ena mona ndaga mani ena bale hila
1: ebe ndati ya maka sa ka nete e sa tswa
0: e ya ndati ya go di beetse no tsa ba banyenya ka go khutla rona di tsetsa majwang ka mono
1: o ya ndati ba ndati mpa sa ha ke le bo ndati ke ntse ke le ndati mape ya pia pia re tsa ka sebele tsana re tsopala ka pa motho a ratwa ke modimo le batho le ona batho e se batho nyana ke motho wa lefapha la premier personnel e leng lefapha la ne la kao ya botho lefatsheng go etsa batho re etsa batho ba bateritsojela batho ba go bewa peo ntate re ntse re itswelela ka bokgabane le bokwete bo bogolo re itswelela pele ka bokgabane bono kwetlisong ya bana go ba etsa batho ba bateritsojela batho ba go bewa peo ka mekgwa e mengata e ka ba ka mokgwa wa ba ho fana ka thuto e ka ba ka mokgwa wa dipapadi jwalo jwale bogolo ba nako re kgaba ka dipapadi tseo e leng tsa boikwetliso e ka setsana le tsona tsa thuto tse re bitsang ka gore ke tsa thuto ke lesedi matsatsi ana ntate re ntse re tsamaya le ba taolo ka ho fapakana go ditlhopha tse go ilang ga ithela tsona tikolong ena e ka lebo ya botšhabela naheng ya Lesotho tsona ke setlhopha sa FC Pondo ka mona ka lebaneng la dinare tlhotse le ribe e be setlhopha sa FC Abangani ka mane ka Bothabothe mo thweng ke ha ka moo e ntano ba setlhopha sa FC Shongolongo mahobong hane pholeng Fitlofte Center ha bo Hojan Cosmos ndate ke hona mo

0: tsamang teng ho o tla bana ho ba itsa batho ba batle tjokela empa he ha se ho fella mono ntse re tla ne re tsamae ka hohle hohle ntate di zone ka ho fapakana re ntse re thusa bana re etsa tshebetso ya mofuta ono ke a kgola ka labo ke re lampa ra feila kapa ga se ke ra atleha ho kwetlisa bana ka labone la beke e fetileng ka mabaka a kekeng a qolwa ntate empa he ho sesane re tla be re le hona teng mane ha bo setlhopha sa FC a bangane bothabothe ha ka mona ntate re tla be re le hona teng ha hora ya bone e fetile ka metsotso e 30 mo sefane ka labone ntate ke la center re phephile ho bana ke a tshepa ba ile ba re lebella ka matla a maholo empa we la rasta ho fihla ka mabaka a kekeng a qolo jale he ba tsio ro sefane teng jwang ka palang ka tlaba le bona ka jeno re ne re le mane Pollen Field of the Center ha bo sefapa sa FC Shongolongo o le monate bona bo haisale wana mmambe wana ntate wa ka ga ba a tshwaga trailer mono le bana ra ba le less practice mono o monate nate haholo jwale ka nnete ba le teng bana ka bongata-ngata bona bo haisale bana mashanyana bane ba ka ba banyenyana bo entse ke bua ka bona bo re tshedisitswe maepa bo re thabile maepa bo themba sho bo temba naledi sekgane le ba bang ntate jale taba ke tswala tseno ntate wa ka athenyane he a re sheba tsa mona le mane re fumana gore maobane fela ra etela ka mane ka LCS bothabothe ho no tshwerwe mokete wa tlhabollo ya batshwaruwa e ka sitana le malapa ka ho fapakana jwalo jale he gwa ba le dipapadi tse monate haholo tsa mohobelo mono ntate monate o mokalokalo jale he gwa ba le lethathamo hape la tlhabollo mono ra ba teng ka makgabane ya rona le boiphitlhelo ba rona ba ho hlabolla malapa ano a neng a le teng moo ntate ke tshebetso eo la ga etsa maobane eo athenyane he a re feta tseno ntate re bontshe gore kamane ka hothwe ka e Tlokweng ha bo setlhopha sa Tlokweng Tiger Brothers ho la ba le dipapadi tsa lehae tsa ntlhopha tsa lehae tse neng di bapalwa mone e le tournamente e leng ya bapalwa ka Moqebelo wa la tharo kgweding yona ena ya Mphalane monongwaga jale e dipapadi tse neng di tsheditswe ke Advocate Nhlapo ka bokgabane le bokwete bo boholo ntate mo a neng a file dihlopha dibolo a ileng a fa dihlopha dibolo di-JC le majana matle maratwa ke bohle ka sekana le ena Gakana Mmalana e le teng ntate jale he sehlopha se ileng sa atleha go hlaha dizonong ka fapakana e laba sehlopha sena sa se bitswang ka gore ke Mighty Victors. Mighty Victors ke ya lerobane gona bothabothe moo ke sona sehlopha se ileng sa ikgapela Gakana Mmalana e ka setana le ona majana matle maratwa ke bohle ntate sentse re se shapela matso a sehlopha seo sa Mighty Victors se sa tswa ditleneng tsa ditau tse kang sehlopha sane sa All Saints le Tlokweng Tiger Brothers le tse ding ntate ke tseo ntate tse neng ko tshwaretse tsona bakeng sa letsatsi la kajeno ke a leboga ntate modimo wa kgotsi wa mpolokela wena ntate wa ka go sefane re kgutlela ka bothabothe ge sentse re bana ba re lebelele ka matla a fetang a Comrade Habile re atla re a leboga ntate Mphasa
1: ke a leboga ntate Mabe
0: ahe mtlhomphei wa ka tse tla di bua ka thoko ntate tse bona etseng e le mahe a magwaba
1: ntate
0: tanki ntate Mphasa amen ntate
1: ntate Mabe a biabiaretsa motho o tsamaya jwalo ka ntho tsa ne tsa bo Premier Personnel motho ya ntseng a o tla batho bana ba banyenyane bana a go ba etsa batho gore ba batle ditotsela.

0: na hore ha le yo mona hore na le ile kae jwale nna ke le hloka mo hlile ha le ina ha lebe le kwatile tjena lebe le re tla bua ba re bua na banna Kukwa rona taba di aloka kamano. Hai. Kukwa rona taba di aloka kamuna vanna kamuna. Kapa hui tsa ala jwa. Kila buraru. Wale. Batu wanyamela. Kila buraru ndati. Yerekise jira vela tate kwa korop.
1: Eh ron bye.
0: Tavanya ta batho.
1: Hai. Eh un hai. Una ta maze uka mo tate.
0: Ah ka maze uka mana ndodi ya olokela ka mana. Khau ya o tshanela.
1: Ke o ka mo tate.
0: Ke o wa ka mono tate.
1: Hai. E bana. Ee ka o deo sa mo deo mo mo deo ba nna ka o yolo sa ka o deo sa empa he. E kuru ntate mpa sa ke a bona nako e sentse ile ntate wa ka.
0: Yena.
1: Ko re fela ke o tle taba ke o tle ko kwene ga bo ntate mpa sa. Ke nke ya monyetso ona wa go leboa ntate o mo tsa ba isa le nana o lela ke leboa bookamedi ba retoro sotho ntate. Ka monyetso eo tseba fa ona o hlamolo le nana o lela le legolo ntate wa ka la dipapadi. Ele mpaza ke tole bua mogato o teng mono wa banna ba sadi ba ikopantse ntate ba entse ntho kgolo ha holo mafelo nga be kena e re katang ho feta ntate ha le kile ka mo holo ka ga tsomose swi ba pa nye mo re ba pala le se hlopha sa bantu bantu bana go bantu bana go he go bantu a solo go bana se tshabola ga nna bolo tate baza empa he ha ke mo ru tate wa
0: e tlo di fitile tseno
1: a o ile wa ra wa tse a re ka ntse di fitile mo
0: a ga la tsenja
1: ke bua ka tsora mo ba ba tla mangwe ke bua ka tsogo a ya baza ga le di mo ga tlo ntate ora fitla ga mono wa re abela di bolo ke di rile bolo ntate re tsama ga di bolo tse pedi ke mo khatoro ntate ga le pedi tawe go re go ba le bua ntate gore ba ntse mo sele tsiwe mo holo ntate le ba tlang le me bang ga ba so fitlhu bola ntate ga le te ba ba mpe ba ba thuse ga tsela yo ba re thusitseng ka yona ntate gore di bolo tse no ka go tswa phaka mo sabane ntate mpa sa ditata di etsa pheto e kgolo ka tsela e kgeteng ntate wa
0: Heaven.
1: Ha holo ha wa ha o sala le na go re tsa mpopo. Motho a kala ke ya re tsopo go thunya ntate a ho ala le sensa ha e o di o sa mo kopa. Ntwele ke ntho kholo ntate se re go hle mafape mo hle ba go kota ngola. Ka le te ba bulelo ma mati go tswisa la hore ha ba pokothele bo bona e tle ba isa kae. E hona mare bo re re tsinte e di dihlupe ntate wa.
0: E ntate.
1: Wa go mo ga go.
0: Ee.
1: Wa o tseba?
0: Ah, o mwana ke a bo bona mehlena ka lebalenga mono ntse o fana, o fana, o fana, ntse o hava, ntse o hava.
1: Ah, o mwana ke polo mo a ke tlo no ke ndi a bo dipa mona.
0: Ee.
1: Ee.
0: Fela ye ne ke ne ke bone bo di metsi jwa lo bo di a pole jwa lo ndonga na tenze bo. Wala ha o bufo bua ka di bolo.
1: Ah, ntse ke you feel di bolo tsa maya bo ke tla go melala tsona mono. Ke ratile taba e runtse ke tlhokere e la ya hore ga nna le ampadi jo ka go bona nne me tla le tsona bo di jo bo ina ntate sera se ba sentse ba ntse o re tle re ba lua re ba hopola tse ke na rara go etla ntate wa ka ha ke a kwala kwala mo se kwala yo ga yo le ka re tla be re betse le sotho ntate re betse le sotho ke a ba wa le mo se kwala go lo gateng ke ntse ke na rara go nna go ba re he ye se ke era mo ga go go hopola ba batho ba hlopha

0: alodi ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer ayer sa ema tshoga dadi ba tshoga dadi ba tshoga wa bona kere
1: ke shebi
0: ai ka le den dadi e tsena hule ha re bana la haitsa wa u bana le mphasa
1: eh
0: ona ga ba haitsa le bana ba go re botha motho mora ha hona le thole re tota ke ba fa rona ba le re bolo ga ha ile tlhola a se thoba itse ba dadi ha ba o so fara ka 3 points mo le re site be go re a re batho ba re go tsenkela yona sekolo ntate papa di ya go re ntate ba sa itla ke kale ka go ga ya le ya ya go go ga fiti ka metsi ba se ba ga go ntate wa ka le re le le se se se a di thabola ka bolo ntate go ba ye ba re se se ba hlankana ba re ba bona ntate mphasa e go le tshilo ke ra go ipetela ka ntate mphasa ya gore le re ka ona tse ba go mo ipo a re ntate e go hlahlwa mabala ntate mphasa ola ba tebe ke se pedi tse fitile mo. Wi vhoru tato aka tawe khulu ke a go ndade mphasa. Ola si a go botsitse go na ge tseng ge tseng ge tseng. Ba ga ga ne mphasa a ke bua lwela ke ntate. Ha si bona bo isa ga be re phethela bo sebetsi wono. E le gore re tabe re le bala la go ne ntate. Le maemo go le maemo ngana. A ne pa itse ka go khethuluwa. Iro hona hogwe di phabola di tlatla di mona monwana go tlatla bo wa se hlopha sa bona mogotlo mo di hlopha se sa mabalane di tla di mona monwana ka ho re ntate di tla ke di tlo bona e di ntontwa mo ra ke go kule go mo ntate ke a bo di ntwa go ba go go hwing hwing hwing go tsena tavela bataka batsotsi ba gona o tso tumete ha o tumo tsirebedi ha o tso tsira ba go gwa maga go a mole bo di mona go bolelwa e ntate mphasa
1: go go go
0: wa ja ba tso na mo ba ja ntate
1: aloka go ana ba lo ke na sekolo wa le
0: go ana jwa le ba tso ta ba go tswa bona ga ba fa bo yetla ge le ka bona ha ga ba tla go e tsale bo go bona ga ba tla go go bo jonyolle tsitsela sa bona bo ya budimo ke pe ya ba tshile ha ga ba tla bo tshe tshe we kete ya ba tshile ko a gwara re jo ma go kwa ma e bua mo bua ha ga ba tlo e pela bo ntla sa bo di ba mare o sa ba tla bo di ba mare ga o sa ba ga se kepe go pinye sa bo
1: he ba
0: he ba ntate ke re ba tla jolo wa metse go e go nda le mphasa re e kana ga ile la ke go papa ri nya go ne e tla hlahla ba yone e re tse ba para o sale di tle nda de ri pabola ka na ta ke tele tiri mo me ta re nda le mphasa ke bua go go e tsara ha yone e tota e fe tona se tlhopa sa mo sa ba le ka tere se theile ka bo kwa wa yona wa ho phira e tlo ba mo kwa o mo o ka ho di mo di mo di mo di mo ha ho ntate ga de mphasa ba so twa ga ke yo tsoka ga tlhopa sa sa bona ba itse ke ho kana bo hlano ntate ga re gele mabala le bolo e tshe re tlo ba la mabala le bolo ha ba ke nyele tso ho thetsa ba yo wa tiba ho sale ri ba wale ona ga sa ntla ga dipokoto fela ha ho se ho kena ha ba tsietse ba wona wa shenya ba go bala hantle ba ja hantle bolo ba bala le ntate wa ka ka o tlo dira ntate mphasa o be le mosibo mo nate go hlodoro fetse fela ntate ntiso yena a tsebe ke tlo mo shapa ho ge ntate mphasa ke tlo mo shapa
1: a jibana batho bana
0: batho bana jibana bo
1: eh
0: o bona le biase re ntse ha ntse bona ke ona le tsira ka tsang ga bo di lule di lule me ke mo mo go le rono lo mo nye o holo a ruda na ba ye ba mpona mo a ye ba ta bintwe re bona go bue no tsobale ba nga bo era ga yona mo re ba ntepa ba re hlompa bo a dira wa ka ndi la to
1: sa ya le tsi magena sa ya le tsi
0: magena ra go ya le tsi magena no fole ba ba ba ye ba buzo le ri le ba lu je le so pile go le ba sa ba zaba ka ka da se ti he la lo le mo le ru o bi jar
1: ta de ba go rop
0: Are ba ze?
1: O ke ile tadi.
0: O ye ya go jwa ba dula ga bo.
1: Tare e.
0: E le ba je ke di ga ba ra ke wa tswa ga bona.
1: Ha o ya kwana.
0: E se je ke. E. O tla ba sa fiti ja di pedi di tumeri jo te golo o ya ka ba.
1: Dadi.
0: Ka ji da.
1: Hai. Tropa ze se holo zaludi, na zamazaba. Ya. Hey, tabe di bukane ka mona ntate ka bambata tita sports arena. Wa utwa go tloa go reng ya ya bo ka ya bo robong ha fitile ka metsi yo mashoma mararo. Papa di out betela tla kala ha go ra ya bo raro e fitile ka metsi yo mashoma mararo. Hai, wa ukwa go mona ai tla shebella o gathale. O tla shebella o gathale mo o tsatsing la mo qebelo. Tsotela di etsala ka mona ka bambata tsita sports ya rena. Ke a tsapa hle o bile mona te ho ba le wena o lena la dipapadi. Ke taba la re kopana hape ho le leng la dipapadi. Handa fela ka mora di taba tsa ho raya borobong. Re ne re itswele pele. Ra o le tsena hle hle ke itswe. Ke nke mola mo kule ka nya le tsebe wa le ho pele ha eso. Thabenzi dilili. Thabenzani bo tsa ile dilili tsana. Ka mora thaba ka mana ba shangena ntse ba e fokunya taga kopi. Bono ha pitcha se 6.1 mono. Ka le ba shoba metso robedi ka mono. Mogala le kete le tsiye mogala la gaisa le gaisa mogana nthamane mpeki heba tla uwa ka mo ka go batho tla be ke le di ga ke le ka nyimola mo le tsiye.

0: ba re hlaya ke la le moeti ka jeno ka mona ke la le moeti ka jeno ka mona ke mogala le soko di khantsena re ke bona bana di khantsena na ke tsa ntsena fela di khandi timmona ona le di khamo di khantsena ke tsa masolo motha o di khantsena ke tsa masolo motha re go dumedise mogala le soko.
1: Ha
0: go re medisa tsena ibe go botsa ona o moga wa mema ngwanda tima.
1: Tangi nda di ya le bua. Le sogo ke moga wa ntati le topo go tlhogisa le mme ma dumela tlhogisa. Ke se tlo sa ntati tse go le mpono ma parinyane. Tabatsa ga mono di tse a matala sia bulanta.
0: Le
1: soko ke le bitso la ha ka pa ke la dikham. Le soko ke le bitso la ka la dikham mo la bitso la ka la tlhao ke mo eti tlhogiso nda.
0: Oh. Ya la dikham bona o le soko.
1: Ndadwa.
0: Ana go tshwaretse mo gala le soko.
1: Ka ne de ke zwe bona makurubi a mashaji ano dikham tsa masolo motha. Ke a leba moya ntate le soko le ntate sentha. Ntate sentha wa ka muno a na ditsetse muno motseng wa Phagahlahle muno mo re tlwaetseng o bitsa gage ke gotlomphatshwana.
0: O gotlomphatshwane le yona e dinga mone ka Thabatse kapo ke ba ke tseba ena ka mona ga o tloa ka mona ka bana. Ke tla re ka kae banna pele o lo fila madi a matso fela o hlaile ka mona ka maphalaneng o hlaile ka mona ka maphalaneng ka mona gona le go tlomphatshwane ka moo
1: ntate ka moo ka ditsetse ka mono e teng go tlompa ba e bitsa mogomo o tshontate
0: bjale dikgang tsena tsa masolo motha ke ya bokae.
1: Ke ya pele ntate ke ya pele. Di khantsira tsa masolo motha ke fa pani yena le maya ga thata di buku yena ke di khantsa masolo motha ke a tele ke no mogwa tele e khantwa ke ntate le soko le ntate sentanda
0: wo le tlwa mane ho maja maja ga thata
1: ka njinda
0: ine le ya manyona maja ga thata
1: maya ga thata ine le ya ntate le soko le ntate thiatino.
0: Jale, dade tiate la bile a gwana le yena ka ba ho itsa etsinya.
1: Ta a ndadi ha ga gwana e tlile a khanna ma ya ga thata ga
0: sa ga ndi. Oh. O ba tinga o khanna ma ja ga thata, o khanna di khantsena tsa masolo mo thao tsa male ndadi tiaga.
1: E tsa male ndadi sentanda.
0: O le ndadi senta.
1: Ta ndi ndadi mpa.
0: Ntate diaga yana bana gona o na le kae banna ga o ntse o gatswa dikgomo
1: nnete o na le sediko o ntse a itlhophela mayaka thata diboku
0: bokapi ke ba mang mo dikgantse tsa masolo motha
1: mola dikgantse tsa masolo motha bokapi ke ba ntate le soko le ntate senta mono
0: ntse ba thusana mono
1: tanginda.
0: Koriane mola ke ma.
1: Koriane mo no ke ntate mafifi. Ke ntate a sale mo cha go lo dile mo wa ka mogotlong ka mona mo thengi ha mano nyane nta.
0: Sale mo cha go lo dile mo.
1: Sale mo cha go lo dile mo ngara wa hala ya go lo ka matsu.
0: Khande tsa masolo mo thanda de di sentse di fumane ya magang ga mo ka pa mabengileng a rekisa mmino cha o sa bitse mabitso a ona.
1: Tanji ntate mphasa di sentse di fumaneya marangrang mona e lenana dikgokano tsa marangrangwa
0: ee nda ka mefuti a tsona ka ofela ka mefuti ano ba di mefuti ya marangrangana mefuti ya mengatana
1: tanji nda di ka mefuti a eno ka ofela
0: gana ga badi batla ka lebitso lefeng ba tla fumana dikgang tsa masolo motha kapa ba tla fumana goraya motho a sa di batla bala gae ke batla go kena marangrang mona o kena ka
1: ba di batla ka lesoko le center
0: oo ha ke re le soko le center mono re di a hla
1: o tla hla le ba ma masulu ka di gang tsa masulu mo nda e ya nda
0: o hona bile tshe taba ya di CD ndi le sebetsa holo ka pa le ha se le hanyane fela.
1: Ah, di tabari si di na dimba za le hanyane fela. Ah, di sebedi senta.
0: Oh.
1: Tanginda.
0: Are ke re ba utlwisa ntwana re tshiri monana.

0: canale Sogo.
1: Nda demba.
0: Ee, kaba wena o utlwa jwang tsela ena ya mmino ena ntate? Na e ntse tshekalla ntate, ya nyolosetsa kapa ya theosetsa ntate?
1: Ah, o tsela e sena mmoe fa ntate mphasa nkele ka re ya nyolosetsa nkele ka re ya theosetsa, empa ga ona tsela e utlwileng fela ebile ga ona tsela e sena mmoe pa.
0: Ee, anda.
1: Empa neng ntse di yaya pele.
0: O sa itse tlena la pele.
1: Ha ile hantle.
0: Plus 2665993 ke nomoro ya mohala. Ke yona nomoro o ka kenang ka yona mona he wa bua le dikgang tsena tsa masolomotha. Mogala lesoko o teng kwano mona o ka tla wa bua le yena mona. Mme monyetla wa go bua le yena ke gore fela o kene nomorong yane ya plus 2665993. Ha o kena mono fela o tla bua le mogala lesoko mona o sa ntse a le teng kwano mona.

0: Ladu wa ka tjhe ntate, re e ska ba ba re utlwela ho qetela ntate. Hlile ya tele monate e ka ngwana re tlwentse re utlwa ntate. O bina ka thata ntate wa ka, o bina ka thata ntate. Ke a leboha.
1: Ya, ila ka tjho ka re ha, ba bang ba ntse ba o mametse, ba mpa ba sitwa ho kena mona. Ke a leboha, so utlwile he. Hore na o re mona. So utlwile hore na o re mona. Re tswele pele.

Bahlankana ba batjha, tshwarang ka thata. Tshwarang ka thata, bahlankana ba batjha, tshwarang ka thata le sebetsi. A re ke ba tlohelle jwalo banna ba ntse ba tshwere ka thata tjena. Ke la boraro re a hlasela. Sealemoya ke se seholo sa Lesotho. Ra le mona ka hlasela tjena banna. Ke pota ka mona fela ke bona ka mona na hona le eng ka mona. Ha o sena letho ke fete. Wa rona lo go di nyamele tjena ka mona. Di na lo go di nyamele tjena ke jari ba tla mona be di nyametse mona ke ntho di ya nyamela. Banna ntho di nyamele itse. Ke fete jwalo. Ne ke hlasele. Ke ne ke hlasele a ile la boraro. Are ke bona mme ze mati ke yena mona. Ke tsamaya le yena.

0: re mo tlhola jwalo banna mesemate a re a theola la moya fatshe lena le me utlwa lena batho ba le imetse lona le itholetse a lege letho fela bona ba lla ka lona batho bona ba kampa ba lla ka lona ba le me utlwa le ya hlaba le tsabuang a lona e sale le itholela ba la ka ba ba le hata mona ba ema hodima lona mona ba le bokanetse ba le bangatangata o go ba o kwa tselelela mona le re he he le nkimetse a e sale le hatam e fela o tla utlwa batho bona o llang tate he lefatshe le na le me utlwa fatshe le na le me utlwa here bana fatshe le na le etsa buang banna e di na le o nyamela banna di na le o nyamela di na le o nyamela ntho tsena banna tsena di na le ho nyamela mona jwale ke bone ke tla etsa buang mona ntho di a nyamela la lo jwalo mamedi uti mohale mona gwa tswa salmoen sa lesotho
1: o phela hantle ntate
0: ke a phela bana o phela ua
1: ke phela hantle motho bang ke kopa go botsa gore na ke modiri wa gago ke mang le bitso la gae ga ke a le utlwa hantle ba tshwarelo
0: a ke morana lesoko
1: lebitso la gae la gae ke mang ntle le morana lesoko
0: ya lengola jale banna jale bona ke rata lena la dikgang lena
1: yena wa ditsetse ga mokotokwa
0: ee oa kwana ditswetse kwana motho yona thaba tse

0: teng mona bakeng sa mmino, nomoro tsa hae di teng mona, haeba o tshwere bitloto mono, o ka ngola mona ke 07.
1: Hore
0: na nomoro tsa hae ke mang? Nomoro tsa hae ke haeba o tshwere na le ntho e tshwereng o ka ngolang.
1: Nka di ngola.
0: 072.
1: Okay.
0: 072.
1: Oh, 072.
0: 072 072 072 072 8 8 60 27 27. Tla fumana mogala le shoko mono tla ba sa itlhalo sa ho feta mono.
1: Ka ha ke ga te ka le bua.
0: A ke le bua. Tla ba sa itlhalo sa mono mogala le shoko. Khanzi na ke tsa masolo motho tsena. Khanzi na ke tsa masolo motho. Rao le tsena ke itse tsena fela. Ke tle ke pote ka mona. Ke bona hore na ke hlasela jwang ha ke bodile ka mpi. Tle ke bona hore na ke hlasela jwang. Ha ke bodile ka mona jwale ke a hlasela. Ke leba ha eso thabe tsitilile. Bakeng tsa tsa ditiletile tsana. Ke utlwile bashanyana ba ntse ba e fokonya taga kopi ka mane ka moga thaba. Gapitšhase mono go tla fitlha ka le 28. Seka bala lebala go gang gore re tla fitlha. Seka bala gare lo tsomeditse. Ga re tlo lo tsometsa go gang. Ga tla be re le editse. Lemogela le gaisa, lemogela le kete. Lemogela nthamane. Ebane. Re keng ke gakedi e na tsotelo.

Anne.

So now you

maloba leng fodisitse sepieng ke pouelo lerato le batla bobedi bo moya o mong le le tshwarisana jele ka dikgomo dijegeng jo kodi hula tshepe goba e selekisang ya nngwe tlo hula ka boima go tshwana le ga e mong a sana ditletlebo ga gonogkantaka bo mo ebile dikalokisi a fela motho a iketse tloe thata ke yona ntho e tseng go pelo tsa gona diresile.

la itiela mangwaneng o ja se ka molekani wa ntate a tlama ge ke be re setlaleng le bofumale tlhobolo e ne e re leng ka ga yona ge ke be re itelela ka manna mosadi wa lota o kile a kabanya lota le motlhanka wa modimo kgwedi tse pedi le o bane lota a sa utlwisise a otho mosadi a hepelelo di entse o ga fetoo go losa letswai lota

wa mosotho le ha ke tle ke ikhantsa ka botshaba ba ka setso sa ka ha ke se pate ka bomona o se tsile puo eng go be rutwa gona ka ba ke pitse ka puo ya me di tshaba re ke ha hana ne ke ka la sa se sotho ba go go ba di hotse ka se ka bola matsinye tsane le matsi a go di pa dine nyekwe bo mo ntidi le ha ga sona thetele ke la le papa sa ne bo bo ba tika ke na le bo le tsela le tsiti

Wait, I'm going to do it.

atoa o e gobolotse polopotsana mmapasa ka lebosetlha ka jano le nna ke ntho e gateyang ganka ka phesa a beka tswa taolong ka setsentsa ka e ka ba ke fositse lefatshe ka pekele ga golo go wena

0: tse. Ke mo hopotse sentso ka mpho madete la bolo go tla ka mpho office. Ke na le support ga no go West Fast la mo je songwe ke tsi ditse ya ka bantse ba mo supela mo loge. Go tla re sulo tletse ka banna le basadi ba go etsa na le bashanya na bomme le.
1: Ke ya tsapa tlhabile mona te o ba le wena go e hlatsetse thota ena o tla ho renyana le shome o tla fihla mona ke bitswa Fasco. Mbasa kinela mo jana di hlabengwe di modimo perentse na la mana ke a maraka be. Ke pa ke ntse tala le mo ke biza o vunyana la mo fuyetsa na go hlomo. Ha o vunyana le kgalong le le go fuyelo. Mnyane dingi pandenyana di bega gale. Ka mo ga thaba ba shanga nantsa ba e fokonya taga kopi.
0: Dingi mwana ka raule ma go mona ska ba se bana le dikana o ba ya tsa ba o senyetsa mo shanga nana kwa holo a sina maikemelo. O sa ta bontlela le go mo irusa.

metlhadin ye mengolong tongana tseketsa mo go kapega dingwi tekganyanyo dubitse swatla ntlweleng ke ntsha botlhoko ke lele sethaba ga ko a bolona a le ntse re sedibo tibile sa diwatelang a dinnetelele e tela e tabotswe ke tegata tabola lebatelelong e tabuileng ka ditonong fela kabe ke gana ge e le baleng ga botinki e chesa mešhiswa batšhabatšhake bajatšhabatšhetša lona ba tšhetšhela magao lona e chesa le ketlanešhaga malontha ba lati konana gono

Come on, somebody make

0: se ke na le lemao se ke le go be na le lemao
1: ne tsala
0: o tlatsho ntle la ba sentse le motsebe
1: hle lena ke letsatsi le ntsweng ke morena hle go di medicine le go bo go amohela hle mamedi e motle wa sala ma sala sotho hohle hohle hle me ke bang o tswa ba metse sena sala mo yona hona teng sentse ke hle madume madume hohle hohle me ya di medicine ka ke ka le bitso ke di teboho ma tso sa ke bona ke a buti di teboho ma tso so
0: ha le busiu ma le ma mogwa o bua wa tsentwa wa fa pa
1: ha ba kopa ba ntle ma tso metsing hle ke a buti di teboho ma tso sa sentse ya di medicine le hona ho tla tsola mo ya hohle mo le nteng hle le leta thotsane le letle ke re hle modimo ha re beletse re be kopaneng hape hape la tsine ka jeno hle kena le rona tlobe le rona re tshwakelatswa go tshwakelatswa re tsamaisana mo hohle ena tsela go a fitla bone ho reng eno ya rona ya bohlano yes
0: mhm jole ebe re tlo re tlo re tlo tlala jwa hana re tlala ba
1: re tlo tlala ka thapelo
0: o ba he re tlo kopa motho ya re bulelang mosebetsi ye wa letsatsi ye a laka jeno ka thapelo a
1: nete sa
0: ha se mokgwa ke molao
1: nete fe
0: a nete
2: ga re ha tlo ga mafet
0: ka ofela
2: re ja bona sa go
1: ntate
0: nete
2: ile he a u tsama ha le la buti
1: Eyanare
0: Abdi diteboho
2: ke ngikho
1: ke Abdi diteboho ke ngone moholo ke kwete ya kwana bokaota
2: yalo
1: thank you dad
2: lentimela ke bile mosebetsi ka thapelo
1: Eyanare donk
2: lentimela
1: ho jana nate
2: yalo modimo ya o mo di mo go ka ya tela mo di mo mo sa rapela wa khale o rapela le bong ho lo yere o ya re le sitso sa batho mo di mo ale se jwa ramoroki mo di mo di atla ke maroba ya tlo go ga dire ke o shela ya dai tsho sa ramoroki ya dai tsho go pa masea masea manya di botwana yo ka ga ga bona tambe pomolele le mo sa thala maga na video ka sa ke mo sa bona o ile mo si ba ha o tsale o ile sko ke ska la di tshwa tsa e tsiwe mo pya halle mo di mo tsama ho ho no ba le la mahlala di tswa tsa mahlala ba bona jwa ba shwele ba bona ka pagatsa mabitla sa ba le tsheli ne ba di mo se le bona ha mo di mo thaba Sasama Rambolki, where nothing is a pool. Sasame, you were taking lady, who are negating with our lady Chavate. Judge John Wena Mopo, Rita Wena Wena and Aho. Let's say, Lady.
0: Hanya,
2: let's say, Lady.
0: Hanya,
2: Murao. Galewa. Auxilia Woody. Kalito. Ntate se kukuru khora go ya wa sho go se ho etu empa he ke kere la jo go bona le le tswele le tsa yo ho ntse jo sa lweke a tsa ho mpi ja ga le o a mpi ja ntate ntse a go bile a phoko sa ma site mo le ja phala ga le ba ho di ka ba ntate le seri le le sa le fifi ke nna he ye o
0: da do se o re se re na le match a lweke
1: o please
0: Ne
2: Oh,
0: a ke na go ba ke le
1: o sa tsebe
0: o na sa tsebe o na nketse
2: ye ke le seding ka taba e
1: ke o tla ha o bua ka challenge ka ga a o sentse ke le mo sentse ke le mo ke se ma ka o ta ka o fela sentse ke le mo o so tlile
2: a ke le bo ha ka nete go le wale seding ka ntlha e yo
0: e o khotsa dad
2: ha la le
1: thank you dad
3: Eyelid.
4: Kala gatola ka magetha.
3: Ka ofela.
4: Ke tsabana sa kgolo.
3: Eh ana.
4: Le phela jwanye.
3: Na ke phela ka legato ka le ka magethe ena ba ba letswe ka mahala. Le fela o lo batla o tshwara.
1: O la mpa wa mpa mpeta fela mo le ke tota ke tshwara ka legato la ka magethe. That.
4: Ke go pa go le bua thapelo e ntse ke ntate sekukuri go kola go mola ka wa swa o go sumfetu.
3: Ke le ntate ke
4: mo la mo kana se fela se se tsata pa tso tso ha te bo ya o filo montia ke a le bua.
3: Butla go le bua ne pa le bitso la ha.
4: La ntate ma ntate sekukuri.
3: Mm.
4: Go kola go mo la ha ka wa swa o go sumfetu.
3: Le leto.
4: A selona.
3: Mm. O tla khutla tlo jwetse na ke tlo jwetse. E ka nna ba go ntse fosa nna. Fela nna ke go le fositse. O tlo le mamela hantle, o tlo khutla o ntse mamese.
4: Okay. Jo ya le bona.
1: Thank you that.
0: Kapo ka mo jwetse gona o itse ke mang?
1: Kutla ka rena bile. O bile ya magago.
0: O tlile ka lapelo le nepile.
1: Kutlwa ka lapelo le nepile.
0: Ke batla ntate sekukuri a tlo le jwetsa lebitso la hae tsatsing le. Hai letho.
1: Hai letho.
4: Ah, gapelo ka magete.
3: Kaofela.
0: Motho eno o tlo le nepa. Motho eno o tlo le nepa. Ee, anda.
4: Ee, ana o dire a kutima ya te o nang le.
0: Ke abdi.
1: Ke abuti di teboho matsoso.
4: Ke mwana mo. Ya le bua le a di tibo ho ntse le nna ya u tamana ho tsiya.
1: Thank you
0: ntate. Ntate.
4: Nje le tsiya mana ntate.
1: Ka le gatolo ka magethe ntate.
4: Ah le nna di ke o rata le di tsela ga.
1: Eh ntate.
4: Ke ha le madi a o se le wa mo go ena mangwela ba ho tsena.
1: Ke ntate.
4: Eh ha le le
0: le madi a o se.
4: Eh.
0: Ha le mantatwa ka di bona di a usile. Wa bona e bile ntsa tshwella abdi di tebo chef.
4: Eh.
0: Abdi tsa bona ha le mamela le go tsola ntate.
4: Ha ga le bua ta pele ba e di di ntate. Se kuku ho go kola ho di la ga tsa ho di o we.
0: Le koko ha se la khomo ho hangela khomo.
4: Nko go la khomo.
0: Ke lo ha le le sekuku.
4: Eh, ya le ndate di nela mo kana tsela se di a tsena a e le bua. Le nna ke a tsena ke a le go le ndate a le ba dia o tlo wa mo tlile a ba o ba ba go tlo. Ya le wa ja ha o tsamana.
1: Ke tlo khala magalo ga le bo.
4: Ya le bo ndate.
1: Ndate.
0: Okay. Ke ba tata temo gana ga
1: ke ya khona ke di khutletse ya khona ke mpa ke di khutletse fela
0: ee o la utlwa e ka huitswe khomo ntse le taba o re le tsebe sesotho kwa elit
4: ka ba re ba magere
3: ka fela
4: ke ya ba ra go mo o tsama la di tibo
1: thank you dad
4: Ntate Jordan ke no ga ga furo maru su go je bang ga
1: Ntate Jordan
4: ke go pa ni wa thabe re mo nati ya so tlo e di tin kin dati dati go go go la ho ka ka so bu tin se we tu
1: we qeti
4: dati ha maria o se dati ye ra ma ga sa se ja ke ra le bo a fo sa le bitso Ntate ga ba ya o se ya kena le ba thapelo. Ke re ke ntate yo ga ne ke a kena ya le mo. Ke re bo a se a se ma la dikivo.
1: Ntate ke batana ke lo bile ha ho.
3: Ntate ga tan.
4: Mm. Ba ke ba.
3: Wa tsa ke khothatswa ke. Ko ga ha o le bua. Ke na le bonnete ka po ke batla ke na le tshepo ya go se a le mo yese se le teng ka mahalo suku.
4: Ah, ja ma ke ma ya ntse ga tsama.
3: O se se le teng se ne se le siyo
1: ne ne ke outfit
3: ba ke outfit
4: e ya ya ke dinga ne
3: a ga le bona tata
1: ga tre te wena
4: tere wa ke ma la di go ntate yo ba ba re se ba
1: thank you tata tota
4: ke
3: na le monagano a o tla le ena
4: moketeke
3: tla mofa dietlalewa ke go tlo mo jetsa ona
5: jalempao tlame go beele mongwe ya salang kwana ke rebore ka se ere le babedi
4: ee
5: seela mo se tlo thola se tlo thola ke lobeile nate tso ratane
0: ke nna ke utlwa e kae ka go nepaitse se le gore fela ke tseba ke soba bitse tjena gore na go tlo thwe mona ga e leta
6: nka lerata le ka makgethe
0: kao fela
6: re itshaya bana sa kgomo
0: se bue
6: o phela gantle a se tlamehile a bute ditebo
5: nka leratola ka makgethe mme
6: ke mme ke apeya ka lenyeta ke se bueng sa madi a boroko ke phela gantle
5: galala
6: ke rata ga phoso sentse di etsagala go rona tsena le a ukwana a re tsamaya jwang mefenyeng
0: kereng
6: a o se tlame ke rata wena ga uko o ukwana a se re tsamaya jwang mefenyeng motho le ga a fositse lebitso la motho re ntse re monka a lebuile thapelo fela a fositse le utlwa re utlwa ge re o lebuile thapelo jang a fositse lebitso la motho nna ke a qetelela motho ke leboantate sekoko o koko la kgodu le ga o ka swa o kutsi mofo wetho a re buletseng mosebetsi ka thapelo ya bantate ga le madi a o sele o a kena wa e leboa ya bantate jwa go tsane ke noka ya kagolo o a kena wa e leboa ke se bue sa madi la boroko mme ke apeya ka lenyetsa ke a kena ke a e leboa ga ona ore re tlabe ntse re tsamaya ka diphoso go tloa kalo mo nae bentse re nka ntse re nepa ebile re ntse re tshware re motho o fositse le bitso e be go leboile thapelo ke ga jwang ke tsone ntho tse re fositsang etho jaaneng tsona tsena ga ba re tlabe ntse re nka phoso ntse re tsamaya ka yona ntse re kwa motho a fosa aa o lokile
5: se bueng sa maila boroko
0: gela le makwala re none
6: ee phoso a diseke tsa e tsalang mo ledutse a botiditeboa wa ukwa o santse o fosisa ke a o setlamagana o na le ena motlangwe le mo e tla wena a butiwa ka motlangwe le mo motlangwe e bonang e tlo uja taba eno nna sentse ko o etsa nnete e tlo uja o lokile
5: re inela matse metsi moratuwa
3: re qetile ka go leboa re ya mothatong o feng gana o tse ke a lebala
5: walebala
3: ke a lebala ga o tloa boo se re ya mothatong o feng abti ko opotsa kgetlhela o kgethela re tlo nka pina ena re feleletsa mogatlhele ona ke go kwa pele jale re tlo kena gane wa ditsiso tsa maletatho jane wa dithotobolo dithotobolo mona ke ba kokotang ke ba ipitikang dithotobolong ke ba reuang mabitso ke ba leboa mabitso ehlile mosebetsi mongata dithotobolongmona jale e be go ba le ditsebiso tsa maletatho jane re ba rile gore e goreng yane ya pele
5: ke ne ke gopola tse pedi fela tsa ditsebiso le bapitika le bakokotang
3: o tla nne o di gopole nako e ntse o dumelela gore o nne gopotse
5: nnetesale
3: ga ke tloa mona fela ke loma tedu kere

0: wa hape
1: pele ho ga ene ya bona ya pele
0: dad
1: ntsegere ka ga man mokhatlo ngwa ona wa ditsebiso re buile le bana ba kokota le ba pitika ho se baka ke sa lona bale
0: a le thola go tlo thole ke ke go uwa mo keteng ya ba ha ona ditsebiso ibilele kgwedi e ntsha tulo ya kgwedi e ba ile kae ha ka ha le tshona le dula kae jwang neng
1: letsatsi se ba ka nako
0: wa utlwa re tlo ithula la fela re tlo ithula la fela o thola tsene kapa wena o tla bua ha bathotse gobane wa bona o se o setse nako e kae fela
1: yona e se fokola haholo
0: e setlhile
1: e lekane motinyane se lekane motinyane ho hole mo buang teng
0: nako ena ya ditsebiso e tlo fela jele ga ke e metlhe ke kopa re keneng ka ditsebiso tsa maleta thojane ho wa moketeng ka netebe tsebiso ke ya majantseng fela ke kutlwe ba re gona jale technology ka Sesotho ke eng o mpomphe nyeletse technology ke eng ka
1: Sesotho ne ke tla re marangrang jale
0: e ka nna e hlile marangrang ke yona gobane ba e ba re ao setlamano tsena tsa go fetisa ditsebiso moeng e se le ntho tsa galo kwana gona re na le dikoupu tsa rona re sentse re tsamaisa dintho fela le ditšhelete se re di agela ka marangrang
1: empa sealemoe kwajele se tshwane sona se kenelela gotlhe se ya matha gotlhe
0: se tlameya sewa utlwa le ba seyo ka moo ka dikoupung bane ba fumane melaetsa
1: ba senang difuku jalo jalo
0: ba sena difuku sewa lefuku ga wena go teile bekeng e tlang ko o tseba o le mo

0: batla kwa ke o le se go riana mo no
1: o sa bra a o sa bile ntse ke
0: ket out of face
1: eo ja batsela teng ba fuka ntiti ba ne ba tlamehile gore ena rang kapa rang ba lo ibina eng
0: bye bye.

0: ga kutlwe kae ka re mahalosuku ke mo batlang ho ya teng. Nna ka ke itse ke kopa diphahlo tse ntšha ntate jwa rotane ke tla boikitse.
1: Ke utlwa ntho di lengata ke diphahlo tse ntšha. Ke ntho tsena kaofela. Hape hape o tlo tlhama bele mong ya salang kwana.
0: Wena o batlang ho ba hona ke mosala hae. O batla ba mosala.
1: Emo o tlameha nna sale mona a di sitse.
0: Elete.
2: Kare ga tole ka ba khethe mme
1: ka fela

0: ele tava na sakgoba o dile ausi.
1: Thank you, mme.
0: Le phela jang malaleso?
1: Ka legato le ka makgethe.
0: Lebitso yaka ke mme, ke tla tshepagalela kgetho yaka, le rebe le emetse.
1: Thank you, mme, ke tla tshepagalela kgetho yaka.
0: Lepele yang ke majangteng.
2: Eya, mme.
0: Ebile ke mo go duelela moketeng ga se bane ke gala kempa ke boloka nako ya go fela ke mpe ko phumola iswane.
1: Sehlo sa rona sa tsinya sere. Sekana batswadi ba lokela ho kena ha kae? Ka ba ke moedi fe mohlomong batswadi ba tlwa ba lokelang ho ho sea. Ha bana ba bona se ba hodile ba se ba dilemo. O tlame o kene ha kae o le motswadi bophelong ba ngwana ha sa le dilemo tse re mohlomong o sa ka gona ho ikemela. Ke taba ke batlang re shebe.
2: O na le taba e hlokometseng. O nahana gore batswadi ba kena ga kae nyeng ya bana?
1: Nnete e sale ha o le ngwana o tla bo dula o ntse o le ngwana nako yotlhe matlhong a batswadi ba gago. Shale motswadi e mong le mong re nka jwe ka ngwana Mosotho, re nka motswadi e mong le mong e le motswadi wa gago. Jwale ka gare re go nka motse kaofela go godisa ngwana. Empa ke batla go tseba gore na ha ngwana a sa le a sa di dilemong tse re reng o sa ka kgona go ikemela, motswadi o tlameye a nna kene ga kae, motlhomong o sa le mane bo dikolong tse phahameng kapa o sa le lenyalong. Ke batla go tseba na motswadi o tlameye go seya moedi ga a sa fitlhile go boemeng bofeng.
2: Ke utlwa ka e kare o kobisa nna tsatsi. Ha ke tsebe hore na ebe ho na le mohlang ke tla qeta ho kgalemela botimotle le o shapa o tsebe ntse ke shapa.
1: O shapa?
2: Ee, jwale ke re ke a kgola taba ena
1: go tlame go fitlhe nako yane
2: ko fela ke tlo mamela gore na batswadi ba maletatho jane ba tlo eng go nna o ba kannete le nna
1: a ka etsetsa ga diqeto ka nako ngwe tshwe re ithuta go tlhaa diphosong tsa rona
2: le nako e ntse le teng ya gore na ga o fitlhwe neng go fitlhaneng kore wa utlwa gore na ke taba tsa mofuta o feng jale e be ke mangana o nyenyeleletsa taba tse ga o tlatla o tlhophile setlhoo sa mofutao empa ge ke re baletatoae a
1: lokoloweke taba tse motho o di bonang ga o ntse o tsamaya leetone na bophelo o na le mo o tlokega motswadi a ka o dumelela gore
2: a ka o tlwelela o iketsetse qeto tsa gago
1: o fose kapa o tlo nepe e seng ga ka kang jela re ga re sa ba tlhoka go hanghang go nkeng diqeto mo mane mo o tlameng go seya moedi ore a ke ke mo tlogelele mona motlhomong ga kana ke bona o e tshwere jala ka ga o ntse o tsoka sephadi go nna kwa no ntse ore ge ke bone
2: naoaona fela e re ke utlwa gona bomme le bontate ba maletatho jane ba tlo reng tabene ge ke thole ke tlwela o ikemela oba se ke ipone
1: ke rata ga o se o ntse o itšheba ore
2: kore ke ipone ke
1: tuma le mona
2: ke batla o tla utlwa o thwena ke emeneng go kgalemela ke emeneng go shapa ke emeneng
1: ke rata mona mo gone o shapa
2: e ka nako ngwa ke bona o wae a e kgona ee ke buile taba ena ga e kutlwe kae ka re e ya utlwagala ba ke ge o tla eleletsa gantle go ya e ka nnete motho
1: aetsa
2: jalo ga ke rate nne

0: ke
1: ntse
0: gona le katamelo
1: phetala.
0: gape e motswadi ya a atamelang ba atamelang bana ba bona ka yona le yona e ntse le taba e nngwe tlhokang re shebile tsatsi le leng ke ne ke shebile maranga mona jwale ka mane ka hae so bokaota e ka gona le mme ya belaelwang ka gore o bolaile ngwana gae o mo tlhabile ka thipa ka moradi ile na taba o ya sekolong mme o ile a tsamaya ka nete yalo phetha mabaka a mange ga a gota fumola magadi ya ntse a le teng lapeng jale ga mmotsa gorena ga o ya sekolong keng yana motlhalosetsa bare aa mmene ke sena ditho tsentse se itshwantsa batho ba bo mme
1: ke taba e nngwe re tshwanetse ngwe re tlo e tshwara
0: yaba ke mona mo motswadi jone a kwang ke kgalefo ke a bona mogadi o ile a maarabele ka tsela e a sa kang a e rata mme o ile a tlalwa ke kgalefo ke mona mo a ileng a ntshako ka pimono ya ba finita mogadi taba tsa di etsatsatsi lenana ka jeno
1: gono gona e sele
0: vele
1: e sele bothata ba kelelwa a o na le motswadi ya ka bang le o phamisa o ka piphama jang
0: motho e mola batsa wa rena seswai se ne se ile kae
1: e leswai
0: leswai ne le ile kae ha motswadi ya tla ntsha
1: thipa thipa melo o utlwa
0: ha botswa o rene sentse e dutse gaufinyane mona ka matsweleng ile ba sa e gotola gona mo
1: a ne wa utlwa o bona le bothata ba kelelo te mme a dulang ka ntsa
0: tsamaya
1: mathata
0: ga
1: lete
2: ka lerato le ka makgetho
0: kaofela
2: re tsa bana fa kgomo
1: mme
2: a ntla tlhoo se sereng
1: se re na o kataneng go galonela se re na ke boemo bofeng ka bogutshwanyane motswadi o tlameile go tloelela ngwana kapa o tlameile go tloelela motho ga iketsetseo diqeto tsa gae o tloelelwa ga le mo kae
2: ga ke re le ka ganaga ka moo motho a sana le lesome le metsegobedi o sana le boikarabelo fela go sa sakoe gore ke le motswadi ntse ke tla nne ke galeme motswadi ke motswadi go fitlhela ngwana a tlhokagetse gobane le ga a ntsana le masome ya mane e ntse e le ngwana go motswadi mme mo wa lafeyang motswadi nka tlameya a ne a thibe ebile phapang e teng ya ga a ntse a le tlase dilemong le ga a se ana a le dilemong tsena tsa boikarabelelo mona mo a seng a na le dilemo tsa boikarabelelo ge se re shebisana
1: o
2: ele fatshe
0: o sa moetsetse diqeto
2: ke sa moetsetse diqeto ge a shebisana
0: e tla ba wa enka kapo ga enke
2: ga monate jang
0: mme waka
2: ee ga ke re go na le taba ena ya gore o tlo fumana gore bjale mane mo e seng o rata gore o nne o moetse jalo ka ga a ntse ya letlase dilemong o tlo gore jale o se o molaola
0: o sa ba letšhikima
2: go na e se le o kena-kenana le bophelo ba gae mme o se a tlo o tšhikela ga tlo go etsang o se a ba manganga go wena
1: empa mme ke itse ke a ipuelelela mo nana ke tlile ga ke tsebe na ke ipuelelela kapa ke etsa jang dikato tse dingwe di ntse di tlo tlhoka ke etsa motlhala ka botibotabotlhe ha hona jwale ga qeta go qeta high school o itse mme ga ke sekolong tertiary le monsena ke ya thabeng pele
2: eke
1: jwale nna ke re e wena motho wa modimo e ya tertiary pele e tla ga o beya kaone jwale o tsamaye o lo
0: etsejale
1: go mamelwa mang gobane gona jale ga e ntse qeto wa ikeela fela moo e se le nna a tlo ntsha dintho tse dintseo ke di ntshang ka pelo ena kobeto
0: okwa
1: utlwa
2: ga re ya le mona
1: ee
2: ya ithutang ke mampa ke ntsa gaole ya boti botlebotle
1: ke
2: jale
1: tšhelata o le o tswa mang mola ma ileng teng kapa go ntse o tswa yama aye nna ne ke re ke buelela tšheleteng yaka
0: ngwanaeoaole
2: motho ee ele teng o tla thabela ga wa o ka o rerisitse

0: leng ha motsometse
1: bele teng ha e se ka wena o qeta ho lefa mola o tsiaye
0: eh
1: bele metswalle ya ga ba se ba gerile le metswalla ba tla belo tsa sana le qeto e seng ba e fihletse le bomang o ha le nna ke
2: eh
1: a se a ye se kolo mo o so utlwa ka dipale mangwalo a balwa gore o se a ile mme jale mono mono ola o so oeleletse ka mola o utlwa ka o tla utlwa monate teng
2: a tseba batho jala go itshenyetsa tšhelete
1: ke ne ke uetsa kere motho ga a se a le dilemong ge a shebisana mme qeto ke ya gae se kebe wa mo gatelela odima qeto ya gae obane ya tlo utlwa botlhoko ko wena nna moraka itse ga a qedile sekolong se phagameng ya ba ka kgetha gore a tshutleng ke re ganyenyana nako e ne a qetileng ke mo ise ka bootcampong a ite a tswa mono ebehe ke ra a butu yaka butlehe re bone re nne re bone methatinyana e meng ka mo isa a etsa komporo sekolong ebe se ke ra applya he o applyele leng conqueen o latelang gore jale na
2: aga seke gae bapatsa
1: jale oho hana o applyele setlhopheng sekolong se itseng
2: sekolong se phamekeke
1: ebe a re itse ga o se o fitlha sane saneng a se batla
0: ga o fetsa le o fetse
1: ao le teng a amogelwa kere a qetelela sa itse ka nkane o sa fue le ditsiane tsa ka mona ka mo ke neng ke itsaye ka teng a qetelela a re ei kgetho e ne e le ya gago le mogaisane wa gago e ne e se yaka yaka ke ena e ka ntlena ebo wena nyeo fela o se fue ditsiane tsela tsa ka ntlela a re ga o na le bothata di ka kgutla tsene tsa ka ntlena
0: Yabo.
1: Pokoko ba ke neng ke buile tsana ka re. Ka a utlwa ka fela go la re. Teng ha ka re go le ba ha ke a tle o feta se hlopha se mo mo lo na leng ke sitse nna ke ne ke sa gateng. Hele ka ya mono mo batlang he tsa ma o hlakola ka nqane. He go le o itse ka nkene ka mo batla.
0: Ka bona ka ma batlang ka teng.
1: Wi ke ka mo ka mane nga batla. Nkana fa e batho ke ya gore gao le ga ke se ke tsile sekolong se phagameng o rata ga ke ntse ke kowa ga gao moo
2: o a batla oa dula le mo
1: ya ba tulong ya ga ya le mong a tlholwa ke gona o ipusa a sebeletsa tlase ka qetelela ke re gutla ge thatong ya gao mone ka re tlogo mone ha fa tle ka re le teng o tsebe ha o tlo dula ha ka nna ke tse ke tswa ke ya mosebetsi ka re jwale o etsa ya ka kgetho kgetlong lena
0: ha ho lwa sa go tletse lape mo
1: ee wa tseba teng o ile a nkutlwa o a sebetsa jwale ka thata mono ma sebetsi ma leng gona teng sekolong sena sa leng ho sona
0: e sala go tletse lape
1: o mo tlogelele motho a etse thato eno ya hae ha e mogotsi jwale go hona jwale o tlo kenya ya gagwa ke o bone go tlotswe ke nne ke apeya ka lenyeta ke sebueng samaila bogogo
0: sebueng samaila bogogo thank you mogadi tse na di bua le wena setlamano
2: di
0: bua le wena
2: ka shebisana feleelong ya letsatsi ke re nna motho a ntse a le ke nka motho a ntse a le ma a ntse a le ka ga marulelo a ka utlwa ntse a le taelong yaka ene ke nagana gore ga re bosire le bana o ntse o tla tlameya o mamelwa mongalo
0: utlwaela e le lesedi le tlale o tobile le namalatsa
2: a re utlwela ke bomele botate ba baletato jane a lete
3: ka lerato le ka makgetho
0: kaofela
3: tsabana sa khomo dumelang bana beso
0: dumela mme
3: le phelang hantle
0: ka le gatela ka magethe
3: ke bulukwe ka mohau le bua le nkgono
0: thank you nkgono
3: go tswa ke regela phologo ke tsia hanyane ke tsia se

0: tsa lona.
1: E.
0: Le sotho mo. Na hinya mo shweshwe. Ngwana e ne le ngwana ho motswadi. Le ha a ka ba itlo-itlolwana ha fela motswadi a ntse a phela. Ho motswadi ntse le ngwana.
1: Eh, yano ke nnete bile ga e tseba fela potso mo e leng
0: teng. Ha dintho di di teng o no ka utlwa o tlase. La wa sana le molekane a mo hatsaka re se ke ho etsa qeto re sa ya fihla pela mme kapa ha e ba mme ha sa tle ke ntate pela batswadi ba rona go utlwena ba re.
1: Nkgono.
0: Ha o fihla ho bona ha ba a ela ngwana ka le nka ena tsela. Ba tla o etsa ona ntho re ka ga etsang ha batswadi ba buile.
1: Le dumme.
0: Ao, le sotho la mofefe le a le ngwetseng ke le mme hantsupa.
1: Nkgono.
0: La tla le molao wa tshela dinoka, a tshela mawatle wa fihla ka ga lesotho. Aba hona le ntse le re ntokelo. Aba ngwana o se a na le ditokelo ha a na le 18 la dilemo ho ya hodimo. Aba o sa keke a etsetswa diqeto.
2: A tseba?
0: Wa le a nkutlwa bagati?
1: Ha monate jwang kgono?
0: Ee, jwale. O re taba eo. E se sena ntho ka ba e bue ha motho a fitlha a re ga ke re ke a tsamaya ke ya kaekae ngwana mosetsana ke a tsamaya le bosiu a ke nako ya ka ke di ke phetha tokelo tsaka ga ona ntho ka ba wa
1: ditokelo tsena empa fela ba di fosa. Ba di fosa hobane di tsamaya le boikarabelo ke ka hona ke reng.
3: Ba siyetse di morao.
1: Ba tla utlwa e ka re ke na le tokelo ya ho etsang, ke na le tokelo ya ho etsa kgetho. Ba di boikarabelo bokae ditabeng tseo. Boikarabelo hona jwale ba ho ntsha.
3: Ba hopola le ngwe fela.
1: Ke ba.
0: Ke hona mo ke tsholola o
1: tsona di lukile ditokelo di lukile. Fela di tsamaya tokelo e nngwe le nngwe le nngwe e tsamaya le boikarabelo.
0: Jala ha a sa tshile o hona a hopola hore batsa bana le karolo bophelong baka. Ko hona ha ke tshwe ke re ka ne ditokelo tse tsamayang le boikarabello bono bo motswadi ha ke keng a kena dipakeng ho tlamelwa hore motho a ba tshege ha tshile e be le hona a utlwang ho ra ka nka keletso ha se bona bophelo bono empa he 18 ke la molao hobane ebile la nka ka re hei a folage o tsaya
1: o nkgopotsa nkgono wa ka ka
3: dramoka
1: o
0: tsaya folage
3: o lo diagabela teng. Thank you, Kholo Kilegela. Thank you, Mugadu.
1: Kholo Kholo Kilegela Pulu. Mkhono ka o ine le motho a se swasi ya di jele a. O no so kikinwa tseba hore na o hlile a so
3: thatsela
1: a so thadi ntho fela jena wa ne o natla ha. Bana ha isa le ba rona ke ba taboka. Sibotsi bo tlo ke tlo.
3: Ke flag.
1: Democracy.
3: On democracy.
1: Yeah, ke ba na sala ba rona ke ba dramkas.
3: O tswe o eqetile ha tswa.
1: E o tshwara. Ha o wa mo shapa mona maso pam pam ma bona sa tla swa ye di kepisi.
3: Ba motho tat.
1: A tlo tshwara.
3: E ba motho tat lo hlama ka folage.
1: Yele mkhono o khopotsa ditaba tsona tseo ha monate bona bo ha sala.
3: I need it.
4: Ga ra no le ba magetsi.
3: Kaofela
4: ke tsamaya ka khomo a o tsamaya le a o di ditu.
3: Thank you that.
4: Ke di jara ga ke ndadi yo ta ne ke no ga ga solo. Ke ya mara se ku kwa mpa.
3: Ntate no ke ya ka ka go.

0: kahle kulo
1: sihloza hawo umuntu wami hayi simane zimna sena mutshwari o le kana o ke bo mo bofimbo mutshwari o le kana ga le mera ka bo le kana o go la la wana o fushira ka ha ba dipi
2: o lo go la wana etse diqeto tsa he ke gore
1: ke wa mme
2: e dad
1: wana ke si pone sa la parabo wana bara a e le ngwana o tlo wana o bua ka motho o bang dena ka tlung ka mo o mo bodisa o mo bodisa ntho mo bodisa ke ngwana o etsa dikepe tsa hao ntle ha e tsa ka se ke le ba le ha a o tlo a o bodisa o etsa dikepe tsa hao ba no dula ka hantle ha ha a kala ba ima ke ka ntle ya ho tla tse ma shumela ba di kwara ya se ke nne o ka pontati o ya hai mme ha kala ba hai o ba di tuje o ba di o e ba di taba tsa hai hai ma
0: ntate jo tata
1: ya ke ha a le ka mora ka le go la go di jera go bona go ya o ma ra o o kwa ntaga le lo ba ka go mo tlela ipuse ha ya ha
2: o tate
1: ha le ha ka o tlile e ka re e ka molao la ke molao la go tlile ya ka ka mo jwa le ke la ngwana o tlile ya
2: o tate o tla ka melao ya ha ka nna ba tsana le ya go tlisa
1: ha le ha ka
2: ka tlasa magulelo a ka o ntsa le buka ka le romba ka o etsa ntho tse hlokwang ke nna
1: ha e ba o ka ga magulelo a ka ke a mo wa tsiba go tloha le mo dikitikiti di a tla o utlwa ka dijo na tsela gore ke ha o ha tsa mabane ha o ala e to mabane wa ni mo le mo ding ka tunga e ka ntshi ni wa ja o se le tsela e tla batino
2: le pelo ga tsa mabane hle a ka ba bona o sina lunyana e ntse fufa ke du no nyana di na le ke le lo go feta
0: ha le shebisane le o shebisana fela fela je
2: o tla mo tsena mo gana go eno o tla mile a be le le tlhaloso e hlakileng e utlwisiseyang
1: ga a fitla ka mogala koa ke ge ngwana a le le modi thago sentse mbuetsa sa utlwa pero ea a ba le lemodi lesome le lesome leeeeeeeedito o ntse a teba gore mo lelapeng ga ke sa bone menyana ke tsamee
2: lelapengrate
1: ko mo tlae a tlhalose gore ka nnete ka mabaka ke ana ntse ebe ya fitsa mpa ga sa utlwa o afe ke tlhoka gore ke ipuse ke fitlhe ga o feta go sane mme ga ntse a etlasa maulelo ana entsa le tlasa puso yaka ga e bona le 20 nna ka bodisela le e bona le 20 ga ntse a le ka mogong gona e ntse di ngwanaka o ntse a tlaetsa dirisang ka mogong
2: aaantšhaba ka letlholegeng
0: o thabisitse ga setlamagana gona o
1: ke a leboaa didio
2: o mofokeng
1: ke tebele
2: e ke ao leboa tebele
0: kaeeena he e bua le
2: wena
0: le
2: nna nkile ka balegala puso
0: ke nagana boemong bo jalo re tlameya re shebisana jalo ka ga otlhe o tlhalositse gore ga botugo ke batla go nka qeto itseng le ka e shebisana o le motsadi gore nna ke ne ke e bona tsena le ka dumelelana gona mono kapa le ganana gona mono e seng ga o se e theola
2: go tatetsego
0: go batla go qala sekolong sa moetlo pele wena gore tšhe ga re qale ka nqe o ka mofa o ka tshetle mabaka gao ya ka utlwisisang le ena a o fa gae ka utlwisisang
2: o na sa mphele a utlwisisang o nabile a e tloba ebile ke nagana gore ke taba ya boswaswi fela e nempa e le taba fela
0: e iphetelang
2: e iphetelang moqoko wa ifo a the a tlile ko etsagang tabana ha o ke a e utlwa ke

0: Ntse le taba hape ya mme ke a beya ka lenyeta ha ke re ke la ka ba le hana buso kore batswadi ba ka ba ne ba nlakaletsa ho ba mooki. And-e ha e sa le ho tloha sekolong, ke tshaba motho a kulang,
1: Tshaba
0: ke
1: madi,
0: tshaba madi, ke tshaba
1: maqeba.
0: dikotsi, motho a utlwileng bohloko athe jwale ya ka hlokahalang yena nka mathaka ba ka lo itiela.
1: Ke
0: Kore ne ke sa e bone ho hang le ditorong
1: hona mane moo o leng
0: tsa
1: motswadi o tlamehang ho kena teng le shebisana. Ha motho ka ke batla ho etsa ntho e itseng, o tlo mamele mabaka a tlang ho a tshetlela. Ebe le wena mohlomong o tla be ya hao hore na wena o di bone jwang.
0: Ho thole ba
1: Ho
0: ntseng
1: feta
0: ba ile mono ke batho.
1: Eitjhe, nnete ba re motho ena ha phatswe, ha hona motho a phatsetswang ho etsa ntho e itseng.
0: Jwale ebe ke sheba taba ena ya nkgono hore ke a kgola bana bona ha ba itse ke etsa jwalo ba qetile rona ne mka mpa ra dumela fela hore re tle re apply e re ha lo sheba ntho o bo mpotle o buile maka kapo o bo tlwele o fuela registration jwalo o dule bokae kae cinema o je popcorn le ntho o be le drink fela he o tseba hore mono teng ha
1: ha se
0: se
1: moyang teng
0: ya
1: taba ya mofuta jwale e bakela bana kgatello ya maikutlo kapo motho ha kena mosebetsi mane bo fumana o sa kena ka moya o seng ona
0: ke ntse ke tseba
1: o tla be
0: ba tlang ho ba
1: hanela
0: teng
1: mo ke
0: mona ke mona ka mara machine mona
1: mohlala la tsena ha
0: mo
1: tlhoka la hore ho
0: mo
1: tsari ba tla ho ba sibini o batla ho ba motho a phelang ka mmino mo tsari bo ha ho ke se taba yeno mo ga tsena se re phela ba tona ba thop hlima phelang ka taba ena marangang motho botsane ntwa sa ikutse rena o etsa tshelete ja marangang a thike taba e teng
0: mo se le tla thuja ne se le teng a letse
2: ka tla ra mahete
1: ka fela
2: ja ga go
1: ntate
2: o di tena tara kwa le mona ke tsama ka re
0: nana
2: o pa ntsa ka re se a tsamana ntse ke tsana ka kwa le ke go se ho
0: tsama ke tsama
2: a re tla me
0: ba le bisa le feletse go dula ka utse ka
2: tsela a jelo ya hona ntse la ntse ka nya mona tse tse kwa la ntse me a ba ikela ma ke ma ikela ntse
1: ntate
0: o ntate
2: a bua ke nna te motho le te ba tsare ma o
0: ntate
1: ntate
0: o thuse fa ntse re teng fa la o thuse fa ha ke tsebe ena ka ena le ga ke beile tsebeng e be e ya ikwala le jwalo o tla tla ntate mothwanete o ko re kgefutse ke etse tjena fela.

0: Ay letwe.
1: Ka ga drama khaet.
0: Ndate.
1: Ka tsama na sa go.
0: Eh ndat.
1: Ina don't want to test the moral machine kwa gwa.
0: Thank you ndat.
1: Ja tsapa ntse phela ntse le update bo le la tsamana.
0: Eh ndat.
1: Ne ke la ka ha wa mone ke batla go ka a tsamana o bontsa ka ka mo ga ha o batla wa bolla.
0: Ho jwala.
1: Ke ke nda ga last time ano ha le be mpe ngwana o ha e bo sa di le monta o bolla ba.
0: Ke dumela sa le di le monta o bolla ka ha sa ya sekolong sena se phame. A tloa sena se mahareng se.
1: Eh ga le nna le tsega bo a mo tloela fa la sa di le monga a ntse ga tsena ha ya ba tangwe qala ga na pele. Ya tang ba ka tlela ga yona ha ya ba tang.
0: Jwale o re ha fela ntse a phela ga ka tlasa magulelwana ha e qeto ho tseta ho tlala sa.
1: Eh ya empela ka ba ba jwalo. Na go ye ya ha ile le motho ya modumela ga qeto a nanche ha e ne be ha ya qetela
0: need
1: e se lo mo hatella jwa le ha be lo ke go bana le o se nanta ga ye tsa go ba a ba phela ka net go yena ba ba sa modumela ga ntongwe lengwe lengwe be a ba tla mo hetsa o se be ena ga qeto tsa ha a mo ntse a qeto mpa a na pense le ha ya ba a qeto bele tsa ha
0: ke mona mo ke tshwanke ge ha ene ba mohlomong ge re dula fatshe re a shebisana re le motswadi le ngwana wa rena mabaka ga ke a feng ya go qala ka nqena a ka ke a feng ya go qala ka nqena e be jwale re tla eng ka go tloa moo
1: e lo go yona e jo jo ne ne pa tso go ba le ke shebisana mpele
0: jwale o re kha kha
1: ba tsa tsa tsa tsa tsa tsa la e tsa mo ga motho a batlang ho etsa jetso
0: nnete
1: ha ya a ka le go motswadi
0: thank you dad
1: go tsena dad.

0: a le twe
1: ga ga tola ka magetse
0: ka ofela
1: se tshwana sa go
0: mme waka
1: e ri ke thapise le tete tabena
0: em
1: ya ntate motlhanedi e hona tsena wa tseba ge segele mehleng e buima e thata eo bana ba ipolayang
0: go jwala
1: ha holo mona mo re bankelang diqeto
0: mme waka
1: Wali, mwana o go sheba are. Ha ke sebetse. Ke mokana. Ke na le maikutlo a ka. Motswadi o re qhaqhiane. O re tshiki. Ha nna ke re tshe. Hobane mono mono e lo a hai. Fela wali, empa dintho tse e le nna ya di etsang. Kwa ga e le mono mono. Bana ba ipula yona ba ka go se tsosa ngile le ga pohela miringi miring mo no ha o fisha mana wa hela mwana ne se le mwana ne
0: nete
1: wa bona ba le
0: mbe waka
1: go bana fela ntse o munkela dikepa sami ya ka se tsa ne le mwana
0: o go hola sa hai ha fela motho a ntse tla sama go dilo ha kwa
1: Eh.
0: O ba kira bana khatelo ya maiku.
1: Ah, jo jo mwana. Ile ra go ba ka khatelo ya maiku.
0: Ke ba na ke ba ta bona. Mi sebetsi mona ibe vele mathu motho. Ha o tsebe nao, o seng ha kana kana motho. O le kue ke.
1: Ke re, o mola tsantsa le jelela ka o fela le fatlo lo rena o ntsa lo o manya le ntse.
0: Ke ne ke tshwala.
1: A tsi ke yona tabane o ba ke o tlo bona hore kana go ngwana o qala o sebetsa kana go ngontse o dilala le yena. A so ka ba iphumana hantle.
0: Ke ne ke
1: tla tsama. Eh, ya ga ntse.

0: Mitsotso wa nahle e ma le shome mashome a bedi ya mitso mitso e go bong fela pele ho ra yana ya bona ya bobedi. Ntsegele ka ga sehlo sa nna sa gona hle bona le ta thojana le letle. Mo ntseng re bua gona o le motswadi o tlame o kene ha kae ka pokin ke neng mo tlame o etse moedi. Ha ngwana ha sa ho dile a sa le dimo. Ka po ha fela ntse a phela ka ha o seta lo. Hai letwe.
1: Ala ha tlo ka mahat.
0: Ka fela.
1: Tshabana sa go
0: ntat.
1: Ha tswa go dide wo.
0: Go tsa ntat.
1: No tla anda.
0: Ka la gato le ka magete. Bona o phela bang.
1: Ya phe ra mo lwa.
0: Thank you ntat.
1: O go go botsa na go tsa ha o se re.
0: Se re na ha o le motswadi ke o kena ha kae ka po ke neng mo hlang o se mo idi jwa le ho ngwana hore a eka ka nete ha sa ke ha iketse diketo tsa hae boimombo.
1: Oh yanga ke yes ka tloa ka tama ga tiko so.
0: Eh ndat.
1: Ah. Handle ha ho na pa he tsika pa ka tsela e di ba tsa mang ka ti. Ngwana e tla dula ntse e le ngwana go motswadi wa hae.
0: Ndat.
1: Ha ho na nako e motswadi a tla lahla boikarabelo go yena.
0: Eh ndat.
1: Go ba jere hona jwale o tlo fumana gore tsela e wena o fetseng ka yona o tlo tla o batla ngwana ga o a gole ka yona empa nako ya gona jwale ke go latela melao le melawana ya bana le dipikelo tsa bona ga o dumelele jwalo ke yona ntho o tlo bona nenneng ngwana e se ka wena o latlhe boikarabelo ga o tla bona e mongwe a batla go etsa tsena e le ngwana wena o le motswadi o batla etse tsena ebe o bona a sa ipha dintho tsena tse o theng ke tsena tse tantse tsena tse e senyang kelelo jale ga ngata kgothaletso e batho bana ba bophelo ba e kgothaletsang ke ya gore motho a se ka ketelela ebile dinthong tseno tse jalo ge re tlameya re shedisane
0: ntatwaka
1: o ntse o le motswadi o shedisane le ena molemong wa gore Whiskey, I got one of my cabello. I didn't know what I created to have seen in Saharan that I got beyond him.
0: No, no, Mahan and a man get on the party.
1: Eh, Lishavis, I never knew my horror. At last, one layer of the house when I look at us about kill away.
0: Need.
1: Eh, when I was out to the little mosaic, I say, no one, I'll wear on the limit of your one who is in the limit of your high.
2: I'm on the ground, gentlemen.
1: Inda de haya tlo haile ma tshopelisa.
2: Ndate haya tlo haile ma tshopelisa. Ha re fihle boemong bona bo re sa dumellane. Ho ba nnete ke a sala. Ke ntse ke nahana hore kelello ya motswadi ntse e kekeng ya lekana le ngwana. Ha ke re ra bontshana ha gone hore ha gone o fana ka mabaka a o godisang. O le motswadi o jwale hona ke molokolla ho etsa ebe wa hana teng jwale ho tlamehile ho etsa jwang ke manga tlamehile ho inamisa
0: ka mo shwelela ka
1: ha ena a ba batla ho ya bolo wena o tlamea ho khina le keno la hao ka ho yena la tshele la
2: mono mmuna
1: e a ke go sale dilemo tsa ho tsaka bene
2: Eh, le nna mama ralo.
1: Ha sa le di mo ntse a di tsagalela a batla go ya mwena a batla go ya teng. Jela a sena le keno la tshelete. Wena o phutha matso. Mme jela wena nna ke phutha matso ke le mona ga. Ke ka se di tsagena wa le ha o sa te go ya mo nna ke. Ke se bile re se bisa ne teng ke kopa o phutha matso ba no di mo ntse a di tsagalela. O se tla ikagabela ntse nyu se he.
0: Mm.
2: Ke la mphete mona o thiki pelo ya botswadi. Ke re la sa di kentse a o kentse ka o so
0: a tile ke le le.
2: O so ntse o tsaka pele fe o holo la fe o ya pelo ya tsa tsone. Tselo. Mphe go ima ka lo ka botswadi e tshe yutlwe.
1: Ha hona a hona na go go tloma la la le ha ba a sa ka ya mo ntse ga a buti go ata ho ya ding.
2: Bo hana

0: kitso.
1: Ndi re tlo nga di gaga le lo bana ndi re ke ga mala tsantse le ngwana gona e le re tle ka moangwele ka thabo le mebibi tsa nna go nyetla.
2: Ke ne ke tshebala.
0: O go thalitsa motho yena a tsira. Ya le wa tata.
2: Thank you dad.
1: Ya le bo wa ba ya ga inda da ya to hire no thol pili sa inda ke mi ho ma mutu.
2: Dad.
1: Oh bo.
2: Mosetsa wona hle e le shumela metso e mine handle mono o pele ho ga yena yona bobedi. Ho bona ntse re ka ga sehlo sena sa rona se ntseng re se tshohla ha jwana sa hore na ha o le motswadi ke me ke moedi o feng o ka pa ke neng mo hlanjola re se ya moedi re ho lekane ga mo dumela ngwana wa rona jwale a etse diqeto tsa hae.
0: A ke se se diqeto tsa hae e tse dintsona. Ke ke itse ka ha beletsa tsile
2: ke ne ke utlwa o hatella mana mo reng ha fela. Motho a ntse a phela tlasa marulelwana a kana diqeto
0: tsa kantse
2: tsa batsona tsa go qetela
0: eta o ntsonela sa ko o ntsa tla mamela gore na reng ke batla go etsa
2: ha mabaka motlhomong a sa hlakile a tshetlegile o bona gore wena wa gola bale go etsa
0: lebaka ha qeta wa tseba motho le bona wa ba sheba wa ba bona. Bana ha ntse ba hodisa hore a tshike enwa ke motho wa diqeto tse hlakileng
2: ha sa ya ka ka
0: go le ha le ha la
2: ka mogatla
0: la o swaisa mona o wa mamela hore motho enwa fela ke a bona hore ke se le motho wa boikarabelo
2: ha di ya tswa ka nka
0: hona le mongwe mona go mona teng
2: ya kena di tswa ka tsebe ka nka
0: wa utlwa ke nahana hore nakong eno o so mmona o gatshe diqeto tsa motho eno a ehlile di hlakile e se leqeto e le nngwe fela diqeto tsa ga ehlile ke motho a hlakileng ka mona ka tlong oba ei
2: dinalokena di hatela
0: tsabetsetsong ye leshome le metso e meraro a re ya re lebile orenyane ya bobedi ya bothititobo o metsatsing nena o bua le lona batswadi
2: ekabatabatsena tse ngatangata tsenyetse to fumana gore di a etsagala ga o fitlha tse ngata tse fapaneng di ka ba tsa botshebetsong e be ga o fitlha fumana gore ga tshe motho yo ga fitlha ko seng ena o ma ge batla go qoba taba tsa mofuta o jena ke khanneleng holokeng
0: wena o nona hana hore ke nako e finye o motswa di ya tlamile ngwe re a ka ga hanyanyana
2: wa tsebe ke nana house ha motho a sa fitlile na go nyane re mo hlomo o sala sekolong se bohareng mono ke
0: mme se bohareng ke mo ntse ikarabelo ho wena ka kotlo
2: empa ke re mabaka ke mona mo etla gantse le bua fa mono a hai a sa batla taba tsa ka di hlakitse batlang go di be. Mohlala dikolo mona go kgetha di thuto tse itseng. Re nana tsena tsa bahlale, re nana tsena tsa. Ke tlhagetsa di science. Jwale ke mane matla wa tsa gore ke batla ho nka hona ho itse. Ke temo re hleng re qalang ho bona kgolo ya ngwana ha holoholo e qalella hona teng. Mona maseng a gona go kgethela po ikela qeto itseng sekolong. Re nana le tsena tsa bo marangang ka po di computer dikolo mo. O tla o fama mabaka ha rena o baneng a santse a kgetha ho etsa 1-2 opposite.
0: Go tla e kae ka ge mono ke ha ke tsena ke tlo ya go la jwang fela go.
2: Hape mara o tsena se re shebile ke mane mo re ha o ya go lontsena tse tsa thuto e phame se re jwa re ya se ga di tertiary ma. Ke teng mane mo to fumana hore di qeto tsena tse motho yena sa leng a di etsa ho tloa mane morao mohlomong go lontsena tse mohareng go lontsena tse phame tsa bo high school. Taba tsa di hlakile kapo ha di ya hlaka ko teng mosontse o kgona go bona teng o le motswadi gore na mohlomong
0: ke yo nngwe
2: letsegoaaakere
0: jele ga re kgone re a tlea go etsa dimpile
2: ka gebela fela ke gona teng bone mo o tla sheba gore na ngwana eno wa ka o sa kgona go nka diqeto tseo ka kgonang go ikemela ka tsona
0: tsaka tlang ikemela empa ha re fete taba bophelo ba ngwana kapo kgolo ya ngwana kapo taba tsa boikarabelelo ba hae ha re di bone le hona sekolong mono bophelo le bona bo hana social ka sotho go tlo
2: ke ne ke batla go enka bona mo reng o ntsa a le tlasa bodisa ba hao mme ke nka e le nakong yona ena ya konong se magareng se gobane hang ha sa ya o sanse ka se phame

0: HRMA ke teng mo tla dula le mong meeting tla tsa diketo tse leng tsa hae. Ke neng ke se ba hona mono fela.
1: Ha utlwe bomme le bontate ba male.

0: bo me di botate a let
1: ka ga tlo ga magete
0: ka fela
1: se ja bana ka go mo ba ile kae ba ile kae
0: bua se bua mo batlwe
1: mo batla mo ga a ke bone ha o se batla ha bitse wa re he mona mo ngwana sa itsa dintho tsena tsa mahlale he he o ba tla go bale le bona o bona ngwe e mona teng ngwana a ka ikgethela ma ene mo wena o tsaga teng
2: kolo sa metlo
1: we bona ke di tebo o
2: se go metse tabe
1: we bona ke mane mo yena a sa batleng
0: ha go bua nne ha go bua nne ti re tshabe modimo mme
1: ba le bu
0: me ke a peka le nyeta
1: eya
0: ha o le motswadi ha ke re le hore o batla o ba perfectionist fela o tsiba se molemong wa ngwana ha holo ho feta ka tsela eo yena a ka tsiba le diqeto tse ka ntsena hore a emono ha o ba le uhle le pele ya kenwa ke mapotaetsi ya mangata ha holo holo ka hlohong abampa fitile mogahlelo ona wa dikolo hle
2: empa mabaka ha ke yona tla o fa bona go bana ga kgethetse
1: modema ke re kana kwa ngwe o shemile hore re a le bo mamono metswalle ya hae ke ya ka ta a ka ta ba ntse ba khutlela sekolong ha ile a fela le mmellane hantle
0: a je ba no sa nyuri sa khile
1: ke a e fetsa
2: ho qoba ho etsa marabele
1: Hey, I'm glad.
0: I'm
1: so glad you
0: I'm so glad you're here.
2: Oh, ka legato le ka magete. Tla di pet.
0: A ba lwana ka legato le ka magete.
2: Ke ke tsho.
0: Kona mane mo kitseng really. La a hane o moeletsa ya ba uela ka tsitsi bohloko botlotlwe ko wena
2: o le motswadi
0: ko ka na ko ngwe bo sa gelo go ba mohante li a ke go bogi o mo obise
2: nne ti tembo tsadi ha ona mohlambo tlang o fela ngwane ke ma mangeng ha re shebisane re dule fatshe re di tshetsethe
0: ene re ha le
2: hlo o tlo uke ha ga be ma ba ka ha ya tshetle ona mohlomong o shebile ka tselena gobane motlhomong one o sa ditšhaba ka tsela eo ena o di bona ka tsela ena e fapaneng
0: butle le gona o latlha a letswelela ke fe le ne ga ga letlhwa le gaetia a ke goa gopola gore le kgethile ka makgetho a mangata di ne di dutse mona dikgapatseng di sa di sa re
2: o shebile gona mane mo kaong gona
0: tengna boima bo bokalokalo wena o khuthumetse o futhumetse o a jesane
2: botsadi ntse bogana o shebile gona mane ke gore ka festere o shebile
0: he batho abotiditebo o batla o tseba gore na re le batswadi ke motswadi ga kere ke a ipalelela ena yane a tlhalositseng dilo tsa gae ore
2: hee
0: re le batswadi moedi wa rona o felela kae ke ne morereng a go sheba fela jala botiditebo e ke etsetse diqeto tsa ka mo tsamayaka mo o nneueng re ya gola kae taba eo re le bomme le bontate ba maletatojane re le bonkgono le bontate mogolo ba maletatojane le le boausi le le boabuti ba maletatojane le utlwa kae ka re re tlameile go emisa kae kore nka thaba go ganka ka ba utlwa o tsheba teng boausi le boabuti ba maletatojane ka mo jele ke batla utlwa gorena le re remise ga re le go kae re le tlwelela ga le le go kae gore le iketsetse diqeto tseo e leng tsa lona

0: papa.
1: Eyelid.
0: Eyelid, we? Hey.
2: Se ke gaule.
1: Eyelid.
2: Oh, ne ke le rele tso go tlatswela pele ke tswa go ke tshabana sa khomo.
1: Ka o fela.
2: Ke tshabana sa khomo maneng leso. O bua le mkhono ke tla fula ka le ke go ka mona ka matena ngwa tsela tseng.
0: Thank you mkhono ke tla fula ka le
2: ke. Eh, a tsela o le a tsela ngwa leso. Ha ke tsebe. O gona ke tla ke e be ha ke re formula ga ke tla re ke eng.
1: Hore e bitse ka profile ha re na lentswe le leng.
2: Eh. Bo philo ha bona formula ga ya gore ha o ka wa etsa tshena wa ba wa o tshenana o tla nne pa kapa ha o ka etsa tshenana o tla fusa.
0: Eh ngone.
2: Hobane bana ba rona kapa motho yo mong le mong o na le kelello ya hae. Ha ile ho ya ka batswadi ngwana e ne tla ba ngwana ho fihlela a ba menepe tjena ka nna kore motswadi a ntse a ba pela hae ka dikeletso le ka botataisi empa ngwana ka boyena kapa motho ke hle ke re wa ha hula e se ntse le motho le yena e ba o tla intsha ka ga matsoho kapa aka ko ga ka ikenya ka ga matso a hao kapa a imifa
0: eng gone
2: go bane kapa ha re hola ebe ke nna ke le mongwe ba boi go bane motho ta bontse go le ka go tataisa e bongwana ka se ka isa tshe a ba bo hali a ba bo hali bona bo a o ntse tsa mahlo o sa tsebeng